0: Aleluya chepedi kala bobedi iri nya bobedi tsa sedumedi wa figa game a hwetsa ke sina selo mane ke se gabotse fela a re o fihla bophelong ba ka dapile ka thoma go ba le bophelo ka mogare ga ka Dr. Tumi kwa ga makoya monno o tswa mo seshego gana mo seshego mo ba bantsi ba tseba gore doctor ye a se doctor fela ke doctor ya o ithutela bongaka ka nnete malobanyana moo ba retwa kudu ka lebaka la gore a kgonne go šoma mošomo mogolo ka ye nngwe ya di-concert tša gage tše dikgologologolo ye e le gore o itiratše ka lepatlelong la FNB go a ba le batho ba bantši ba ba lekilego le ge e le gore lepatlelo le be sa tlala e fela goba o lekile pele ga koše re o file o leseng shopping thuto thabeng matlhaonolo magagešo e nngwe ya dikoši tše mmatla tseo o leseng shopping ga ba sa le gona lefaseng la kakeno a ile go a re fa tsona ra ipsina meboya ya rena ya kgona go kgothala moya gago tswele pele go robela ka khutso tla gopela re sa le o tloga ngwageng wa 2010 napile re latlhegetse ya ba gore ke moka go phela botswela pele ke karolo ya rena re tla ba re botšhere kopana le yona gape beking ye tlago
1: Tshepedi ka labobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong tšaka mo go thobele fm
0: letsarena ke lesometharo re tswa iring ya bobedi magaše ke jaaka re lebelela taba kudu re lebeletse gore ka ra kgwedi ya bohwa go na le mafelo a mantšhi a e le gore ge o kare ke a lebelela a e le gore ke ya bohwa a e le gore go ona re be re kgona go etela o ba le histori ya bohwa bja rena ga a sa le gona mafelong a rena mo re dula go gona ka provinceng ya gago motseng wa geno gona mo le go gona ka provinceng ya gago e fela re a duma man gore mafelo a bjale o kare akebe a sa le gona re kgone go fela re etela ke be ke lebelela mone ke re bana go diragalang o ile wa ba le lefelo ka Middelburg ba lebitsa gore ke Fort Marinski Fort Marinski a e sale go ya ka gopolo ya ka e ke sa gopola ga botse e sale e tswaletswe ya ba re go fedile go na le lefelo le lengwe gape ka provinceng ya Mpumalanga ka le bitsa gore ke Pilgrim's Rest e le go le lengwe la bohwa lefelo le le lona e sale le tlhakatlhakantšhwa ke gore go bile le illegal mining wa ba le go utswa gana mo ke moka lefelo le ke boka go ga ba re go fedile le Botshabelo Historical Village gona ka kwa provinceng ya Mpumalanga mafelo a ga a sa le gona a tswaletswe e fela ke ona re tsebe re tseba gore a tshwere bokgwa bja rena histori ya bokgwa bja rena e fela ga re sa kwa sele go ka lebelela ka kwa provinceng ya Northwest go na lefelo le lona Gold Coppies Heritage Hill ka Klerksdorp lefelo le ga re sa lekwa ge ke be ke re ke a lebelela go ya ka dipego lefelo le letswaletše lefelo le letswaletše ga re tsebe le President Pretoria's Museum ka Potchefstroom a kae go diragetse eng motlhomongwe go na le ya mangwe mafelo magagešo a e le gore wena o a bona mo kgausi le wena kudu rebeletseng ka provinceng ya Limpopo le gona Modjadji Nature Reserve ga ke sa kwa selo ka yona Modjadji Nature Reserve le tlhabile cultural tours ka lephalale le gona ga ke sa kwa selo ke ya mangwe a mafelo a e le goreng re be re kgona go a etela a na le histori ya bokgwa bja rena fela ga a sa le gona ke no thabela gore ge ke be ke sa gola ke le monyane mo provinceng ya Limpopo ona lefelo ba kone malapa lefelo le le sa le gona mane ke a bona gore le a tlhokomela ke a mangwe a mafelo a e le gore re tlo kgona go tsea le bana ba rena ka morago ge baditse ba legare ba gola re ba iša kua fela mafelo a mangwe ka moka a tswaletswe a re bolele ka a e le gore wena o duma o ka reng ke be a e sa šoma e re bolela ke ya mafe a e le gore ngwa gopola gore re ile ra ba le lefelo le lebjale le e le gore ka lona le re tshwaretse histori ya bokgwa bja rena tikologong ya rena e fela lefelo le ga re sa le bona ga o sa kwa ka lona nako ngwe wa duma gore batho e o ka reng ke be le sa le gona batho e re kgone go ithuta le bana ba rena ba tswele pele go etela gona mo ka dikolo maeto a dikolo ba etele ba kgone go ithuta mola le bola ka histori ya bokgwa bja bona na ke mafelo a fe ona a re bolele ka ona nyaka re bolela mo wena o leng gona wa tseba gore nna ke lefe wa gopola gore nna ke lefe ebile gabjale letswaletše 086 000 2452 086 000 2452. Karmela le khatshwe lentse gore moriya WhatsApp 082 869 1645.

A jalo ka re rukaru udulodichi a melengo meholo we jaman o tsbona tshiganja ke na re nyalo ka gara ka kwesega gwe rakate ke le tsheleleng ka re go lona ke le tsheleleng gore re re go ba limi dumelang magwa magolo ke maruwa o ile ngore ka nete re a rwele ka mashekeng a rena go fapana fapana melengo meholo a wa bana gore ene re thomile ka yona le khono ene re fenya ka yona tsela yona yeo melengo meholo ke minyane re tlhono e fenya jale nna le wena 0860002452 ke mo re leng gona re tlo ba re tsena ka gare ga megale ya rena Tuesday crush rena ke bona balemi ba ile ngore ka nete re a tseba gore ba leka ba fata ba tsena fase bosego mosegare empa ditšweletse tša bona ga di fitlhe mo di santseng di fitlhe gona ga di fitlhe jale re tlo netefatsa gore nna le wena re a ba fitlhisa mebarakeng nna le wena ke seo e leng gore re tlo ba re se dira mo mesong ya lekgono ka go bolela mešomo ya bona yeo ba e dirang le gore na ba tsweletša eng di gona ditaba tša ka gare ga badimi tše e leng gore ke a di bona gore di gare di a kgatlhampana ke be ke sa lebeletše ye nngwe fa ye e leng gore e tla ba e diraga ka mola Thulamela municipality gona ka mo provinceng ya Limpopo go bontšhitše ke bona sisile mogang are let's work eng re le balimi sis kv re hloka go ipopa re bengata etee re hloka go gokaganya re ka ba re le mashole a strata re le ga re ka tsa temo ke tshedingwe tse ileng gore re hloka gore re ipope a re ipopeng a re boeleng re be matseba a re fatseng gore ba bangwe ba ileng gore ba setse ba di etile pele ba di bonela pele ba ileng gore ba na le tsebo re beng kgausi le bona gobane ke se sengwe se ileng gore rena re nyaka go se etisa pele re swarelele re tswele pele ka tseo re di dirang le ka mo rena re tlabe re netefatsa gore etaba ya temo re etisa pele etaba ya go kaonafatsa ikonomi ya rena re etisa pele ee re nyaka go bona balemi gobane ke se sengwe se e leng gore re semela ngwaga ka ngwaga re a se dira moletlo mogolo e leng gore ka di-9 tsa September yona kgwedie ke letšatši pele ga go sasa le gona ke rekela bobedi la bone gore re taba ye ke ya la bone mo e leng gore balemi ka moka ba tlabe ba le ka gare ga conference ba bapatša mešomo ya bona ditšweletše tša bona ka go fapana-fapana ke engwe e leng gore e tlabe iswere ka Thulamela Information Center gona ka mo provinceng ya re balemi e tlang borakgwebo potlana e tlang mašole a strata e tlang re boneng gore le na le tsebo ya mohuta mang le kgona eng le palelwa ka e lenya ka thuso ya kae e tlang re beng mmogo ke seo a se bolelang go tloga ka di-9 o re taba ya gago se se lemogang ke di-9 e le go labo ke go sasa ke go sasa le gone ke re ka egane mike di-8 apa nna le gone ke re ka e sale di-7 ke di-8 all right e thoma go sasa taba ye ka gare ga laboraro ke di mo e leng gore e tlabe e kgatlhampana gona ka kwa Thulamela goba go fitlhela ka di-11 kgwedi yona ye ke mo e leng gore go tlabe go tshwere conference ya balemi ya bagwebi potlana mašole a strata ke mo batlabeng ba le gona ke a leboga aowa o kare dithipa o dilo editswe morwatefo ka moka ga tsona jale diloditswe re ka ya moyeng 086 000 2452 a re thomeng ka di-tuesday crush ta rena mo e leng gore na pele re tswela pele go 086 000 2452 086 000 2452 re tsweletša balemi ba e leng gore ba leka empa ditsweletse tsa bona ga di bona gatlhe ga di tsebege empa re ya tseba gore ngwaga ka ngwaga ba tsena fase ba fata ba lema wa ba tseba ka moe motseng wa geno a re ba tsweletseng ke tšheamogela ba gago gona fang go 086 000 2452 ke dumela gore e tla tsena yena ka kame studio 6 ke dumela gore e tla tsena ba bangwe ba ka lahlela di-voice note thobela FM mošate go sele go sagaletse re lotsa awa ka mo di sagana tefo ka mo di thepa tsa gona re tla di loota ka moragonyana
empa ke a tseba gore tsa mola go 086 715 7100 ke nomoro ya rena ya WhatsApp ke leng gore re tlotswa re shumisha le yona gape gape 061 715 7100 re tlotswela pele fao re ke nako ya balemi ke di Tuesday crash rena tse e leng gore re tlo ba re di lebeletse ga jale ge ka morago ga oyaba a re napere tsweleng pele ka sona seo oyaba

0: motho ba re motho o ka se mogotsofatse o ka dira dilo ka moka ga tsona o wena o ka leka wa re wa mogotsofatsa wena o ka leka gore o dira dilo ka moka ga tsona empa o ka se go mogotsofaditse ke motho ya rock music ka gara ga tsela kono Shante Natural o ya ba le na o tlile a re paradise mashate kwa tsebele bo ithabisha ka gara ga la bobedi re bolela tsimo ka masa ke nye ka go tsheme gala gape gape yengwe leng gore re tlo ba re lebeletse go ba limi ba le rola pudi ke na le pucisho e tsaka mo gama semela ka mo mosadi o ke molimirui o na le lexakala di pudi o re le hlasetse ke le kwekwe pudi ya gagwe ga tse borkeng wa ipucisha gore na aka ke o sanje a di dire eng a di nosheng di kwetse ka la fiem khutamang go ba di hlabelwe go ba a di nosheng go ba a di nyakele di hlare tsa mokhutamang tsa go di fodishana diputi tsa gagwe tse ileng gore le shaka ka moka le hlasetse ke ngwe ileng gore re tloba re lebella empa ga jwale a ke tshe megala e mene fela mo metsesong e masimi pedi tlhano re tshele iri nya borra ya bone ke moshato wa tsebo le boithabisho a ke re ke jone ke gone ke bolela ka re seripa se ke no ipotsa gore ke gone re thomagane kgale kgale e no ba ile gore dithipa tsa ka moina be di no se sege tsona empa ga jwale ke kgopela gore re tshe megala mo go 011714-0188 a ke re na be ke bole tshe ile at be ke bole tshe ka studio 11 ne re ka mo studio 6 a.m. ka mo studio sa hlokwa batla no hwetse ke tsene ka la bank no go kota ka ra bula ra tsena empa re tshela pele jala ka megala 011 714-0188 ke mo re leng gona di Tuesday crush arena jaba limi yeah di Tuesday crush arena ke jaba limi tse leng gore re ya go di tshega joale wa mathomathomo e re ke mo amogele ge le gona gona fa go sele go sagaletse
1: Ai lo sei. Dawadi ha mashego.
0: Maruti mashaleti.
1: Ka take zone 3 ga skoro.
0: Ba nna re le bogeng ka take 3 ba bula khorotsetsa ka mo. Mosati.
1: Ka tsere ra bo ye le Dawadi ha mashego ka tsara ke le tsao.
0: Are le bogeng taba yeo.
1: Mosati, e reng ke re Mr. Lowell o gona ka mo wa tswa o tsere di bongise tshedi botse. Ba tswa ipsina ka jo. Tshono kare a ka khontsha gore di fihlelele mo marakeng ka mo thiki 2
0: yeah
1: yeah ke tshuste crash ya ka kere ke mo go pushe ke re no support ye o kare e ka golela go di mo thego go bo ya tlhatlampana ka lo ba ka la gore go kwa direto ba direta man
0: bonkista gagwe I really believe. Khoro ya temo e ka re tshea khopo o fihla kae go ba e ka re gokaganya jwang le mebaraka emigolo gore ba tsebe ka ditsweletse tsa rena tse re di le mantsha tshikatshe ke kgatlhegile maloba ke tsene ka lebenkeletse go la goparara wa tsaba ka bona mikhuta e mengwa senke ke bone ya ponkisi ke no tlaela mohuta o motee o lo motsotonyana o la lolo wa wa magwadi gwadi o la sugar beans le o la wa mala o motshweu butter beans gana jwale yo ke bone mehuta ya go fapana ya go feta e mihlano o ACA e shupa ya ponkis ka go sha gore no ba le mebarna ba gola go ba goroye ya temo ye ya gola 011714-0188 go ba 011714-0190 le di tsara ke le di kushish 011714-0190 ke gore ke nngwe gape nomoro yeo go ba 011714 08 double 8 ke na le mošeledši gape ke maikete fo ke mošeledši wa ka ole ba ka nyana mo lekono misenya lekono misetse ke masempedi sesae go pela gore ka metsetsa masempedi tlhano re tlhabe re na le bahlokola tsela le bona ba tlabe ba re tsopolela tše e leng gore ba re sware šitšona mesong ye ya lekono a ke tšhemegala e meraro ya mafelelo ka gare ga taba ya rena ya di-choosy crush e le go bona badimo ba rena a ile o sene go se ele go sa galetše ba re a rapelelwa mašimo a rapelelwa mašimo ao amen ba ga kolotsi a re lebogeng
2: mo bošabošhifeketsana ke re ba mašemo ka kakaretso
0: tlotše gore
2: gopola mmina thoko a re bophelo ke yana fela nto tše ka mkaetopara siamo gore a ntse ngwe lengwa ekeloka nkele ka kwa boelana kalana ke re malome jwa mefe ke jo ke malome ga sole mošate ka kwa marulaneng o ile gae ya pensheleng ngwaga meraro a reka letrekere ra re mare mogana bo a tlole mo otofala no o thusa setšhaba sa marulaneng ka kakaretso o na le plase ya kwa bakersford ya kwa o re busy ka lepotata ge ke romile bosa ba dphosi
0: wa tseba gore
2: yaka thokoela yaka thokoela sefatana sa stag wale ke thoma bona botlhokwa ba gage ba letrekere maare nako a lereka ba telegore aa go tsofala ko go nyaka wale ke bona botlhokwa ba bona o tlhokometse malapa ba mašego ke le tliwa koloti
0: bona re a leboga tlou ye kgolo ka moe le leng ka gona ga kgoši ke kana a mošate wa tsebo le boithabišo a re lebogeng ya balemi ba re temo e thome aforika bathong temo e thome ka aforika ba babedi ba mafelelo a ile sene go sele go sa galetše re gona le kae
3: Kate mo skuru.
0: Eh bathong, Kate. How about to magadibo?
3: Oh, ke tobedi te monwana o tedi.
0: Na re le mogeng wa tswa monwana o khonne le hono.
3: Yo ke ku pela go tsenya ba limi ba ka ke Tsi Maria Maropola. O lema Tenichi,
0: yeah.
3: Green pepper, the beetroot. Yeah, the jalo tsa hae ke tse di pila thata
0: go go and then. Di go kae di jalo tse.
3: Go skuruwe, go skuruwe.
0: Gona ko mapela ko.
3: Ona ka mo mapela ka mo kopo.
0: Re lebogeng Kate.
3: Ke khopela o tsanya wa bobedi ke Butiki Maluleka. Ke molemirui wa dikolobe, dipudi. Le dijalo bjalo ba tsenya ke nna Kate Class mo skuruwe
0: bona mogadibo e re ka go leboge ka nnetse choose a crush a rena ke tsona tseo ke bao e leng gore ba tsene fase temong
3: ke a leboga mogadibo and then ke kopela ne ke tsene ka voice note ka ntampa
0: ke tla o tshela ke re
3: ya o ntshele
0: thank you Kate
3: thank you sesi motshegare o mo botsesuwe
0: bona le lena phadimelang ke tsotlhe ka fa o skruwe ka mapela batho ba any 11 011 714 0188 011 714 0190 ba re watsa re dumang ke e ka ba tsona waya nke e ka ba tsona ke tseka lapele la tlhoko la tsela re tlo ditlogela gona ka fa e re ke tshe ba babedi ba mafelelo go sele hello
3: Lekai.
0: Go sele go sagaletse.
3: Go sele. Ke kgopana go tshikinya mme Joana Rasiana le koko Maphutiwa. Koko Maphutiwa se ba o jala pointisi. E re re shela ka pointisi mo moetla gare.
0: Ka
3: be re reka mo yena. Pointisi e tshwe ya se tshwele bona.
0: E ko tuyela e tshwele.
3: Awa e nyane ye.
0: Yele nyane yela.
3: Ya,
0: e se ba e bitsa nyane e le nyanyane wena
3: a go yo ba pontisana re bitsa pontisana ka mo mapala ka bo
0: ene na le lena se ba ra pontisana yeo re le bo
3: na pile mme ja na ra se ra go na tsitrutsi ba se ba nna o re ya o sa ona ka se ba tshe di khomo tsa o se bela ke la di ja brisi ya ke cha le no ke re wa tswa tisha go bona mme ra siana
0: ba thegiwa batho ba ba
3: re ba tshega mo motho a re mo ena re a reka di ntla di kitrisi tsa marasial ke tsela tsho wa tswa reka mo ena bana ba sepela ka green ra ba tshega
0: wa re le boga ye o ke ri nya ka
3: le ma ga ne ka mo tshega re
0: ke ke o le boga ke o le boga thank you bo shete shu kwa tsebe le boitsamisha ba ke ba tsheng ke ba mafelelo ba babedi go sele go sagaletse a ile sene vini
4: le kana
0: re bona lena letsogile
4: ah o go khosa
0: ai be khotsa
4: go wa kitten go ba go le park
0: korlone re tsha di pile ga moka gore ga betse re tswa kae
4: a kere e kere se ba nna mo khotse go le park le me ke le ke tsiki gra tsha ke like some mohi probably more to tears more mokhalisi ora ta hiri yo kana ya mara to so khono to ka ka mo ke ditona ya ba re khumi ya ba ha se tle ya ya bona khumi khumi wa a je yo
0: eis ke ke go tedi je vini
4: eh ke re re mo khala ni ora ke yuri ya wa ku o khono tsho go mo ga se tsela ka mo ke tsela se tle a re mo na go mo yo wa ye go ra ke mo tsa di go
0: all right adi tsencha adi alaf re le boga matemo re o dimele o re le motlisetse o re a ka thabela namane
4: oh
0: a ba ba tsa ba ona bo ka le boga Vincent Makobe ere ke tshe wa mafelelo fa go sele go sagaletse all right wa mafelelo ga le gona re fetse ka ena ge a tsone le gona go lokile re napile ere ke le bogetla kwa PC ya re KV madume ka mawe sama re mmogo ka re ga mshate wa tsebele beta show ye nwe re linkele tshe chile wo se a tswa di bolela ke gore re a go tshela le rena ka mo ra moshwana shimane mohale o a gola today re re a gole Martin Mogehlile na re se KV go sele go sagaletse na ena re go file tsebe ka mo mid rent re go tshediche ke ra gore gape ke feletse ka tabashi ka mo mamelodi skirlek go gola le kgoba la selemoya ke Peter Madibela okay p o gole ka mo wena Peter Madibela ba re ke letse la go la matswalo le khono lona le re go thabela Peter wa gara malepele yena re se skv ke rata gore go mana ba a radio Peter Madibela wa mmona ke re ka mamelodi skirlek ke morato wa ka ke motlatsho ra malepe le morato wa ka ke motlatsho ra malepe ka botokwa ga magatso le tshana ka mo lemphoribane ka mo le ga rankuwa ke re ba tshele pele go thega selemoya sa bona sa moshato wa tsebo le boithabiso ke mana ba selemoya ba re le bana ba selemoya lena go ba le magoba a selemoya ke monna wa Naxkof mana night shift piti wa ga ra malepe mogausile nna ke na le Toms dimela mwana ba hanano
5: dimela se skv
0: go le gona a kero ke le setse ke go bietse na mane ka go ba go bietse yona
5: ka
0: he ya so go tabata gona gane
5: a se ke go se
0: a ke le
5: ke le ka kua ke
0: nape o re e o a kere ke bona o bolela ka maswa sa ke ya le ke na pile ke re ba re le bie na mane ka fa o batla batlo e tshe ke matumbe bara ya ke ke Vincent Makoba ra o mmotse a dikaka le shaka le tle tshu tlo lofisha
5: a shwana
0: o nalana man wena se tle mo go tsuba tsela wa masehle o lata na mani ya gago ke go pela o rong khwate ya re bolela tima ka masasa mma o ga botsa ke
5: awa mlatona o go se
0: o no khwetsa batho ba tsene ka lape
5: ya makala kuru wa tswa ina
0: awa tefono re awa le gone ka mari kokote no tsena KV tshela pele tipetsa ka kwa ririle re ya loja go lojegile tsaka fa na pa re fetsona tsa hlokolatsela
5: a ke a leboga se KV mutile tshi thobela tshe o le ga diletsela go misonye magana ka tsona ke tshe ANC e tla le ba gorotsheko ya go shetjana le tsa dikgetho go tlotla sephetho sa IEC sa go sengwa ditse bongkgetheng ba bona me ba spaleng e tshela ka go lelengwe komiti ya nakwana ya parlamente yo e nyakishisha go ditatofatso tsa go tsanelela ga bosenyi bo manager le tshitiso ya dipolitiki tshepidisong ya toka e lebane le letsatsi kgwedi le lengwe gape go lokolola pego ya mathomo Maphodisa a nyakisa molato wa go tlaisa ka thobalano ngwana wa mengwaga e mene ga Madikana mohodi ya Mantata a re kopaneng ka metsotso e metlhano go tswa iringele ya botlhano go fitlha ka ya boselela thobela
0: moshate tums ka nete go tloga fa re tla be re ya a go tsena ka gare ga politician ya rena ya balemi mo e leng gore re na le potšišo e leng gore ke samema wena molemi rui ka gare ga yona a re direng jalo
6: ge makela mathomo tšheletša thobel fm o amogetswe thobel fm moshate wa tsebone boithabišo o seile o sagaletše ka moshate iri ya boraro go fitlha ka iri ya botlhano

Safari Banning Spear Kagaragam Shati What's Bada Vita Misha Happy Day. Yeah, I guess I would give you Jing and Nairling Karayon. Happy Day. Bad Day. Aye, Milingo, Miholo, Miholo. Happy Day. Ke Banning Spear, ke kosha ya gagwe. Metsesekele semenne re lebile e reng ya botlhano gopela gore ja botlhano o gona mašhilo motlhele o tla re fa ditaba tsa mathomo ka moraga fao kgotshe sese ya o na le letso e la ga mathato le bona ba tla ba itlha ba re ditlalemiso ditlalemiso ka gare ga lobedi go tloga fao ya ba ile gore sebeng sa mogako ba tla be ba le gona ke bolela ka kgoši maša le ena na le wa gagwe mosithi brady ba šuthelelana jalo ka gare ga mananeo a mošhato wa tsebo le boithabišo all right ke be ke sa lebeletše tiragalo ye nngwe gape-gape ge re lebelela tša temo ka gare ga lefapha la temo gore go bonagala bontšhi bja balemi go na le dilo tse e leng gore ba itemogela tsona kudu-kudu ditiragalo tsa leruo le le utsiwang ke nngwe e leng gore e ya bonagala fa gore ke nngwe e leng gore le yona e tlhoka gore e tlhokomelwe molekgotla petiši re duma jang gore re notla re rebelelena ka fa le notla le re arabeleng tse dingwe gore tja go tshwana le tsona ditlhotlho tse ka moka ga tsona nnete re di fenya jang gore re godise taba ye ya ikonomi ya rena go tja temo balemi matšatši a ke lemogele gore dilo tse dintšhi ge di direga e ka baka bo United States of America jaaka letlhekoreng la temo le ka fa re na le go amega ke be ke lebeletše dipego tse dingwe tse di bontšhago gore re emele ka fa le ge e le gore e be e sa bontšhe ka Aforika Borwa taba ya El Nino gore ke nngwe e leng gore ka gare ga ngwaga o gape-gape e ka emelwa and-e re a tseba ke re phišo ile ya ka ntle le rena gona le ka mokgo ile re amehilego ka gona jale ke bona le taba ya El Nino e leng gore go nyaka gore e tle e tlhokomelwe kudu-kudu ke balemi ka gore phišo yeo e leng gore e tlotla e ka feleletša e dira gore balemirui ba amege ka mokgwa o mo o fapanego kudu-kudu ba tla ba amege go feta ka baka la phišo komelelo ditiragalo tša go tshwana le tše gore a re di tlhokomeleng ge ba gona le bopolokelo bja metsi ka mokgore ka tlang ra šireletša dimaruo a rena dimela tša rena ka gona taba yeo go nyaka gore e lokišetšwe e sa le gana jwale gobane ke nngwe e leng gore e ka ba gona putšo be e le gore na El Nino e ka emelaneng re ka emela ngwago tlang re ka e bonang ka gare ga ngwagao empa go bontšhitse gore wona ngwaga o re ka tla ra feleletša re itemogetse yona all right jale ke kgopela gore re nape re tsene mo letabeng ya molemirui wo a re go o na le tlhotlo ka leruo la gago la diputi le tswile di tswa lekgwekgwe di na le lekgwekgwe ga tsebe tse dingwe ke digofa ga tsebe gore na o santse a šomišeng a di ise kae balemirui re thuše ba e leng gore motlhomongwe le ka ba lešetse le ile la itemogela taba ya go tshwana le a di tlhoka eng di tlhoka thušo ya mohutamang a ka thušega kae ka dikalafi tša mohutamang 011 714 0188 011 714 0190 ke rile ke tsena ka molaedi WhatsApp ke a bona gore

0: Magalan Rachel Zir le wena re botsa gore le faseletsogile bjang.
1: Kilabogile matume le mogadi ba theletse thobela tsa lefase re thoma ka jaaka Iran. Iran e tshwereditse United States ka seo e rego ke ntwa ya ikonomi mabane. Gomme e boletse gore e thuntshitse mosebo o mokaone kaone go dikepe tsa ntwa tsa US moraga gore America le yona e bolela gore e thuntshitse dikepe tsa tharo tsa Iran tsa oli. Germany, Mochancellara Frederick Merz o re ya ka sešomišana le mokgatlho wa ganetso Alternative for Germany moraga gore mokgatlho o o di goge pele dikgethong tsa diprovense e fela o dumetse gore dipuelo tseo di amile mokgatlho wa gabo. Cuba, motseta wa Cuba o bolela gore ga gona dipoledišano tseo di tswelago pele magareng ga naga ya gabo le ya United States ga bagare ya seo a rego ke dikiletso tsa go leka go bolaya batho ka bontšhi tseo Cuba e rego di tlholetse naga ya gabo nyagelelo tsa go feta dibilione tse seswai tsa didolara ngwagola. Bolivia, maabane ba taolo ka Bolivia ba kgontšišitše gore batho ba senyane ba tlhokagetše mothutupong o o tlhagile go ka labohlano sebong sa mašole masepaleng wa Viacha dikilomitara tse 30 go tšwa motsemešate La Paz. Nepal, bahlakodišo ka Nepal ba tlhwele ba phuruphutša ba nyakana le bašomi ba go feta lekgolo ba lekala la mohlagase wa metse ba go boifago gore ba gagetswe ka gare ga mašoba matšatši morago ga go hlakodiša batho ba bangwe ba bane. Re ruma ka tšaka Indonesia, tona ya dinamelwa ka Indonesia e bolela gore boemafofane bja Jakarta le a mangwe a mane a butšu gape morago ga go tswalelwa ka lebaka la moši wa go tšwa go thaba moši le go runya ga yona dithabeng tša Mount Anak Krakatau. Ke tšona tšeo tša lefase. Ke a leboga.
2: Aga o tloga re lebogile metsotsela ke ye 20 re ya ireng ela ya boselela re nyaka go tsena go tšetša ka kua mogwadi ka lebaka la gore maphodisa a mogwadi a nyakišiša molato wa go tlaišwa ka thobalano ga ngwana wa mengwaga e mene kua motseng wa ga Madikana Mogodi ga Manthata. Pele re nyaka gore tlo boledišana fa le maphodisa nke re tlo kwa gore na e ka ba e le gore go dinyakišišo ma le bana le molatoo di tla kae mogonane lwa le ena e ka ba o leletswe ke ditšhipi go ba bjang ka lebaka la gore o tlaišwa ga bana ke engwe e le gore nnete e tloga e saname e le e le gore ya kgotsofatsa. Motlho mongwe ge re sa leka bonyakana fa le moleledi wa maphodisa province ya Limpopo nke re tšeetše tša gore maikutlo a ba thieletse ka mokgwa wa WhatsApp a re lotšhe mothieletše.
3: Khotsong khadi ya ditshwene matume le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela o ka re motho yo a tlaišitse ngwana ka moka Madikana ka thobalano a ka kriwa a tshwariwa gwa tšeakhie gwa e latlhiwa ka kwa lewatleng a re fanya ka mmona maphodisa a dire ka bojotlhe gore ba mohumane Zafilegodi Ramashandene Sekete Mošate.
4: Thobelela setlhopha sa tlhoka la tsela ka mogashong motho a katile ngwana wa mengwe gemene mo Mogodi ga Manthata maphodisa ba monyakešišang a wa ire ke ba ka mohumana ba moswara wa moshi go le go mophelo ka mokana ga jona botse bile re ke be community dile ga yena taba ma police a ka re o ya police station a fitla go ya go le go a fitla phela bophelo bo botse jwa mana bona bo o humana ka re bile hane moning se community ke be mohumana no mogatla ka masuka nna ba nna re tsorna ga botse botse re ba dirileng ba re kusha botlhoko fa lo gape go kusha ngwana botlhoko go kusha le motswa di botlhoko ne le molepo ga mang ga ile ga molepo ga go se molepo.
2: Ke 25 metsotso re ya iringela ya boselela re tatla re boa go maphodisa motlho mongwe mo lebakeng le nke re boledišane le bale ba mogatlho wa Talitakum ka lebaka la gore ke ba bangwe ba ile goreng ditaba tse ba di tshwela ka mare tsa go tlaišwa ga ngwana wa mengwaga e mene ka thobalano bjalo mogaleng fa re amogela legatong la Talitakum ke mme Onika Kwakwa. Mme Kwakwa re a lelotšha le go le amogela go tlhokola tsela meseng e thobela. Re a leboga ga le tname le thabišwa ke tseo e le gore go ditlhaile ka kua Mogodi ga Manthata e ka ba le di amogetse bjang?
5: Re tloga re nyamile kudu matume ka baka la goreng tsala e ya go tlhotlhetsa bana e thoma go dio bantho e le gore e tla ba etsatsi le lengwe le le lengwe kudu ngwana wa mengwaga e mene o e le gore o santse ba raloka le bana ba bangwe kwa strateng ke ngwana e le gore yeleng o santse o ba a rukiwa ngwana a santse o ba bona ke dingaka ngwana le gore o tla gola ka botlhoko ka pain ya go tshwana le ye bophelo ba gae ka moka e tloga e re kosa botlhoko kudu-kudu-kudu
2: e ka ba le mogatlo le mogatlo wa Talita Khumo ile gore o tloga o shireleditse bona bana ba ba lenyana di tiragalo tsa mohuta wo le di amogela ga kakang di tswelela ga kakang go ba di romelwa ga kakang mo mogatlong wa gabolena
5: ba te mere go tsebisa gore re tsumile le nna ne bo e le re di tsa gore ke letter to TP1 bana ba ngwa be marife lena le le ga re be le thoma morago ka 2018 mogatlo wa rena o tsumile ka 2015 ke go bula go ba le ngwana o mongwe mo mananong a rena e kile a tla eventeng ya rena a tagilwe pupupu ngwana o monnyane wa grade 8 ngwana o ga a tagilwe le ke mmotsisa gore nkane o tagile ngwana o le a thoma go golela sello a golela ge re mmotsisa a tlhalosa ka mokgwa e le gore malome o e le goreng e dula le yena moagešane le mathichere ba phele ba mokata ebile o imile ngwaga o feta o tsontsha mpa ke ngwane o le goreng o ba e le goreng o bona goreng o nwa jala bo go di kete ba tsa mathata e ba gona re lemoga gore ga o tebotse re thutse le bana re ba le manane ore ba le diporokoramo ra tla re le rena dibole di rabolela bana ba ye gae ka mathata ra thoma lenaneo re bitsa gore ke letter to TP1 e le goreng re thutholetsa bana gore ba ngwale mangwalo ba bolele dilo tse dingwe mo pelong tsa bona ke nka go botsa se matume gore lo tse re di balang ka bana di a shisa bana ba rwele mathata re dutse le batho ba ile gore ke dikata mo mebileng ya rena tse le gore tse dingwe ebile a re tsebe ka tsona di dikata bana ba tswela pele ka bophelo re sa tsebe rena setšhaba le balapa kudu rena batswadi fela e tlo ba re bontsha gore tabae ke taba ya ka metlha and-e e tloga re santse re sešhedi e kgologologolo re le setšhaba le mmuso
2: re tshwareleng fela bjalo le tla boa le re botsa gore na lena le thuša bjang le Talita Khumo ge re fetsa go boa mabenkeleng
6: ikemošetše go rora ga lempopo ka Dino World Expo yeo e tlago Mall of the North ka di-4 le 13 September e temogele leeto la boithabišo bja histori la go tlala ka di-dinosaurs balapa boithabišo le ditiragalo tšeo ka se tsogago o di lebetše tšatši ka tšatši magareng ga ira senyane le ya botlhano thapama etela tickets.dinoworldmzansi.com go ikgoletsa tikete ya gago go hwetša tshedimošo ka botlalo etela Mall of the North go dikgokaganyo tša leago Dino World Expo leeto la histori la go tlala boithabišo leo ka selekang
7: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: magakwa kwa bjalo lena le Talita Khumo le thuša bjang ditiragalong tša mohuta o kudi ge dišetše di tsweletše bjalo ka tšeo di tsweletšego ka kua mogodi ebile le lokolotše sengwalwa e ka ba go na le tšeo le le dirago mohlhomongwe go ikopantšha le balapa goba se sengwe
5: e re dira go gontšhi sa mathomo re bereka le re bitsa gore ke rapid response team rapid response team e na le maphodisa e na le ba leago e na le ba maphelo re gontšhiša gore ba fitlhile na and fitse re tloga gore ba fitlhile ka ge setse le tseba gore molato o setse o etsa ko kae se ka tabanetse se tshwere sa bobedi rena ra ba re checka seemo gae re setse re rometse team ya rena re checka goreng motlhaforogo ba tla tsamaya le ba masepala wa selete wa Capricorn seemo ge ka mokgwa o se e leng gona namile re fana mara thuša ka tsela le tsela dijo jalo gore motho se ka ba mago ngwana ga a lela ka leitlho le a llela ngwana ka leitlho le o llela le gore ngwana o tla ja eng re seo re ka kgonthišagre ma motla pele ba robala re ka re rometse tša go ja sa bona re tlo kgonthiša gore e re taba re ba tshega ka tša kgotho gore ba se ka tsamaya ba le tee re mekeswa goreng se ka tabane se a setsiwe baily le gore molato o tla setiwa ka potsako sa mafelelo seše ke re kgonthiša gore se ka dirago gore ka di 18 tsa September re o tla re bolela le masipala hena le ba masipala la mama police le ba tsa karolo rulo ba le metsolo go parara gana kwa mo di ka ba shitele kwena gore tsaba ye ke tloba boroko kwa erienyela re tsaba re bontsha na le di tshaba le magoshi gore tsaba ye re tsantse re solve jwa mara se tsogolo se tsene go tsola le matimo go bana ba bantsha ba tsebe gore ni o validate wa ke eng a le mo do tsa ngwana mo lokela letso ga mogolo ba re dilo ba re dumedisha bo malemi ba go tsa ba go ngwae letso go ka mogare bana tsantsa re tsa ba gore nya lewe ke botlhata tsantse re rute batho gore gender-based violence
2: ke tsamajwa. A ga le kwa gete ga botse dumela gore ne di ditiralo tsa mogito di tla be go wa pele mme o nika kwa kwa lena le tswa ka mola thalitha khumo re tloga re lebogile kudu tswela mpele go shireletsa bana ba basetsana.
5: Ba leboga thalitha khumo.
2: Mushate.
0: Ke le sme soe go ikela go iriela ya bo selela re tshetsa pele le tabale e le gere kwa ba ditirelo tsa sepolisa ka mono province ya Limpopo le Kennel Malesela le Dwaba ba ga le Dwaba thobela
8: Zim ga di role di mari shere ba le mshele ba tshile tsa thobela fa
0: dipego di a ri fithela gore mapolisa ga re anya ke shisha tiragalo ya go kata ngwana wa mengwe ga emene ka molaga madikana gona ka mono province ya Limpopo masipaleng wa Mogwadi le ka re tlhalosetsa se
8: ya wa ke nnete re ka netefatsa gore mapodisa ka molao gona Mogwadi ba gonegile monna wa ka ba gonele le mengwaga masomepedi seswai morago wa gore o beele dipego tsa gore o phaele thetho ngwana wa mengwaga e mene se go kwagala go se diregile morago wa gore mmage ngwana a jile a tlogela ngwana ka mo le baagišane mme ga boa a kgwetele gore go na le ka mokgwa sa kosišing gore ngwana o ka gona ne ebile ngwana o ke a sa itepe sona se o sa dira gore ngwana wa fetsa isitsiwo go okelong mme ge ba molekona ba kgwetele gore ke nnete go na le ke ba mo dirileng tshone ke e le gore a ditle ka tsela ka fao go ile go a bolotswa lesolo go tsomana le mogoronelwa dikgaotlhela sa rena tsa twantsho ya dikgaruja ka gae tshireletso ya bana le melato ya thobalano ba ile ba fetsa ba golegile mogoronelwa mme a fetsa a tlhageletse goreng tsheko maabane ge re bolela ga jale o sa jala pele ka dinyakišišo
0: mmasepala ke wa molemole tikologo ke ya Mogwadi e ka ba go na le tswalwano magareng ga ngwana o wa mengwaga ya mene le yena mogononelo yo a serego
8: tshedimoso re nang le yona ke ya gore ke baagišane ke batho ba e le gore ba dula gausi bujwanyana ene ke ka fao se sengwe se se laejang ke sa gore ngwana la mathomo ka bojufa one gore ke malome se kry-a gore mogononelwa a kabe a tlwaetse ngwana na o kudu goba a tloga mo tseba
0: re rile ge re le boledišela re butsa ka tse dingwe tjaaka kua relela e ka ba relela le gona go na le tseo di diregago
8: aowa ka relela di gona tse di diragetseo e fela tse di diragetseng ke tsa gore moswa wa mengwaga e le some senyane o ile a tlhaselwa go kwagala gore ke bana ba sekolo ga go tsebege gore go ba ke wa eng e fela sona se se ile sa dira gore ge a tlhaselwa ge a re ke a tšhaba a fetsa a timeletse ka nokeng mme go a bolotswa lesolo mo e leng gore ba go rutha ba maphodisa ba ile ba fetsa ba e gašitsie lefelong lona leo mafelelong a letsatsi ba fetsa ba gonne o humana setopo le ge e lore jwale ke taba tja go tsamanyane jale ge re bolela ga jwale go na lesiwa molato wa gore ka ba le gore lehulage le tlhotse ke eng ebile go tswa molato
0: ditiragalo tse di diregago ka mono province ya Limpopo le ba ditirelo tsa sepolisa le fa setšhaba molaetsa

para patala di petto, ma il caso è che abbiamo un silenzio.

0: their fathers. LJ, aina le matoke. Ke lo ro fa yona ga bia le go thobela FM di tla le miso ka sepopo go sona se go ra re tseni. Ka gare gare gare gare gare gare gare re fitlile. Mthile jo thobela FM re ya go dumedisa re re meso e mebotse le tšatši le leswa le e le gore nna le wena re ya buša re kopana gape ka la bobedi la di-8 kgweding yana ye ya Septemere. Mothieletše ke tshepa gore le tšatši le tlaba le le kaone kaone, nne ke a dumela gore le lama motlha lona le tla e kgetha. A ke tee, nna ke nna le Thabo le Joy la go mathato. Dumelang ba ka ka studiong
1: le ka gare gare se fomile ngwana re gona ke nnete mesong ye ya lekgone re tloga re ithabetse ga gona le ka mathata. Re tšea madume re a lebiša go bone batheletše ba thobela FM mošate kwa tsebo le boithabiše gona mo go di tla le meso. Aga wena ke a kgola gore kaone kaone.
0: Awa a ke na bothata e upia gona le sello ka mononageng. Ke nyaka re kgobokane ka moka jwa le ka lapa re bone gore na sello se seleng gona re ka diang ka sona. Go thwe bana ka mono Afrika Borwa a le sa belega o tshwana le mola morago. O ka re nomoro ya go ba le bana ka Afrika Borwa e gare ya fase.
1: Ya what's re no more ya fase ka sona supo go se re tloga re ipotsisha gore ana batho ba tloga ba latela mogolo wa gore thibela pele ge ke bia ga botse go ba kere mothlomong ke thibela pele e tshabai e phala ka tlego ba re ba ibitsa eng man ke nyaka go e bia ga botse thibela kalafi e phala Ipalai. Ke nya ka pedi se la sa gona sa o tsenelela kwa gare gare. Ke tse ba ireng e ge ba e bia ga botse gore
0: bona ba re ba tshwa ba ntshi ka mono Afrika Borwa ba sa bona botlhokwa go ba malapa mantsi. A ba sa bona botlhokwa ba gore ba be le bana ka ba bangwe ba bantsi. Benong a ke tsebe gore wena motlho mongwe motheletse le wena o na le magomo a gago gore ka lapeng re tshwanela ke go fitlha bana ba bakae. Batho ba ba le dipolane tsa go fapafapana matšatši a o humana batho ba re dilo di a bitsa a re sa di tsena ja go ba le bana ba bantsi. O humana motho a re re goma ka bana ba babedi fela. Eupia wa tseba re go na le dinaga tse e le goreng di le fela batho. Ge le le ba lapa baratani ba le lefela gore le be le bana ba bangwe ka lebaka la gore ba nyokore naga ya bona e gole batho ba dulang ka nagoe ba gole mo e le goreng ba lefela batswadi gore le be le bana ba bangwe banong ke nyoko botsiša gore o ra gore wena magomo a gago ka ngwana a fitlha kae ge nke bo lefelwa wena tšhelete ya o bonagala gore o be le ba bangwe bo tla ba le bona botsebotse lebaka la nnete ke gore a re nye ke bana ka lebaka la gore dilo di a tura goba e le ba gore ka nnete magomo a ka kea le ge ba ka re re go fa bokaekae o ka se dumela
1: aga bile o ntshwara gabotse o tlile gabotse ke be ke re bontsi ba batho motlhomong ba atiša go šomiša dithibela pelegi go na le gore ba be le bana se kgone motlhomong e ya
0: fase ge batho ba šomiša dilo tse gore gore a banya ke bana ke nto tshwereng gore bana bothata ke gore batho ba re ba sa nyaka bana na lebaka le legolo le ka ba le tlhola keng ke gore a re nyake ngwana ka lebaka la gore magomo a ka felela gona mo goba ke tabela goreng dilo di a bitsa nke bo ena le mašheleng gona e bo o ka ba bana ba bakae ge nke bo o ka ba le bona bana ga o ena le mašheleng ge e le gore o lebeletse taba gore dilo di a tura ge nke ba e gona mašheleng a wena o nagana o ka re e bo o ka ba le ba bakae ke a tseba gore ba tla re bana ke thato ya modimo eupia go ya ka tumo ya gago e bo o ka ba le bana ba bakae e re ke botsiše ka mono studiong sija o ska tšhaba o ska
2: tšhaba ke gona ke be ke di ke emetse go re tle se mmuso o botse gore wa tsiba ke eng awa nene be ke tlobela ba bantšhi kudungwana
0: o ra gore
2: ke be ke
0: tlabelega o keng lebaka ke eng ya gore o nyake kgwele ya maoto ka gae sa kgwele ya maoto
2: pele re ya mo be ke re ga tla butshwela gore nanka baka la ngwane bele ke sa dire ba bantšhi
0: awa ke nyoko tseba gore goreng o nyaka ba bantšhi gore ke tle ke tseba gore nka o sa fitlhe moue ke tlatlhe
2: ke be ke nyaka gore ke belege ba bantšhi gore naga ya rena e kgone o gola le nna ke santse ke godise naga e le nna ke kgone gore ke sepela mo lefaseng e bang ke tlogela setšhaba saka Family tree.
0: Mashele, mwa o bolela ka mashele. Mmatshaba wa nnete o ka ya re botse gore yena o lebeletse gore o nyaka bana ba bakae, gore nga sa fitle. Ika wena o nyaka bana ba bakae?
1: Motho mong ka ba le ba 6 o go ba.
0: Hey!
1: Ba ba tsa.
0: Hey! 6.
3: Le thaba ga botse thata ba working le go ba le bana.
0: A se ke re ke na le botshata ke a le botsisha dipitsong ga nna gana re na le botshata
3: a wena ba bana ke ba nyaka ba bantsi
0: ba bakae
3: ani bile ke ne le 2 anger ga nka o ke tsenyana ka ba babedi
0: a yo o butse ke nna gore dia ba babedi ba
3: ba
0: mo o butse ke nna ke nyaka ya gao ya babedi o butse ke nna ke mudi tsho ra be le bana ba babedi ya nna wa ke a
3: ka tsana le ga ka o ke tsa 2 ga ya ba 6 hawa.
0: Oh yeah, kidi 66 ka mo studio. Le tibela ke eng ke mashele?
3: Ndu ba tibela ke mashele ngani bantu man.
0: Oh, ba tsaba belere.
3: Eh, ba tsaba belere le thabo. Ba tho ba belere. A re beng gona le
1: fase.
3: Eh, a re ateng. Yo.
0: Aiya, ka mo Africa borwa ke tsepele gore ba ka re le fela gore re be le bana ba bangwe. E upia dinaga tse dingwe tse tharo tse ile gore ke ya ditseba. Hungary le Japan le Italy ke dinaga tse ile gore nge ba go fa masheleng. Wena le monna go gore le ska tshoga gona ba le bana ba bangwe. Ke bolela ka bana ka sepopego se ile la bobedi o tsebo gore re tlo ba re thoma ka bana ba rena ba ba tsebang. Re tlo ba fa putsisho mo ile gore le bona ba tla ba re ya raba go tshe dingwe tse ile gore ndi ya dia. Ke ba sepere pere mitso tso tso iri ela ya botshelela nna mpitse le thabo le joy la ga mathata wa mogetjo misong ye
4: ga Shoprite re buša tsa tshelete go tsheba la papa di tlhoka go kudu ka ditheko tsa rena tse fukeditswego sao se ra gore o ka swipe gomme o sekeje ga o reka di 500 gram di fego ba di fetse pedi tsa spaghetti go ba macaroni a right brand ka 25 rand le 750 gram ya coffee and tea creamer ya right brand ka 39.99 fela dintlhola ka tse di gotsegala go thoma ka di 7 go fitla ka di 20 tsa September 2026 reka ka basic food subsidy ya rena ga Shoprite di fela di tsheko fa se tsoka di tsapago ka mehla o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mo setsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa tshelete ya go ithoma ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or No Deal South Africa. Ke mo maphelo a fetogago ka pele. E ka ba randa go ba 250,000 rand. Sephetho se tee, motsotso o tee, tsohle di direga ka nako ya nnete. Sephetho ke Deal or No Deal South Africa. Matsatsi a beke ka moka, siripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
5: Africa
6: borwa o nyaka le yona ka tie ngwana
5: ka nete papa
6: ka my cashback ya my way ke tlo bushetjwa 10% ya di premium jaka a ke sa se claim me ngwaga emebedi
5: okay
6: yale ke tla ba le chelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
5: papa ka le bura
6: oh nana
7: batho ba mmagonte dikolo itse mmagonte miputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kholewa go ditjole tsa tshamaswanedi mo patela go sa ka wa claim mengwa re mebedi me di difela tsa di premium tsa go disa shalla morao my way ke mo wa simola wa ditiro tsa di chalete wa go se insure bo pelo di premium di aka risk profile ya gago bona le dipielano
8: tshele tse manane o arena a o fisha mo setlengse

0: leader ba rophela le gona ge ke monyaka o mi aina le flex energy ke yona ile gore ngwa e kwa ga bia le go thobela fm ditlala me so rena le voice note go tswa mo theleje re go gore yena o reng re beletse tabe ya bana ka Afrika borwa ba re ba sa go a le sanyaka go ba le bana
1: bana ba dura
2: le thabo le ika le gone re ke be tlhoka ina matabeng ya bana. Hey, bana ba tla o stakisha mo bophelong o tla staka for almost 2 years o stakile bophelo ba gago bo sae pele bo sae morago. Bana ba stakishana nna bana ke rathetse mobile ba mpitsa setlhomela gonne wetse ke na le bana ba i5 mo le goreng ke bone gore o 'ira bana o tla staka mo bophelong e ga bone ba kare mmuso o ka re no ra le patela re 'ireng a bona ne ke tlo ba reache ne ke tlo bathana da 5 e nngwe mara o nwa ke fedite a tsanya go staka ape mo bophelong bana ba tla stakisha financially ke a leboga ke nna tlhoka ina ka mo lendeno
0: tlhoka ina re ya go leboga e re lebelele gore na letšatšing la le kgone re go tshwaretseng re bolela ka bana re tsena go karolo ya rena ya bana ba tseba bana ke la bobedi tšatšing la le kgone nako ela lena e fitlhile anong letšatšing le la le kgone ke letšatši la boditšhabatšhaba la go bala le go ngwala International Literacy Day ke nyaka le batamele bana ba ka le kwetaba ye go ya ka dipalopalo ba bolela gore bana kudu go thoma ka mphato wa bone ka mononageng ya rena ba palela ko go ngwala le go bala maleme a bo bona dipalopalo di re dipresente tse masome a seswai go iša go tse masome senyane tša bana ba palelwa nna le nagana o ka re ke eng sa go le dira gore le palele ko go ngwala le go bala le melabo lena nna le nagana o ka re tharollo ye kaone e ka ba efe na wa batseba ba ba palelwang e ka ba e le wena wa palelwa motlho mongwe nna o paledisa ke eng bothata bo re ka re botlhola ke eng ka mononageng tharollo ya bona e ka ba efe go pola ga botse gore tlo ba lebolela le rena morago ga iriela ya bosupa ke mo ile gore tlo go fa tlhogopoledišano botshele jwa thobela fm wena o ba latlhela mantsi wa gago leta fa o tlo ko gore na ya lekgono yona re lebeletseng
3: ke nnete re sa le gare re boledišana jalo ka taba ya bana re tlo boledišana le moleledi wa molekgotlaphetiši wa kgoro ya thuto ka porofenseng ya gauteng go tla go kwa ka dipalopalo goba ke re palo ye e le goreng e golela godimo ya dikgopelo tša dikgoba tša thuto gana ka mola porofense ya gauteng dula o tlhaile tsebe seripagae tsela iri ya botshelela
0: ka sepopogo sona se e re ko gore nna dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sepopogo sefe moshat
3: agee.

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Le dialogue says. Na impalang ke o bala pila. Ka khona ba la mara khono ba la pila.
2: Oh yeah.
1: Ke sona se se mpalang ka lewa ke nna matlasenyana tsena TKM ka nyane primary school.
3: Melala ba ka le ka nna. Ba dumelela ba celebrate Morena sa ba dumelela ba thaka le ka nna.
2: Yeah.
3: Ska ba dumelela ba celebrate amatsatsi mapimpa amatsatsi. Na le nna tshile ke tsena sekolo pila sa ba tla sekolo ke se mana kana KV. Tla ko bo tsara ha le thabo. Na ntwe ke tsiba yelo ring bana ba palo ko ngwala le go bala. Ke ka bakala gore ba phela ba lebeletse phone le tatsi ka moka. Aba lebelle dibuka tsa bona ba dira di homework. Le di TikTok le di social media. Iba di stepa melao mi na ba bona. Ka le bo wa ke le ratarati ra.
4: Pa Ah, damn it, Charlie, chista palane, pra tupe man potis, aha, dumelan, galaga di patamu seka ki gulalu fandesko seka ki lair mabulolo. Hum language il palala because, bom memo barina, barbucho rivale English fela, ene kwa skolong ki kena layari, ene kwa skolong ki ma African siliri, li ma pedi, so abiyana tala to speak, Sipedi. Jale mna humla wache mpalela. Pupupupu kalera. Na kupala li mte. Mwa mwa mwa.
2: Mwa mwa mwa.
5: Kwa kata kitari mshatwa chabala.
2: Kuzeni.
5: Chabala FM. Nama chabala ki doji spedi. Ola ki soka kledi aram. Ene. Longwe. Kisituwe chikari. Ki ambo di kredi ni jadi ingwe ene. Kambo di kredi jengwe. I was a little bit of a Kalerata popopopo
3: like Baika library ka go bani ka le mo dikolong tsa rena re na le di library tsa gore bana ba khone go bala bo
6: danko
7: tamatsatsi mabimpa
2: tamatsatsi
7: manager le go SS na ga le bitsa ke nna Sibudi Rowland ke tsana sekolo go Rosling Primary School ke ba grade 324 na mama ga ke meme Elizabeth ke dula shang go bus station 8A Nan toy paleli jalur ke bulele longwala. First language ya gagi English. Ene nka bulela spedi ke misa di ntwe di speli.
2: Oh yeah, askies.
8: Hello, Cecile Chaboli me go shese. Na ka tsake nna matamana mana ku mami khabe. Motho ya sa go nobala. Nna ga ke sa go nobala ke sa tsebole ka di ABCD. Ke bala grade 2. Bomma ka bang rekela di chalkboard tsa ngwana di ABCD le tsa di 1 on 2. Bo ke nya go ke tsone di ngonisha ngo bala ni tsore ke a phasa ke ka mo grade 4. Bo musho we tla ba sekolo sa ku kulustam.
2: Wa bona.
9: Oh
2: yeah.
9: Ela manele jaile malume e ka ka le bitse le nna le tsa go skhaola la ke la re mo tlo mo tshwa ka ke se tshaba ka la sekolo sa jan male bana primary school ba thoma se go no wala sa ntsha ba tsene after care ke a le o
2: yeah

0: monata a re molamo bana wa ka mata ke le gore baekwa ya sibella ga ya go tsabela fempel ga mo kwele 10 a re wa rumanya a ina le chike mo go shengwe na yeo ke tshepedi tshe le gore o file jona e re bolala ka molamo a unwa ka mata nke le mpata mele mo
1: ya mushia
0: molamo ka ro tla ba le botata nna bona o ka ba le molamo o ile gore ngo fela sura asura aya ayo tsena ka re ga sefatana ga motho mongwe ka ba ise go sura go la gore ka nnete wa tekateka ke ratse ba gore gona le magomo a ile gore ngo swanela ko ba le wona gore o otlele o tla kwa motho a bile bulela ra wa ke nule te fela ga ntshi bile ba o yemisha ba o butshor na le nule tse kae go ira gore yete ya dumelelwa gore go be jwale ipia Jedi tsweletseng ke gore tona ya tsadinamelwa Barbara Chris o shetse a boletse gore yena o le ka go netefatsa gore section 65 ya moditseleng ka mono Afrika borwa e fetolwe mola ile gore o gopela 0% ya madila go motho mongwe le mongwe ile gore wa otlela ra tsiba ka mono Afrika borwa magoma gago e ka ba 0.05 g go ba 100 mils mo mading ge ba ikhumana for motho ile gore nge eno ba nna le wena ba ile gore nge ba ba bitse di professional drivers ke 0.2 grams go ba 100 mils go bona
2: ba utlile ba tsaka tsa botlhe le ba dilo
0: ya go ira gore o ka ba re keng gala se tee o ka sura mothomo le parting go ba le ka lefelong la bojelo jole jole benong se se tla ka morago ga gore ba re batho ba go lekana 18,000 a ba tshwerwe magare ga ngwageng wano re le mo gona magareng ga kgwedi ya March go fitlha ka kgwedi ya go feta ya August benong 18,000 ke ntši and go ira gore batho ba ba tshwerweng ba tshwerwe ba le ka godimo ga tekano ye e le goreng ba filwe yona gore o ka sora se ke bothata beno ke nyaka le mpotse mo batheletse batho ba le FM ra tseba gore ge leile dikaekae ke lena le otlelang no sora tshe pedi tshe thaba le ba o emisha ba no re o surile o reng
2: a
0: ye te fela
2: yo ye te fela
0: o tla gore ye te fela beno o bontsha o ka re o tlotla le mo ile gore nga ba sa butsha gore o surile tshe kae ba do butsha gore o surile ge e ka ba eng o tsebo re o tla le bana ke kholego go ba gara ka mogoba diang ka gona ga ne biane
2: o tsore ba o fothela wa butswetse wa fothela wa re fothela me ba khwetsa di percentage
0: ke di fothela ba o fothela
2: e kere kere wa butswetse moya wa butswetse mona na pile ba khumela di gramme tse di itseng go se butswetse tsa sele tse sa bona se ba tshwara mola me bile mola na pile ba re skumana ga na mo ge ka ba se fitile di gramme tse ile gore ba toga ba di nete fa di tse mo weng na pile ba ya lo wena bo okelo bawo
0: tshiama madi wa ka o itse ba kuduso
2: ba nya go tseba ye e leng ka gare ga madi ko re yela ye
0: mo tsheng
2: ya ditaba ka gare jwale bo subella go ya go gare kwa le ya kwa na pilotse bo ke molato jwale ga e sa le yela ya ora loka le o tshwere
0: ka o itse ba kudu o ganile wa go ma go ngwe ya
2: o bona le mogotsa mong a ka le hore ba rata gore ka bo di sonta ga so khumana le motho ke mo ke area di dipapa di tsa kgole ya maoto so ke re bona wa tsare ke eng are no ke ba ma ba ani ke wa tsaba ba ma ba ne bana bo weng Oscar motho mo ka be butswile ga botswe ka pela ka mogola ke ile mogileng ka gona ba o butswetsa o sengwe go khumelisilo re sa tshofetsa go tsoga yale ba bukhumana le ba ma ba ne o tlo ba le bothata
0: o tlo ba le bothata ka nnete ke engwe ye le gore nya diega mo ile gore nge madile a gona go ba ka gare ga mmelo wa ga go fithellela o tsoga le tshinele go dira ile gore motho mo ebile o letse ntle wenwa bo she o khumana le tshile le latela ke tseba motho ile gore le yena ile wa motshwara ka la morena e ba a letse a inwa re go isa rawa ba re ba ya ba ya kae kae ba yo kitima ba ra arba nna ke a pere le dilo tsa yo kitima ke a bontsha gore ke o kitima ba re eupia mo meleng wa gago wa bontsha gore go na le sesengwe beno ke nyaka ba challenge ba na batla re a tseba gore batho ba ya meletlong re a tseba jwa le jwa na o nagana ka re Afrika borwa ka nnete ge ba ka re

0: noto noto ya noto a re sanya ka o kwa selo a re nya ke lo tseba nomoro o nya ka o sad
1: o so khomo
0: na ona na ka re ye e ka fetola ma Afrika borwa ge go itla go taba ya madile go bula ga botse gore gona le taba ya gore madile ka mona Afrika borwa ke tloba boroko gore ka mo a rekwa re bala dipalo tsa gona kudige le ka nakwela ya bo Christmas mo ile gore dipalo tsa gona ke tse digolo batho ba nwa ya batho ba nwa beno gona ga ka re ka fetola ka mogho ile gore re nwa ka gona na wena o le motle di nana ka re o ka thoma go yemisha go nwa na ba itlo ba tabela gore a ke tla bona go tseleng na ona na ka re section ye re bolelang ka yona ge e ka phasa section 65 ya National Road Traffic Act ka mono Afrika borwa ge e ka phasa ya ba gore ke noto percent noto ya di percent ge go etla go motledi ka taba ya madila na ona na ka re e ka shoma ka mono Afrika borwa na ba bangotse bo ge ba le mola dijong tsa bo shego ba no fela ba re galase yete ya wine a itla ina taba motho mongwe jwale jwale go ira gore e ya yemishwa ntwe o nagana gore e tlo tshwara jwang le mafelo a go tshwana le lana a dijo ka lebaka la gore gore batho ba ka sa kgona go tshwa na o nagana o ka reng o mongwe tla re a e ka se kgonega eupia go na le dinaga tse e le goreng e ya kgonega o gopela ga botse gore dinaga tsa go tshwana le Saudi Arabia a ba rekise jwala a ba nwe jwala Iran, Iraq Hungary le gona ba re go nwela wotlele bona ba bo rekisha upia wotlele a gona gore ke di percent tsa eng beno ke nyoko botsa mthele jeng go latlhele o re botse gore na o bona o ka re se se ka thushana ga ga kaka di kotse tsa ditseleng re ka bona ile gore nge a di salego wena ibile ke nyaka wotle o bona o ka re o ka emisha ka nnete
1: wa tswa taba e bile ke di ba bantsi ba rata go itshela ga ba itse ditse ka gore o lebelele koto ya gona ke dikete tse pedi go ba ngwaga e mebedi kgolegong
0: hey ke se se ke bona melaitsa mo
1: re tla re ikwa

0: Hey, ke tsega ba dile je ba bolela ka bogwele gore ye ka mo atla re gona ka gona tsa jing la le gona. Ba re botlhale ya.
1: Wa tswarke la le
0: o re gona.
1: O sa challenge motho ke sa iputsisha ke re bana wa tswarke.
0: O iputse ga la tswara bega
1: bo. O iputse kae? O iputse bang taba mkhuto ola. He ka mo a di re kutse putsisho.
0: Yeah, no ka mo ara loki, ka mo ara loki o re botsisisha. Beno nke re tlhalose jana ntse mane pele re tsena tlhopolishano. O diegang se le gore re sekwele sa gore motlhagase ba Eskom ba gopela go ketsa gape motlhagase re lebeletse engwa go tlang ka April ba re ba setse ba tsentshitse mangwala ona a o gopela 8.83% ya go ketsa ka ngwaga wa 2027 le 2028 batho ba modimo ke mang a tlo tsenang a lebana le tabe ya Eskom ngwaga ka ngwaga ke bona ba re ishang godimo malobanyana mo tona ya ja motlhagase o boletse gore botse re le fela tšheleteng tshi re lebeletse taba motlhagase beno ge go setse go ijwa le bona ba setse ba tsentsha gopelongwe go tlo diregang lolo ile ka gopela gore re tle re mmitse motho mongwe ke nako e botse ya gore re mmitse a tla re tlhalosetse gore ge ba gopela go le jwale e be ntse ya bolela gore botse re le fela tšhelete ka godimo go tshwanela go godiwa.
2: Ah, na bile majiji ya ke samakala ke bona batho ka makation ba thoma go apia ka mollo wa fase ke di o kushisha gore hey motlhagase ona o wa re go ba tsa makadia ya le
0: gape batho ba modimo tsantse re go bolo gore motlhagase ke ntshwe ile gore batho ba tsonela go ihumana motho mongwe lo mongwe na le tokelo ge ba re ke ntwela ba e bitsang ditokelo rena le tokelo ya go ba le metsi rena le tokelo go ya go ya sekolong rena le tokelo ya motlhagase mabo ke tokelo tsa batho
1: ke nngwe ya dinyakwa ke re ke nngwe
0: ke dinyakwa e a ya swanelwa go diriwa go feta tekano ramogopha e ba bolela malobanyana mo are motlhagase wa rena ka mono gae o ile go dimo ka tsela e le gore ya makatsa ene dinomoro tseo a di bolele ntwe ya nnete ra bolela ra re tlatla re mohumana re paletse go mohumana tsa tla gona gape ya le Eskom yona e reng yo go isha motlhagase go dimo gape are bolele nnete ntwe ke ile mogileng go gore go ka reka motlhagase batho ba lla o sana motho a bolelang gore motlhagase bona ba o gona ba go reka motlhagase wa 500 na o jena go e kaka
2: a u shumisha khaso sa shumisi u shumisha stofo na ke shumisha khaso machacha ka le bakala hore ke lemogile hore ke shumisha stofo o sepela ka pela yale re ke rekile wa 500 ka tsela yeo ke khona ona banyana man ke khona ona
0: banyana what about taba go sha botlhoko re ko fe motlhala go ka lebella mafelo a go tshwana le mo ile goreng ke metsi e mintshi ke ya bagekolo bagekolo ba gola chelete ye kakang gore ba kgone go tlo reka motlhagase wa 1005 ka kgwedi ba jaeng morago ga moo re dula ka re ga nnaga ye e le goreng baswa ba na mešomo ba nke be e le bona ba kgona go thuša bakgekolo bao jaanong baswa ba lebeletse le ane ya mokgekolo gore be yona e reka maupi ka gae e dira dilo motlhagase go e ya godimo ka sebopego se nna setšhaba se tla tlhokomela ke maare o feleletsa re le bagamang dilo ka moka di a gana wena re tlo gomole ya e tlo tlhola mathata ke bone motho mongwe wa ngwala a re Eskom ka reng yo ko re leka
1: ora re ba re leka
0: tshimela re leka jwale kawa
1: yele ba ishishintse ba le ba di a le ore ke kwele ba re o gona le me ba spala emeng e le re sa shaletse go lefela ba Eskom metlagase chalet ya di million tsa go di mo jwale ba re ba ya ke shisha gore na ke nnete ba re le chalet la le fetse na ba re le ba le fetse ba re nya go bona dipampiri ka moka gore ke nnete na le fetse masheleng a ile gore nge lebe le ya kolotana a motlagase na modi mo mafelong a ile gore nge ke a lena a di maspala ja mmusho jwale hey re tla ke re kwa shiwe
0: e tloba botshata bo bogolo ka lebaka la gore ge dilo di ya go dimo tsa go tshwana le metlhagase mo ile gore nge ke tokelo ya batho gore ba be le mabone jwale ka gare ga nna ge ile gore batho ba bana meshomo e ba botlhoko metlhagase e go reka ke mang batho ba dule jwa.

0: tlaga babli di foko ba di fetse pedi ka 35 rand o boloka 15 rand go ba 145 gram Doritos corn chips di foko ba di fetse pedi ka 40 rand o boloka 10 rand di thokotse di thoma ka di 8 go fitla di 21 September re stoka sa salona re spa fela go ne le di pielo
1: mo mare wa ke tlo di maso pedi tsela re kwala ka tsela ye Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabi show
2: Thobela ka ditlale meso se se le joy e le tshwereng ya motlase ke nna la bata ka mama tlala ka mo last week motlase sa lo tshaba ka la go ka ka Saturday wa bua ka Sunday bshew weekend tane re sa jotswa mo yona nka le botsa re motlase sa lo tshaba ka la botlhano langwa ka la botlhano o fitlhela ga ni jwale motlase a ho mara bona se ba se yang go borokeletsa wa bana a pejelona ba re bolla ile ba a rena motlhaga se go tloa sa go tloa Friday tshale ma motlhano ka ma matlala ka a ho
3: ya tabe motlhaga se ke botlhata ke bonela Afri Forum ba tshetse ba ga netsa Eskom ka mangwalo a bona ile gore nga dira kgopelo ya gore motlhaga se o tlo ye go dimo re tlatla re bona gore ke bomane bona ba ga netsa e upia di ganetse re di bone le mola marao re nyaka eska direga ka lebaka la gore maphelo a batho ba modimo gona le botlhata gore lebeletse temana ye ka lebaka la gore naga ya bo rena e ka re ga mathata ba so ba dutse ga ya ba nyaka meshomo ba dileng bana le dipampi Banyaka mishoma ba khumane mishoma ano motlhagase o ye go di mo tshelete mogekolo e tla gona lapa ka moka la bana ba ile goreng abana mo ba ka shomang gone e ka se khonega ke ya bona le di petition di setse di thomile mo ile goreng ba gopela gore batho ba saine e le gona ba ganetsa 8.83% ya Eskom ye le gore ba gopela go isha motlhagase go di mo thomangwa go tlang ka 2027 ka kgwedi ya April Gabiale motlhomongwe re tlo bo re kwa di voice notes ge re lebeletse taba ile a madile e mathata rena kana geng ke a mantsi
4: ke Afrika
3: mo Afrika mo radio ai man

0: One need to move. Kye lor ngwa ikwa. Yes, welela. Kinko sasa na daughter. Aina liye na monster. KG. Makelwani kye lor ngwa rofile yona. Kye siswa ifela mitotupi laka iriela yabo siswa. Relewele chiti mana ya madila orna. Kaniti kamono Afrika borwasa ilor nsebulela ketona. Yachadi na melwa. Gei kaba ona mo gazete nyari na ya pasa mo section 65. Ya mula hotel wa dinamelwa awa ditsela ka mono Afrika borwa na re ka bona ile gore nge e ya shuma na temana ya gore ka nnete a wa sonela o sora le singe gona le dinaga tshe ile gore se wa se ya gonega ka lebaka la gore di bone rena tshe dingwe a direkishi madila ibile le go likuwa mafilong a go jela aba rekishi madila o Saudi Arabia wa tseba gore a taba madila ke ngwe ile gore nge a le go kaya go botse kudu tla ya wa tshe dine pepe ra tse bora wa sora selo ya no runya ka go kwa gore ka mono Afrika borwa le bona o ka re ka shomana dikotse tse ding tshe dira ga mebile
1: bo
0: tse dingwe tsa tsona di tlisha ke taba ye ya madila batho ba go lekana 18,000 ba tshwerwe ka lebaka la madila go tloga ka March go fitlha ka yona August ngwageng o ka mono Afrika borwa na nomoro e wena e go tshoshi bero nge re kore ba theletse bona ba reng le ka gone
2: ba ke ke nagana yo tshwantse ba gone a gona ka mogomo wa fwa di kotse tse go fwa le tsheng tshele gore di a direga mebile ye tshwantse o ka khoniwa re tla kwa le go re na ba re ga re go ba theletse fwa
3: tobela tobela sto pasa ntla le meso le joy se ya mwana ika a mo le mo tshwele tshe mo tshaji ka mo tobela ke phela itswene ka mo ga botse no ke nagana hore itlo thoma go ba bo ima taba ye especially ka ga ithumile ka gore ba dumela percent ye itse gore be madi itlo imela batho ba bantši ka lebaka la gore ntho ngwe le ngwe o e thoma go bonolo mara go tla go e tsoša e boima so ge ba mmušo o ikemišeditse gore o nyaka zero tolerance ee a ba itsweletse e be bjale mara ba tse gore dikgolego di tlo tala bo ke temogela go tala ga dikgolego pele batho ba e tlwaela le sone le ntho ya ditokelo re di buletse kudu ga ne le tshoma re di tswelela e taba o ka re boela mmušong wa gape
4: le joy le iga
0: awa
4: ei batho ba gona jala ba otlela no ke a gana lene molao o a o bereke iga a o bereke le joy awa ba tsaya dikotsi tse dintšhi di tlhola ke madila ka gore batho ba nwa ba fetsa ba tshela tseleng kore o tla ba bona gore ge mošhalela monata a re ga a phaka a tsebe go pheka o phakiša ke nna a re bommontšha tsela wela morago wela morago aowa ke tsona a ba ba tshware ba ba suspend nna e nanka thapo mamojapele boletlhagono
5: le joyle e ka dimelane aowa o ne go la le maaforika borwa bolela ka bjala gore a ba sa le ona e wona o tsalwa le bona o selekane le selo ebile e ka setse e kgona ile ka monage a nya ko bolela maaka e padile le maloba mo batho ba yo rallying ya president aw e padile batho ba patana ba nyaka gore ba monyako wa likwa ke a leboga tlhoka ina
1: are tlhoka
0: ina
6: thobela ka mosato wa tsebo le boithabiso ka lena re a rutega ka lena re kry-a tshedimoso e leng gore e tlapile ditsebe di emege ke re swarang jalo iga lethabo se se sejabaledi ka moo ka moka ke re go theletša thobela fm ko go rutsega e re tsene mo tabeng tabe ya go nwa jala o reila ga zanka ya doba yona sale go tloga kgale dikotsi tse ntšhi o ka di lebelela mo tseleng di tlisa kona madila mara ge nkabe le gore robela melao ya tsela ga botse a re sware selo re tla swara mo re fitlhang gona le nna ke a bonwa jala ke tsamaya ka koloi yaka ke tsamaya ka koloi ya mmereko mara ga ke nyake go swara jala ke ya ka gare ga koloi because koloi le jala ga di kopane nna last year motho o nthutse head on collision a tsamaya ka koloi e nnyane nna ke tsamaya ka truck ge ke re ke ya go mo checka ka kry-a motho ola a nkga jala a re ka mo gare ga koloi ka raoa go raya gore wena o mmolai o leng mmolai ke nyaka go bontsha rena babolai ba kae ka founela maphodisa a tla ba mo pompisa ba fetse ba mo laisha ba le na spetlele ya ba go swarwa gagang so na a ke nya ke motho a tlo dia diposo ka ba ka lalwa la ka mopela ga kana le nna ke a bonwa mara ke tlompa molao wa tsela o tlapele gore ke kgone go phelela bana ba ka le nna ke te phelele thank you ke a leboga
4: Tabela, tabela, tini tale meso.
0: Arlo chichi.
4: Awana kajiri muka nete ba ipina. Ya uro honu lebi ala hotel. Awana uka rinke wetele ka mo Afrika bura. Apele ka tukwame la ganchi ni kozi. Chicha mebileng. Ditwela kukuri. Batuwa hotel abano ele wunchibi abona. Abala temila wa yate la. Kuru mofuvite chukari tileki ya kereka muka mula uwa ka mo. Anaka mo lela le thabo yo skare go ita ka mo kele wa kuma jedi mo khopoka mo di hala ga mo khop
0: re re bolela ka dinaga tse ba bolelang ka tsona re boletsele ka tse dingwe yengwe ke Australia le Germany Italy New Zealand Norway Switzerland bo ngwe bo ile goreng a banyake gore wena ke zero a ke rena rena le di kanonwa yetenyana bona ba re ke a zero 0
2: le fa
0: ya no ya ba re go tla ba bothata a re tse
1: ya iso ba ga jana a tsie ba bo Hey,

0: Moshati, what's the bully with a bitch?
1: All right, go.

0: Marcus Daniels ke ne le gore ngwa mo kwa go bia le go thobela FM ditlale miso ke le se mse swae mitso tsotsa go iri yela ya bo se swae re mo iring ye mafelelo ya lenaneo la chaching la le khono hey hey timanashi batho ba modimo ke le mbotse ke a bona gore go ba lentwa a go dimoga dithoto cha mo president wa maloba ntate Nelson Mandela go tshwetsana la le khono go tla boelelwa ka kua constitutional court mo ile gore ngwana wa gagwe Makazizwe Mandela o nyaka go rekisha le go ba di rekishe tshutu tsa gagwe
1: tshelo go ntwana
0: ka kua go United States ka New York
1: Jwale ape go bolelwa le ka dipasa gona mo weng o bolelwa le ka di suitcase ke wa tswa ke ka iputsisha gore go botlhokwa mara gore di rekishwe go ba motho mongwe di dula ka gae go ba motho mo di ishiwe mo
0: na ke re ge le gore bana abana masheleng wa go thoma go tlhaelela a di rekishwe He get and what's more auction. You ba masheleng a mantshintshi pasa ene la gagwe ka ba masheleng a mantshi go ka opola batho ba tswana le bo Michael Jackson go ne lo tsha gagwe tshe ile goreng le bona ba di auction ne dia montsene dia dia masheleng
1: a million
0: re bula ka di million e beno re phele re tshwere ile goreng e ka dia di million re di yang ka yona
1: a gona le ka mogwe ka dirang di million motlhomong ra isha mola mo Villa Gazi museum ra di phara ka kua
0: ka bia mo Villa Gazi sa mo bia ka America tsene ka di dollar
1: e motlhomong ga re ka re ana ka kua United States o New York re be go di museum tse di ngana ka kua e re ba etige ba tlile kudu ba bone di passage le di hempe tse ba di apara gore ba pere ka letsatsi le jwa e dire letseno motho mo e dire le
0: nna ga ya ba e tswa tronkong ka e ya pere e tswa go legong jatsi la mathomo ya bo ye nngwe be thaye ba ya pere ga tloma mishwa e ba mo president di etse ba wa jo le jwale a ke na bothata le gore direkisho go ba di bontshwe ko di museum e di ba diela letselo e lo rabana lona chelete a ina bothata
1: nna le be ke re ba di die ka nageng ya Afrika Borwa gore re tere gone naga ya Afrika Borwa e gone o dira chelete ka ka ba
0: la mafelo o ye kwa museum nje le neng ega
1: e ya ke sa bola ke re
0: yana
1: a gore ka be o ha o ka tsa se se tshwasa la sa mokhutwe mo bua le le nna re ka rata o ka ya go bona dieta tsa Nelson Mandela go bona se se se
0: le gore a ba die ka kwa ga itsena ka di dollar tla ba diela letseno le le kaona
1: Harris.
0: Lena ka motlo o khumana bile o gana o tsena ba re 50 rand. Ah ye ka.
1: Wa tsoa gona le ba gobuketse ba dilo tsa mokhuto. Gona le batho ba ile gore ba gobuketse di thutu tsa batho ba mokhuto ba tsebalegi motho o dira letseno ka tsona. Ge se tsike re ke ile pasa ela ID ela chupa botsibisa ela e ke tshwere mo gonna. Gona le di exhibition tse di bang gona. ke isha kwa kae ka e rentisha go ba kire ka e kirisha nka e bia ka tsela ye jwa e ba e di a chelete go ya ka di hour ge re lo re yo ba le tjatji ka moka pasa ela ile mona batho ba itla ba e bona na pile nna ke di a letseno
0: awa ba tsone le go di a jwale ge ile re ba diela letseno ka sepopego se se fe a ba di o pele gore go ya ka molao wa Afrika Borwa ngwana wa mo president wa ile goreng e be o tlogile setulong ga thoma go ba le mengwaga ye le some se swa ke le some se toa ba ile some tsela a sana di lerking lo tse ba di humana ge papa ge go ba mmare ba dutse setulong re ba dutse setulong ge le mo president a ke re gona le ntwe ba reng ba bitjang former president act ke le goreng e lebelela gore mo president ga fologile setulong re motswela pele ra tlhokomelwa ka tsela e
1: be
0: wa tseba gore mo president o mongwe le mongwe ile a dula setulong wa tlhokomelwa go fitlhelela bile tšatši la gela mafelelo le fitlha eupia go bana e na le magogo ga re go tlhokomele go ngwaga go fitlhelela go thoma o ba mengwaga a ke tse gore ka mo gae ke lesometshela goba ke lesome se swai na go ba jwang eupia ya go tlogela
1: aosa
0: tsela tsa mmušo tse e le goreng ba go fa tsona go e sale
1: se kgone re bona go rekišwa dilo ke gore motlho mongwe go bele letsenonya le e le bang gona
0: le gona a sanka ka tseba gore botsebotse motlho mongwe ba na le dikgwebo tsa mohuta mang go diegeng a sanka ka tseba kudu ka maphelo a bona morago ga gore ile ba ba le sela re lebisebitsang reality show ye le goreng ile ya dia ya sedia ga botse eupia a se tsara na tshewe eupia se re se bang go gore chaching la le khone batla ba boella gore nya tsheko go ikwa gore nna tabe ba inyakang ya gore dithuto tshewe direkishwe di tla khone ga nna ga bya le re re fete ka mo pele re tlo tsena go di safisha chaching la le khone re lebelela taba ya bana ba ile gore ba setse ba gopela di goba ka mono Gauteng nomoro ya gona ya makatsa e tla o dulele rena o tlo go tsamana e
2: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borra molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tshelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
3: Re be re sena motlhagase go tloga beke ya go feta. Ke ga baagišane ba ka ba ile ba imetsa transformer ka connection ya bona yeo se go molaong. Morwadi wa ka yena ga a kgona go ithuta bosigo ka ge baagišane ba ka ba ile ba foka transformer ya rena ka go bridge dimitara tsa bona. Dijo tsaka di a bola ka gobane fridge ga e šome. Baagišane ba ka ba be ba dutse ba reka motlhagase go barekisi bao ba se go molaong gomme ba o šomiša ka go se šetše. Re dula gare ga bona. Gomme re ba dumelela go senya mananeo kgoparara a botlhokwa a motlhagase. Re swanetse go emisa seo. Bega dikgokagano tseo di sego molagong go Eskom go 0800 112722 goba go SAPS. Pholosa transformer ya gago, pholosa maphelo.
4: Portfolio committee ya cha dinamelwa ntate Donald
5: Malaola gore motho o mongwe le o mongwe o a go ja dikotsi mo dipolong tsa rena o tshwanetse gore a kgone go concentratiwa
6: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mokgwa wa go ikgetha Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: a ke mošhate wa tsebo le boithabišo ka nnete ga bjale re tsene karolong ya rena ya disafisha mo e le goreng re lebelela dikgopelo tša dikgoba ka mono dikolong tšaaka mo Gauteng nomoro e bolelwang mo ke nomoro e kgolo potšišo ko gore nna dikgoba tše di ka ba gona ebile di a kgonega nna ge re lebeletše ka mokgwa e le goreng nako nngwe o humana batswadi ba lla ka dikgoba re gopolega botse gore province ya Gauteng ke province ye e le goreng batho ba go tswa diprovinceng tša go fapafapana ba ya gona e le mabaka a mešomo le go lebelela bophelo ba bona gore be ba bokaone ba etswa diprovinceng tša go fapafapana go ira gore seoe batho e ba bantši ka mono provinceng potšišo ko gore nna ba kgoro ya thuto ba nna le tse e le gore re tla re ba kgona go tlo lebelela goba go kgona go ba le dikgoba go bana ba e le goreng ba lebeletše ka ngwaga o tlang wa 2027 gape ya le nthuše mthelo tša thobela FM re amogele molekgotla phetiši wa kgoro ya thuto e le go yena ntate Lebogamaile Bagamaile le amogetše go thobela FM le tsogile botse
7: Tobela re a leboga e re tsogile botse re a tshepa re le lena le tsogile botse le bamamedi ko gae
0: a re tsogile gabotse molato wa ogo re thabetse kudu go boledišana le lena mesong ya lekgono motlhomong wa re thome ka o lebelela gore nna ke nomoro e kakang ye e le gore lesetse le ihumane ya o kgopela dikgoba tša dikolo ka mo provinceng ya Gauteng
7: re na le di application tse ka bang about 800,000 e le gore ke a fapafapana ka di-grade because go na le ba grade 1 le ba grade 8 re ile ra bontsha motlhala ka dikolo tse mmalwa se sengwe sa dikolo ba se bitsa World School Langenhoven o Tshwane West ba kry-ile developing 3,462 at grade 8 ga le dira sekolo ko sekolong ga gona sekolo se nang le bana ba fetang 1,500 so ha grade 1 fela e nang le 3,462 ba bontsha gore re na le bana ba bantši ba batlang ko dipolong tsa rena in fact every year ngwaga le ngwaga re na le bana ba ka bang 50,000 ba batlang ko dikolong tsa rena ba baswa
0: yeah Abiano ke bontsha gore e tlo ba bothata o shetse laiditse gore ge re lebeletse dikolong a gona gore bana ba fete 1000 ya jong re na le 3000 ye ira gore bile ke gararo go feta tekano na le bona o ka re le tlo gona se kaeng ma manuale na ge le shetse le lebeletse di nomoro e bile pelengwa ga o feta le mo maemong a fe le lebeletse gore thuso e tlo ba gona ka tse life
7: o se tsantsa ba go na ona ka mphomo
0: dikolo
7: I think you that's why tsantsa re the planner lo yetsa di dikolo tsa nakwana re di di mobile class mo go re ebile re tlo kgopela gore tshaba se fushise gore re shebane le bothata mo bogolo so batswadi ba ka o se kgwedi di kgoma mo ba nyakang gona gobane ka ge ke bontshitse mo ka sekolo se one gore go na le batho ba bantsi ba fopang dipoleke gore reage dikolo say about 200 re tlo tlhoka 35 billion and already re fa bana ba 1.7 million dijo ko dikolong letsatsi le letsatsi re ba fa breakfast re ba fa lunch every day ebile re na le sona transport di mori re para go na le dikolo tse dingwe di na le space empa di gole le mo batho ba fosang dikolo so ke ka moo re nang le sona transport re dia bana re ba itsha ko dikolong tseo so ngwaga le ngwaga re dula re na le ona mathata o tshwana le ona empa ntho re jang go netefatsa gore at least by November re ba setse re tseba gore maano a re nang le ona ja mafeng that's why re kopela gore batswadi ngwaga le ngwaga ba apply ka nako so re tlo thoma ka di-15 October go fa batho di-space mo ba applyileng ko teng and then re tlo ba fa le sebaka sa gore ba phile mo ba sa thabang ba space re ba fang sona
0: a re tshware jwale ke gopela le skanchia e re re direng dintlhagolo tsa ditaba ke na le botshotse pedi tsa mafelo tse e le gore re tla tswalela ka tsona tshwarang jwale mo legotla petition e le go yena ntate Lebogang Maile re buletsana le bona ka dikgoba tse e le gore ba di dira ka mono Gauteng gabe ele ke sepa gare go tshwa go iriela ya bosesoa e re ko gore dintlhagolo tsa ditaba direng.

0: le ja wena ka re o tlo e mafelo tsoko o ituka mo gae ka monageng ka mo fofe ka difofane ngompotse setse go ne le tshele gore tsa di gadgets tshe le gore o re go tsa male tsona o khumana go fitla mo di airport go ba mogongwe mo molamelwaneng gore ka mogheleng gore ba o nya ka selesela mabapiri tsona ke ra di gadgets
1: a ke ke shumisha tshe di gologolo se ke shumishang gantsi e ba di microphone le ntogatsela rena ya go tlhomela di microphone le re ke tshe ke nyoko ga sha ke le kantle a ba ke ba nya ka gore se tshe di gholo ke nna gana gore ba thoma o nya ka maphepha o tshwana le batho ba rena ba production ge ba ya ka America dilo tsa bona e bile di tsamaile pele ba tsamaile ba yo dingwa di sha di tsena ka re ga mapokisi a di tsamaile bona ka ga sefofane se sete ke sefofane se ile gore se tsamaisha dithuto mme no tshela ke dilo tshe di gholo ke di camera tshe di gholo ke lo tshe ba dira ka mogho e upia a sanga ka ba le mathata o tshwana le
0: wa tsa re ke eng ka re re gopela go bolela le wena mo sedibe
1: ai ai
0: ra le mo ga ke ya ke tsebe lo rwa da ya o da putsi sho tlo ya ra ba ka magetha mangwe a magologolo jole ba tlhaletse ba thobela FM re kushisha gore go diela ya le wedi e fitlhile batho ba bangwe ka re ya go dimole fase re ya ka ntle ga naga re bua re tla ka mogae re ne le dilwana lwana tsa technology tshe le mo re rata gore re tsamae le tsona gore mhlomongwe maito a rena a kgona go ba le di a gatishiwa sela jole le jwale bo di la theke ntse dingwe mafase nga mangwa tshe di santse gore dingwa di shiwe jole dula le rena tlhabere kwa gore na ke di gadgets tsa mokhuta mang tshe le mo re di a tlhokega gore wena o dingwa di shego ya mafelong a ao re a leboga le joy dula le rena batheletsi ba rena e nngwe gape e re neng le yona go pola gore ne re ka rolwana ya bobotse le moaparo re tlhabe re lebeletse taba ya bomma le bopapa ba bane le mmele o mogolo gore na ba ka tshwanelwa jang ka baka la gore e ka re ba re ga re tshwanelwe ikanka notshega apena batheletsi dula le rena se ke ba ra shoota moshate
2: o rata ntwa ke la kara ditaba re tla theletse sedibere ko gore na dilo di sepela ka tsela elwa ga o na le ka bothata e refo ba gola
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Bahula Udisha mangle holo ditla le meso
5: happy happy happy happy happy happy happy happy happy ba hola le tjilela le khono ke re ba hodi she ka mo go amela tsa gatisha o tlo le tsa mogala go 0860002452 go ditla le meso tsa Thobela FM mo shate kwa tsebo le vitabisho
6: a sho le joy le ika o she tsese mo holo mamuletsa o le bolela le ke sudwa go tlholo krata wa ke la morodi ya ka le khono wa hola tle tsopela le mopelle na ke bieng ka mgomezulu bona botlholo motho second bone ya ka tle ke re mopelle tle nga thaba hele ka mopelle ya le bo
5: a ge ke nete a gola gole motho wa mgomezulu
7: tsopela tsopela ka mosa le tla le miso
5: re a lotja
7: ke re happy birthday o mthelejo mo lo wa 12 fa mo gola ke Peter Madivela wa gola le khono o gola le gaetse dia ka ile go le boga mapola a le ka kwa mamelo ba akela ke kholofelo mapola ka thembisa moshate
5: moshate mogolo
8: tumela le joy le ika ke khopela go disha malome Daniel Peruso opa kwa juno ga matlala ke go disha le motatjo Ramalepe ke morathu wa Peter Ramalepe le Peter Madibela ba gola le khono ba go disha ke ro sina rata o ka moro diport ha ke ya mabitsela le style moshate
5: age
9: tsaba ga ditlame sa di melang ka mo we le bra le Jan Skumbuzo
5: tobe
9: ke rata gore happy birthday go katla ngwe pe bana mshimana ka go la cat my cat a choma wa go la mshimana ka go la le mo kauletse village ka le phalane ke ra ipsi na ipsi ne
5: a re
9: t
10: team di tla le mesore le tamisha ka mogashong.

0: kgopela go godiša ke di bone morale o wa gola le hono o gola a le ka mola mantšane o godiša ke ana senona matshela pata ga mmamabolo kere a gole ke a leboga mošate
1: Iga le Thabo.
2: Ke
1: a kgopela wa kela man. Ke na le malome ya ka mola ba Limpopo ke mo wa Thabo mola. Ba re ke Lawrence Baloyi. Wa hola ma motla ke re a hola a hole. A le kana le nthongwe le ngolo re e hola o feta batho ka mogolo. Wa bolela mo ke palo ke Thabo ngwa Baloyi mola ba Limpopo wa Thabo.
3: Ke nnete a hola hole motho mo a ka le kana le kgolo modumo go tseba mang. Dumela tle.
4: Thobela tlhapa ka mokasa di tlale meso. Ke kgopela go godisa mme motswadi wa ka mosadi wa go tshwara thipa ka bogaleng bona ke tswana ra morasi ba a gola ba le ka kwa ga mmamabolo ga malatlhela go sasa go gola ngwana buti yena ke thapelo ra morasi ba godisa ke nna kerese ra morasi ke re ba gole ba gole happy
3: are batho ba bo morasi ba gole ba gole happy go batho ka mokabae le gore ba dirile jalo ka mokga wa bela e ja gatišo a ke re tloga re ba leboga thobela FM re a lotšha wena o mo dumela
5: Iga
3: e na tlo
5: lela we ya ba le di mekae
3: a ga na re gona re ka butsa we
5: re gona e re ke ke le ntshweni wa ga mishiya wa hola ke ya ke le le mutshele tsi wa thobela FM ke phitha wa madivela le yena wa hola mamotla ba akela ke Jeanette Mogadi mishiya wa le khosi
3: a ge
5: ya le boga
3: a ge batho ba le khosi re le bogile go le batho ba itsira ka letsatsi la bona letsatsi le la le kgono a ebile la bobedi o mokaone kaone kaone kaone kaone re a leboga ka mokaba e le gore ba kgonne o ka dira jalo a letsweleng pele le dira jalo ka mang a manane wa thobela FM sedibeng o tobe re ba tlogela gana mo bo Sisi Breadwin le Timmy Tom ba tshwere pharephare ee mogadi wa matsebjane tlabentse a sepela le bona
6: Lorraine motlho mongwe o ka tshwanela ko o reka keke ke kwele ditaba tsa gore moagišane wa gago wa gore ka
3: bahuming
6: kgoši jabeleng tšatši la lekgono o re wa gola le tla ja keke ka moue bahuming na bahuming ba re ke kae mama dimo park ya ba re bahuming mamotlha go jewa keke benong ba re wa gola yena kgošing tšhabeleng re re a gole a gole a gole a go batho ka moka ba e le goreng ba gola tšatšing la lekgono re re morena a lefetše ka moka tše le di tlhokang tše a tsebang gore ka nnete di le swanetše ka gore yalo rena re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena tšatšing la lekgono motshele jwa thobela FM ke tshepa gore o bile le meso e mebotse le rena re tlo boa gape go sasa ra idea le wena gape le gape go sasa boa o tlo dule le rena gona mo ka iri ya botshelela mesong re dire gape re dire bose re dire gabotse ba re motho ga bogalaele mošate

0: mi sa pari cipile. E cari cari artene artene artene artene artene artene ya e o bo sa re tla mira marakela re binne nyana marakela
1: go di re ntse pay for re ntse pay for gadi.
0: Metsotso ye lesomepedi fela go tswa go yone e riela e re ya senyana go selo dumelang go tlhomola kabele le gona gopola gore nanao la lena ke lenano le lebotse lenano le botlhokwa lenano la sedibeng ka sana sebopego sana seo re thomile ka molotsana wa rena visnary yena a re wantseba a re ntebelela wantseba
1: are re ya le tamisa batheletse go tlhomole ka bale le gona nnete re ya leboga re leboga theletswa lena sa lemoe se ke sa lena nna na mpitse maiselo wa ga mašwa mpitseng ka rata sasa ee ke sa lethakela monang ke sa leteka selefan di anerepoto e namiile e re sebela le motsweletsi wa rena ke ena parapare ka mokgatlho wa matlebe yane ke morodi ya tau le ena wa tamisa re ya leboga re leboga ditaba tse re senyayane bana bešwe ka lenaneo le le botse lenaneo la ditlalemeso re le leboga re a leboga tlhe batheletse oe le ke le lengwe letšatši ke letšatši la seswai kgwedi ke ya leweding wako ditepedi masomepedi tsela nnete le ka se itshole sengwenyana re ta itopela
0: dulang le rena dulang le re ee
1: pele ditaba ga di fele lena le šomišang banking app pele a re le tsebišeng ditaba fa gore le tshwantse le tlhokomele le ge e le gore dilo tse dingwe di dira gore bophelo ba rena bobe bonolo re se ka hwetsa e le gore re ya go tlhoma methaladi mola e le gore re no hwetsa bonolo ka baka la tšhomišo ya thekenoloji pele go rata gore re bule ditsebe re bulele matlho
0: ae motlhomong tlhabe re ebile re ba tlhalosetse gore re kgona go kwešiša gore ngwaga o tlela molamola re tlabe re šomiša di-app nako e kgolo mo e leng gore tlabe re nyaka go no garametša fela ka monwana dilo di tsamaye le gone le gore o tsamaye o di latelele ko ga bo tsona gomme re name re tlhokomele magagešo ka lebaka la gore re tlakala la IOL ba bolela gore se sengwe se sempe mo Aforika Borwa se e leng gore se ama maAforika Borwa e le ruri ke gore re na le tšhelete e ntši fela ya go tsamaela go bo di 1.7 billion e leng gore re latlhegetswe re na bjale ka badudi mabapi le bogodu wa bosenyi bo e leng gore bo tswelela ka mogare ga tšhomišo ye ya di-app jale go tloga go le botlhokwa e le ruriruri nako le nako lena ba e leng gore ne le tsona di-app tse tša bobolokelo ba mašheleng mola dillathekeng tša lena tlhokomela magagešo tlhokomelang ka baka la gore ba re ke bosenyi bo e leng gore bo tloga botswikinya mosela ebile ka mokgwa o leng ka gona ka baka la gore motlhomongwe go itetša e kare ga re šetše kudu go itetša tšhelete ela e sa tlo gola ya golela godimo jale a re tlogeng re tlhokomela rena batho ba e leng re nyaka go dira tja go ka fetišetša tšhelete go gongwe tja go ka goga tšhelete go gongwe netefatša gore o pušiša seo o se dirange go ne le dilo šitši tsone o khumana ba ongwadile ba re go kgokagana mo wa khumana o tobeletša gona moo ona motlhomongwe ne o re ke tla go matseleng ge ke sa kwešiše go se re tše pedi tše tharo tše o di lokelang ke tsona go loba ga gago ka fao a re tlhokomeleng magagešo a re nyako go bona le senyagalelwa le ga tete dumelang lena bomma di-stockfele go papa di-stockfele re a lotšha
1: sha batho ba di-stockfele batho ba go ba le di-stockfele nke reng go boledišana mo tabeng ya rena ya dithoto le mašheleng re botšiša gore na e ka ba o ne le stockfele na stockfele sa gago se ile sa go gola ka eng ke eng se e le gore o ka se šupa ware se ke bile le sona ka baka la stockfele seo ke be ke ne le sona a re boleleng nomoro ke 0860002452 o tla ba re keng
0: Jwale e fofile a mola gale re tlhatswa mola be re tlhatswa gona e fofa jwale
2: aiye people sepela jale re a thoma jale

0: nnete go feta yeo bo ka mosa ba rena re bo lebella ka letsika ngopo ge bo sile go ka bona bo isa palla go lebella ka letsika ngopo tsi ba ra tsi bontwe dira motho ga bo sile o tsoga bala o nga le ba letsika ngope a ke tsore da wa dira tlhabirona a wa lebella
1: gore da o ka mela gore na go se
0: o ka ka bo tle ka o ka ka bo tle ka o re ka re le bogana kwa lena mme se masema be di faela ngo tsa go yona eriela eriya sinyane Puff Johnson outside my window mzanzi litela powerball jackpot draws la bo bobedi le o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a powerball jackpot ao a akanya ditshwego go 31 million rand ao ke masheleng a ka re go wena we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw to ikala bobedi le ka iri ya senyane mantsuwa go SABC o ka bara di million o moswa wa Afrika Borwa eng wena the national lottery more plays more chances more millions ba raloki ba sona tshego ba le mengwa ga ele some se swai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetjwa ke sizekhaya
2: ke sidibe ka breadwin le timi thomas fela mo go thobela fm mo shata wa tsebone boithabisho
0: Mse tso ye masimpa di fela ngo tswa go iriela iri ya senyane masimpa pedi tega bya leng go tswa go iri ya senyane ke nako ya go re tsena karolwana ya rena karolwana ya masheleng le dithoto
3: ja masheleng
4: karolwana e botlhokwa mo ene o re bolela ka dithoto le masheleng
3: mkeleji e tla re boledishane ka tsa kgwebo le ditokelo tsa bareki ka la bobedi go sidibeng ka breadwin le timi thomas thobele fm moshato wa tsebo le tabisho
1: ke re bo le di tsaneng le na le neng le di stockfele na ke abela di stockfele tse sale di dithoma go ne le seo o kgonang go ka se shupa gore wa tseba keng ke dirile se le se le se ka yona tshelete ya ntse re no bontshana ba bang ba rena a rena tjo rno kwa go thwe batho ba ne le di stockfele nke re le shumishe nomoro ya 0860002452 0860002452 ke nomoro ga shumisha go
0: mse di jama tshoma sho yena mshate thobela fm ra locha
5: Dumela le kae?
0: Ka
5: gara o se go tonya.
1: Age.
5: Age. Re se le gile flow. Ke le pedi masema ga tsa tswana.
0: Tate masema.
5: Ya, a go no mora ga je peri stockfell.
0: Mm.
5: Ya, ri le ba le stockfell, wa go fitile go entana ke mo ga ga go mora ga re sa mene je fetch.
1: Mm.
5: Ya, and then sa o biri ba ba le stockfell and then ke mo ga ra gona che dona ya go mora 15000 rand and then ra rega polo khomo ya polo ya 14000 bands ke mokawa ya walawa a ife jo walawa ke mokawa ra ero la ka dipakete a wa bana ba tshile ka christmas
1: nana
5: thank you
0: ba se ba di distance a mento ba di sha ga khan
5: a grugale o le ntogo sho wa ga a go fele
0: mm oh luwa ga le agile ape ke a tseba hore le agile mara ke maka ja di samente
5: o re sho tari tsha bo mola le mola
0: re le boga papa re toga re le boga eh wa tsama re ke ke re ja go rutana maike mishetjo go rutana a se o gantshetjana fela gore batho ba ba joine di stock fela rata gore le diredilo re diredilo tsa go ya pele eh re dira dilo tsa go ya pele le pele le pele ape o re khumelela go ngwe rena bana ga re tsena ka gae ka baka la di stock fela tsa batswadi khumana o makala bana mma o isha ka e santa bana mma santa le isha ka ara o dinga go ke bo khakanya go forob he le forob ba le isha ka forob ka ka re go sia e kaka mothele tshe yena mo shate thobela fm ra locha
6: tobela dinga go
0: ana re go na le kai
6: awa na ro na sho
0: a re
6: nne to go fela le nna ke le ka existence ma seleng ka gona go reka pitsa e kgolo ya subscribe ka baka la re ke ne pitsa nyana nyane ke ke re tshwere ke ke re tshwere tshwenya ke ne ke tlo go lana ka mana ke go mm e ga go nna le ke ne le yona a wa dira ga bo a
0: re a wa ra le lebogela ra le lebogela mashate thobela fm ra locha
7: a di melang le nna man
0: re re gona le kae
1: e ma
7: a re sa ntse ba ruri
1: a o mane mane wa ka
0: mana
1: mane
7: ke mo mo mo mana
1: Mani Joana
0: le a tshwana
1: yeah la tibelela mogwantse ko re la tibelela
7: le ba khogho so ba tswatse
0: a re
1: mogwantse ko re la tibelela ke mokana
7: ba khone sa re nae e bana ka
0: eh yema
7: ha go se ka wi yo ena ro la hentla go bona e se unne
0: eh
7: go dine go dira dina re ntsha Wena lo re ntsha sekete yo, re 15.
0: Yeah.
7: Come ka re ka re ya go bona mo lengwa na le ditse tsa fa.
0: Yeah.
7: Go ka lo tsa fa. Ke khubela la go le go lola go khubela tsike kholo le le sefela ditse.
0: Mm.
7: Ke mo ka le dipleti tsa go jela tse khotsi bona. Ke se di tabo sa ka u ya ke tsa jense tswa e.
1: La la la. Re le bo ga tlhemane, re le bo.
0: Ba di jana.
7: Right.
0: Ma.
7: Sha go manya na go kone.
0: O lukile ba di jana. Ah ah. Le nang ka ne batho ba ba di ya ja bo sa di shiba we. O go le mara tlhabira. Tlhabira. Ke ma di jana e bolelang. Ai bo nolo. Le rena ba bang ba o dula kae kae. Di apala. Di apala. Ene di a tlhokeng gore o tla bona o bo le mogwanyana gore ka re o nyaka go tiša bathwana ka mo gae ka o bone
1: o tla ya o tlo tlhwa o emaema o ya go adima yone ya
0: thuse le yana ka mo gagago ka mo mongwane o tse re wa nyaka wa nyaka mosa tu thabela FM re a lo tšhaba mafelelo
8: thabela le kae
0: rona le kae
8: re gone ke Sello Makofane ga Makofane
0: alo Sello
8: wa tsama na be se stoko felise a thuse
0: ya
8: nna ke nna le motse ka baka la stokofele ka smotse re bapala re bapala re bapala ba mpha sekete sela ka reka santa kabia ka re tshokologa ka reka samente kabia aowa ke dula ka gare ga motse ga motse gone jaanong ka baka la stokofele sa basadi ngwe ga e fela ya motlhareng ka nako ya pay ee monna sa sekalwa le nna ka moo gašong ka pay ra dula ba re go na le moruleng ra ntšha tšhalete ya dipena ra fetsa ra ntšha tšhalete ya isamente samente re fetsa ka tsona ka baka la gore re ate re di a oma kere
0: mara Selo a se lena ke le fetileng maloba ka labotlhano lena mara
8: Ke se tiene mo ka mama.
0: Ala mo rule.
8: Ke ba ga go re da re tsile go da mo rule.
0: Age.
1: Ale le bo re.
0: Ka ba bo sishiwe.
8: Eh.
0: Age.
8: Ba wa ra le bo.
0: Ra le bo.
1: Ra le bo ga ma.
0: Tla bire melo ba. Wana go la e di boutique ya di lotjaka. Eh.
1: O fitile
0: bo. Ke fitile ba sa di ba bang. E bile ke fitla ke khotsa ke re ya ba sa di ba mo. Ya. Ei. Ei ba di bereka man. Ka ba ka rena ke
1: se. Gore ba shatile pefo ba ya.
0: Ba re tsheka fosa ba. A tsheka di notebook je page. Ba bolela ba bang ba duchi ba bolela ba bang ba. Gore go du ba bontsha gore ba sa di ba di bereka.
1: Yeah.
0: Ma ge sho. Go dile malapa a mantsi a ile ngore batho ba dira ditokofele wa tsa dilo di sepela ga botse motho o tsentsi tshe bana sekolo motho ka ga o loketse tireless ba re ke tireless o loketse tireless motho ka ga o nya kwa o fetola wa tsa o loketse di garteine gore ke ya tsena ka ntlong o bula ko ga dima ka re o bona matsaka fela ka bakala gore ba raloka ditokofele tsa go ralokea sha botse ba le batho ba mdi a ke tsipe o khonega le re dumeleleng bo mola mona ko mo ba gana re ntho tsa tlhotlhetse le basadi ba mo tletletse le bona ka moso tlabelelwa lena basadi a le nne di dula ka gae
1: ai
0: jani pa are ngo wa mo tlhotlhetse

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga team le Brand re lotšheng magareng a tseo di ka letelwago ireng ya senyane go thobela FM ke ja gore ditsebi tsa ikonomi di lemositse gore boitshepo ka lekaleng la kgwebo bo ya go tswela pele go batla se go fitlhela mmušo o gogela morago sephiri sa gona sa go fokotsa tšhomišo ya mašheleng ka makaleng a botlhokwa kudu. Komiti ya motlhakanelo wa ditona yeo šitšanego le merero ya bofaladi ya go boledišanang le setšhaba mesong ya lekgono malebana le magato a mmušo go merero ya bofaladi ka mo nageng. President Cyril Ramaphosa maemong a gagwe bjalo ka modulasetulo wa SADC o rometse mantšu a tlhobošwa go Poresidente ya Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM. Ke a leboga.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Ora le na sele se dirileng le stile ka ba bomwe ile ga le nyago go tsha tsontsho no botlhoko
5: ke go nyago go mo sina tsontsho ke montse gore ke sengwe mang yena a ka tajela ka mogopongwe go jalang nna blaza nonsense
4: ka beta be mo gatsa malume a se mogatlhe
5: a re tlhola taba tsontsho le monna go mpotse ya sa ke wena man
4: oh
5: sa go re go dira la eng ka
4: ah malume sa go ntsha ja fa le o e baya ka beta malume re yana no o skima na le bo robete le bo bisa gore ke ba gago
6: ene aha mosego bjalela bobedi le tša bahlakung ipsene ka tsona ka kwatarapele ga ere ya seswai kora to eta mosego bjalela bobedi le
2: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo

0: kgona go opela mana ene se nna o le gore ke bina lentswe o khumana le jwa letšhaba o tsa rona le thaba ba ba bina ya thoma ka re ke a bina bina lentswe le a kitima le ya kwa o khumoletsetse ya thoma go shaetsa
1: lentswe le ikela mo go
0: le ikela kwa le ikela
1: le ratago
0: ba tsere ke a ke re ka moshama wa te ke bone ba opedi ba bantsi yo a palela ke USB le ya gagwe o opela yena mare lentswe o khumana le kitimela kwa
1: a kere o bona
0: ba
1: bantšhinyana kere o bona ga ba ile ka mo ba ile go gatiša ka mo mafelong a go gatiša ena bile ba ba le nako ya go ka beakantšha ba re a oa bušeletsa lentswe le bušeletsa e re a tswa a ikwase kwa ditšhabeng kwakwa a ye go diragata mola sefaleng mola gane ke yena naola ba re ee awa ke yena ke ena o re a rena re tseba mmino re kgone o kwa gore aowa mo go le se sengwenyana
0: a basa nna ore o thoma re ke a bina ore ke išale otu dimo lentswe le tswa kara mmele le kitumelele are bagašhano tswa ka re leboga re leboga mmino mo botsheo e leng gore o ikwela ona gabja le gapela metseo tshe re kela seme setswa e fela nngwe ya gona e reela e re ya lesome ke nako ya go tsena ka gare ga bobotse le moaparo rata go rutana nako yela ya gore tle re kgabe re tshwane le matsoba e tloga e fitlhile mo le magagešo ba dišala morago batla le botswa gore ke re ka re a di-fashion week magagešo batho ba e leng gore bake ba di-fashion ba maema godimo ba go etsa bo se sewindi wa ga thema ba košiša gabotse gore beke ke beke ela ya gore ka nnete e ke re ke beke oba beke ya go feta beke ya neke re ka rase go thweng ke fashion week mo e leng gore o ka khumana ba e leng gore ke baruki ba go fapafapana o sa keng dipontšho di a namelana ka meaparo e fapafapaneng jale rena mo gae ke kgwedi ya lewedi ke kgwedi ya bogwa re rata go bona batho ba tshwanelwa ka moka ba mebeleana ya ka fase ga rena mebele ya go lekana le ya rena mebele ya go feta rena kudukudu re lebeletse batho ba e leng gore ba ne le mmele o montsinyana re rata go bona ba le gabotse ka baka la re tlhabirwa go ne le polelo ya gore ba re batho bao ba sekamelwa re apere dilo ba re dilo sekama nna senna
1: ka baka la mmele
0: ka baka la mmele jale re tlo kwa sesewindi o re na re dingwatlengwatle jwang re di goagegoage ka mokgwa mang gore re tle re kgone go bogega le bathomphege ge o fitlhile ba re lena se se buelang ka keno ba re gane ko wena molekgotla phetiši ae ya be e leng gore o kole sesewindi mo go thobela FM re ne le bona mo mogaleng sesewindi
1: are sesewindi re a leta meišhara la mogene
2: thobela thobela ka sedibeng
0: re a lotšha sesewindi
2: thobela thobela bana ba gešo
1: are re a leboga sesewindi sesewindi matšatši a go itaeditse gore moaparo wa setso o tlogile legatong le lala kua fasenyana kua o ile go dingwana o ka no re tšea kgopu wa re tlhalosetsa gore kwa moragonyana bo go aparwa ka tsela ye gone bja le re mmo
2: maleme Thomas ke kgopela pele gore ke tšee gore ke tlhalosetse batheletše gore motho ge a apara o tshwanetse gore a košiše mmele wa
0: gage
2: ke kgaogantšhitše ebele ya batho gararo go na le mmele ola o re o bitsang o montšhi mo godimo o fatshe wa ba o monnyane ba e bitsa inverted triangle go na le mmele ola o montšhi kore motho o ko o montšhi mo godimo le ko fatshe ba e bitsa apple go na le mmele ola o re o bitsang pear wa botsesi bread wa botsesi bread ola o monnyane mo godimo o a fatshe ba ba ba bantšhi bjale batho motho gore a rega botse ke ge yena a ka tseba mmele wa
1: gage
2: go o ka se ikwešiše gore wena o eme jwang o tlilo palela ke go apara ke ka lebaka le o kgwetšago gore motho ba re diaparo tša gage di sekame ka gobane ga a kwešiša mmele wo wa gage ke kgopela go lefa sekao motho o montšhi wa godimo ko fase a le o monnyane ke yena a dumeletseng a tla tshwanelang ke sekgethe se sentšhi kwa fatshe re dira bjalo ka gore motho o tshwanetse gore a balantshe mmele ola wa gage a ke re mo godimo ka matsweleng ko montšhi ko fatshe kwa a gona selo yale motho ke ena a ka aparang flera gore e balantshe mmele ola o montšhi le ko fatshe ka flere o tlo tswa gabotse ka bane e tlo ntšha letshekana lela la gage gomme a lebelelega a le botsana motho ona o mokoto wa figara ya apple ke ena o tshwanetseng gore a apare straight cut re apare straight cut ka gore a re nya gore e be o montšhi go feta ande ge re bolela ka straight cut re bolela ka seaparo se e leng gore se molekane ga botse se seke sa monganga a ke re wa tseba gore motho ga a na le mmele o fotse dimpa tse di tsweletse ka mokgwa mongwe motho o tshwanetse gore a tseba gore o apara straight cut sa mokhutama o tshwanetse gore a khupetse mmele wa gagwe ga botse fela a seka apara diaparo tsena tse dintšhintšhi tsa di-flare tsa diubauba o kgwetsa a lebelelega e le o mokutukutu batho ba ba ka iphinang ka moaparo ke bane ba ba nnyane mo godimo ko fashe ya ba ba gantši bona bao ke bona ba ba tshwanelang ke tlhagatlhaga ye ya difrutse ye ntšhi matsatsi a go tsene fashion-e batho ba dira dilo o kare o kgwetse e kare marumo ka mo morago di tla ka mo pele di tla ka mo batho ba uwe ka obane magetla a bona ke a mannyane ba lebelela ba tswa ga botse ge ba apere dilo tsela tse o kgwetsang malome Thomas ke tshapa gore o tlha o di bona o kgwetse e kare lešhena le emeletse jwale a lenya ke motho wa mmele o montšhi o na le mmele o montšhi bjale o oketsa ka dilo tsela tsa go tswela ka mo mathogo ge o na le mmele o montšhi mo matsogong diranto e leng goreng e tla go dira stilling fit e go lekane ga botse e go sware ga botse o kgona go decorata matsogo le a gago ka mokgwa o ratang ka gona le matsogo a ke rre a tseba gore diaparo tsa rena tsa setso di rata ke matsogo ana magolo a bo diele tsena tsa sepedi a apare fela o a dire ga botse o se ka dira gore letsogo lena o kgwetse skene le le legologolo ka kudu a go nyake ge jalo motho o tshwanetse gore go ka kwešiša mmele wa gago go o tla go nna ke le moruki o tlilo mpotsa ga botse gore sese wendi a ke re nna wa mpona o ntebelele ga botse motho wa go ikwešiša o thuša le moruki wa gagwe o a beng a sa tsebe gore a mo apese jang wa mo thuša ka gore o re ntebelela a ke re wa mpona mmele wa ka o eme bjang a ke nya ke dilo tsa mofuto so maele a re ba fang bona motho bela f m re a ba ama gore ge ba eya ba ile go rukiša ba ye ba tseba gore bona ke bo

0: fabric tsa go bana
1: mm
0: ke tsona ke tsene e seng gore metoisi ya bo rena e tswele fashioneng aowa wa wa ka se tswe fashioneng mashela rena se tsonga ka se gona re sa apara kudu mashela rena a se venda aba venda a sa apariwa kudu fela le le tswakileng ke le la dipente tsa Ghana ya le mo fashioneng ya gana bjale le tlo bona batho ba tsaga ga bo rena ba tshaka tshaka ka lona ba le apara ba e ba ba ba botse a khatisa ka gore mashela gana bjale a rena a di tradition re kgona go a tshaka a re sa shumisha le shila le la le tse o ka re ke tshiba aowa re kgona go a tshaka ra dira ka ba e bitsa modern tradition go ka lebelela bana ba rena a ba sa kitimela go apara roko e tshweni ba apara the traditional outfit nke we e khatisa kudu e bontsha gore now re a tseba gore ke rena bomang re apara setso sa bo rena re iphina ka sona rena as designers we can stretch it out ra dira gore e be ntho e botse ya go khatisa e leng gore le wena o ka e fashiona le wa apere white dress wena o apere ya gago ya setso so go botlhokwa gore re kwešiša gore what's in fashion and wena o tshwanela keng bjale ka motho gore go o ye o ile nyaka dikobo o ye o setse o itseba
1: ya se se ndi mosadi mongwe a tseba o romela message gore e o se batla kgomo basadi we ka reng ke batho ba batamela radio ka moka se se ndi wa bolela se Sophie Mashishi ke mogadi wa rena re tloga re leboga maila mabotse a le re fang ona le tloga le kwagala nnete ya mmagodi ya gogo se se ndi wa re re shataba tja di boletseng ka moka e o labolola ka mmelo o lanya go tshwana loka ka re a ga se se ndi se bantwe ye ka nnete o le wa re re sha
2: a bile nna e nkgatlhileng ke gore ka mogho wa parang kudu go batho ba ile gore ba ne le mmelo o montsi di aparo ka mogho wa parang ge o ka se tlhokomele o sa tsebe mmelo wa gago go ka dira gore o lebellege e ke o ke ditse mmele ka baka la di aparo tseo o sa tsebe
1: okay ao se se windi re tloga re leboga mma se se windi re tloga re leboga ka nnete ja tshile lengwe sa ntse re tle re kgone go khumana mafara tlhatlha lena re kgone go leetela re khumane maele a gabotse re a leboga mma
0: Kone
1: bo feleng nna bana ba se. Re le bo ga re leboga. Yo, re le bo ga. A pere na rata ile ya. O ne le ntlo shilo na e fitlile a nwa le. Ba u dire tshelo tso le la hore. Ya ntwa ya kwa tlhabirwa se ro kwana ona shilo ona mna ke ne le yona wa u ibone. O khumana motho a pere ro ko mara ka mo ba mo dire tshe ka re maprogo progo wa kushisha. Yona ya magolo
2: lo go tsa lo ka ya para ona na poini
1: re ile ira me rata ke rena batho ba ba o lekana le bo rena jwale se se ndi uri dira tsa go tsamaisana le tsogo la ga wena wa mmelo wa o lekana le wa ka o montjunya a go shisha
2: aga
1: re tloga re le boga se se windi kente magagesho ke ne le mongi fotile snepe ke apere kente ke tla le biela sona le se bone snepe sona re bolela ka mashila di kente re bolela ka mashila a majwa me se se uri ke senyane fela ngo ya gona iriela iriela so me re tloga go lutlhola sechaba ra ya go se se ni wa ga mkwena ra kwa rena ba re tshwaretseng tsa tshila le kone re ne le bona mo mogaleng tlhabira
2: age se se
1: se se
2: eni
3: ke ne ke se
0: tsweng
1: eni ma ra go lwa
0: ke ka la joan
1: ke re
0: ba ke ba la ka tsela joan ba le metse le le bi a o ka dirwa
2: o tsama re ke se seni re ke bolela ke se tsiwe ndi aba di bolela fa di santshale tse monaganong ke ka fa ke e tsha o tla kushisha se se
0: a ke a kushisha ngwanese ga kushisha
2: se se le nna ke mo tshele tshwana nna o la le tshela setshaba mola go SABC 2 go thoma ka iri ya seswai bo tshwanong ba le tshela le khono se eni le re tshwara tshentse tshela le khono
0: ka biro le gretse la tsori tshankana a si siba ka se monate go robeteng a ke empa hape la tsori tshankane ba pala tima bo hlokwa mo setshabeng gore batho ba etsang bosini re ba nke re le bakwalla hore batho ba ba sentseng ba ile ngore ba ba utlwisitse botlhoko le bona ba thabo re motho ona o le feletse di tsa gae empa he ntlelo a hlolela batho ba ile ngore ba tshankane le ke ba tshaba le etetse tshankana ya ba sa di ka motho ya ndu ka movenda re ba tla hutlwa hantle gore na ho ba ne ba le tshankaneng ba entse eng tshipio le

0: morero o bontsha setšhaba gore bosenyi ga bo patase ga o senya re le o kwalela kwa tšhankaneng empa he gape re batla go ruta batho gore ba bone gore ka nako nngwe ga o a senya letho empa o wena motho a neng e le gore o foseditswe o bo inkela molao matsogong le teng ga o inkela molao matsogong molao o tlo sebetsana le wena ke re jale he dipale tsa basadi bao le gore ba kwaletswe eng le gore re ka ithutang ka moo baleng teng le tla di fumana manthapama go SABC 2 se ripagare ka mora iri ya senyana
1: ra le boga
2: se
1: ni le rata le tshishili wa ka se ro le betse se ka ba kwa botlhoko
3: a e
0: le khale le na le batho ba ka
1: a ke se ni ra le
0: boga
3: ba tswa di bana ba sa ile dikolong go duba le batsana mola dikolong tja go dingwana nke le re ge ba boa sekolong le ba botse gore ba lebelle SABC 2 go thoma ka iri ya seswai le tlhola setšhaba ke nagana gore le yona e ka ba thuto e kgolo go bana ba rena gore ba tsebe gore ge ba phela ba le bjalo ba tsebe gore ge ba ka wela ka gare ga bosenyi go tlo diragalang ka maphelo a bona ba tsebišentle batswadi
4: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
5: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana gwa latela ramohibidu gwa latela marile wa pele abe go latela kgošigadi mpušo
4: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng ga tšona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tša gore ANC e re ga e botsološe go ba gona go swala tshepidišo ya komišene ya dikgetho eupša e dio ba e nyaka go gakololwa ka ga seo se ka ba go se tlhagile nakong ya ge e romela lenaneo la maina a bonkgetheng COSATU e re e rulaganya go epelaetša ka ntlanyana ga factory ya Tolbak seleteng sa Wizenberg ka Kapa Bodikela. Maphodisa a KwaZulu-Natal a nyakiša ka ga polao ya monna le mosadi bao go dumelwago go ba e le baratane tiragalong ya mothuntšhano ya go tlhaga legaeng la bona la ka Mandeni mo bošegong jwa go feta. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
2: Thobela FM. Moshate o tsebo le boithabišo.

0: Ekerastanga di.
1: Wetse so ye masume pedi charo fela ho re gone irila ya le sume te Tracy Daves here we can make it. Ai. Melotjana mme re tshudula le rena ske ba re shutela ga teng mona ko sa fere sho go pele re tsena ka rlona ya rena e botlhoka ka rlona ya technology bo pelo ba ga bia le dumelange le na batho ba ile ngore le tlotse ya maeto go dumone ngwa gengwe le ya moshama watle na ba le se ba re melawana e mingwe ya mola maema fofane le ma mola di potaring ina bile tlo ga e fapana le wena ka bo wetse fela rena go khumana o ga kanegile go ba mhlomongwe he tlhabirwang ke la bona o beile tšhelete gore ke tlo ja dikete tse tlhano ge ke ile ka kwa a ke nare o ile ka kwa Australia ore ke tla ja dikete tse tlhano ge ke fitlha ka kwa go fitlha mola boemafofane wa bo fainiwa wa ba šhala o sene selo a kumana gore le tšetša mo gae gore ke a kgopela ngwane šhilo e ka ba skete le ka ba yantao ke a kgopela nthomele yona ke tla o bone ge ke boa fela lo tsene le ardi nyake re nya gore le tsamaeletse ba dilo ka moka go ba gele re le tsama le kgeregere ya lena le tsamaeletse ba gore le tshwereng leng mangwalo a nyake gang gore se ka tla khumana o fa o notlelwa fela gore o tsene le sela thekeng sa mokhuto mjwa le ka mo o tla fela gore o tshwere se baledi o tla fela o tshwere ka re o tshwere drone akere jwale mara ba tlo ruta ka tsona magagwe sho botata magaba ba tla ba re tsa go puka taba ye dula le rena
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Diteketso tsa Boxer Price Knockout se tlaelwe. Reka Fatties and Monies macaroni roba spaghetti 500 gram. Kgetha tse pedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Dintšhela ka tse pedi fela moreki ka o tee. Ge stoko se sa le gona. Boxer Price Knockout.
4: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo. Merero ya technology. Karolwana ye e go tsenya lefaseng la bjale la technology gore o kgone go sepela le mabaka mošhato wa tsebo le boithabišo
1: mošhato wa tsebo le boithabišo re tloga re tlhalositse re atlhame gore ke nako ya gore tsena karolwana ya rena karolwana ya technology bophelo ba ga bjale gomme re šetše re tlhalositse gore re tlo lebelela dilwalanala tša technology kgeregere ya technology e e leng gore go tlhokega gore wena o tsebe melao ya yona moka gona ge e le gore o nyaka go sepela le yona o ya le yona mafaseng a ka moše ge e le gore o tlo tšea leeto la go ya mafaseng a ka moše mohlhomongwe ke gona o tlo ya ke la mathoma o eya goba mohlhomongwe ke gona o tlo boelela re rata gore re noo gopotšana le lena re a thaba ka lebaka la gore bo tate William Makgaba ke molaodi wa Vexo Parka ba buile Spain ba one le rena mo ba tlo re nyetlela e yaba ko re batla ba re tima dikwekwe tsa Spain tlhabirwa wa tse re keng re tsara tlhe mara mo jolo je rena ngana ba tlisha mora wa na go bala gore re nna ke nya go ntse ba pele gore na maleke di mona mona ne tsa Spain di fedi ka te maga
5: to la city bread le balumi ba team team
1: ra la mogela thobela
0: ra la mogela ra tabisha
5: a ke a leboga ke re mošato
1: mošato o mogolo re a lotšha
0: tlhe nka re bjale wa ekidibata tate magabareng
1: oba o humane kotlo wena o ya go fitlha o šalela o fitlha kwa 200 la bore o tla re rekela o humane e fedile ka gore o patela dikotlo
5: aa ke re spedi se re shakwa la moeng le bjake mong gae ke re gane ma le mo team team o tla re solele tsone tša Barcelona kana maka disola
0: nare leto le bile bjang botiaka
5: a leto ebile leto le le botse kudu-kudu and then se se go loke gore ke le ka thagatse go gore e be nna a motho a etete from South Africa yule wa go tswa ga digale
6: nalala
5: so o mongolo mo ga butshare are you from South Africa ke re eh o re Johannesburg re a eh Polokwane ka ba kala gore batho ba tswa Johannesburg le Cape Town fela ke ra Polokwane ga digale
6: yeah
1: wa taba terrafa ke a tsama ba sa thoba malemi le go
5: eh a di le motho mongolo mongwe wa tseba gore South Africa go le Polokwane and then go nizani mo barekeleng yenye o ne mo bareka ga digadi
1: yeah
0: e ka ba ke king se o rutletseng sona sa wa mana le technology
5: ke le ke ding tshinyana ma limited team ka bana ga di lo since re boya rena di erini group yengwe ya bana ba go sekete kana le botse mo mmeleng ba ile gore ba bolela ka di sign language ba sekolo sa ingesane so program ya rena la bana ba lebelo e go tshikudukudu ka bakala gore tsebo ye le nna ke tshe itse ya kwa le di equipment tse ba tshwere function di dirisho tse ba tshwere function a kwa di tshwere rena mohola e bile di tshwela le bana ba le mohola so se ke se segologolo mara maleke ra lena ona ke na le ona ke nagana gore ke le kgwedi ya bogwe fela taba le kgwedi ke maleke re a lena
0: re le boga Buti William nkori yalo go ne le dinaga tse e leng gore ba iletsa tshumiso ya di dikgeregere tsa thekenoloji o ka re tsa go buma pilise ka baka lore thekenoloji yone e nabile ngwanejo
5: thekenoloji e nabile ebile ke dinaga tse dintšhintši tse le gore ganeelo ba iletsa dilo tse dintšhi go ne go tshwana le India di-dirišwa tse dintšhi tsa go tswela ka China difounu diwatche le di-app tsa di-app ba di tswaleletse gore dilo tsa mokhutlho ke a re dinyake ka mo kgenageng e ke ka baka la gore di-conflict-a le tumelo ya rena ebile bana ba lebeletse tumelo go feta kudu-kudu security le bo TikTok a ba go ka India America le yona e leditse dilo tse dintšhi di diriswa tse dintšhi tsa go tswelela go tswa ka naga ya China mara bona a se ka baka la tumelo ke ka baka la gore ba ra re ka tara shimisha founu tsa batho bale ba ka kgona go spya naga ya rena ba tla ba re le ba re tlhasela e tlo ba bonolo so UK le America le Australia bona go ne sona le drone ka ge Sisi Breta ba bolela ka yona go ne drone e itseng ka naga ya China e le gore a ba e dumelele ka kwa ka baka la gore e kgona go checka lefelo ka moka yetse le dinepe ya romela morago go nte re bitsa re ke server gore computer ya bone e beng gona kwa China e kgona go ba fa information ka moka gore a kwa America se shole se mo simbo e bile ba thile kae le kae le kae and then ka ntle le tsone go ne le dingwe tse go apara mo mo lotsogo mo ke re di bitsa gore ke di tshupana go goba di watch and then ka ntle le di watch tsela go ne ba bongwe ya para mo sfake ge ba tshiba ba dira tsa mabelo bo furgonyana ba go kitima re di bitsa gore ke di fitness tracker dilo tsona tsela go ne di nagetse le gore aba di dumele go no swana le bo Russia and then le Australia le yona aba di dumele aba di dumele lutsa mokhutlono we kudu ke di ka shimisha ke batho ba se sho motho se sho a wa para wa tshila manakana yela ka baka la gore dikotsi kudu di ka fa mana ba bona location gore batho ba ke ba pleke e so ya ba fa le information ka maka ga yone so le tse ke gore ba ska di dumela dinageng tse ka moka ke ka baka la security ntwa mathomothomo ka South Africa go no fitwa le yona mara go fitha Australia ba re ntse e shala moki ka baka la gore ka monageng e a inyakege and then go ka fitwa ka bona ka re ga border gate o ka kgona go fetsa le mengwe ge e 10 o le ka toronko gore ntse e tene bjang ka moki nage ya rena e
0: gore go botlhokwa nakong ya bjale ka gore ke kgwedi ya lewedi batho ba bantsi ba tla ba bja ka ntšha maeto a go fofela dinageng tse dinageng tsa ka ntle gore motho a dule fase a nyakišiše le go botšiša lena Buti William gorena ka nageng ya gore ba iletsa eng ke eng se nka se pelang le sona sa thekenoloji ke nagana gore go botlhokwa
5: go botlhokwa kudu-kudu-kudu ka baka la gore di light package tsa rena tse re di swara di swiri information in chigudukudu ya rena so gore ba tle ba go tsela yona ba ilatle o fitlile gole gole go go botlhokukudu la go ngo o bofeletse o fetjana go enchi o le ka trongo ka ba kalantwe le gore nge bo etlogetse gae ba go bona gore a fidi phone fele ke le di watch tsa di watch di di tshupana go tsa di tshupana go go nikana ge tsile gore a di tsene re di bitsa gore ke di smart watch di watch di tsa gona tshe
1: a ge e tsa tshebagaba ge le tla gona mo lentla ka gone ke gopela re ke botsishe ke botsheche mo gae ke sa tsebe re komo shedi gona na gone le di galase tsa AI tsa meta tsa di tsileng gone jwa le tshe le re di gona go gatisha di gona go ka fota di nepe di gona go ka ralo ka mino jole re lebele ke nya ba le tle le tlhalosetse ka ga tsona rena ga botse botse di sho ma bua nyi di paketsana tshela na ka le bakala re ke lebele tshe re go ne le ditumele tshe ding mo ga e ke di tlomphega mo eleng re khumana ba re a go a dumelela la gore motho a itshware ka mogomo jwale mo le bakeng la phone le ke nya ga le tlhalosetse gore na se botse ka tsona di gala setsewe ke sefe re tshe re tere kwa go tswa go lena gore re ke re gone go tlhokomela se ka tla khumana ke ipopo nne ke le mo fulong go sa nyakegeng di gala setsa mogutla no we tsaranjwa le batlhompheka
7: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao.

0: sengithola omunye umuntu bathi yonke imthandayo akhethe tabiro ga re mucha ga dilo cha gale bona re bona ga dilo cha ga dilo ya re tsa ga le tla re tsoga le la morago re tla re le boga ka nnete tabiro bona le tsika mo ke a bona se ya le moya ba ba bina botsiwang ena kirile ke a ba ekisha ba kuri o paleng
1: e tsake ko le o kiba kiba le yona
0: e be kere ke le ka o kita mara wa pala wa pala ke ya ke go ya ke re yele ruo tsa mari thutsa na go muno re ke a leka wa kumana o sha e tsa ke re a ke tla ba ka raga michini wa kumana se ya le moya se se se se se sa bolele jwale mana se re tlo ga re le boga ba ile le gone o dula le rena re ya garithela jwale re ya karolaneng ya mafelelo ya lenano la gago le botselenano la sedibe Mary J. Blige yena re real love re mo tseye re kwa moragonyana mola dula le rena o seke wa shutela ka tege re tlabe re wa moro boa go lena re bolela le lena
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Kopana le Ntombi, o phela a le matjatong. Sephiri sa gagwe ke eng? Dipilisi tsa Prosaidin tse matla, tseo di thagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši.
4: Ka Prosaidin, ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare.
3: Tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša Prosaidin o kwa phapano.
4: Di humana ga dikhemiseng ka moka, ge e sa re Prosaidin ga se Prosaidin. Prosaidin ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa.
5: Magae le mekgabišo. Re tsena le wena ka gae ra go thuša go kaonafatša ka go kgabiša ka ntle le ka gare. Gomme legae la gago na šala le kgatliša. Fela mo go sedibeng Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Gore bele betsotso ke ye 20 re tswa e rinya le somete eng ke re boledišaneng ka taba ye. Ge re nyaka setsha re a sepela re a mola mešhateng ya gabo re na ra kokota ka kwa dikgošing tša gabo re ne ra re re kgopela setsha re kweletse gore re gone le setsha ka thoko tše e namihile re a segelwa setsha re a lefa mašheleng a e le gore re tshwanetse gore re a lefe go ya ka mešhate mešhate ya fapana e namihile re a bua re ya re a go aga re agile ngwakošo eme ngwakošo eme awi pele bothata šibo ga gona ditirelo metsi ago mabona go ga botse bona fawe ke moka rollela mang ga botse motho a maleba o le o re ka mollela ke mang re boele ka kua ka kua khoshing ka kua re a wiba moshate gape ka kua re a tlhaka re ne mabone e a re ne metsi go ba rellela mo councilora go ba rellela masipala ga botse ya nnete mo le gore tshwantse re tshome gona go lla ga rena gore mengwa ka rena e kgone go ba ga botse wa tseba ke eng re ne le metsi šia a re tlhake re ne le mabone šia e a mabone a tuka bathong ee re thoma kae ga botsebotse nke re no o bontšhana ka baka ra ditsha tsona ra di fiwa ee ra di reka ra di fiwa ebile motse wa gola bjale bothata ke bona bo metsi mabone ga gona ebile tsela yona nae a retse nomoro ke 086 00 2452 gone bjale re bolela ka metsi a e le gore re a šomiša ka mo ngwakong o re o agilego re bolela ka mabone a e le gore re a šomiša ka mo motseng o re o agilego nomoro ke 086 00 2452 re thoma kae
0: mošhate thobela FM ra locha
6: maniwe
0: mane
1: Rana
6: Rana Rana Rana
0: Rana
6: o tla nnela go khosi o tla nnela ka a dire rulo o thoma o nya ka tsena o ya go khosi
1: mm
6: o ya go khosi re khosi ya le a tse mo selang ke nane
1: eh
6: ena ke ena ka o sepela o re e kae
1: mm
6: mara ke a tseba hore o tlora wena re mo kanselara ka mora mo kanselara tla nna nne ngwae me tlhano
1: eh
6: ana le feedback o tla e khumana.
1: Hmm. Oh, kika form mane o bona ba ba ntshinya na ba kitimela masipaleng.
6: Eh.
1: Eh, abai khoshim ba re gape sale re nor. Re ka le tsisi.
6: Eh, khoshi dira wa nna ke re tsere matso wena e ya ko ko ko mo khantsela re ngwa.
1: Eh.
6: O ba tla le botsa re ba masipala ga re.
1: Oh.
6: Le nna le nna karabo tswa masipala mare le ka sara ye shem.
1: Gora ra ka ba go botsa re ditirelo di a be ke nna ngwane e.
6: Eh ya ra wona ba re tsirma tso ya nakwa wa tswa ditirela ke a dikeng ndi aba ke masang
1: a re re le go ile mmane wa ka
0: a re mmane re re a le boga mmane mo sa tshobela FM re a lo cha
7: thobela ka mshati ka tsami cha em khaya se pretwin ka jo le ga
1: re la mogetse
7: andris kwa ma bela ka mofoi
0: eh tatu ma bela
7: a e awa nena na ani bra lempe ke le bele ke go no bitsa mo kanselara ra mme ya pakare di go shika na go a di tsana mata le bile aba sa tsiba le gore bona go thoma kae gore ba re lokisetse
1: eh
7: eh aba sa tsiba le gore go ya kae motho le gore so re lutse ba ditaba ka moka ke bo mo kansela
1: a tlokisho matla beang mo bunga wa gagwe
7: a ka se go lelo go shika gore matla ba shitwe ba tie ke ba tsiba le bona
1: mm
7: eh aba sana gore lo o ka la warunya kae a wa bo khosha aba sana tsela ka gore ba ba kwale ke di channel ka moka o ya mkhantsa re o to bona re u isha kae taba
1: na ge khaya re le kwile
7: baba
1: aga
0: re le kwile khaya mshato tshebele FM re lo cha
7: go tsong se Bradwin niti ni Thomas ka khasho
1: aya te khotso
7: Molike filmon mampa ke ena bolelang ka tutuza Michael ka mfumo ga e ga mlepo ga mmamatsa
1: a ge le namogetse
7: ga re nya ka setsha re ya ka mushate.
1: Mm.
7: Mushate wa re segela setsha ke.
1: Mm.
7: Mara di tirelo di a biwa ke masipala khosi a isa na matla.
1: Oh.
7: Khosi ina le naga ina le lefase lefase lona ke la khosi mara di tirelo khosi a sa na matla.
1: Awi khosi ka ba ka lore ape khosi khosi o ne le matla o tona phela ne le matla nkire ya ka ema ya masipaleng are bana ba ka ape ba bolaya ke lenyora o re o tlapalelwa ke
7: awa ba jeri ba mekhatlo
1: eh
7: ba mekhatlo ba jeri matla weng mo kanselara ke yena ile ngore ke yena ile ngore a ka tsamaisa dilo tsa ditirelo a yena ke yena mo kanselara tla go boledishana le bogoshi mara khosi a gona sele gore yena a ka sedira wa tla go tla le ditirelo ke mo kanselara ke yena re lebeletse go yena khosi a na ditirelo khosi go yena re nyaka setshafela
1: oh gore le tlano dula ka mo le swiswing ka mo le agile di gopara tsa mengwako
7: re ntse re llela mo kanselara mma mo kanselara ke mo ka o tla riela masipaleng
1: a re re le kwele re a le mogora re le boga botseka
7: thank you
0: leboga mushato tshebela FM re a locha
8: se brotela ka tla mashele
0: re lo
1: e rata misha
8: tsala e problema jila ka iso khruga so
0: re la moela muti
8: o ya go nna thane yo se o tle ka mo ga se na motlhase o ya na go khorongo
0: e
8: ya o ka se loke e ya maspale o ya ona ke ga tla gore motho bela FM le ke ja batho ba maleba hore ni jelo e ba sa o tsheletse mo o le mo o sa tswa mo o le mo le bo bidi tsaka bo ba le ko premier office ba le kokota ditirelo tse di gore na re tse gore la di shota kokota ngi di namba tsa bona le di le ba re fa tsona tsona mo ya masipala le ba sa tsheletse a tshele le premier office e tla ba tshikina re bana ba ka kwa ko kae kae e la di hona motho a sa hona eh ko gore mmere kwa go gore ngwe le ko di ntuneng ke go fa setsa a ke ra ba ka tsone o di ya di extension tsa metsi se se break ba ga tsone ntlo ka la motlhagase ba bona le matla ke ba mmaspa le ba sa ntheletse ra ba tshile ra go pele
1: e tsela lentjula khoshi le ne le matla lentjula khoshi ye o re ka segane bile
0: le skala ba tshile
8: khoshi yone tone le ina le matla nnete ke yana eo mara se se le wona tore le lo ka ya go ena o tori fa re la kae o tlo ya mmaspa le o ya mmaspa le ba sa tshile ba tshile ba kae go tshile ya sose
1: aga re le kwele buti
0: epre re le kwele yo ya dia buye
1: oh go rutlano wa ga khoparara ya ntlo ya mwako
0: ke ba khoshi ba ba ka ba re tsheleditseng go nujwa leng ke la re kwa ditsa
1: ke ba bantsi ke ba bantsi
0: ba re le tsheleditse tsho a le sanese
1: yelo wa tse ba re keng motho mongwe bo khuna di batla ba itswa re khuna le the host mo la go tsa borena go yona go di e ya le wedi ke go di ya e leng gore le bo eta pele ba setso ba rena re a botlhola re a botlhompa gore na aba botsise magoshi gore ka nnete nnete lena e le tsheletse matla ka nnete le palla go re lentjula lena le ka fitla ka kwa spale la re bana ba rena ba bola ke lenyora bana ba rena ba ka le swiswing
0: o ba mthembo ba botsisha ke re ka nokong dilo tseno di direga ka mogomong ape tsabe gore batho ba tsheetse tlhabirwa ke tsaba gore na botse botse magareng ga khoshi mong naga
1: aga
0: le mokhantsela ra ke mang a sa gantsetsa
1: ke khoshi
0: a re tsebe
1: awa ke khoshi
0: a le re sa tsebe re nya go tsebe mosti o go go re mohlomo dilo di fetu go leng re ba ya dikopano ntja bona tja bo khoshi a re ne le bona mohlomo ba ri le e fang di kanselara ke di kanselara je dingwa ntshinyana di a se ga di tsare tlhare di kwa ka momitseng ka
1: ai
0: mo sha tobele fm re locha ralo cha tobele fm
9: ra locha
0: a ge
9: le ga go
0: na le ne
9: a go rona le bolela le moloto mo ruibo wa kung
0: ra la mogela wa ntshi
9: e motho mo lo mo matla ha e ane le magobo
1: wa ga
9: enke khoshi in perfect mphile tsetsa dene o feditse masipala dere se ntse le pele ka go phadipire la nkushisha
1: re ne le lena
9: masipala se ntse le pele ka go phadipire na le e ke nyaka ditirelo ke ya go o mo kanselara ke na a tla a ja yang go masipala re moloto shule o nyaka mabodi le metsi
1: Epia na ra ibutshe tsa rena lintjula khoshi le ka tsaba shikinye na ka baka lore ba ba mtsale ba fiwa di tsatsantse o ne le mwaga e ka banye le some go isha go e le some thano a duutse go seneselo sala re ntaka na mpudule a go ne selo
9: a wa khoshi matla ga ya feletse yana mo ka o phasetsa nna pirelo ke dinyaka ke a tswara ke a kokana
1: o le le tsheli tseba gore re ga go segela gore a nkiro bona ke feditse gona mo
9: eh o feditse
1: a re re le koele tata mo
0: re re le boga metso tso ye masimama ra rufela ngo tsha go iri ya le sumetse ke na ka re go maibela phela di rokoring thagolo tsa ditaba

0: No, maybe. What?
1: Ee, ke tlile go ja dijo tse di apelong ko wena.
0: Oh, ja, moratisho.
1: Ya, ka mokgwa ba ebile ke bešhitse kere ke tswe
0: Oh no, so ebile wa frostana moratisho, ebile wa olata life le ka di-lunch time.
1: Tlhapia, o bona ka nako ela ke be ke bolela gore o tla ntšhelela di-poison ebene o ba maikutlo fela wa bona.
0: Oh.
1: Ya, so gone jwa tse ke nyaka re tlogele dilo tsa kgale morago nna le wena re gore re phele ka khutso.
0: Okay, no no, ke a frostana, ke a frostana melefi. Dietate e be re phela ka di-feelings. No so ge re ya forward re ya kaeng? No, nkarabe, ke re wena o tease o frostana dilo fast fast. Nkarabe, re tshwana eng no?
1: No no, I no kore kore wa tswa.
0: Ah, ba le go bova. Oh my skin wena. O fitile somewhere. Wa topa mabotlolo a mabedinyana a mararo wa tswakala mo king then o tlo check-a gore ke eng o ka eng chang ya go tsa sene
1: ka nwa selo tlhe bonaere
0: ke koreng gaeng ba tsamaya o
1: tshaba se ka nwa selo tlhe monna bona ga botse duba gore ke ile ka baka ka kgona go bonana le bomoruti kgole wa bona ya so e bana papa ka re ke ba tlhalosetsa
0: ke re o bo ka rusit konyana
1: e bana papa ba gona go ntlhatholela jona gore ga botse ba bona se le sa direga mola mola thabeni mola e ba mpuditse gore botse botse e be le modimo
0: e le time
1: ya
0: a re be le modimo
1: modimo ke ena a tlileng ka re ga bophelo bja ka ka tsela ya gago ye fapaneng
0: o vaya le bona le o betha ke mmopo ke modimo
1: ya ga botse kore ge ba ile ge ba e tlhalosa bantsi ba bala mangwalo wa makgethwa ba tlhalosa gore modimo o tla go leka ka dilo tse dintši bona ka mokgola e be ile go nte ka gore ke kgone go fetoga ya ya bjalo ka mokgwa go mpona ke fetogile ga ke edi o fetoge fela e ke ra gore ke jere jesu bjalo ka morena le mophološi wa ka ke ra gore ke fetogetse modimong halleluja

0: ke a dumela gore saue se see gona batho ba modimo maranto e mmaka tjago ke gore saue seoe se tea batho sa ba latlhagana ka mo gaka
1: ga botse o bolela ka eng mma e ya okwe mma please nke o tlogela o bolela taba tseo ka baka la goreng a ke dikwešiše
0: oa dikwešiša
1: ka mogae ka mo ke tlile ene ka mogae mma ke sa tlile o tla ka baka la gore ke ngwana wa ka mo
0: ao a ke gane o ngwana ka mo titi nna ke mosadi ya ka mo
1: sojale
0: o a neng taolo wa lapa le ke ma
1: okay ditshele ke tsang ebele
0: oa sale mpotse mo ngwana ka ke go thusa kang
1: okay mma ke tlile ka mogae ka taba re thabile
0: re thabile ga dia
1: a fa wa lemoga gore re le gare re thabile re moroga ka taba mokete le robert re dira gore a batamele bisa le go feta
0: wena titi ke gore ga botse o tlo o bulekaneng tlhogo ya gago ngwanaka ga o bone bothata ka taba gore wena o tsole le phisa re thabile a tsole le robert
1: otswalelegile
0: maatlhona
1: okay o nyaka goreng ga botsebotse
0: ke nyaka gore ke botlhola
1: o se kwa bolela bja lo mma taba ya matsobane le alfios o tsakeng re thabile boile o tsaba le ka leano la rena gore a ke sa tseba le gore ke dira eng
0: maišane a ntswetse leano la lena ke leano lang e batho o tomotse maatlho didi ke re ke leano lang wena man
2: e wena saki ke nyako tsea gore go diragaeng ka wena man ka gore o bontsha ka reganya ko dwatlha ka mokoloing
3: ai ga mokho batho ba ebe o ba bantsi ka wena mo kratšhini mo ke tšhaba gore o khumana ba ntebeleete ma
2: ilo jive ke eng o lebeletswe ke batho ba bantsi
3: a ke twisise ore wa o kgenya ka gore ke tsene ka makoloine ao ka baka la gore e re kheapa ka mokgwano o khumana le yo la petrola a yona mo a e mo ongwenyana a ntebeleete
2: dasukumo ke nyaka dwatlha ka mokareng
3: ai okay no a ona taba ona e re ke no tsena ka makoloine okay ko bela gore o abe ka pela ka baka la gore nna ena a nka feela safe
2: o sa feela safe
3: ai no.
2: Ne, o batake

0: na grand ding ya borubulela ka Isaac ke kuleng mtlai ka bolela ka yona
1: motho o le mo kwaifi yaka a ke munyake ka bakala o nyoko le chalete yaka
0: yiwa ka tu ura ing or ne manda manu nyoko ka wata zaka ya gao
1: e bana bra biza o sa de ole badena o re go thalo sejije o re yo la modaika o nyoko le chalete yaka
0: o ra do na ke ya go tshaela o re petu lo dlalile ka karolo e fing mo go batule nga zaka ya gao
1: ka bo go go nyana le ke banere o nyaka o mbotsa o re Petro la gena di lori chele taka ifshela shele.
0: Bime bro. Mogile fazi mo. Walala, wasala. Tibusan. Buna ma atume bara. According Petro la zumu routine. Asumu routine. Next kele kodu fan tuga af.
2: Ma wa. Masidi ubucha bed gela gore tatago phetola ga a robale ga e go mema bare bare a re odula guest house ntsoko bed gela mmotsa gore ba swanetse go monyaka ba tsoshe mudubudu na bed gela tlhathaeng ga re ba tsoshe mudubudu
3: go tsone lebza lady bed gela o nyaka o isa mma batho patle mo go be mma batho o nyaka o fitla kwa di mudubudu a mmete a mosetle a mmontshe mo dipaladino a mmetse zaflogodi a mashandene se tumisa
4: wala ka mahlakum ke tamisha ke tsene ka dikotjo mo le mantle nna ka sprints ba problem nna mo tla re koma se simla boge a botse betgele ke ntodumela mo le ena le mabatho ba sa kwane bana le molomo ka mmoka ja le mo ho di jima namello o ya ka go papatla mmalato e tronko shiwe a bone be ya sta mmalata ka fanketana sha tomo
5: a e ya mathakung a e ye dumela se slebza le ri a o ya ka nna ke bona nga yo la ba re ke thapia di yo la potikele a re o nyoko tsa mpurubudu re ga re to khumana petrola ana le maja mo thithi ya mmabathu ana ba mo thasele be la wa ai petrola to ba itri kwa lende ka re ka ya kire ba mufutile ka ya ba ba samunyaka betikele a re mpurubudu ra re a ka bukhumana le mmabathu e ibe raurau ke tsena ka urialo DJ no no tsa seata ba khoma se fitam tsana tango
6: o bela tobela se si lebza lady ape bed ke lady ba ntwa dumela yena u go dira tlhaka tlhakano o dunya ka fela o ba e ba bethe mma batho ene yena ke a tswa re ba ka re ba tsuma petrol o to ba mukhumana ka rotsi ba misipelo ya haye o ya tsiba lore ke motho lo khudla ka ke tsama thata ka cosmos city ride u to kwa phasha
7: ke a dumedi shaka le fatsela mathlakung se se leboge ke lebele tshe petkele wa tlelela jwale o tlela matala petrole a se ka mogotshantse a bolele batho ba baholo mo loring yena tshantse a die modubudu le baka la hore petkele a tlele petrole ke taba hore petrole o berekile kudule petkele o tlwa ko morao kwale so jwale petkele wa itebala o nana ka re petrole ke thaka ya hae ya sao ya actor ka bogowe ebile a sa tlhomphe le a bolela ka batho ba baholo ka lebitso ke nna chalesera le tsene ka mo pretoria ka mo breaks mo 55 ga e ke tswa ke le ka mmapela a rauele mshate
2: se se lebisa bed gele o nagana gore petrole o na le mma batho o nyaka go mo trapa ke sesile yanke kolongkgogo go tswa Bakersfort Page ga mogotho danko se se lebo bed gele o tlhatha gore petrole o na le mma batho jwale o nyaka gore ba yo bolaya mma batho mola masedi ena ile lifiega gana ana sebitsela sa go bola ya mabathu malesela ke kana ga ipa o banki ka motlhako ke mobile vila he betkelo bona la palaga go le thubegile jelo nya ka gore ba senyetse phetola masedi ena o nya ka batswa di ba gago ba boellana betkela khone tsa gago Doris Matemo tsa tsolo section ka mokatlegong ka bo sisile bo betkelo tlhata gore ba swanetse gore ba ye go mabathu ga yo lwa le yena mo gongwe ba mo la machusheji hashtag atomele pe mahlakung rocks matlou ke ena Peter matlou ga monnare village gape petkele ena o gopola gore phetola mo a leng gona o na le mma batho ke a boa ka mahlakung ka nnete mmamadira ke a leboga ke malesela make ka rustenbaka ga e ke kwibi ga matlala a thaba mashate hashtag 66 o ra gore ba monnoise gore gobaneng a dula le thaka a bona enawe awa mahlakung ya ndronga ke pinky makua wa tafu kopo ga go shibule ura mokudu ke a leboga a wa petkele o nonya ka go tlhakatlhaka ntshetsa phetola bophelo Eliza Moloto go tswa Thembisa ka mošomo ga e ke tsenele mo Jetten Village ke le leboreng lerato la marata shelewe tada
8: ke dinyane mo setlheng se Thobela FM e tuka mollo
9: bona bona bona mollo.
8: Shata wa tsebo le boithabiso.
9: Bushbuck Ridge, Teletja Thobela FM, www.thobelafm.co.za, DSTV 815. Thobela FM, shata wa tsebo le boithabiso.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ona le tsiti go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go tabagolo
2: gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka moshito o tele tseo di diregago ka mononageng le lefatsheng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabagolo ka Dr. Maloko Mashamaite
3: namara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela re ngwale kgone wa segalela magage
2: mo o thobele fela moshupologo go fitlhela botlhano
0: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: oya
0: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ena pele go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ge e ba o tlhetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le gono theletša lenaneo la tabagolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: ditogile batheletše dumelang ka moka lena gotlhegotlhe mo le ka bale le gona magagešo ka mokamokamoka lena diprofenseng tša go fapana-fapana tša go bopa Afrika Borwa re ya le dumediša le rena mo mosegareng o mogolo wa lekono letšatši le tshetše kgomo mokokoto ke mosegare wa sekgalela re mo Polokwane magatlhanong a mmila wa Landros le hospital ke moo re le go gona magešo re ya le dumediša nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite ke na le o ratile ke kana o ratile keke gracious ke morodi ya kekana ee ke kgadi ya matebela go tswa kwa moletana o leta le batho ba madi a šhele re a le dumedišwa bobedi bja rena re bile re leboga le bao ba tlilego pele ga rena magagešo batheletši ba rena ke na le kgolofela gore iphine ka tshedimošo le rena re tlile šiela ba bangwe re leboga le kgašwa ditaba e reng ke kitimeng le ditaba tše pedi tše tharošitšeng dikgorotsheko tša rena tša Afrika Borwa go fitlha lebakeng le ke tšona di bonala go di šoma kudu letšatši le lengwe le le lengwe e le ge ba leka go seka melato yeo ye mengwe ya yona e tšeago nako e telele e sa gana go fela tsheko ka gare ga tsheko yeo e amantšhwago le rakgwebo yeo a ganelela o ditabeng Kate Matlala le bakonelela ba a sekago le bona ba boela kgorong ya tsheko le kgono mo go akaretšwago batho ba mmalwa bao ba amantšhwago le molato wa go gana go fela ka go le lengwe bakonelela ba bane bao ba amantšhwago le polao ya basadi ba babedi go tswa ka kua Reger Park go letetše gore le bona ba tlhage pele ga kgoro ya tsheko ka Reger Park go la Boksburg yo mongwe o ba sekišwa ba ba bane ba ke monna wa mengwage masomepedi tshela yoo a golegilwego ka labotlhano ke lekala la mapodisa la The Hawks le ba le ba Gauteng Provincial Anti-Gang Unit bakgonelela bao go letetše gore le bona ba tlhage pele ga kgoro ya tsheko gore ba kgone go kgopela beile ye o bonela o ka re taba boima go bona gore ba kgone go ikhumana ke a boya
7: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 ee 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
8: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
9: a ke gale gotse
8: majajia lesome ga e sa le selo
9: a ke RIP fela
8: empa o sa kgona go hwetša komiki ya rico
9: wa ketša
8: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tše 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka eteng ka rico o hwetša boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e digelwago
0: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
10: Major General Richard Sibiri o ragilwe mošomong
0: go tabakgolo ya Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
6: re sa tšwela pele magagešo metsotso ke lesometee go tšwa go iri ya lesomepedi morao ga gore mme no siviwe mapisa ngakula e le go mo speaker wa maloba wa parliament ya Afrika Borwa le tona ya peleng ya khoro ya madira tshirelo ya Afrika Borwa a shitwe go thibela bogorotseko gore melato ye a pharoa ka yona e phumulwe melato ya gagwe ya go amantsha le bomene tsa le go hwetsa di tender ga ka letsela tse e se ba go tsama leba o tlela pele ga khorong ya tseko ka Pretoria le konoleng ka go le lengwe Julius Mkhwanazi yo a fegilwe go bjale ka tlhogo ya mapodisa a ikuruleng le ba go nelela ka yena ba bangwe ba batlhano bao ba latofatsa go le bo a latofatsa go le bona e ba boeletse gape pele ga kgoro ya tseko moo ba sekišwa ka molato wa polao ya rakgwebo Emmanuel Mbenze ba go nelela ba ke gale ba dira maitekelo a go kgopela beile ba sa atlege molato wo bjalo o gagabelago go mengwaga e lesomepedi o sekwa empa o gana go fela ke wa sebapadi sa kgwedi ya maoto Senzo Meiwa yo o tsela go pele go direga letsatsi le lengwe le lengwe magagešon gopolang gore Senzo Meiwa e be e le radino wa setlhopha sa Orlando Pirates ga mmogo le bafana bafana gomme o bolailwe ka letsatsi la 26 kgwedi ya Oktoboro ngwakeng wa 2014 le lekgono le molato o sa gana go fela gomme bjale bile go kitima mengwaga ya go batlamela 12 le mafeleletsano ba ye Presidente ya Afrika Borwa ebile e le modulasetulo wa dinaga tsa SADC Cyril Ramaphosa o rometse mantšu a tlhobošo go moporesidente wa naga ya Tanzania mme Samia Suluhu Hassan yo a lobilego molekani wa gagwe Hazard Amir Hassan yo a bego a lafya ka bookelong bja Zanzibar a re gomele mo magagešo du ba re tswela pele na le lena ka morago ga se
4: ora le na sele se dirileng le stile ka mabomwe e le gele nya go tshwara tjontjo no botloko
11: ke nne go di mo sina tjontjo ke montsho gore ke solo manyena a ka tajela ka mogopongwe go jalang nna blaza nonsense
4: ka be tabe mo ga tsama lomo a se mogatlhe
11: a re tlo taba tjontjo ne monna go mpotse ya sa ke wena man
4: oh
11: sa go re go rala eng kae
4: ah malume sa go ntse ja fa le ngwe baya ka be tama lo yena no o skimana le bo robete le bo bisa gore ke ba gago
12: ene Chikacha mushego bya la bobedi le tsa bahlakung ipsine ka tsona ka kwata ratela ga area se sai got to eat mushego bya la bobedi le
0: Ready taba di sa fisha taba kholo ya di seka seka re go tlisetsa tsona di sa tuka mollo thobele fair mushata wa tsone go itlhisho
6: a le duri le bela gona ba ke shukile botse Betamentso tsuye le sumi nne go tswa go iri ya le sumi pedi mashamaita bokone go gona re tsene magage shuma dumela se mmusho shewe ba tlhileje we ke na le kholo fela gore mo le leng gona le re tlhileje le le gona dilo tsa lena le disepela ga botse re a leboga ba gešo mothagalo ke ntwe re nya kago tlhompho ke ntwe re nya kago kwelo botlhoko ke ntwe re nya kago gore le disepela ga botse bophiloma le khono re lenyago le busa shedi ya rena go tsheko ya mo speaker wa maloba wa parliament ya Afrika Borwa me no se vio mapisa ngakula yo a le bane go le melato ya bo manager le go ba le mthomongwe masheleng a o sa tlhokofa o sa tlhalosekeng ga botse gona motho o tshelete o ikhumana kae se se tlamorago ga gore kgorotsheko ye e phagameng ka Pretoria e gane kgopelo ya gagwe ya gore molato ya gagwe ya a lebaneng le yona e fedišwe Moatlhodi Mashudu Monjelele o boletse gore e sa le ka pela kudu go lokolola mapisa ngakula mo nakong ye ya tsheko a gatelela gape gore go na le botlhatsi yo bo tlilego kgathanong le yena prima facie evidence Moatlhodi Monjelele o re ka lebaka leo go botlhokwa gore tsheko yeo e tlele pele go fitlhela mafelelong moo botlhatsi motho mongwe ka moka bjona botago lekolwa ka botlalo pele ga e kgorotsheko e ka dira sephetho sa gore na mafelelong-felelong ya go bona e dirile eng ka taba ye mapisa ngakula o lebale le melato e lesomepedi ya bomanager ga mmogo le molato o tee wa go ba le tšhelete ya o sa kgone go ithalosa gore na e tswa kao eupia mapisa ngakula o ganne melato yeo ka moka yona gomme o tswela pele go gatelela gore ga a na molato muso o latofatsa mapisa nqakula ka gore magareng ga mengwaga ya ketepedi lesometshela le ketepedi lesomesenyane ge a be a šoma bjale ka tona ya tšhireletšo o ile a kgopela tšhelete ya go lekana diranta tše milione tše nne fegolana tlhano go tswa go monna a bijwa Mombasa Ndlovu. Ndlovu o ke ra kgwebo yo a bego a dira ditirelo goba a ba ditirelo le kgoro ya madira a tšhireletšo ya Aforika Borwa le khamphane ya gagwe ya Umkhonto Marine. Ke tsedingwe tsa ditaba tse e le gore re lebeletse magagetso go ya ka ditetofatso tsa mmuso Mapisa Nqakula o amogetse tšhelete ya go lekana 2.1 million mo go sego molaong gape botlhatsi bjo bo tsweleditswego pele ga kgoro ya tsheko bo laeditse gape gore karolo ya tšhelete yeo e ile ya šomišwa go lokiša ntlo ya Mapisa Nqakula. Go begwa gore ga botse go lokisa ntlo yeo go ile go a bitsa tšhelete ya go lekana 300 million o tee fekelwana seswai ya ka tlhametso lesomešupa go tswa go iri ya lesomepedi bagešong moatlhodi Mokelele o re go na le botlhatsi bja mathomo ele ke bolelang ka yona ke re prima faci bjoo bo thekgago ditatofatso tša mmušo kudu-kudu ka ge go thwe tšhelete yeo ile ya šomišwa go lefela mošomo wa o kaonafatša bodulo goba yona ntlo ya Mapisa Nqakula. Kgorotsheko e boletse gore botlhatsi bja gore Mapisa Nqakula o amogetse tšhelete go tswa go Ndlovu gomme a šomiša tšhelete yeo go lefela borakontraka le go mpšhafatša bodulo bja gagwe ke botlhatsi bja mathomo jo go tshwanetsego go tswela pele go lekolwa gona ka mola kgoreng ya tsheko. E fela ge kgorotsheko e re ga gona botlhatsi motho mongwe bo lekanego gore tsheko e e tswele pele ke eng seo motho mongwe se ta latelago mo tshekong ya notshifio Mapisa Nqakula gomme na mmušo ona o tla kgona go tlhatsela melato ka moka ntle le pelaelo ye e kwagalago na mathelete re nyaka o iša taba e pele re nyaka o iša pele re boledišana le bao ba kwešišago molao ga ke le botsa ke re ge re bolela ka melao ba bangwe a re name re di bona botse le di kwešiša botseno re tla boledišana le setsibi sa molao e le professor Leaka Letswalo gore thuša go kwešiša ga botse go na sephetho sa kgorotsheko le gore na se ra eng mo tshekong ye ya Mapisa Nqakula gape le setsibi sa dipolotiki motho mongwe re ka le ko mafelelong ra re botsišibotsišinyana tse pedi tse tharo aga shiba bo professor ke a ba amogela le nna bja le gona magagetso prof madumešiao
13: kamošate babagolo ba retsile go pele nna re lešetse morago naka e kgolo
6: re šale morago e re šetse ke lena morago re ka se wele ka leopeng prof ra le amogela wa tsere ra le dumediša ebile nke lempotse prof kgorotsheko e ganne kgopelo ya Nosifio Mapisa Nqakula ya go lokollwa go ya mo ka karolong ele ya 174 ya molao wa tshepidišo ya bosenyi go motho yo a tsebegago ba motho mongwe motho yo a sa tsebego molao ga botse le ka re karolwana ye ya 174 ke eng ga botse gomme e šoma jang
13: karolwana ya 174 ya molao wa tshepidišo ja bosenyi Criminal Procedure Act ya e bolela gore ge eba go sena se se bitswang gore ke prima facie case le ra gore mosekšwa a ka lokololwa a re bee motlhala šo ke swerwe gomme ge ke swerwe tsatsi ya bitswa nao go diragetseng monna yo wa mo tseba nao a ke mo tsebe ebile ga se ena ke moswarišitseo ga gona gore gotwe prima facie gore are on the face of it ka mokgwa o go leng ka gona ga gona letse sentatetago ke ka lebaka leo go thwe go rwa ka Criminal Procedure Act section 174 eo ke swantse go lokololwa ka ga gona botlhatsi bo bonkgomago jale ke ka lebaka leo re bone go le moatlhodi Njebe mo molatong wa Mapisa Nqakula o beile mabaka a supago gore na ke ka baka lang a sa dumelele gore molatsofatswa a ka lokololwa ka morago ga mabotlhatse ao a bontshitswego re gopole gore go ya ka section 174 ga swa ka go bolela gore the case ya
6: mapiza
13: e gore ba mmuso ba bile go hlatswe ka sesi tsa gore ke ga khona no da ga ilefi beyond reasonable doubt e sa le taba ya gore wena e tla o ikarabele ka gore bona ba bontshitse gore na ba go pharaphara kae kae wena o tla go tla o bontsha gore na ke wena ga wa jwalo ga e ba go ka tla go a hwetsa gore ee ditlhaloso tsa gago tsa seo se boletsego ke satse ndlovu a se ja kwa gala ke gona ba ka go lokololago ipša mabotlhatse a šitsego a bontshitswe a ke tope yo botee jwa gore e rile ge ndlovu a le ngwakong wa mapiza makola ya ba go bolelwa ka taba ya dimphafantšhafatso tsa ntlo ya
6: lelwane
13: jale potšišo ya ba taba ya gore na mosadi wa ga ntlovu o be a tla tseba jwang goba motho wa ga ntlovu o be a tla tseba jwang gore go kile le tšhelete e fetago milione ya diranta bakeng sa go mphafatša ntlo ya mapisa makola jale ke tše dingwe tša dilo tseo a santse gore yena a tla a di hlatsele mabotlhatse a bontšhago gape gore go be go le go šomišwa malemeleme a dika dikapolelo gore ga re bolele ka tšhelete wa re ta bolela ka ona setšhare fela o mphileng sona nkane ka re sa hlaelela ke dikapolelo o tla tla hlalosa gore a ke ka baka lang koke go šomišwa dibonsewa dijare ke dicode e se go taba ya gore re bolele ka tšhelete ka boyona jale ntlha e nyakang go e tlhalosa kaa bohlatse bo gona jwa gore o tseba ka ditaba tse jale e tla ka dipoxing o iphetolele a re re motlhomong o na o šomiša tokelo ya gagwe ya go ikhumolela a se bolele fela o tlo kobiwa ka bohlatse ya hlatse yeo e teng ka baka la gore molao a dumela gore motho a ka kwebiwa ka bohlatse ya hlatse e tee ga e ba bohlatse yo bo tile mo go senang gore motho a ka tla a
6: mbotseng prof ge kgopelo ya gagwe e gannwe ka gore e ganne mabane taba e botsebotse e ra gore kgorotsheko e kgweditse mapisa a na le molato goba motlho mongwe go sa na le tshepidiso e nngwe yeo motlho mongwe e tshwanetseng gore e latelwe
13: tshepidiso e tshwanetseng go latelwa ke ya gore ka morago ga ge ena a sele botlhatse o lebelele gore na dinamišano di re bohlatse ja mapisa nakola bo ya kwala goba ke jala ja ntlo yo bo kwala go le go feta na ga e ba bohlatse ja mapisa nakola bo kwagala le go feta ka re o tla ba tlhalosa gorena e ke ya eng tšhelete e ke ya eng setlhare tse ke sa eng tse a beng a bolela ka sona le ntlo ga ba bolela ka ditlhare jale lelwana ke gona fao go tla gothwe mmuso o paletswe ke go fana ka bohlatse o sena kgakanego beyond reasonable doubt ipša ga jalo ke taba gore yena a iphetolele and šitse re kwele gore o ile a feta gore a
6: iphetolelao gare wa iphetolela wa tsa ntho ngwe e mmakateng korena moatho o boletse gore go sa le ka pela kudu go molokolola mmeo ka lebaka la botlhatsi jo motlho mongwe bo lego gona go fitlha lebakeng la bjale jo bo theilweng godimo ga maemo a ditiragalo tse motlho mongwe di gokaganeo botlhatsi bja mohuta o bora goreng ga botse mo molaong jo e le gore mmasepala kra moathudu sa bonyaka
13: moatlhodi nyaka botlhatsi yeo yena a tla go tla a ipokolola go jone ke yena a santseng go ipokolola go bjo bo setse go bosilwe kale ka ga re setse re tlhalositse o satse o botshwa ke motšhotšhisi gore ko wena o boditšego ndlovu gore ko wena o tlhaelelwang ka ja go aga goba go tsosolosa ntlo ya gago jale jale a go tsenelo le fao ena a ka nna a ganetse sela a ganetse sela a ganetse sela itša re bone gore botlhatse bja kgonte bo bile gona ja ena ndlovu re a tlhalosa tsona tšhipo botlhatse gape bo gona ja di-email goba di-whatsapp goba jangjang tse ba beng ba ngwalelana mme ga e ba motlhomong tsona botlhatse yo e tla no ba go theka botlhatse ya ntlo itša tsona tšeo ke tša botlhatse ya gore tsone ke ba re di bona go di le gona ka kwa go matlanga commission di a shuma di WhatsApp messages di a shuma ka baka la ke se shupa gore na le be le go ledishana ka di ka dingwalwa le ge be le salvation ka molomo molomo ka molomo go ba se sa bona e tsaka ka dingwalwa le be le bontshana tso le nya ka gore le se dire ya re ke tsona tse na ta go ipetlela go tsona ga ka ipetlela go tsona ka tsela ya maleba e tla ba taba gore ena tsamisa ga di a kwala go nne ke ka lebaka le go tla go te a o bone molato go ba tsamaya ke ka lebaka le go re tseko nna ke ra go taba ya gore mmuso o tie bohlatsi yo ya maleba le go tla gore a gona kgonono ke ka lebaka le go tle ga e ba goa ka section 174 ya criminal procedure act a gona bohlatsi yo kgoro e ka bona go mang kapa mang a reasonable court by a reasonable man a ka kgonang go bona mosekisi wa molato tsona a lokolo ja lefa go gakala gare botlhatsi bo ya motanya ja fela lefela lefela ke ena sentse gore a itanyelle ka gare ga botlhatsi yo
6: aa a re rumen prof baemedi ba mapitse nxakhula ba re mmuso o paletswe ba re mmuso o paletswe ke go mo gokagantšha le go mo lebaganya ga botse le melato e mola kgorotsheko e re go na le botlhatsi yo bo lekanego gore tsheko e tswele pele na ke nyaka kwa gona phapano ye e re botja eng gore na go sana le botlhatsi yo bongwe ba sekgoba se sengwe magareng se e le gore se ka dira gore molato o ne o tswela pele
13: botlhatsi bo gona yo bo mokanyago botlhatsi yo kamoka ga tsone ba le ba mmuso ba tlo go feta go sela lefela a ditšeng motlhala gone jalo gorena goro tsheko ela ya sense of muiwa na itla kae
6: o
13: tsena ka mo kutsiwa ka mo gore ka le khorotseko e dumeletse gore mmuso o tle ka bohlatsi bo mo bontsha gore e monna o re ba se gona itla bohlatsi ya tsa di phone bo bontsha re ba ya gona gona fa re ga bona ga go sana le go bontsi go nyakula a sa ntse o ra go tsweletse go tla a ke ntse ka gare ga terata e motantedi tseo a gona tsela pedi o sa ntse gore one ba moemetseo a ke re sa bona ke no ya re tika mahlatsi ba be ba itika mahlatsi ka section 174 itsa go bonagetse gore e-e go iteka ga lena mahlatsi go paletswe ka baka lago le ge le ka bolela mmuso o paletswe mmuso a se o palelwe ka re botlhatsi seo ke lena le tshwanetse go
6: leteeoe ka baka la gore ka nako engwe le mantsi a mengwe ano fela a šomišwa ge lena le lebeletse molato wa mme mapisa ka nnete go na le nto ba reng ke a case to answer khatano le yena
13: ke ka lebaka le ba tsaba ba molokolo la ka section 174 bona le a case to answer ka baka la ke ka lebaka le ba sa molokolo ka section 174 and re go pole gore ke gore kholo ya tsheko ha se tsela tse re tla go nore re ithola khwara re ba shalo ba palelwa ke gore ba molokolo ke ka baka la gore bo hlatsi di go tile o tile and re go pole gore o na le ditatofatse tse ka ba le semetharo a ka phuloga go ite go metse dingwe go ya rata ba re mo re go bona molato ke taba ya corruption le taba tselwa ka di-money laundering tshwane mabohlatsi a tsana tshwane eupša ye ya gore nna ke le ndlovu ntsonta ndlovu ke go file tšhelete and tse dintši ke go file ka seata jale le jane and o tlogametsa jang and tšhela sa gore kgoro e kgweditse gore e-e go tla jwang gore mosadi wa ndlovu a tsebe gore wena o nyaka go ka ona fa tsana ge e ba o sa ka wa mmotsa ke ka lebaka le o re bolelang gore ga se ditatofatsi tse pedi go ba eteng ke ditatofatsi tse lesometharo a ka nna phologa go tse dipedi ka lejalo itsa tse dingwe tsona di tlo mmofa ka baka la gore botlhatsi bo gona bo tile gomme le tse dingwe ke tsa dingwalwa
6: ke nna ke lekwelego professor ke nna ke lekwelego gomme thipa ya o ba omele moolo waka re tla kopana le lena tsatile lebo re a leboga re kwele re a leboga re a tsela re tselela ka kua studio 6 o dukega botse mabele a phelane ke setogolo sa mabele a phelane sethembiso.

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ba tshedi le kula re be re seka seka taba ye ka semolao. Re nyaka go kwa gore na molao o reng. Ba tseba re kwele ga botse gore na ka nnete ge o setse o le motho wa o ema maemo ana a le mme o a eme mo gona o ba akileng a ba mo gona. Re nyaka go e lebelela ka semolao re lebeletse re seka sekile go tsenene ba gešo. Re nyaka go kwa ka polotiking ya le gona e tshelela kae. E re lebake le re kopane le mosekaseki wa ditaba tsa dipolotiki yo a ikemeng go ke bolela ka tou ye kgolo mo ke morena Enoch Maponya. Tou madumeši a ora le dumediša ra le amogela. Thobe.
2: O tamiša nna Dr. Mashamaide e tamiša le batheletše.
1: Nge le mpotse tlou ge motho yo a kile go a swara maemo a godimo wa tseba bjalo ka go ba mospeakara wa the national parliament a ba ba tona ya kgoro ya tshireletso ka nageng a lebana le melato ye ya bomanager se se re botsa eng ka mohuta wa boetapele woo re nago le wona ka mono Aforika Borwa
2: tsona se re botsa gore boetapele bjo rona go le bjona a se be a nnete gagolo ge go etla mo tabeng ja ditšhelete bothata bja bjona bo bogolo ke ditšhelete le di-tendera mapisa nakula ke motho o mogolo ka baka la go mokone o setse o boletse gore go thoma ka 2004 go fita ka 2024 ge a dilo resign a leboga mošomo ka baka la ditatofatso tja gore o humane tšhelete ke yona ja letsogo le kobong ja di-bribery ke mengwaga e masome a mabedi e le tona ya ja legae tona ya ja bagolegwa tona ya tšhireletso a feleletša e le mospeakara mengwaga e mene ke ga dilo a nama gapeletšega gore ena ka boena a leboge mošomo ka baka la ditatofatsete taba ya gago e kwiša botlhoko kudu ka maatla ka gore o ba le malekelekeng jale e ra gore baetapele ba rena ei go ka ba lebelela bontsi bja bona kwa le kwa ei bano ba leselesela bane ba tshwenya ke taba ya ditšhelete ka baka la ditendera
1: ya ba na le dintsanantsana nke lempoe baetapele ba dipolotiki ba file maatla ke setšhaba gore ba tlhokomele dithoto e le ditšhelete tša setšhaba ke nyako kwa gorena melato ye e lebana goba e lebantšhwago le bona go etsa bo mapiseng gakule e tsoša dipušo tša mokhuta mang mabapi le dikamano magareng ga maatla le boikarabelo
2: e bontšha gore wa tseba tabe Dr. Mashamaite bošitšwa gago e kwiša botlhoko ka baka la gore ka 94 ge Mandela a sa le gona batho ka moka ba kgetha ANC ba e tshepile ba tseba gora ba re ba tla re dira bophelo bo bokaone fela baetapele ba bangwe ka basetse ba bona ditšhelete sebakeng sa gore ba di šomiše go dira setšhaba ba di šomiša bošaedi gagolo go ka tšheletša bontsi ba bona ba rata go ne ditatofatso tša gore ba rata le ntlo tse di botse ba reka ka tsona ditšhelete tsona ke tabe e swabišang kudu ka maatla gore baetapele ba rena ka boati ba bagologolo ba ba le ditaba tja go sele ge e ka se baba bantsi mo ditabeng fela ga go a tshwanela go baa ka mokgwao
1: mbuje gape go lebelela le lena le beile ga botsetlong go lebelela maemo a mme o re bolelang ka yona mapiseng makula o kile a ba tona ya kgoro ya tshireletso ka nageng gomme ka morago a ba mospeakara wa palamente e le go maemo a mangwe a magologologolo ka nageng tsaba e ga e tsoše dipotsišo gore na banna gane mekgato ya dipolotiki a e lekolelekole pele maitemogelo boitshwaro le botshepegi bja batho pele motlho mongwe e ba fa maemo a go lekana le ale
2: a bona bothata bo nna ka bo bona go thoma ka 94 mmušo wa tokologo mo dipolotiking re di humane taba e ba senke ba e tlhokomela ke ntw e re re ke administration gore go tell a control ya matlotlo a setšhaba ke ntlo e le gore senke ba e tlhokomele mo e leng gore ka moka ga bona o ka seke wa ba supa kore system se bidišwa ka mo mmušong e ne e le mašoba kudu mo e leng gore go ba lebeletse o ka re ba bakišana gore mangwe o tšere bokae mamotlha mangwe o tšea bokae go bothata kudu ka maatla ka mola kore system e e leng gona ka mo mmušong e bulegile mo e leng gore baetapele boradipolitiki ba bona o kare ke ba na le matshwanelo ya gore ba ka šomiša ditšhelete tše bošaedi
1: ke le kwa ga botsotlo e fela taba e mo gore a ke tsone taba e bontsha bothata bya motho ka noshi go ba motho mongwe re swanetse go lebelela bothata bya le ka tshupo sa bothata jo botseneletse o ka gare ga mogwa wa ba etapele ba rena le pusho ya Afrika Borwa ke motho ka bo yena go ba ke bothata jo boleng ka gare ga batho ba ba fiwa maemo ka mmuso wa naga
2: awa ase motho ka bo yena ke bothata ba etapele ba fiwa go maemo bona ba se kwane gore na bana a re tlhokomele le challenge tse ka mogwa ba thoma ka lenaneo la gore o khona ba bula dilo ja o tsana di tender ba re o na di tender ga di ga no humana ke malema ba bang ba bona bile ba u da ba bile ba bolela gore are a tsenela o lwela ditukolo gore re te re dinle ba tsela ba ba bona ba bolela tabe re ba re sa tsebe gore ga fitla gona mo ka ba a ba ba sa ndoro ba re mosara re botu e mona di atla pele ga botse botse o thata ke bona ke ba garata o thibela dilo ke ba ga di thibela fela o ka re ba kwana ba no di tsogela di tjola pele ke ka mogoba kwane ka gona ba eta pele ba ba kwa go dimi ibile re ke fele tshe ka gore yone ya mapitsa ya makura ya maka ja gore na yena nka ba re di beta le beta ba thong madi ma be a fatse yena go dile ba gore ja ga go di tedi di bulege ka mogwa ka bo bona ba fela ba fapana mafelo mo tlo mo mo go rile le yena re ntse ja gore bona re wa ka aga ta tshabela ka ka re bana tsho ka mo ka bunji ba bona
1: Oh, kwa nga manjomo irisha motabeng ya lekile ya bolela ke ba thabile gamine are skela re bona ri biale ka moka rena le di skeleton nyana tsa rena ka moka mongwe le mongwe o na le tsa gagwe
2: eno ba ka una mokgwa o bana ba tsebela nene ba ba ka o tseba gore o kile wa dira igeni ja jile motho wa tala ba di ntshata ba jelela mafisa ke makula o lo rona sa message a kwa se di ba di ntsha gore mosadi tsoko gore wena o ila o ila a go fa di-challenge bjang o ka ipiša gore na mosadi o le yena ka gore o mo file nako anela o tabe a ngwere a ta a bolele ka morago wa seba gape ba re ore o mo file ka 2016 go feta ka 2019 ga a le tona ya a tšhireletso bjale o tlo ditaba tse di tswelela ka 2024 o ka ipiša gore na ka nako anela o dirilwe ke eng gore a ta a ntšhele taba ke gona bjale gore ka bo bona go ka e lebelela ba na le go gobatsana batho ba ka kwa gare ga mokgatlho
1: mbujento ya mafellowship na ruri ri dumele gore sana le baeta pele ba ba tloga go ba tlhwekile ba shumela setšhaba ka botshepegi ba o sebele dintsanantsana ba o sebele mo o ka batlanya go le re ka o beera re monyakišišeng re ka se khumane selo goba a o kgonege
2: a bona ba gona re ka se re ka moka bona ra re o ba fele ka lefelo le tee ore awa ba gona ba o jea ga botse re ke be ka mokgwa go ya ka nna mopresident Mandela o tsedi a mengwaga e metlhano a tswa ba tla ga tsena mpe ke mengwaga e lesome ke raka mmusong ba babedi ba a senke ba ba le ntsanantsana tsena tse o di bolela Dr Mashamaiti ke go fa motlhala ka bona gore bale ba bontshitse gore ba ba tlaka morago Zuma le Ramaphosa dilo tja bona le dituna tja bona go tsupulole dilo tse dintsi re se ke ra batšhaba matlhong ba ile ba megala ya batswa ka diatleng le ka fao ke rego le ka mo dipolotiking go sane bora dipolotiki ba nnete ba e le gore ba tšhomala setšhaba ka nnete a se kamoka ga bona
1: a ke lebogile to ke lebogile ka mokgole re feleseditseng ka ona ba bantshi re a kuše bjale rona go direga eng o tshetse re lebogile ko dubuledišana le lena tlong
2: thank you mokoni
1: are o tsama ke mutheletse o na le tabe ngwe ya go nore o le moeta pele wa motho mo se moeta pele o no ba motho ta ke ngwe ra go fa maemo ra re maemo xia ne tlo gona o ka notlela ditabana jeri go tsha re bana ape ma motho motho ba mofile maemo a wa notlela ditaba tsa re munyakishishe mo nanga ne a ikhumane maemo ale ba bangwe ba o nyakana ntlwaneng o ba reng kile a re sale a sale ka primary a betha mamamamang o ba a diajwanjang ba ta ya boya ba rawa yele re ka sebele moetsa pele o etsa betha batho
3: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya lempopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go a latela ramohibidu go a latela marile wa pele abe go latela kgošimadi mpušo
3: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm moshata wa tsebo le boithabiso
5: a e ka bo moso wa Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogolo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke je SABC e na le dibaka tse le kgolo le masomepedi tsa internship sebaka sa go ditse le somepedi ge le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimong wa sammaruri a na o na le kgatlhego go tsa technology bogashi borekisi tsebo ya ditaba televišene radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa moshimo tsa internship di butswe etela websaete ya SABC o ye fa o go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la moshomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
3: maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlhense re tsebega ka thuto le tshedimoso re moshata wa diyalemoya Thobel FM moshata wa tsebo le boithabiso
1: a re tswele pele motshele ja re tswele pele bajere ke nyako le botsa botswetse le kgono ge ya re moeta pele yo a kilego a swara maemo a godimo ke nyako e bja ka tsela nengwe ge moeta pele yo a kilego a swara maemo a godimo a ba le maikarabelo a itšego a boeta pele motho yo uwe a lebana le ditatofatso tša bomanaja na se se fetola tsela yeo rena ba bangwe re tshepago baeta pele ba naga ka gona ka baka la motho o tee motho mongwe re ke bušeletseng ge moeta pele yo a kilego a swara maemo a godimo a tshwara maikarabelo a mangwe a godimo kudu mo bophelong a ka lebana le ditatofatso tša bomanaja goba melatolato se se fetola ka tsela yeo o tla tshepago baeta pele ba bangwe ka gona na ke a ya lebotsa e fetetša tše dingwe
3: ge makela mathomo tšheletša Thobel FM o amogetšwe Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: 086-000-2452 ke e nngwe ya dinomoro tše e le gore ka di leletša ra boledišana nna le wena motheletše ra tswela pele ka tšona batho ba bangwe kile ba baeta pele ba godimo kudu ba tswa batsa ba tswa ba dira tše dingwe le mma motha a se re ko selo ka bona ntate ba ponya ba e sa re bontšha gore kile ra ba le moeta pele wa go tshwana le bo Dr Nelson Mandela ditaba tša a kana ba bile le ditabana empa tša se phatlalale ka mokgwa gore kwane ditaba tša ba bangwe di phatlalala ka gona ebile di amana le bo manager le mona letakalele la Facebook re gona magagešhe Thobela FM yaka motheletši wa mathomo sedumela
6: mokgaba yo ngaka mašama e pele ga di ya matebere ya go kgatlha kgoro ya tšhaba sa morwa modisi ka sekukuni re atamiša mokone
1: nkwe ya baga magolego ka bopedi
6: ropalopo mokone ntle o ja mokokong ya go ba go tulatula koko mokone nka se tlhoe Thobela FM ka baka la mogaši ka o tee goba motsweledi ka o tee mokone ge motho ga ile a ba moeta pele a senya mokone a etswa phatsinyeetse goba etswa ka mokone a o a tshwanela gore o be le lenyatso go babaetapele mokone o santse o tswarele yena o lekegile bola ka ba ba mokone ka re mo re bolela ka tšhalete e leng gore le jeso kreste mokone eile ba moreka ka yona mokone
1: a bapalela
6: a bapalela ka ge ba na le moyo mokgetho ba rona rona moyo mokgetho mokone re a lekega tata go kgoši kopolo kola kgogo
1: ke go lebogile kabelo ke go lebogile monna gešo theletše Thobela FM re tswela pele magagešo o mongwe motheletše šo re amogela motheletše dumela
7: ke a go tama mašhamatsi le batheletsi
1: a re lotšheng ntate matlhela
7: ee ao ke gone pitshwane o ke ratile o fetsa go ebitšha le morena maponya o e bontsha momarako go bontshe pele setlhogo sa polotiki kaelo le tabe re se re ka re bolela ka setlhogo se polotiki leng sone
1: ya
7: ee ka gore mosadi wa batho o wetse molabeng go kaka go botsa ka ditiragalo tsa 2021 re na le mebušo e mebedi kra wa Jacob Zuma le wa Ramaphosa o le mmušo wa gabjale
1: kareo
7: e leng gore o wetse ka kua o bontshitse gore o wela ka thekgo ya o mofe a ka se ise kgolegong ge fela ka 2029 go tlo dependela mmušo o tlobeng wetla ko o tlabeng o thekga kao ka tronkong a ka se goba ka kgolegong a ka seko a ile ka gore go tlo laola ke gore na ka nako o wela ka legorong le lefe gore a fitlhe mo a emeng gona gonebjale ke ka baka la gobane ke ba ka fela la gore ka 2021 ge bele tuna tshireletso a fa ka tsiboga ka tswana ba rialo a fa ka tsiboga ka tshole se ba se letile pele kana go ela go tshiniwa mabenkela o ka re maiteko a mmuso a ba a bonagala le mo mara action a ileng a itsia a se khotse fa di ba mmuso wa ga jale bontsi ba ba ba le politiki ba leng gore ga ba support mmuso wa ga jale go ka ba ba ka maina ba tloga ba talega ka bontsinyana mo ileng gore ba dietse ka thuko mo nageng e re phelang yona ke ne ke kgaogana le wena ke nyaka go bontsha mantlwana a mantsi adi ya go kgaogana le wena ke seka a tswa ka sonta ka sonta ke kule bana ba sunday school ditlogolokhukutsanageng di kgwatha puko ya diema 14 ke kule motho wa mongwe le mongwe le moetapele moama ya reflecta ntlha eo ba re gorena ba re kudumela ka metlha ienwa ke botse mare ge e ne ditshepiso tsa molomo di sa bodidin ke mo le gona jale ke nyaka go bontsha gore mosadi gonjale gore a fitlhe mo dilo tseo ka moka baitseno ba diphiri ka moka ga tsona go ne etsa diphiri ka moka ga tsona be di ka setsogo di boletse ge nkabe a thega a ile a laeta go thekga mmuso wa ga bjale go felela ke kule ba mmotsisa e le tona mašole gorena um a otloke le mašole ka kwa dintlo di ašwa are o rileng o rile a re no ha hone crisis le ke yo yone are no ha mana o tshenye kulu ka mora ga mo go fitse tsheko ya sesole mo Pretoria ka mora ga mo parliament e tshile tlo ga le ka mo ga ditira ga ka gare ga mo motho le bo eta pele ba go nlwa le bo re le ka gare ga bona di bo fitela ka tsho ba tsama ke tsama le nna go ba o tsama le mahlaela go ba tsama le mapo
1: mbuje mahlaela ga bo tsike kwa ke kwa re o lo ke tsabane engwe mo ya hore tromkong ga ka se
7: ke kwa gala moo ke rialo wa tsa gore ke rialo ke rai doctorne ke ra gore ke ile go tlaya le gore na mmuso o tlong go tsena ka 2029 o fetse mengwaga mebedi fela a senako e telele mmuso wa ga jalo le ona o fula okametse lope ole o motlhomerego ke nyaka go bontsha politiki botlhotlhogo sa ona se moo a se gobane mosadi o ke yena fela a dirileng dilo tseolo ka moka ba natso ka moka mara ge o thekga mmuso o o tlabeng e le wa letsatsi ka nako eo o ka setsogo a sekisiwa di tlano gatwa ka
1: makokoele gabotsekokoele gabotse matlhela o tshwanetse thobela fm ya lekgotla gatsho la aforika borwa betametse lesome tee o beya go ira pele
8: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani ba

Ricky Valenna le Mangoko Baby Mushukulo o fitlala bohlano ile ya pele o fitlala ka ile ya boraro ipsine ka mosagare wa gago Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

ba re mogare ke go tshaba go tsi anyaksaba my friend you are dangerous Brenda Fassi mitse tsana fela na lona re ya go tsena go irele ya bobedi mo ileng gore sembisa maibelo tla ba re balela ditaba ka botlhale re go gore ke bolo gore di fetogile ka sepe go se safe ye ileng gore wena wa tsonla go ile bana ke gore ge re bua ka moroga ditaba re tla brenya ka go kwa gore ka bolo gore go gona gala byang go khona gala byang gore wena o re o le ka garaga kamano o botsa motho gore wena wa morata e fela ge le lenyalo lona or a ke lenyake o skanya ka go nyala go ba o skanya ka go nyala gona le ba bang ba ileng gore motho ga bona a fithleleng yalong o gushar e ke fithleletse selo se se segolo se leng gore ke be ke nyaka go bona ke se direle gona le ba bang ba re a re ska senya selo se se botse se re nang le sona ka go nyala go ba go nyalwa wena e ka ba le gore ya gona gala ntwe o re bulelang wa itseba ge lo re ya gona gala e gona gala byang 0863002452 motho ra wana ke ka garega ka mane fela nyalo a e gona gala byang taba yo Arzenos tembiso maybe last year.

0: malo malo kore morava are le rato ge le fedile tshotlhe di a sinyega ke ka mogeleng gore na lona re fitlha go production ya rena mo kotsareng ye re tswa go irele ya bobedi re nyaka go kwa gore ka bela gore go kgonagala bjang ke gona ge le rato le tlabe le fedile ba bang ba re ga le a fela re a ratana re no ba re sa nyake go nyalana a ke nyake go nyala obile a ke nyake go nyalwa go bose ge re no ratana kana tsela e go kgonagala bjang 086-000-2452 ke ko gore ka bela gore wena o re go kgonagala bjang ge re le gare re nyaka go kwa gore go kgonagala bjang go na le ba e leng gore ba gola letšatšheng la lekgono batho ba bantši ba ipitsa gore kgane dikotsetse tsa lerato e re re go botse batho ba e leng gore ke ba kgodi re le mo go wena kgodi ya lewedi ke batho ba go ba le lerato ke batho ba go ba le botho ke batho ba go ikwiša gore ba nyakang e fela o seka mogata dikontsi kore motho go belo gwa kgoding ya lewedi o seka mogata dikontsi ka baka la gore ke motho wa pelo ye bonolo ke batho ba go lalela ka pela go ka mo kgopiša ka baka la gore ga a rate go kgopiša motho o mongwe ke batho ba go ikwešiša Buffalo Queen ga ka re my queen o feditše ke Esther Monareng ko mongwe batho ba e leng gore ba gola letšatšeng la lekgono ogolo se ka ba dumelela motho go setsa letšatši la gago la matswalo le wena le golang go thobela FM re a le rata re a le tlhompha ka baka la gore ka mehla ke re theletšo thegelo lerato la gago nna di ntira sekeleng sona ya bana gore re a tloga bjalo 086-000-2452 re ko gore ka ba e le gore wena o re go kgonagala bjang e re ke bone go na le Phuthi Louisa wa ga maroba goba marosa go tswa ka kwa mokopane ka masodi a re wa tseba nna ke theletsa thoba le fa monna ke rata e ba le nna ke no tseba gore ka ntle le lekgonong ka sa tsoga ke le bone gape ke gopela gore le nompalela ngwana ka letšatši la lesomenne goding ya setemere wa gola o tlabe a dira mengwaga e lesomenne le moakele lena le tsebang Phuthi Louisa wa ga maroba goba marosa le mmotse gore ba e badile go e ba le nna ya thoba le fa ba re le ngwana wa gago a gola gole le ruri letšatši la lesomenne le mokgwetsi a letseleng e le bona e le sesi a tswela pele go gola ke lesomeshipa re tswa go irile ya bobedi a re ke gore ke lo re go kgonagala bjang morago ga se
1: ke nna go di tswela ka spa etela le bengela la spa gore o boloke mašhine ka tshepo tša tlase go reka 80 gram Cadbury chocolate slab ka ntle le bubbly reka tshepedi tša mehuta ka 35 rand fela o boloke 15 rand le 145 gram Doritos corn chips reka tshepedi tša mehuta ka 40 rand fela o boloke 10 rand di ntswela ka digona bekeleng a spa le di super spa tše e kgethegile Mpumalanga le Limpopo go thoma ka di 8 le ka di 12 September 2026 le setoko sa legono
2: Clientele Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tša masaga ditsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: bakana go re ba felletse go pela ka netsela e le go ala gona ah so went to memorial Nelson Mandela missing him so pretty super fan la nalo na re tshela go irele ya bobedi go iba le nna ya Thobela FM nke re kopane mogaleng go 0860002452 re go gore ba nna taba ye e gona gala bjang ka bakala re hey go bolela gona re ya bolela re lo tsha Thobela
1: hello hello hello hi baby
0: hello guy
1: hi kwana ka
0: ke gona tle
1: ka go botse tabe mo ile mo re e tsiri ke tsena teng ke ding I'm just craving to talk to you
0: ke a leboga
1: e ka ke tlile se tlo wa bana
0: o mo e ka ne go bulela le nna kwa nge no mpetsa spirit so le khono le
1: ka go no ka go se so
0: wa ke a leboga
1: a go botse ka tseng sa ra go no ka go tsere mo mmiri
0: ke a leboga
1: le bona ke me tla ka go tsafa
0: ke le bogale thabo leo
1: enga wa re mfa re tshatse ke tlo re tshatse
0: are go mela gona mfa re tsene tabeng
1: so go go se bile tao ke le rana re tsene tsae
0: are tsena tsene
1: tla tla re tsatsi de re tsagela ra de bona o tsho rena o a ka nna ka mo o bula mo tsene dire ka mo se dira se dira ke le dina
0: ya
1: ya ke ke nore ke bona e o ratana le motho ba o dula le motho mare a go fitlhemela ngore wa munyala wa ka mkholibele
0: okay
1: le ba ka ba gore e ra jola ja rata go fa chelete mare a se ntse go tsena gerela ya gore ke re I do
0: okay ke mo ile ngore motho a ka fitla mareng a a go lokile ge re ratana gona ke mkholenyalo e mapeli
1: e ya ke gerela se ntse na gore a sa no wana mo mdulu a chelete ke a go fara ratana go right
0: wa tsaba ke go kwile
1: ke le bo le go le di toka mo
0: ka mo ge dirwe te ba dumela
1: ke tla botsa ka go se re dumela
0: ah ke a le bo ga dumela tsebele re lo tsha
2: baby lala
0: wow goreng lala
2: ha ya ke bolele lala le jile bo se weekend tsela lala
0: ga bo se go duka gare ga diphefo
2: ka re ga diphefo wa heng wa mo sa wa on o ro gautsi
0: bona ro tseni wo moswa ka nnete are ke gore ba ba gana lenyalo go a gonagala ka nnete
2: wa tsaba ntwe we ke ipushen go re na taba ye e ka gonana ruri e gonana jwa bona na na re na o thoma 25 years o re na o tlo ba fitha 60 years e le ro sa nna le motho a no we na ke ntwe ntshenya ye o tse nna ke nana re nga e gonana le baby lala
0: a ke re ba bang ba re no senya ke lenyalo re no se lenyake ke nya ka go no ratana fela nyalo a a
2: Eh yale na hana na yale nten tsenyang yo nga ka nng kwa se nkwe bo tang kwa latuko nten tsenyang go rena bo efeka o ratana le batho ba bakai
0: o
2: ka uri o la o tsana o tsamali yana ka 20 o tsana le 22 years or 25 years a ke se bo le mmamo thata be tsa le yena o na le 67 years ya o le kana le thobela etseng na
0: o monga ka ra wa kirile gere nyala ne re ka no feletse re gaogane banna lalala
2: eh Ah no ke kwa ke kwa kurke kwa ke kwa tsa gona le bona o hola kutse wa machine kwa monyebodi le mpho ke ba mothaka yena le sana
0: bona ke ba lebogela ba go le bagolo
2: ke mathodi wa marakalala ke a le bua tse le manolo ma ho a itsegela na
0: ah bona lala ke a le boga metsele ke mesoma raro tshelo go ire le ya bobedi re lebe go tsemisa mabela re go gore ka ire boraro re letela difeste

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tsa gore ANC e re le ge maina a ba bangwe ba bonkgetheng ba yona a se amogelwa ka baka la seo IEC e rego ke mathata a setekgeniki. Maloko a yona a go ka ba diperesente tse 97 a loketse go phankgišanela dikgetho. Khosatu ka Kapa Bodikela e re e ka se boele morago ntweng ya go leka go boloka mešomo kwa factoring ya Tollberg. Kgoro ya thuto ka Kapa Bodikela e re e ya go katološwa go tswalela ga lebakanyana ga dikolo kwa toropong ya ka Central Karoo ya Beaufort West yeo e amilwego ke tlhaelelo ya metsi. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Nagana fela lefase leo go lona o sa hwetše go sealemoya. Lefase leo o sa kgonego go kwakoša yeo e ratago. Lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgonego go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona. Re bala le go thupa matsebetsebe a diranta. Nagana fela. Lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tseo di senyago ditirelo tša go kgokaganya. Thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go re kgokaganya. Bega melato ye dikantorong tša maleba. Molaetša woo o tliša go wena ke The National Association of Broadcasters.

0: Thabela Limpopo. Kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million rand, gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di-30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o kgwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgono. Bambelela Business Awards e maatlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
1: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tsa go hlokomela le go hlokisa mmele go tswa ka gare go rumatsa fatse bo wena mengwageng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di thagase ya mosagago sa tsa lephelo go tswa ka gare gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala, malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Leka Prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso. E humanega dikhemiseng ka moka. Ge e sa re Prosidin, ga se Prosidin.
2: Ke di bale nna. Mo shopulo o fitla la botlhano. Ile ya pele o fitla ka ya boraro.
3: Eyo yo yo yo. Ba tsile di dipena tsela re a locha.
2: Ke bale nna. Ile ya pele o fitla ka ya boraro. Thobele FM. Mo shato wa tsebole bo ithabisho.
4: Re le go ka re le khuna ma le mo ra.

0: A shwi nomtekala aye yang khopetsara sa le mmogo le tjatangobe go rutsi ya SABC 1 go re bathamino wa setso waya waya ai ya ba no re ke mo ile ngora bona le go tlhagasa le fitile gona ya gore ile u khosi kopane le thobela ke go tsela fela nna re ke la go irela ya bararo yo fetsang go e go gone be ya le go tsho go shwi nomtekala ngafa o ikule mutshole tsa itsokile ke re a ra ko kara wa ikwa ga botsira ra ire tswa ko le wiko e feletse ya ngafa ai kampani ma Afrika bora le gore mmine ngwa maskandi bona 1990 ile bona ba leng gore ba ba tsenelela mo leng gore go pula mandla qa ba le yena Zwelin Ndunwa Rogers wa Magubane ke re re shwe le nomtekala ke bona ba na lona rena pere lebelele gore ka bela gore go kgonagala bjang re e feleletse pele ga re tlotsena thui go karolano ya rena ya tsogang re ya locha thobela
1: Mangubu.
0: Hello.
1: Moatlhadumela
0: a re locheng ke banna
1: banna o bolela wa gago wa ka meta setoro sa babirwa triple m matinosono mona dirokoroko modi ya mathata mo go tswang gona
0: monna dirokoroko banna tabashi kgonagala bjang ore o ratane le motho se kanya ka go monyala
1: Mangugu o na le seema se sengwe ka gore ona o tsiba dikale di ema polelo e re go ka longwa ke selo swana o ta tshaba le maokolodi
0: ke a gokwa
1: Mangugu ya gonala o ka tsena ka ra lerato le robile wa taishiwa o ka ba mme o ba ka ba ntate mara o rukile wa taishiwa samma le tsetile go khumane motho wa molekane a o rata a bile o dira everything ha o sa tshepa selo o no rula ka mmelona na lona o re nna lona lo rula ra rulishana mara ge le nyalo lona a tsene go le bona ka matho ka bona gore ko mora go wa o bole botlhata o lumile ke mmago lo re bela bila a o sa tshepa le selo bya le ke ngwe lo reng ngwana mogare ka se sole ba tshu go mara motho a ratana le motho yes a re na a ke nya ke le nyalo nna lona re rula mo re shotang ke re shotang ra gona o thushana mara ge le nyalo ke re tswala ka mare ka bona gore nkile ka kusha botlhoko
0: nna ke go kwele ka tsebetse pedi
1: mangoko ka mmori ba re go tshwara ba o rata
0: ah ke le bogale rato le o tlhabana ba dumele ka moka
1: o le bona ngwana mahala
0: ke ya le boga re ya lo chatobela
2: mangoko baby
0: hi jini
2: hi mangoko e be ke re ke go ga thoka ine o le ri hi jini ri tsani
0: apa wena le go ka ba thoka ine ba tlo re jini twa thoka ine o le di jo tsobela
2: ya mangoko ya khone yo e ya khone yo re ni o ska duela o re di le 10 years 15 years ka moka o tlhokela nyalo e o khone ya botsoro re di tshima mangoko re a sekile manyalo a tsara ba rangala
0: e e fela go le bjang re go sna le nyalo go no ba bose
2: o bo se marang ke re le o kre o no fela o rena le nyala le mpapa o no bo se mo se nyalo le se o ka re tsa keng o ba o ka reng le nye ke ka le nyalo mara se ka le nyalo ke fa then set
0: ei ke ne go ipitsa ro fele tsa kae
2: eh ke ne go ipitsa ro batho mo dipi ke tsene se batho
0: a lo le
2: eh papa lo nyala ne yo wa tona le le la kwa gore ke le selo tsa o rao le o ri le tsho so re ke yo tsho so
0: go di karo karo bana le go gopisega o fela butcher a fa o tla nyela o modira o ra bilana
2: ba
0: TV
2: ba kwa tsa ka ba runya ka half a million ke mo yo
0: di ri ga go kwela ke go le bogatse
2: o no kile ba go go baby
0: e ke le bogengena jine tso go mshi ya mitsile ke le smiti fela ne lona re ke le go irela ya bararo go ba le nna ya Thobela FM la bona ka ona mogo ke ka mogore tswelang ka gona karolo ya rena ya go kgonagala bjang rena pele re ya papatsa ge re boa nna lewa ka motsweletse Dr. Mzen re a spela re tlo boya go sasa o kwa gore ka bela gore go molao o reng re tlabere go tshwaretse eng se fele o theletse Thobela FM manane wa gona ka moka ke e leng gore a tlo go tswela mogola nna le wena re dire ka sepopego se ge re boa re re tsogang tlhela re kopana gape letšatšeng la go sasa theletso thego le lerato la gago nna dintira sekeleng sona tata
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. Ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: E ba le sebaka sa go thopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsAppele hae go 073-097-6335. O latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray. Always giving more.
5: Lenano le latsogang o letsetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: Dumela ng mgao le botlhale le ba gore ba rena ka mokamo ka go ba le gona.
1: Dumela ba gwera.
0: Ke a bona ba gore ba rena ba dumela. Ke le mpotseng fa lena. A fa lena le tseba modimo bana baka.
2: Ee mmatlhokare motse.
0: Gape mmatoka o bolela ka motlhodi wa tsotlhe tseo di lego gona lefaseng ga e šita le nna le wena
2: le bagara ba reng
0: ee phele reng ke le botseng ka se se ilego sa direga gale pele bokoko le boragolo wa rena ba e ba gona lefaseng.

0: na re nye nngwe kwa gole moshe wa mawatle ba re go be go na le kgosi bana ba mmatoka kgosi e ba be ba re ke kgosi ke a bona kgosi ke a bona o be a tumile kudu-kudu-kudu-kudu a tsebega ka botlhale bja gagwe le pelo ye botse gantši o be ba lekole botlhoko go batho ka moka bao ba tlhakago yena le ga a be a ena le pelo ye botse e be e le motho yo le gore o be a sa tshepe modimo le ga tetee o be a no iphelela ka gore tsotlhe tseo di lego gona e ne o ba tlhago fela ee gantši o be ebile a fela botja bao ba mo tshepago modimo gore na modimo le a mo tseba o belego ke mang basadi ba gagwe bona ke bo mang bao ba sa tseberego le ge baruti ba dikereke ba be ba fela ba etla go yena go leka go mofa dimpho he ke re o be a sa di amogele dimpho tša gona fjale napile ka letšatši le lengwe gare banna ba babedi mabitša le lesiba ba tla gona ka fao kgorong ya mošate wa ke a bona ba be ba etswa dinageng tša mabapi mme bobedi bja bona ba be ba feta gona fao mošate go kgopela marobalo ka ge ba le seleng ya go yo selela malapa a bona dijo ka ge ba be ba itlhakela bana ba ka aowa kgoši ke a bona ga se a be le bothata mm a napa a bitša balata ba gagwe a bolela le bona a re
1: banna ba gešo banna ba gešo bona mmo ke tla lefa marobalo matšatši a mmalwa go fitlha le le humana mešomo ga bjalo ke tla kgopela balata ba baka gore nke ba lefe tšhelete yeo le ka kgona go ka ithuša ka yona gore le reke sele sela se le tla bago le setlhoka bjale lokologang ke gae ka mo mošate wa nna ke a bona lokologa banna
0: aowa nnete balata bale ba ile ba dira ka moo kgoši a laetšego ka gona mabitša o ile a tloga a leboga kgoši ke a bona a be a kota mapele ga gagwe go laetsa boikokobetso ga e le lesiba yena aowa o rile go fiwa mašeleng a leboga modimo ebile a tloga sefatlhego sa gagwe se lebeletše kua godimong morago ga fao ba ile ba napa ba sepela ba re le go tloga ka ngwakong wa kgoši hae le ena a šala a gopola ka seo se fetšago go direge ge a gopola gore lesiba ga se a mo leboga a kwa ferekana a napa a gopola gore ba leke gape a kgone go bona gabotse mekgwa ya lesiba bošegong bjona bjo a botša balata ba gagwe gore la go sasa ge letlhaba fela letšatši batame ba bea mekotla ya mašeleng tseleng ya go tloga kwame ngwakong ya moo ba beilego bo mabitša go ya ngwakong wa kgoši seo o ba laetše gabotse gore ba se dire mesong e sa le ka matšeke pele ba etla go ja difitlholo le kgoši banna ba masagana se ile bana ba mmatoka balata ba ile ba tsoga ka matšeke ba dira ka fao kgoši ya ba laetšego ba re le go dira bjalo

0: ba yangwa ko ngwagosi ba dula kwa phapushing ya le batho la bobedi mo ba be go ba gona go bona se sengwe le seseng go tloa kwa mengwakong go ya ntlong ya gosi gona fa ba be ba gona go bona se sengwe le seseng e ntse bona ba sa bone mabitsa le lesiba ba be ba sa bone selo ba ile ka nnete ba tswelela mabitsa le lesiba mabitsa ke ga e bile a botsa lesiba gore o ka reng ka ba dula fa o go fitlhelela
1: ha mmilanyana o go ya ngwakong wa gosi ke reng ka o sepela ke bontshe matlho go fitlha monyakong he re ke go bontshe
0: nnete ya dira bjalo a tswalela matlho a gagwe a sepela a sa bone mola lesiba ena a tama a topa mekotla ela ya masheleng a kere yena o be a kgona go bona ka thoko ga tsela mo e be go e fitlhile gona aowa ge ba seno o fitlha mojako mabitsa ge a ponyologa a makala lesiba a role mekotla ya masheleng a mantšhi sho lesiba ke ga gona kua ngwakong wa kgoši a leboga modimo kgoši ge e bona seo a gopišega gape
2: mmatoka gapa bona ge modimo a mo direla mehlolo le nna nka leboga modimo
0: kgoši o ile a gopola go ba leka gape la mafelelo gona fao a tšea lephosi le legolo kudu-kudu leo a begoa a letladitše ka tšhelete le dibenyabenyane tša gauta le silibera a tšea lephosi lela a lefa mabitsa mabitsa a mo leboga kudu-kudu-kudu yena kgoši tšatši leo ke re le rile go subela fela a mmotšiša gore na o tlhole a dira eng aowa mabitsa a botša kgoši gore o rekišitše lephosi lela kua mebarakeng ka theko ya fase gore a hwetše tšhelete lesiba le yena o rile go tla ka ngwakong wa kgoši kgoši a mmotiša ka letšatši leo ke re a thabile kudu-kudu-kudu-kudu gomme ya araba a re
1: aa gape nna letšatšing le modimo o tlholantšhe go faditša kuno gape ke re ke tswa mabenkeleng ee a ke fitlha kua ke hwetše lephotse le legolo ka thoko ya fase gomme ka lereka ge ke fitlha ngwakong waka ka hwetša leketše ka tšhelete gauta le selebere he ka yona tsela ke a laela ke hweditše lehuma ke gore ke leboga modimo wa ka o ke morapela wa go ebile a nkarabago
0: gona fao ke ge kgoši ya bona gore ka nnete modimo o gona le yena a napa a thoma go tshepa modimo ka go bona ka tsela yeo a šometšego lesiba ka gona sesiwe sa mosela seripa bana ba mmatoka na ena ke ipsinne ka kanagelo ye ruri o ka reng ka be ke le lesiba lena bjale mpotšeng na kgoši be e tshepa modimo gona e ka ba mabitsa o be a hwetša tšhelete gona di be di hwetša ke mang ge e ba mabitsa o be a sa di hwetše ruri nna ke a lebotša lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yeo ba tla tseba gore go diragetšeng go batho bao ba phetšego pele ga bona ebile se tla go thuša gore wena o be ngwana wa tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlha ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: bye SABC Education enrich your mind enrich your life
4: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM maraloko ke sete ba leng dire Zax Mogašwa boiketlo mmammila le Precious Bolepo ngwanege ke bodonsimolo kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke rorosang satege le selone ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mašila SABC Education enriching minds enriching lives yeah.

Tobele FM, o shata wa tsebo le boithabiso.

0: Oh yeah, cosa che amarese na Fonica featuring Rebecca ibichwa What You Want. King se o sinyaka, o nyaka impuelana. Batsuki e
1: machankura
0: ke khona re go bona ke re batsuki e go ba e kre
1: kre ke go la tsa tlhompo so
0: okay.
1: Yeah, yeah, right.
0: Fela nka re batsuki jay
1: batsuki
0: okay ke jay or yay
1: yay
0: batsuki jay ya fela
1: ka sa lo go rotjwa kae jay ina le bo
0: fela ona le jay ona le mo jay jay o tlo be tiu batsuki jay they what say they
1: aksuk
0: di khau
1: aksuki di khau
0: okay bona
1: machankuras
0: khopelo go tsya seng o khona wa tswa ba di bitjang dilo tse di tsho tsho fa pana fa pano re se tsho se se apara ka tsela e ka Afrika bora se se apara ka tsela wa di tsebe ba ke
1: ya
0: okay se ke sa pereng ke a pere se tsho sa muta mang lona
1: ina le bo westing yana man
0: a itseng rona no bo le lo re
1: ke bo west
0: e ka ba ile spedi e ka ba ile sizulu e ka ba ile stebele e ka ba ile
1: ke se go street
0: Nga wo tshore ke se venda o kare ke tshike ya pere
1: ah chance
0: wa
1: ah e nugs mala e gona kae ba venda ge ba apara di aparo tsa mona tsa setso o di bona ka mmala methala di e minchi ba se
0: ya pere ke se venda ke ya pere se venda
1: no man skumbuzo
0: okay o tlong just nepe we share go Facebook we share batho gore na skumbuzo ba pere ke a bona
1: ro di apari next O ka mogare skumbuso
0: awa
1: awa ga pento bo ya pereng thibile methala di ewe be le gona ke gone go bona re wa pere eh
0: ke ya pereng
1: tshivenda
0: tshivenda
1: eh monna tshwa go ene ya o tshwanela wow skool okay apula just see thibile methala di ewe ya bona re
0: okay are di rese
1: ya o tshwanela monna
0: ya ba tswa ontukela yona
1: go sign school
0: eh wena o kilo para sengwe ne ba go roketse sona gore o kwa gore wa se rata ba go roketsa ke o lenyalong go ba o ile ona moletlong ona bo wa re go fihla go ile o ya pare tsa tshile o ile latang a ke re o ibone mo o ibone mo e ratile ba rao ebile ba go tsa di measure ba go meta wa re go ile o ya pare ntwela isa dula ka mo gore humane e ya go dimo go ka isa matso go dimo e shalala kwa go dimo ha isa ya fase o ba buruko ba bona go re dilala fase o ba o ka re bonya ka o phatloga so a gona o bisha roke a se sho le mo gore di aparo tshe di ba re rokela go tswa le ka ba botse byang ka pa byang go phela go le ka tsela eno a di dule ka bona mo mmeleng
1: ana ba o meti
0: e gona le bogolofa dinyana bo botla go ka tsona di aparo tshe gore go se be ya o se beile ba mo magana ba skatse ba gore o ne botlhata jo na le mbona ka bona go tla tsiba wena a re mohlong mo diropeng o sware kudu e go lese kwa fase fela wa akore e bro go nga se ba parana go teleng
1: nengis lenga ja
0: ya
1: kunupito
0: fela ba tsware ya o ro ke tshike mang ya ba o bolela motho wa nore ke tshike msima ka pele gore o tla le patagana jaaka di aparo wa le meta fela e le tla patagana ya a ke re bolela ka tabai
1: ha man
0: go ya di mabenkeleng Mabenkeleng bare wa process mang mohlala.
1: 34 size 10.
0: Ha gona 34 ya gago ya lebenkeleng iska 34 ya.
1: Yeah.
0: 34 ya lebenkeleng ya 34. Ke eng se se palang ka lena ba le rokelang gore di aparo tsa lena di re dule go tswana le bana ba sa re metang.
1: Yeah no. Lo khono ke le church. I know.
0: Are boleleng ka yona.
1: Are lukisheng tabaye.
0: Shupelano ga ya Donatle ile reka ya molekana.
1: Ga botse fela di dula
0: Wa itse Donatle.
1: Ke itse ba bra Donatle. Ke itse ba must have ra tsoro
0: ka ona. Okay. Are boleleng ka yona. Tellang ka ra DM ya rena ke skumbuzo mbata go Facebook le poelano mo kantsi go Facebook. Ka tle fa hore tlo bula megala nomoro ya rena e mogala e bonolo ke 0860002452 go kwa rena e ka ba na o lembo ile na king solo se sidira le rena ba thoba go roka a ke le re botsa gore king le re meta fela e a go metega
1: ka ra le metu tso
0: e re ya fa re yang gona le tjatjile le go tlhoga go tsebose ka bakala ka mphodi bula ka bona thank you so much my beloved sorry tsana se

0: Okay, ke la gala la kosha, ke kosha ya Hit Boss, ana le DJ Angelo, le Karishma, gamogo le Janesh, bare wa pepereza. Ya le rena re sa tlo pepereza, re bolela ka diaparo le gona. Ke eng se o se palang gore diaparo tse le rokela go tsona le ena ba ruki. Ka ba ka le retla go lena, e le o mongwa boletsa re sas motho o gona kudu man. Le nna eng eng ke roke tshe ke.
1: Yeah.
0: Ya, ke moka ya ba ke tla go wena, ke ya lefelong mo e bene gore bona batho ba tla ba di gatile. Can net di be botse?
1: Yes.
0: Ke di bone di botse o metile fela ke di apara. Bunchi, a go pole le tsa jile tse. Tse dingwe ka magwafeng humane tswere le gwafa. Gona le re go be le sgobanyana magareng ga hempe ka mo fase le gwafa. E tlima re tse le gwafa.
1: Pitlagane.
0: Go pitlagane fela le tsogo le humane le bulegile lona. Fela mo e tswere le gwafa le.
1: Mara la bona ra
0: le. Ke ba e se le gwafa, gona le bo mba kile ba ntirela bona. Bona batho ba ba re ask mo tswa tsakeng o di gatile bra man.
1: Okay.
0: A go itibelela.
1: Wow.
0: Fela ke tsebo re nka emela ka spela. Wa butjetjega mo pele. Gore o santse re fela ke re mopele ke bethe se gore moya o phohlela gore go ne o kukumoga wa re santse re o
1: le lwana hema time
0: go ka re ke bo hema go ka re ke re go ba hema fela e seng o ya kwa fast ke re go ba hema go ya kwa pele gore ka re ka re ga baluni so
1: no man
0: ke eng ba le phalaka eng ba le ba bo ba kwa mabenkeleng
1: o wetse ka kwa
0: ba ba nale go di lo ba re mediamo
1: large extra large
0: ka go ka re yona yeo e dula ga botse mmeleng
1: tlhengge
0: borogo bo dula ga botse mmeleng motlhomo ka no bo botelle go ya fatshe ka go ka re ba go meta lena le re metile ba bo thata bokae are teletse di khatsho challenge tseo le di rometsego e tla tla re tsa le megala 0860002452 wena tla tlo bo tsa wena o le mogileng ge bo sa pharoge ka mothoko ka motsedingwe di a pharoga ka motho ke mo ka go tsentse spellet na gana jatile ka mo le nyalo le felaneng le fela ka ma 6 le sala le thoma ka 10 wena o be o tsentse spellete ka motho ka o sa confidence we step away fast
1: artist
0: yeah
2: tshabela manana di porom peta poela no mkanzi le skumbuzo eya tabe yona tabe ke bothata tsa re a mediwa re tseiwa di measurement day and night
1: yeah
2: mara ro go ya bona ga ya go fitla mo o ka se le mishi letsogo gore mokgwele re na le zimbi o kira mokokotlo wa tseba o kurulu
0: re tata ke mokoko oh yeah
2: o tsala le bizuku wa zimbi ena ya bua ya zimbulunga mara o tsho go metile
1: ya zimbulunga
2: na ke tsebo gore la ke bothata bo botlhola ke eng gore besides tja go di tailor re mo buruki shang wana le size tja go di shopong gore di fapana ka eng ka re na ke a tseba re go shopong ke apara size 34 ke apara 34 ko shopong and aba metetsa na botse ya dula botse ga botse botse mari tjetja ko tailor re wa tsa motho go notla go meta 4 times mara ge ya go fitla mo mokokotlo wa go ba bothata gore le tsogo ka se ye mishi ke nna Mrs Brown Mapula Senyane ke le ka mo Winnie Mandela
1: thank you Mapula
0: okay ye mwishi
3: skumbuzo le poelano
1: hi
3: no le bonela nnete mara ga le ka lebelela ntho kgolo batho ba rokelang batho ko mahaeng a bona ba roka bana le bogone mara abana bogone bo tshwanang le ba batho ba rokelang di shopo tse re gonang go ya re reka mo tsona ka lebaka la re go ka lebelela ko di shopong go bolela nnete ge re reka dilo re itekantšha tsona re di apara re bona dile kaone o sna bo sodi mara mo batho ba ba rokelang ba re tsiya di size ba re ka re rokele ro meshare ke bona ba sa ba sna bo gone bo bofelletseng a ke tsebo re ke ka baka la eng mara go ka lebella ha ba ne bo gone bo bofelletseng go tshwana le batho ba rokelang di shopo yo bo lang Joseph manana ka mothembisa ke ya leboga
0: watsa ntwe ke kwankeng ne ba bangwe jo bo lela nete ho mane o mongwe ba re wa gona ke dumelana lena ka bogone fela a ke nya ke go dumela gore a bana bogone ba go swana le ba le ba yang mabenkeleng go bana yo mongwe tla botsa rao wa di aparatsa di kile tsa fela di ya kae kae throwing ba bona di fela ho ena o ka ya go meta
1: hey
0: go bona o ka ra ba botata e ba ge ba meta motho ge ba meta motho ba no
1: wa se ho bo ka show
4: re tlhakana le mathata a tsa ba tla go draisha o go tsa ba re ishala tso go godimo ka re wa parita ba go draisha ba re dinoka ba jikelwena mara bantse ba sa palela go tsa di measurement tsa manete a ke tsore re gain a ka beke o ba re gain a ka 3 weeks go ba re lose ka di 3 weeks or bana ba safe le shilana empa ke nana re go bana ba ile re ba ka tsena ba ka re botsa mathata a bona ba ka gane re gain a ka beke zafle go di a mashane bene se ke tumisa
0: 086 000 2452 king so le se ding gore re palole go sepela ga botse o tsa tseng ho mane o re dutse ga botse okay wa e go re ya go lekana
1: okay
0: fela ga ba wa tse gore go gata o gata ma mafiti a makae ba re dilo ke mafiti gore go sepela o santse re fokotse ka bakala re wa ka gore ka mo fa borogojo bo tlemegile bo dumela gore o nga moge kudu go sepela o santse re no re ga nyane ka bakala re ga o ka nga moga kudu bo ile o pharoga ka mofatse ke ka mogoba go dirile ba go dire ya ba tsa ke re di bone a re bolele le wena ye ke ntshirogele ra go ngwela ka la bobedi dumela
1: tsobela
5: tsobela
1: a re le kae
5: alaka
1: tabashi
5: tsana
1: ene o kwa gala fa selo go a o kwa gala ga botse tlhabisha lentjwe
5: ke re ore ga re bona fetsa la tsa screen go fela gore re dumela se papa screen ka go gae
1: papa screen hello
5: eh ke nna e ke bona ya go sha dinyana ya sentsa ga botse ile o ne thailara tsokeng o ile ya nrokela borogo ke ra bolokane ke re ba ga botse kwa fase e ne ba skine ga botsana o mo tsaka botsana ball bottom
1: le le sa kwane ka ball bottom
5: a o ba re kone re bona ntse kana fela le na pele ke tshoma ke bila fase mo stilo bo go le tsaka go dire ba go di bule ka re ka re demo
1: yo we
5: ke go re tsa re ni
1: Oh, we did
0: that. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: When o ga ga go lfaseng la ga
1: straight
0: selo ga makofane
1: yeah
0: wa makofane ga makofane
6: o khoshi makofane
0: kwa na khoshi
6: tara ka khoshi makofane
0: ah khoshi makofane ho mana le khoshi wena ke ya go ke ya go sona
6: hey I tell her problem ke o ina botho ba rena ba rokelang ya par
0: yeah
6: Eh ya ga ke fitla kwa o nkemisha mahafa a re di kefa wa e bona mara ga ke tsonde go tshe a par select o se a par se a gana problem ya bona nna ke bana ganela gore ba khotsana ba re meta too much bona ba meta go ya ka rena ka ba meta go ya ka monagano wa bona gore motho keng ka meso ka meso so ente le ndi ge motho ga sentse a go meta ga sentse a she 1 inch
0: yeah
1: Yeah.
6: One thing is that I feel like I feel confident or if I feel confident ka gara ga yona.
1: Mhm.
6: Eh iklo mpostanyana gore ke gone go feel confident.
0: Yeah. What on take le mogile go keng wena sellone?
6: Eh.
0: Na go ngo ba meta ke nnete. Ya watswa lena una di care wena.
6: Eh.
0: Okay bana ba na le go di kef ke na le go bona ba ba metile e ba tswara ga botse di kef ja ke re fela ge ya kwa godimo e tlogele kef e la yona e ye godimo nnoshi o tla le di bona ka mogo ba no sonzo re e
6: sometimes ntse e bula lang ya tla ka bana go tsena ke ya terene
0: yeah
6: a ke na mkhaba
0: yeah
6: so o go tsena ke mo ka re ke nna o hupunya ne nngwe le o
0: tsena ke tsene ke ona e tlela go ka yona go duka mo morago ka mo eh gona le re sepela ga botse le mmelo ba nong e tlogetse mmelo mo e swere o nngwe fela ga e ya go di mo santse re tle swa re le theka ga e sa ya le thekeng yona e fo go e fo rotoga ya kwa go di mmelo
6: ya ke problem
0: go dula fast ya
1: yeah
0: ya no re le go ga sello okay
6: danko
0: ya Thank you.
1: Yes,
0: yeah.
1: No man.
0: Even lor ha o khone gore dilo di sware batho go swana le tsa le tsa kwa.
1: O ka botsa gape.
0: Re sa emetse

0: kapa kamuka century le ke le dumedisa mam council le skuta bele apa kwa ona yona ya phela ke ile ka bona motholo ke se ja monne mongwe ka mbopra teacher mo Facebook re an rokele mpe an ja measurement ke no twa o rai ba ro wa roka ke ile ke ona ta empela ka grelo ro ro ko mathateki ya para ka hore letsola ka mo right jebele tsena botse mara laila ka mo left hey u bulu go go apeletsa a le le ka le la ka mo right ka grelo ro ko mathata ene gre ke le benela le di pocket jebe ke ile ka re a di die jona le pota tsetsa ka mo mathoko mo left le right ke fatsamelane mo elono re e be di tautsisi sa ga batho a si e go to ya para we ya batho ni ka felletsa ke u message mo rao mara we la ilutisa albert macheta no uses protect against processor
1: ke nano dipotla ke botlhata ne
2: kudu
1: ka bolela ro ka snokele le wallet di lowa dipotla tsa bona diketse tsa di gopana go tsentsha menwa go tsentsha letsogo ka potleng o ka no tsentsha menwa na fela a tsire go reng ba bangamela ka leshela la potla
2: o ka re bakatsena ba rebotsa a e ruri bana
3: thobela ka ntshuro ke le sekombozo mba tell sisters ka moe ga mmogo le motsweletse bothata jwa botho ba rena ba ba rokang bo kore ge o fitlha o yamola ba go meta ka thepe la bona nna ke ka phosola o mongwe o jea thepe o e beya mo dimpeng ane ka montsheka re na bore go jwa ka bodula mo akre a re a bopea ga go tshwana re le batho santse gore a lebelele ene a go botse rena e ka ba e le gore go jwa ga o beya kae o beya mo dimpeng or beya mo thekeng so that a tlo kgona go reala size le gore wa eapara so ene o no je thepe a e beya mo dimpeng or a e beya mo nyakang ena a sa botse rena a botse wena sepre sao o se beya kae akre ba bamborogo ba boya mo fasa jula ba bangwe ka mo godimo ba ba mo dimpeng so ba santse o ithuta go bochapta go tshwana le e
1: re saemetse kgatiso ya lentse go tswa go wena yo beno re wa roka re ka no ba re bolela ya rena o humana re no bolela re bolela dilo tse re sa di kwešeng motlhomong le le ka bolela re aowa diaparo tse re di rokang a di tshwane le tsa lebenkeleng ba dira ntho e re re go ke
2: engke
1: mo ka ratla ra re o stemiso maebelo o re tshwaretse tsa ire ya bone a re korona e ka ba di fetogile ge di tla kae mo aorengeng.

Apo, ubo unne, bichko wa taruchi.

0: re tsa go tsha mmino o tsha go go shelf ya go dimo ra go nieletsa wona re go fegoletse wona kwa go dimo kwa ye go sha Uncle Waffles and Royal Music but too cool pele go fa re re feel se tlabolane sa lection I was sorry. Lo tlo go begile nyana ga nyana lo tlo lengwe le ba o ka re le sekamela ka ka gare okay le to ga le thui le sekamela ka bana ba dira dieta tshele ba dira le thui ga ke di aparo ka re ke dilo tsa go kobolla maoto
1: oh no
0: go kana sentse ma wa kwa hore o ka di apara le tshele nna go telelo go ntsha lotola ga lo ntola ho le straight o ka re ke stain le tswa le thui a gore tsa lotlo sentse le go begenya o ka re bao
1: Yeah.
0: O ka re selo sela sa mosena. Yeah. Fela ho se apola. O ile tsentsha ka ra seta sebeno re setswa lebenkeleng. O ka o ka re seta sele sontso re sebe thwile sona tsana le tsele tsa gare. Oh yeah. Bona re ka gara ga kgwedi ya bogwa.
1: Kgwedi
0: ya September. Yeah. Ye mo ya dipoledishano tse di ba go bona poelano gore jwalo ka ma Africa.
1: Yes.
0: Jwalo ka ma Africa.
1: I am an African.
0: Re phela re bolela gore re gantse ka go ba ma Africa. Selo se se bontsha gore re gantse ka go ba mo Africa keng.
1: Polelo.
0: Ya, ka bakala re bolela kudu ka yona re gantse ka go ba ma Africa re gantse. Ya. Keng ke polelo?
1: Polelo go nna. Diaparo tsa rona tsa setso
0: polela gona e ba sky
1: nna ke tla re a kere ke mopedi nna go nna ke tla re polelo ya ka be le ka mopedi
0: okay
1: ene ka gore a ne se ba tekini ntaku na Setsonga
0: okay
1: yeah le meaparo ya rena dijo tsa ga bo rena yeah
0: okay ar tome ka ya polelo
1: okay
0: ya polelo arre ke dumelana le wena fela arre motho shu
1: okay
0: o tlogile e sale yo monanana
1: le pimpa
0: yeah
1: okay
0: go ba tlogile khale ba gabo ba ka Europa go ba ka America
1: yeah
0: fela a gatse go bolela speedy Na se o se ka mo dira gore e be se tshe ya bo Afrika ba gagwe.
1: No, a ke na ga ne bia.
0: Okay. Ke mo ka engwe ga patswa ke feng? Ke a hore motho shu.
1: Okay.
0: Re bolela ka mo aparo.
1: Mhm.
0: Ke mo aparo mo tama hore tara. Ah. Mo ke mo Afrika.
1: Wata ke sa ganga sa ga gore ri le ra bolela ka yona taba ye ga leng yana bile re se moyeng o bolela gore na o ra o re biele re tlo sona go apara banna ba tla sona go apara dikiba tsa bona ba sadi ba tla apara diaparo tsa bona tsa setso tsa tsika tsa tsi go laetsa gore ka nnete mohlomongwe ke ma Afrika na
0: yeah
1: re tlo mo di tabenga diaparo
0: yeah bona Wana ba no motho ga butsa hore ke a kwa batho ba fela butsa hore ke eng seo se ka re bontshang gore motho ke mo Africa go ba mo Africa go bolela eng ka 2026 mohlala
1: yeah
0: fela pele re re go ba mo Africa go bolela eng ka 2026 are kusheng gore go ba mo Africa go bolela eng ka bokala re ka re 2026 re tshetse dilo tse ding tshebe no re lokela go re di kushishe pele re 2026 fela gona le mkhala jo mo re tsho kopana le yena re mo lahletse ka ye ya gore go ba mo Africa go bolela eng ka 2026
1: ke na mo president wa Contralesa Khoshi Mathupa Mokwena arekwe
2: ke Khoshi Mathupa Mathibela Mokwena mo president wa Contralesa re tsoma kgwedi ya rena kgwedi September kgwedi ya re keteka go bofa le setso sa rena le gore ke rena bomang ke khoeli re tsantsang ka yona mo le gore mo Africa kunyaka a bontshe bo Afrika bya gagwe ka mogo o di tshwereng ka gona mesepelo meaparo le ka polelo se re kwiša go botlhoko le gore nyamiša ke gore ba gona ba bangwe ba e le gore ga gone molato go tšea bana ra ba iša dikolong tseo tša maemo e fela ba bangwe ba rena o kraya gore dikolo tseuwe di fetola bana ba rena o kare a esala bona maAforika ba bangwe ba bona bana ga ba kgone le go bolela e ka ba ke mothaladi o motee fela wa segaga bo bona seo ka moka se bontšha gona gore o kare re tloga re e latlha re e tswa tseleng go batswadi le rena ka moka be kere a re išeng bana dikolong tseo tša mabono a gone taba e fela re se ka ra lebala gore bana ba tsebe polelo ya go bo bona gore le ka moswana ba seke ba gakanega ka gore polelo ya senyesemane e lokile ke ya go go thuša gore o kgone gore o be o kry-e mošomo gobe kgone gore o kgone go bole dipoledišano le bao mtlho mongwe o nyaka gore le kwane ka polelo le bona e fela a e le gore o nyaka o latlhese ga geno ka ge e le gore setse o tseba sekgowa ka gona re nyaka gore re te kganše re be proud ka gore ke rena bomang gore le ge o sepela o le mo Aforika o tloga o bontšha gore wena o a te kwešiša gore ke wena mang go na le batswadi ba e le gore o kry-a ka gae bana ga ba sa kgona go bolela sega bo bona o bolela le bana ba gago ka sekgowa se se re tshwenyago ka taba eo ke gore o tla kry-a gore dibuka tša segagešo tše e le go nyaka di balwe ke bana ba rena kua dikolong di setse di ngwala ke makgowa kgeko ya diyunibesiting o kry-a gore di-lectura tše di lectura-go ka segaga bo rena e tloga e le ba bašweo ba e le gore ga se ba e le gore ba tloga ba ne maitemogelo a tebileng ka taba ya polelo ya gešo ka gona ke le kgoši Mokwena legatong la Contralesa ke rata go dia boipiletso go maAforika ka moka ga bona gore tlhe a gore gore o botlhale ge o bolela sekgowa taba ke gore te gantšhe ka segageno ka mokgwa o leng ka gona ka gona e ke kgopela gore le bao e le gore ba šetse ba tsere bana ba bona babaša dikolong tšeo tša mabona a go lata gore o ka re go ngwana ore go lokile ge o le kwa sekolong o tla bola sekgowa seuwe fela ge re le mo gae a re bolele segagešo ke re le dipolelo tša borena di a felelela di a nwelela ba bangwe ga ba sa kgona go bolela polelo ya segagešo wa e fetša sentence o se wa kenya lentšo la sekgowa ke seo le gore sa re gobatša bagešo nna ke rata gore a re beng proud ka sega borena a re dikgantšheng ka polelo ya rena ya segagešo nna ke re batswadi baka se ka moka ga gone motho o mongwe a ka re thušago gore polelo ya rena le sega borena e tloga e ka lemo la go adingwa e promotiwa gore e tsebege e be godimo ka ntle fela ga ge e rena beng re ka dira gore batho ba e tsebe ba e rate ga gone go poulega ga gone gore a o a tlhalefa ge bola segageno kgwedi e a e be kgwedi ya gore o mongwe le o mongwe a apare segaga bo bona tšatši ka leteejana fela o bolele segageno le mebino e o bine segageno ka gona ge o le mo Aforika o tloga go nyaka o iphine le ka dijo tša seAforika dijo tše di bontšhang gore o ka se lebale mo tswang gona batho ba ba retelago mo Aforika bore ge ba retetše ba tswa dinageng tša ka ntle tša mošwa mawatle ga ba fitlhile ba retetše a re ba feng dijo tša setho gore ba tla ba tseba gore maAforika tloga re e kgantšha ka eng ka re tšatše dintši ba le tseba ba tswa go tšona tša manobonobo e fela dijo tša seAforika ke tša ba di tlhokago ke molaetša o tswa go kgoši Mokwena e le go mopresidente wa Contralesa ke re o seba ka moka ga sona a re be le dikgantšhe ka borena re le maAforika re re maAforika ke bona boe bo ka re thutšago pele go bontšha batho gore ga re dikgalale ge re le maAforika mošato o mogolo Thobela
0: ya o kwele boAforika bo ka re tšwetša pele ge re ka bontšha batho gore ga re ikgalale e gore ga re direng ga re ikgalale ya sekgowa se se tla re thuša ka go humana mešomo ba rialo a re bineng setso re boleleng dipolelo tša rena re tla tswela pele go tswela pele ge ba re nyaka mašeleng gona le ka no bolela dikgowa le tše dingwe di tla le thuša fela sega bo rena se tla re tswetša pele ya re thome go ngwala dibuka tša mahlale ka sega bo rena ka ne tswele pele e nyaka gore re thome go se dira gore e be leleme la go dira tšhelete e seng leleme la go bina fela Lemela o dira chalete, dibuka tse di computer tse di decode are are thomeng go di program ka ka malema a
1: gaborena.
0: A batho ba baso. Yeah. Philosophy a engwa di work ka malema a gaborena, a batho ba baso. Tsa tikologo, geography a engwa le ka
1: kamoka.
0: Tsa mahlale, dipalo. Technology. Kantle le fa o gona, re sa ile o bolela go tlhela re ba ba pududu mo fatlhong tsa rena. Go sena tswelo pele. Stanford puti mahlo re tswaretse tsona a re korona e ka ba tsa diri tsa iri ja botlhano di tabedi e meka sports thing.
3: Tšhelete mananeo a rena a o fiša mo

0: Oya, ko sha ke mangesena le rato ganyao are thando yini ke re tsumishupa go tswa iri ya boraro go lana o la ntshirogela re tsena hore nya mafelelo ya lana no la ga go la mamoratwa expensive radio ya direga re go fagolle tshe tsona go tswa go shelf ya ka
1: tsayela man
0: Ya go di mo. Ya go di mo. Yo, le ba go sala ba tse. Bona, ke na go ka pishanya na re ka re lebelle gore na e ka ba go sasa, go tlabe go e sa jwang. Ke a tsore batho ba bang tshe ba tlaba ya mafelo a go fapana fapana ke muta ofe wa boema jwa bo so bo tla lokelang go bo rwala magetleng. Gona motlabo ya gona. Le hono se re tsiba go re go rutetse go phala matshe a mabedi a mararo a go feta. Go tla pipa pipa maru me ra lebella ka Johannesburg le somete le masumpedi taro le ona go tla pipa pipa maru go tsana le ka Pretoria Vereeniging le somele masumpedi taro ka Mbombela e tla ba le somele masumpedi tee go tla ba le godi fale le fale go na le kgonagalo ya gore go kano ba le mesara sarane ra lebella ka tropo golo ya Polokwane go tla ba senyane le masumpedi taro le ona go tla pipa pipa maru fale le fale ra lebella ka Mahikeng le somete le masumpedi taro Freiburg masumpedi le somele masumpedi ne Bloemfontein le somele masumpedi taro Kimberley na le senyane le masumpedi tlhano le gona go tla pipa pipa mare Uppington le sometlhano le masumpedi senyane Cape Town le somenne le masumpedi taro ra lebella ka George ke le sometshela le masumpedi seswae ra feletsa ka go lebella ka Ugu Kombo le sometshela le masumpedi senyane go tla sa ga botse fela mosegare re tlatle re bona go e ba le moya ye maatla ka ntle le fao a re lebelle gore na e ka ba matshwtshe tla ba ama jwang go le le latela go le jaji poelano
1: Go tla saga botse skombozo ka ntle le ka Lynnsburg local municipality ka province ya Western Cape gona le kgonagalo ya mello ya go dimo ya hlaga gona ka fao batho a ba tlokomele kudu ka kwa Lynnsburg local municipality ka ntle le fao lipsine
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Tšheletšo mananeo a rena a o fiša mo setlheng sena.

0: metsotso ke sae fela re tswela e renyela ya bosepego mašhata kwa tsebo le boithabiso thobela FM ke le kgotlagaso la Aforika Borwa gore jele magagaeshe re namaile re fitlhile go lenano la mabaleng a dipapadi gone mo go thobela FM nna ke tlefatlefsetwa ga megala ke bokone gomme ka metlhala mabaka ka sepela fa le motsweletsi wa lenano le 99 se nnathiko ya go kubiana ke ene le goreng o le tlhokometse mosupile go fitlha la botlhano le legone le o le apetse pitša mabaleng a dipapadi magagaeso se ka lebala fa gore Isaac Silo ga mašhila ke motsweletse mogolo yo e le goreng o lebeletse fa mananeo ka moka a thobela FM go akaretsa fa lenano la mabaleng a dipapadi gomme re name re leboge fa Stanford Phutiwa ga matlho ka ditaba tša iri ya bosupa re ga go kopana le gape e rinyela ya seswaye ke lebela bjang setlhopha sa tlhokola tsela le bona re ba leboga mothetso wa thobela FM re tlobiša re kopana le bona gape go sasa ka metlhaneng fela metse re tswela e rinyela ya botshelela le ke lenano la mabaleng a dipapadi a re bema go fitlhela go le re kgaogana ka kwatara fela re lebile e rinyela ya seswaye a re ka khwetšagala go mafaratlhatlhale ya go mthetso wa thobela FM o se ka lebola gore re gona go Facebook ka thobela FM ya ka molaka go le lengwe go X re gona ka at thobela FM ya ka audio bouquet channel 815 ke mole re khwetšagala gona gona mola go DSTV re gona gape go www.thobelafm.co.za molage le o re nyaka e kgokaganya le rena gona mo go moshato o se ka lebola nomora rena mogala ke 086 000 2452 086 000 2452 le sobe ke la metso tsorna medire tshola bona mala irinyela ya bo shopa go mo shota kwa tsebo le boithabe sho tla go pala fa gore re bone gore monosha dine go tlhopa sa amazulu thando lenko singwenya e go ile gore nge ena mile e bile se ba palisa betwe premiership sa kgwedi ye mola ka go le lengwe o lebeletse fa metlatlo tsa pasa Orlando Pirates ile go Abdulsalam wa du le ena komongwe le gore o kgethile bela ka motlatlo wa kgwedi gona mo go betwe premiership mola ka go le lengwe Brian Leon Brian Leon mndosha di nosta pasa yona Mamelodi Sundowns ba re le nno ya gago e bile nno ya kgwedi ye le gore go ineetse kgatlhana nosta pasa usuthu amazulu gomme ke ba ile gore nge ba gonne go ba gona re lebeletse ba kgwedi ye fitile go ya Augustus ka gore yalo ena mile re tshola pele gona fa go mashato ska lebala fa gore mo rena ra mo rebole e tla nama e ba mothusa motlatlhe o moswa ka fatshe ga setlhopha sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana morago a ramile ashipe fa ke ena pitso wa ga mosimane Dr Pitso Mosimane ke ka mokgwa e le goreng dilo di sepetse ka gona mothetso wa thobela FM re ya mo lebogoiša morena ra mo rebole ka mokgwa o namile bo itokolotse gona mola setlhopheng sa naga sa Botswana yo morena ra mo rebole gore jalo magagaso namile ke nnete ka gore a bona re buile go dipapadi tsela tša motsepe championship re buile gape ka gore le khono ke le tšatšhile la bobedi le a tsa rogae dore la bobedi re namile re lebela kutso yana ka molotlhakore la dipapadi tša motsepe foundation championship gomme bekeng ya go feta re paletse ke go ba le tsona ka lebaka la ditabatabana tše e le gore be di tloga di namile di le gona gomme gabjalo ke dipapadi tše ka bago tša boraro go tšete masometharo tše di tshwanetseng go ralokwa gomme re name re ketimere re go boletšana fa le mosekaseke wa dipapadi gona mo go lekgotlagaso la Aforika Borwa mo go thobela FM e le go wena Dr Maphalle o gona mo mogaleng Dr Arlochen Tlhobela
1: dumela vito dumedise le batheletše
0: a re name re lebelele fa kudi re lebeletse papadi tše di relokilego mo mosegareng wa lekgono ke lebeletše ka kua Olympia Park Orbit College le Lerumo Lions mo e le goreng Lerumo Lions ba kgonne go thopa ka nnete go lefela ba reloka golele gae a ke tsebe rena o ka reng ka setlhopha sa Orbit College a segala ba jere maitemogelo re epotsa gore ba jere maitemogelo dipapading tša bona tša petwe premiership ge ba namihile ba rerama ka selepe sa magare ba buile ba tlile ka mo go motsepe foundation championship ba sa goga ka gara doctor
1: ke bile Orbit College se tsapa se le gore go le khone clip zito be re lebeletse gore papading ya bona kgatlhano le setlhopha sa Lerumo Lions ba ka latlhegelwa ba raloka ka gae o lebeletse motlhatlhi Pogiso Makhoye o ile gore go nnete gona o bana le setlhopha se sa Orbit College tlentsa go feta ka moliki ya ka godimo ya Betway maitemogelo a gagwe a go kae clip zito ra iputisha e fela ka nako nngwe clip zito motlhatlhi ga ka ba lebaka le letele le kudukudu mo setlhopheng go a tlhokagala gore a fela a isiwa ka thoko gore go tlisiwa batlhatlhi ba ile gore go ba katsa ka dikakanyo tse diswa Lerumo Lions a go makatsela ga tete clip zito ga ba kgonne go fenya papadi e ka nnotse pedi go ye tee setlhopha sela ke tlhopha se le gore gore ba lebelela sense ba ngwadise baraloko ba mmalwa go bakere ba bantšhi ba go tswa ka dinageng tsa ka ntle le modula setulo wa bona tšheledi wa bona sebonkile Marokwane ke modula setulo o mongwe e le gore o dira mošomo o le gore kwa godimo clip zito o kgona go ya ge ba itšhidolola o aya a leka gore a ba motivate a ba tlhotlhoetse ka mešogo fela
0: le mele ke tshopa sa magezi FC le bona ke ba ile gore ba thomile ka nnoto ya go di mo re bona mafelong a be ke ba thopa ka nnoto ke tharo go ethe ba thulela fa le tshopa sa go tsho gona ka mo province ya rena ya Limpopo Leicester Fort City e bile e ra gore ka mogo magezi FC ba go nne go thopa ba re jamana ke tharo ka tatelano doctor o ka renga se ke gona maitemogela ba jerego ka kwa go betwe Premier League
1: bona zitho dikwana tsa metsi ba tloga ba shuma ga botse ka ba ka swara ka mogolo ba swere ka gona ke bona ile gore go nnete gona polelo le gore ba ibuletse pele ga setla gore ba nyako ikhumana ile gore ba setla se se ka mafelelong ba boela morago ka likinya ka godimo technical director bona Morgan Manmila ko mongwe ile gore le yena o tlisitse maitemogelo mo stopense ko mongwe ile gore le yena re a tseba rona le maitemogelo a likinya mo Foundation Championship o la tsitse go se ile gore wa se dira ke zitho Morgan Manmila kwa stopense la o le ka tibita di bara lukuba o le ka go batlhutlhuetsa ke bona sore malekere mo maitshudulong a beke ya go feta a ba fa ona bara luke are wena o nyushitse mo papading ye wena o bile le tshabe sa nno ya le selo le sona se a tlokagala se sengwe se le gore se tsa karolo e botlhoka mo stopense sa dikona tsa metsi
0: hi berry le bona re bona ba shumile ga botse ba thoma ba thumile ka nnoto ya go dimo ba re bona ba fenya tlhapa sa Appington City ka nnoete go le fela go mmele bona ba khonne go netefatsa gore ba thopa ba di ke tharo ka tatelana bona di ba di ke thoma go o ka renka phenya bona mafelo ba ke tlhapa sa hi berry
1: a ka makala ga tlo itse se lo re se dira ke tlhapa sa hi berry ka lebaka la gore ba re le go tsweletsa go kwatsa gore ba tsiya motlhahli botse motse bile ka se motlhahli kanu motlhahli we ile gore go o tlogana le maitemogelo ke motlhahli o mongwe wa ka mona Afrika Borwa o ile gore go bo ka mosoba ga ba botlhahli bo tloga ile gore ba khatlisha botse motse bile ka se ke motlhahli o ile gore go le sentse sa go feta re mo le se a se dibile go stopetsa la sa Kruger United e ga dira le baka le letelele go stopetsa Kruger United e tsela o rile go fitla go bonagala gore o gona le mo stopetsa hi berry o tloga shuma ga botse bo re ba go tsoma maema a bo a liki ya mutsa foundation championship e fela a re le balele moralo ka garo ele re go bona go tsebetsa sa hi berry ke bona la ka sia bonga dubula moralo ka garo ele re go ralo ke le stopeng sa tsara kelise ke moralo ka garo ele re lena o tsogana le maitemogela ka le gona mola ba ba ba pa tsere o tsoga shuma ga botsa mo stopetsa sa hi berry
0: doctor ba me mong a bora re tlhapa sa go mara United ba ra ga phenya bona kgatla re tlhapa sa the beast ye le go reng motho ga lebeletse the beast ye a bana le ka ntla lete go fitleng ga enako o ka reng ka bona go dika gore re be potsa gore le bona bana le maitemogelo tlhapa sa the beast ka gore ba ba sore mathlatlhe ba tle ba ile ba ba le ba tlhatlhe ba ile go reng ba na le maitemelo a go tswa go betwe Premiership
1: ha zito a re lebelele boswa bo ile gore bo gona mo stopeng se sa go mara United re lebelela motlhatlhi Patrick Phungwana o ile gore go e sale moralo ke sale mo motlhatlhi o ile gore mongwa ga e sale ka tlase mongwa e masome tharo seswai o gona go kwešiša gore o tlisa boswa o tlisa mafolofolo mo stopense motlhatlhi wa basaradina goalkeeper coach Tim Ndlovu o ile gore o ralokile ka stopeng sa Marumo Gallants le ene sale motlhatlhi wa basaradina o ile gore go komoswa ke mmone mo gareng ga beke ya go feta ke a tswa ge ba itshulula ka mmona le ka mokgwa e le gore go o leka gore a ke a be le seabe ka ba itshulula se e le gore wa se dira mo go basara dilo o tloga ile go shuma ga botse ba tlhatlhe ba ka boile ba bona ke bona bo sobo bona bo ka mo sobo bona ba botlhatlhe mo sebetsa ba bomara o ka tla ba fast top se se sengwe ge se fika mo mafelelong bona ka mogolo ba go tsama maemo a bararo ka gona tlhapa sa bomara ke tsito mo di papadi tsa bona ke tharo ba tloga ile go ba shumile ga botse ba se ri di ntsha ke shupa ba tloga ba shuma ga botse sense bomara United
0: Cape Town City le bona ba ikhonela ke phenyo ka go fenya tlhapa sa Hungry Lions ka no che pedi go ete mo la setla boswana tlhapa sa Hope FC le bona ba thupile ka nnete go fela ba fenya tlhapa se le bona ke tlhapa se sa Northwest University gore gore mo ena mile be di wata ba ya go no ba bontsha gore ha le rena ha re gona ga mo khausi le nna
1: le tsona Cape Town City le bona wa bona ditshito gore ganyane ba batamela maemo a bo shupa mo go dimo ga loko ke maemo a ile gore go le motlhatlho ka sna mo thoma go fela pele ka lebaka la go shito ra lubile dipapadi tse tharo fela bjalo o tla ba go kushisha gore ne stopa se sa gause se a tswelela ganyane Hope FC o bolela ka yona ditshito ke stopa se le gore ke se seswa ba promote le sense o tla ka mo league ya Mthatha Foundation Championship motlhatlho wa bona Clayton Daniels moraluko wa malo wa stopa sa Mamelodi Sundowns o tlo ga shuma ga botsefale mo bangwa di shikele mo roga ro tsho tsho tsa ke tsa chief samgelo zwane o ile ri ile ka loni ka fale kike ndoli o hona mola Miguel team le yena o hona fale ke kgona go bona experience ye he tsakana le Clinton Daniels e tsoga ndo shuma la stopa sa go ha o pe si ha botse
0: hey motho le ke tsapa sa University of Pretoria ama tax le bana ma khone o college apenyo ka ga ba fenya tsapa sa Venda Football Club ye le gore di papadi nke tharo ka moka ga bona sanga ba thopa papadi motho le gore nga bela ke tsapa gore wa memela ke motlhatlhe a Michael Loftman go le bela fa Clinton la sena ke tsepe gore lena a ka ba memela go ela ka ditaba ka mogodi emeng ka gona e fela ye ke phenyo e botsire le bela ke mo stopeng sa ama tax
1: Glebzito, stopa se fa amatax go de bolela nete ke stopa se ile gore go gere bolela ka bomatswa di bona ka mo league ya Mthatha Foundation Championship ke ba bangwe ba ile gore go ra ba akaretsa maemo a bo lesometse a se maemo a go kgatlhisa motlhatlhi o ke motlhatlhi o moswa motlhatlhi Michael Loveman o tshwanetse gore a šome gabotse o tshwanetse go tsweletsa bokgware ba gage ka lebaka la gore stopa se sa amatax ba tloga ile gore go e setile lebaka le letelele ba le ka mo leaguing ya ka tlase ba nyaka go ikhumana ile gore go ba boela ka league ya ka godimo Venda FC o bolela ka motlhatlhi wa bona Clinton Nassen Glebzito kgopela go botsa taba ye lefono ge fa go na le batlhatlhi ba e le gore go ba tlogatiswa kosene ka mo league ya Mthatha Foundation Championship o tla tswa kwa go Venda FC ga mmogo le setlhopha sa The Bees ke bolela ka Clinton Lassen le motlatsa motlhatlhi wa gage Soli Lebenko ke bona ba e le gore go na le kgonaga le ntšhwa gore majaki a tla gore ka ba bolela gore ba gatiswa league The Bees motlhatlhi Duncan Lechisa le ena kgonagalo ke ntšhintšhi kudu-kudu ya gore a ka gatiswa kosene o kotame maemo a bo lesome tshela league ye o irwe le magetleng a gage Duncan Lechisa Glebzito ke a ipotsisa gore na ka maitemogelo a le gore o nayo o tlhatlhile setlhopha sa Polokwane City se le ka mo leaguing ya ka tlase goreng a sa tsweletse goreng a sa bagana mo gongwe leoto la gage le dule ka setlhopheng sa sewelele FC ga re tsese
0: relative Castrix sa Siamaloba le yona shiwe na bile ba kgonne go ikhweletsa phenyo mo mafelong a beke ka go fenya ka nnete go lefela kgatelo setlhopha sa Midlands Wanderers o reng gore setlhopha sa relative tla taba bothata na
1: Real Natives ke setlha sa go feta le setleng sen wa kgona go bona gore ba nyaka go dira selo se le gore ba se dirile setleng sa go feta bedelo se se napele se laetsa taba ye tee ka bona Glebzito se se laetsa gore ke setlhopha se e le gore ge ba ka kgona go dio tsea shedi ga botsebotse ba ekea ba itlisa mo dipapading tsa bona tsa leagueum ba ka ikhumana e le gore ba khumana automatic promotion ka lebaka la gore a ke tshepe gore setlhopha se sa Real Natives ba sa nyaka go ikhumana e le gore ba tsea karolo mo dipapading tsa di-promotional playoff ka lebaka la gore ba ebile gona ga ba kgona go dira selo jalo se go motlhatlhi Barton Tombeni ga ke tshepe gore yo nyaka go se bona maikemisetso a gage ke go nyaka go humana automatic promotion ga ba ka tswela pele go soma ka mokgolo gore ba soma ka gona ba ka e humana
0: Doctor Eric ke tsena ke go leboga monna gešo re leboga tshedimoso abelane fa le batheletse ba thobela fema re bele ke dipapadi tsa Motsepe Foundation Championship
1: go leboga nna Zito
0: re mo leboga bjala batheletse ba thobela FM re ya ka mo
2: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Padišano ye kgolo ya rugby e nyaka tatso ya brand ye bose ya Club Drift go sa shetswe gore o bogetse papadi ka sebele goba o bogetse o iketlile ka gae netefatsa gore o swere tlepis ka seatleng Club Drift legendary taste legendary times ga e rekisitse batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswae

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše dipoke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipela.
2: Gaulori ibile gaufui. Atmana leo a thobele fela. O shata o tsebole bo ithabisho.
3: Mzanzi le tla Powerball jackpot draws. Labo be dilem. O ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a Powerball jackpot ao a ka nyoritse go go dimilione tse ba smetharo te tsa di ranta. Ao ke masheleng ao a ka re go wena we. Go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw 3 la bobedile ka iri ya senyane mantsheboa go SABC o ka bara dimilione-milione yo mosa wa Afrika Borwa. Ee, wena, the National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraloki, ba tshwanetse go ba le mengwaga e le semetse sa go ba go feta. Raloka ka maikarabelo, the National Lottery e sepetswa ke Sizekhaya.
2: Re sitiše sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa diyalemoya. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Masume pedi taro ke ametso tsore na medire tshona gona mala irinyela ya bo shepa go thobela FM ya lekgotla gasho la Afrika Borwa go meka gore ya le baga ga shele ya tswara ke la bobedi ke le tjatla la go lebela dipapadi tsa ka kua dikolong go dika gore di botlhoka go di go lebeletse mo tlhabollong ya dipapadi ka mono Afrika Borwa mo ile gore ke talent e ntshi tshwelela gona ke ka fa o bona motlhatlhi wa setlhopha sa Afrika Borwa sa bafana bafana Dr. Pitso Mosimane a tlhogana mila tlhabile le shata go dika yona temana ya dipapadi tsa kua dikolong ka gore ko mongwe o ba roloke ba ile gore ba khweditswe ba roloka dipapadi tsa kwa dikolong gommele ba bangwe bantšinyana ba e le gore ba itokolotse mo papading ya professional e le ba roloke ba kgwele ya maoto ba bantši ba bona ba tswa gona mo dikolo papading tsa dikolong gomme ka e nako ke nako ya gore re ketimere ka kua ka kua leboa la United States of America ka kua toropongkgolo ya Texas mo e le gore ya kopana fa le Mfundo Sketana ke o mongwe wa wa we le gore go ba le gona ka monopolo kwane ka Peps go mmerekole fa gore ngwa go feta o ile nama a sepela ga botse mo ile gore nge o ile a fetsa ile gore nge o ya go tsena sekolo ka kua go Paris Junior College gona ka kwa Texas go mme o gona mo mogale mo re na mereke tumela gona Mfundo Arlo Chen Thobela
4: Thobela le ka
3: re gona re gara le na Mfundo wa ka ro sa robetse na
4: awa
3: Ke nako manga mo Texas?
4: Ke 25 past 12.
3: Eh, ya mosegare gore ya bosheo?
4: Eh, ya motsegare, motsegare. Ke tsa class eng ane biatse.
3: O go bona betsa class eng. A mpoje Mfundo. Ona le matjatji a maka go ba di kgoditse kae o le ka mo go Texas le gona boemo ba bo soka mo botswe re biang.
4: Ke na le just about 1 month kilomo Texas if itilomo ka di 31 ja July so almost 1 month kilomo and ya gona o sharp batho ba mo abatshenye di coach cha ka di sharp le di teammates cha ka bantsha ra sharp and yeah I haven't experienced anything using sharp on mo Texas
3: Mushimana go tswa ka lenyenye bana ka tropong kgolo ya Dzaneni. A go pula ga emo, na go pula ga ya peka mo. Bogoba bo ka mo a ke tsepuru bona. For sure o na lo bo pula.
4: Awa re go go pula every day. Ible ke botsa mama ka re ke nya go buya ga ya. Ke go putse bo go be le menatana.
3: Putse bo sebaka se se se botse se tsa gore o ye bo ithute ka mo Texas e bile o raloka papadi ya kgwele ya maoto o tshukgweditse byang ba go bone kae ka lebaka la gore gantši tshedimoso wa mokhutu ga santšhe e bonagala kudu ka mone provinceng ya Limpopo mo gongwe wena o e kgweditse kae
4: so nna during matric ya yaka ne ke dala school football ona kwa Peps and e ke dlala di game so ne ke kry-a batho re ba ne record ke dlala ba tja di-video so nna ka kry-a di-video jela ka dia di-highlight and then ka di-uploada mo Instagram le mo TikTok so that e kgone go ba easy gore batho ba mpone ke dlala and then one day ke train-a gona kwa sekolong gona kwa Peps ka tlhakana le moshimane o mongwe ba dlala America le ena then ka mmotsiša gore yena o fitlhile jwang gona kwa America ampotsa rona o na le di-agent tse di išang gona kwa America e no ba re wena o santse o ba bontshe quality yao and then that very same week ka kry-a message from agent o bone dilo jaaka mo Instagram le mo TikTok ka kry-a message from yena and then an connect-a le di-coaches tja mo America then ra bolela ba mfa scholarship then nkatla
3: ka gore America se e le goreng e tlwaelile ka mo papading ya kgwele ya maoto e tseba kudu mo papading ya football di papadi tsa go tshwana le bo di-basketball bjalo bo di-baseball ke tse e le gore di tumile kudu ka moe America di tlhopha tse di leng gona ka moe ke setlhopha seven se e le gore wena kwa saralokela ka enako mfundo ba e rata papadi ya kgwele ya maoto ka moe go o lebeletse
4: e ke lebeletse America e na le dipoleke tsa yona mo ba ratang football so o tshwana le mo Texas mo kele ba rata football kudu tse dingwe ba rata di-basketball le di-American football mara mo Texas ona bolo ya ratiwa ke major sport
3: mona ke maemo a mafeng a wa reloka a bona o reloka morago mo wa rema lepatlelo motshwara dino goba reloka kwa pele
4: awa ke reloka mo sgubu mo midfield
3: o wena o disere ba bogare ba lepatlelo o general ke ya ko bile ba re ke ya ko gore ba re o le mokapteni ko Peps ko Polokwane ebile o thopile dikabonyana tse dintšhinyana la ngwagongwa go feta ke nnete
4: yeah, again it's like a grill play of the year last year.
3: Ke na le tshepo yo ya gore o kile wa re loka le tshe dingwe tsa ditlhopa tsa DSTV Disc Challenge. Ke ba fa mba ba re lokile le bona go ba ba ile gore nge o ile wa itshurula le bona na go nya go sala ka mo Polokwane.
4: Na go tshela ke grade ke dia grade 10 ne ke le pexi like an official player mara ne ke le kara system ya marumo galant ya disc challenge ke dia grade 10 ka 2023 and then throughout 2024 to 2025 ne ke train le Polokwane City every holiday
3: wa tswa ke nakare batho ba le gopole leina le la gago mfundo sketana ke nakare le ka mose ge batlo bona ba tsebe gore re bolela ka mang o na le bongwe ka mekae pele ke lebala
4: ke na le 18 years ke tshwara 19 ka di 19 ja December
3: ke tshepa gore batswadi ba go batloga ba le motlotlo ka wena ba thabile kudu ke na le tshepo letumela dilo ba o thegile kudu re lebeletse lerato la gago la papadi ya kgwele ya maoto eno ampotse o kgona bjang o ya sekolong ore le tswa sekolo ka nako mang a yone o tswile ka past 12 go etswa wa khutshanyana le tsana nako mang go ya o itshurula le ya o itshurula ko mo setlhopheng sa gago
4: a ya ka majaji ka gore ka di Monday re jima frogo from 6:30 AM to 8 and then ke tsena classing ka 1 ka ya lunch ka dia recovery ka ba la ka ya din then ka di Tuesday re tsena mtsarinyana ka ma 3 and then before training ke di class le breakfast and then re dlala ka di weekend le ka di Thursday sometimes mara re trainer every day Monday to Friday
3: wa tsaka ke nyaka umfe mola o no fa ba soka wena mola etsa we le gore nge ba a ke tlo ke mola tsho fong wena ka yo fa di thaka tsa gago ka mo Afrika borwa
4: Antoine Gavilela Ngure, never give up, cause out the world now, I will not change. Quit so many times. But finally, last year, I will lose a ball. This year, my tomo, I will lose a ball. Mara, mama, come and go pujor. Naga, I will ene itla so sanche ke be ready ka re modimo sa fetse ka nna na ka ke tlo tla so ndinga e bona lang gore keep going and o ska compare le batho ba bangwe ka re di jeni tsa rena di tsane o tla kira motho a kry le opportunity ka 15 and then ka 18 a sa di a selo wena na ke o itlo ta later cause modimo tse ba story sa rena rena re still so ska ke compare le batho ba bangwe and never give up and tsapa modimo at all times gore ke yena tore thusang throughout this whole journey. Yeah,
3: mfundo ono nyaka ba go benyana ka mogo mona ska ke o lebella lo juwe sa ono nyaka ba go benyana ma utuba re ke tsha ka mogo ya tse.
4: Yeah.
3: Yeah, uno zama ba go benyana ka mogwe. Yeah, no mfundo e re ke tsena go ke go leboge. Re go lakala tsa mahlatsa le mathlogonolo. A re support ja dilengwe re tla bona le ka kua campaign ya Stop South Africa bara sa bafana bafana.
4: A ke a leboga ke leboga na ke a lena.
3: Lebogile ke rena mfundo ke ena mfundo ke tsena ba tshele tswa thobela family mo kwela. Mo shibana go tsogona ka mono province ya Limpopo ka kua lenyenye. Toropong kgolo ya Tzaneng ke moe le gore o tswa gona le ka ba le dikwele gomme ka bjalo re molamehile re molebogiša ka sona sopego seo ka kwa Texas le mokwele o le fide molaetša lena bjalo ka baswa ba e le goreng le na le lerato la papa la dipapadi o le boditse gore le seke bebebebebebe se ka tsoga nokolo ke tshwantšha le motho o mongwe gona se tshwantse o tseba gore nako ya gago e tla ba re modimo ke ena a tsebago gore na ke eng se re se tlhokago gore jalo e re ntle le go senya nako re nyaka go ketima re ye go lebelela fa re nyaka go ketima ka kua ba reka kaena re nyaka go ketimela ka kua kgorong ya dipapadi bokgabo le setso mo porofenseng ya rena ya Limpopo re ye go boledišana fa le molegotla petiši o moswa ke mme Constance Kupa Mabuza o e le gore šitere ke taba tša gore awa o namile o tsene ka kwa dikantorong ebile šitša thomile ka mošomo wa gagwe ba le nyakang go mo tseba ba le sa mo tsebeng ke nako ya gore le yo tlhoa tsebe le kwa gorena re bolela ka mang re bolela ka Mme Constance Kupa Mabuza ke ba e le gore ba gona mo mogale mo Mme Mabuza a rolelo chain thobela
5: ka magosi
3: le tlhele ga botse
5: re tlhele a re molato
3: re a leboga e re nname re yo tsea nako e ka bora sanka ra boledišana le lena re le lebogiše ka mošomo wa lena o mosa o le o kgweditsego re a le lebogiša molegotla phetišitlhe re a leboga ka gore šimo o lebile lešetse le fitlhile lebile lešetse le ka kua dikantorong kgolo ka mono kgorong ya dipapadi bokgabo le setso mono porofenseng ya rena ya Limpopo le ke kwele bjang ge leina la lena lenamehile le bitswa gorawa e tlang le tlelename le tseneng ka kua dikantorong kgolo le tlaname letso tse mošomo mo botse pele
5: ke kwele ke le o mongwe botlhokwa kudu ge selo o boswa se gopola gore se ka tla mo go wena ba go botsa bane gore gomme gone ebale o rekwa re dilalo re tla kuano ge o fitlha premier rena re le gonno ka gore re a reshafola ka segoa mara re gopotse gore le wena bo mongwe wa ba one gore ba tlo o thusa office ya premier go ka bona gore di province ya rena e ba le baemedi gore batho ba kgone go thusa setšhaba ke ile ka gotsa ke le motlotlo kudu ebile ke thabile ebile sa mathomo ke nogre a ke leboge premier wa gešo Dr Popula Mathuba go bona leina la ka goba go bona ke le motho o mongwe a tshwanetseng gore ke be gona ka mokgorong ešo ya dipapadi
3: Mme Mabuza mo gongwe re e lebelele ka tsela ye batho ba bantšhi mo porofenseng ba botsiša gorena molegotla phetiši wa rona wa dipapadi bokgabo le setso ke mang o tswa kae o ba le kae pele ga ge a ka ba molegotla phetiši
5: nna ga botse leina le la Constance batho ba bantšhi le ba gakantšhite ke a dumela ke tumile kudu ka leina le la Bela batho ba mpitsa Bela and-e batho ka moka ba tlwaetse leina la Bela ke na bela wa kupa ke makoti a ka mabuza and ke khale ke lo gona a ke no re mo dipolitiking ke bile gona in the early age ke le o mongwa le lokola la youth league khale nyana mara go jana go khale ke be ke le o mongwa wa ANC youth league le re le go la sengere ba ba etapele ba ba mo di province mara re tile pele branch tsa ANC youth league kwa gae ke bile striker a ANC for two consecutive terms in Skukuna region ba bona gore in the last PEC members ba nkgetha kwa mo emedi wa Skukuna wa PEC member o ni yo ba tlo kgetha nyana maloba ke boeletse gape go ba PEC member of African National Congress ibile ka ba le masatsa gore go tlhophiwe ka gare ga setlhopha se ba reng ke PWC committee yona ya PEC and maloba mengwaga e mebedi e fetileng basadi ba molempopo ba ile ba bona go le botlhokwa le bona gore ba ka nkgetha ka bao mongwe ba ba moleloko wa bona wa province ya basadi ba mo ba molempopo ba ANC gomme ka ka mmereko mogashi ke bile what committee gale ke moragonyana mane ke bile what committee moragonyana ka nako di-what committee di sa gola 50 rand ba re fa ka letogo after meeting o ka e bona gore ke galenyana re sa gola 50 rand each and every city be re gola 50 rand mara go kile go tswa program e nngwe ya di-community development workers I was one of them ke bile community workers ka 1996 go fitlhelela ka 2013 ge ke ba the community leader ko Skukuna ke le MMC wa community services ka 2016 ke bile mayor wa Ephraim Mogale ka dikgetho tsa 2016 o fitlhelela ka 2020 malabanyana gaufi mo ke ba MMC wa infrastructure gape ka Skukuna different municipality ge re tlo ya dikgethong ka 2024 ke bile moleloko wa palamente gonne re ke fitlha ka kua ba bona go le bokaone gore ke chair portfolio ya agriculture gona ka mo palamenteng until maloba Dr. Popura Mathuba a rile tla o tlo nthuse ka mogorong ya
3: ke gopala le ntshwarelanganyane ke rekise ke tla boa go le
6: Trenton Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga di tsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatse Rase Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben boopela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetše dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
6: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga. Ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya lesuika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswa dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke Mohlatsi, Rasi Erasmus, o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia, Cheslin le Eben. O opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O fogetse dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke. Reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok. O scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipela
3: le ge e ba papadi ya rugby e fedile nako tša go tuma ga se tša tshwanela go fela tswetša dinako tše di botse pele ka club drift legendary test legendary times ga e rekišetšwe batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai tsho tlo fa mekolo tsena fa le mo le go tla petition me mabuza ke bana ba gore ya di papadi bogabo le setse mo province ya rena ya Limpopo le bakwela mo le go tla petition ke bona nako rena itlona ma ere chamela bela ke nagana gore ke tlo bole di tsena fa le mo tsweletse wa lenano la mabaleng a di papadi ke ya tla le bitse gape nke le tle le bolelele ba tshelege ba thobela FM re go rena le tshepisha eng ba di ba province ya Limpopo ka kwa di kantorong kgolo tsa Olympic Towers
5: di tshepiso ke tshepiso go re re tsanetse go nosona ba tshaba ke nna le go arena go re somela tshaba di tlhoba ke tshaba di ho tsa go re ntse di sepela mo tseleng ke rena re le ba mmutse sa ndo re tshisa le tshaba gore re gone go achieve di le tsene gore ba tshaba tsa di lavalave
3: a le go ke re tlhoka nang kwa gore tle re bo le channel le lena mo le go tla petition ke letlelele ya le re go rena ke di project di fentse le gore nge le di lebeletse bela nako e a sa re dumelela ke na le tshepoletse le re molaetsa o tla le fitlhela ka kua di kantorong kgolo ka kua Olympic Towers batla le romela molaetsa gore re ya le gopela tle
5: a go meta ba rena le komana madula ga pile mo ga shiri re tla le nena
3: me mabuza ringe tsena go ke le lebogeng ebile ke le ka letse matlhatsa le matlhogonolo ebile re le lebogisha gape go ra wa re ya leboga gore le gona ka kwa Olympic Towers a re sepeng gore tse di botsi ditlana madile di le shala morago me mabuza re lebogile tle
5: Mshato
3: mo gore batho tsa thobela FM ka lebaka la nako re tloga peletsa re tle re ba buse le tle le ke a tsa ba bantsi ba lana le di butse tsa le nya ka go di butsisha le gore na manana a bona ba biya ka ntse byang a go tshwenye mo jo le jutla tla bo le di tsana le bona ra bona gore na re ka tsiana ra be e re tsena gore le boga tshele tswa le re tlo buisa re kopana le nna ka pego sasa na le na tinais re na le nna ka pego sasa ye ke nako a go kitimela ka mo go ba matlhakung.

0: gona nna le bona ga re tsebe selo
1: a re tlogele taba je di so
0: nna ena gore a re tlile nalo
2: ka thabile ngwanaka
3: ee mma Monica
2: go ya ka nneng ke boodi o robale
3: ga ke tse gorena papa o ile ga matsobane
2: goba o ile ga lethebe
3: ka re o na le ditabana-tabana tsa go se fele mo matlakulu
4: owa tabana-tabana tsa go se fele ja eng mma Monica
3: ke bolela ka taba ya bo malome ya go ya go epela dilo ko kerekeng
4: ee
3: phetola lethebe le yena gone jale ba re o dula guest house ka e kae toropong
4: sale go tla jang gore papa go masedi ena a dule guest house mola e le gore o na le ntlo e kae ya goparara
3: mmatshako o mokobile a sa monyaka ka gae
4: e banna
3: ee
4: like really
3: oa kgonega
4: yena o dumela a rakwa ke mosadi ka gagwe
3: re tšhabile wa gopola gore phetolankile a ba le mathata le mmatsheko ka baka la sophia mo e leng gore ba ile ba fapana mo e leng gore bile mmatsheko o feditše a o inne ntlo ele fale ntlo ela ke ya doctor lethebe
4: ya dilo di a dira mo lefatsheng botsebotse e le gore ba re ba lwela eng e kgolo e leng gore ebile shimoo ba iša le dicot
3: ngwanaka ga bose wona o dula ka
4: kaeng marama
3: mahemeheme a bolelwa go mo motseng gothe mmabatho
4: e
3: le phetola
4: e
3: ba ratana
4: mara ka nnete ko re taba tja mohuto o tja no diega mmabatho gape ke ne go no phela-phela le ena ka kgona o tlhoka le motho o motiwa go mpotsa taba je
3: bothata ba gore se kwa tseba taba je ngwana ore wena o šalane morago le taba ja ga ntšha opele ja ga shabangu mo e leng gore o kgole kudu le ditiragalo tja matlhakong
4: go tlhenka ka ka mogae ga botse ke nyaka go lebana le papa so a mpotse gore botsebotse ke ka lebaka line ya banyaka go bolaya motšhitšhe
3: re tshabile o ikele ka banta baneo
5: gana mola ke dio kokota ke dio kokota gante fa le gona le itswaletse ka mo officing ya bothabeneng
6: tšheletša ke a dikgopola tume man
5: ya dikgopola
6: ya ka taba ke jalena tša di IEC a ka dimagine sophia e le mokhanselara mon na gana roto phela bja mone
5: ka manyame go bjalo malo
6: wa tseba ebile ke duma gore no dikgetho je tša gago di ka utsiwa tša fiwa bonkgetheng ba
5: bangwe yo o le bolelang e ka se kgonega gape dikgetho di tloga di šireleditswe malong o gopole gore mapokisi ya ge a bulwa abo go tla bo go na le baemedi ba ile gore ne ba tswa mekgatho yo fapa-fapana le ba ile gore ke bonkgetheng ba boikema ba tlabe ba di lebeletse gore go diregela eng da ge e le gore ba bona gore go na le se sengwe se e le gore a se se pela gabotse ba kgona go dira boipelaetso bangwe le presiding officer goba counting officer yena motho owe o tlo dira gore dilo kao fela di tsamaya ka thelelo malome man
6: awa swana man presiding officer wa gona ba counting officer wona a ka no tšišhalo tsa bona phefo
5: ga o bonolo ka gore motho goba mokgatlho ge o dirile boipelaetso gomme dipoelo e se tseo di kgotsafatsang a ba ka kgona go dira appeal go electoral commission national office e le kua centurion ka go ngwala email go objections@election.org.za lengwalo le swantse go ba fitlhela pele go betha iria senyane ebile le dikgetho e se di fete ka matšatši a mabedi once wa romela email go ye ya ke bolelang ya objections@election.org.za a ke a le botsa ke gona ge o lwantšha manyofonyofo ebile gape o tiša le polokego ya dikgetho
6: allright ei a mboditse go tala seata mfana a nkgatlho wena
5: maeebe
6: ke kgona go lemoga gore ga botsebotse a o tlhokomelelotse jaaka lethebe ya go molaleng gore le motlha modimo a kang kgopolang moo bona you are not ready gore o ka tlhokomela le go godisa dikgwebo jaaka lethebe o thušana le masedi makuparetsa
5: malomekakelegoene
6: ole diphosonaphotswana gane ke nonokomotse saki o swantse gore a yo bereka ka baka gore masedi a ka se kgone go bereka le nna thabene ka lebaka la gore o nkwatetse ngwane o lamane
5: okay
6: efa nka semakane ka gore ga se wena waka lethebe ane ko wena a baka chiperere gore ko
5: wenaaaee
6: man wake up man wenawenawena tume man
5: gora lena se le se dirileng le se diile ka mabomwe e le ge le nyako jokosa tsontsone botlhoko
6: ke nyako di mosina tsontsone ke montshe gore ke selomang yena a ka ta jala ka mogopong wa go jalang nna blaza nonsense
5: gape tabe mogatša malome a se mogatlhe
6: a re togele taba tsontsone monna nkompotse ya saki wena man
5: o
6: sake ore go diragalaeng kae
5: malome sake o ntšhaetša fa leng e paya ka bodamane gore yena no o skimana le bo robete le bo bisa ka gore ke ba gabo
7: eng malo ke ka mokgo e phethagetsego ka gona kgaolo e la boketetše nne magolopedi masometse la šupa kgaolo yeo re beakantšheditšego ke ratabeng mike modiba re e ngwalelwa ke kaizet kgetlha sengwe mahlango motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng molebogelebsa lady madira motsweletše mogolo isaac a sile mašila šala gabotse

0: shala botse shala moreneng ke mo pedi ke mo ntjana sisters ko sha e itloga e laetsa ga botse gore mo lefaseng ga se ra direlwa go dula saruri mopi wa rena o rile ge a re bopa gomme go a ba le taba ya gore re phelana ko e rilego mo lefaseng motheletše a ke go dumediše gotlhe mo le go gona re mo nakong ya lenaneo la bao ba ithobaletšego ke le moleboge madira mo re tlobago re kgomotšana re thobana ka lentšu la modimo le kgone ke rata go go botša gore modimo o bona meogo ya gago a re rapele mmogo modimo tate modimo morwa modimo moyo mokgethwa bošegong bjo re tliša megogo ya bao ba llelago go wena mma a šo o rothiša meogo nakong ya bjale tate le ena o leka ruta dikeledi gore di sekela ketle tša bona ke botlhe go ya ka setso sa rena sa seAforika ba re monna ke nkulela teng fela teng teng ga gagwe o kwele botlhoko ngwana šo o tlhologetše motswadi wa gagwe o gakanegile morena wa rena pukokgetho e re botša gore wena modimo o tšea megogo ya rena e tšeye mopi wa rena bošegong bjo bjalela bobedi la seswai kgwedi ya lewedi gomme e tšeelwe legato ke khutso ya gago ya go ya ka go sa felego phumola megogo ya rena morena ka leina la Jesu Kriste amen motheletše lehu le tlogela lešoba leo le ka se thijwego ke motho goba le setu ka ngwakong se llathekeng goba mogala wa ka mo ngwakong ga o sa lla go swana le peleng ba bangwe ba bolokile mafelelong a beke se se leng gona ko gore ba tlile batho ba tlala lapeng la gago ba boetse morago ba ya go phela maphelo a bona setlwaedi bja gago boeme ke rata go go botsa gore o seke wa kitimiša gore o fole moyeng ka pela dintho tše dingwe di tšea nako go fola go lokile gore le ka morago ga kgwedi kgwedi tše pedi kgwedi tše tshela goba ngwaga ya ba o salla e le go ba gopola seo ke taetso ya gore o bo ba rata tšatši ka tšatši gannyane gannyane modimo o fodiša pelo ya gago o ka no ba seo o sa se bone nakong ya bjalo fela tseba gore modimo o gare o a šoma le lengwe la matšatši o tlatla o lemoga gore botlhoko bjo ga bo sa tsenelela go tshwana le maabane le maloba ke modimo ge a go tlišetša pholo bao ba ithobaletšego Matume John Masekwa Meng o tlogile lefaseng le mogo o be a dula mankoeng zone A mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa lalala lesomepedi a bolokelwa dirapeng tša mankoeng ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Matume John Masekwa Meng re e begelwa fa ke motšatši Maria magagešo malesela Alfred Letwaba o ithobaletše Mohu o be a dula Kalk Spruit ga maraba. Mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomepedi a bolokelwa dirapeng tša Kalk Spruit ga maraba ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgola malesela Alfred Letwaba re begelwa ke Ramokoni Molepo le Hastings Letwaba ke mmane le malome ba mohu. Magagešo Titikwa Elson Molepo o ithobaletše mohu o be a dula ga Molepo sebjeng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Mmatumela ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekgola Titikwa Elson Molepo re begelwa ke Rapere Molepo le Matsheko Molepo ke moratho le morwedi ba mohu bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Jonas Matsobane Nukeri o robetše mohu o be a dula Diana a Mašašane mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Diana ga Mankope ka iri ya bošupa mo mesong pego ye ya lekgolo la Jonas Matsobane Nukeri re begelwa fa ke mosadi wa gagwe Joyce Nokeri ana le bosisi ya gwe ke Elisa le Irene Baganokeri Rakgomo William Madibana o robetse magagešo mogu o be a dula Steve Biko Phase 1 mogu tla bolokwa ka lamarena la le somitharo a bolokelwa dirapeng tša Steve Biko ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgo la Rakgomo William Madibana re begelwa ke Letape Paulos Madibana le Kobe Jim Madibana ke baratho ba mogu ba tlhatselwa ke Thera Madibana yena ke rangwane wa mogu bao baitwa ba letšego tsebang fa gore mamaregane Nozipi J. Gobeth Matulane o robetše mogu o be a dula ga dikgale tetebe mogu o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mabetela ga dikgale ka seripagare go tšwa iring ya bošupa mo mesong pego ye ya lego la Nozipi Jacob Matulane mamaregane re begelwa ke Lydia le Silas le Mashadi bona ke bana ba mogu Letsi Dineo Malema o tlogile magagešo mogu o be a dula ga Makanye o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Malesa Mens ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Letsi Dineo Malema re begelwa ke Buti le Sema le Siba Malema magagešo monang Sam Ramoshaba o robetše mogu o be a dula Moletše Mošate o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Maleka ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgo la monang Sam Ramoshaba re begelwa ke Michael Ramoshaba ke Buti wa mogu o tlhatselwa ke Jeriel Ramoshaba yena ke rangwane wa mogu magagešo tsebang fa gore mogaetše Martha Maja ga a sa le gona mogu o be a dula ga Maja Mošate o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Maja ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgo la mogaetše Martha Maja re begelwa fa ke Bay Magdalene Maja ke morwedi wa mogu a na le lerato Cecilia Motlokwa ke morwedi wa moratho wa mogu ba tlhatselwa ke Shela Madipitsa Maja yena ke setlogolo sa mogu Creator Tantsi Sehlare o robetše mogu o be a dula Re Abetswe Enterprise o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Re Abetswe Enterprise ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgo la Creator Tantsi Sehlare re begelwa ke Petros Sehlare ke morwa wa mogu ana le molefe Johannes Sehlare ke moratho wa mogu ba tlatselwa fa ke Mapula Sofia Mosima yena ke setlogolo sa mogu magagešo setshekere Daniel Bopape o ithobaletše boroko bjo bogolo mogu o be a dula ga dikgale Sebitšane o tla bolokwa ka Mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Manone ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgo la setshekere Daniel Bopape re begelwa ke Makole Eliza Bopape ke mosadi wa mogu a na le ngwana wa mogu yena ke France Bopape bao ba ithobaletšego magagešo pele ga ge re ka tšwela pele ka dipego tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le ke rata gore nke re fete ka fa
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Ditsiketso tsa Boxer Price Knockout se tlaele. Reka Elise Brown Creamer 750 gram goba Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka R49.80. Cool Baked Beans 400 gram je pedi ka R30. Dinjola ka je pedi fela moreki ka otee. Boxer Price Knockout.
3: Ai ka bomoso wa Afrika Borwa. O nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshomo wa o ithutetse go bona. Ditaba tsa go gatlisa ke tse. SABC e na le dibaka tse le kgolo le masomepedi tsa internship, sebaka sa go ditse le somepedi. Ge le gore o na le mangwalo a maleba, NQF 6 goba 7. Se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshomong wa sammaruri. Ana o na le kgatlhego go tsa technology, bogashi, borekishi, tsebo ya ditaba, thelebišene, radio le mafapa mangwe. O se fetwe ke sebaka se. Dikgopelo tsa moshomo tsa internship. Etela website ya SABC. O ya fa go thwego SABC Internship Opportunities 2026. Gopola, letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026. Bjalo ge o ikemisetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo. Sebaka ke se, romela kgopelo le kgono.
4: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Se fele matla tiamoyeng.
5: Hallelujah.
4: O tla noka. Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: O tseba ka mo ke tshwenyegilego ka gona. Tšhela merogo ya ka ka lekukeng la gago. A ke re engwa dilwe bokong ya gago. Modimo o swere lebotlelo motheletše la megogo ya gago. Ga o keledile tee e leng gore e ka wela fase a se e bone o botlhokwa kudu go ena. Mantšu wa khomotso tswa bokong ya dipisano mogaolo ya 15 temana ya seswai. Ge re lebelela mo la bokong ya kutullo gaolo ya 21 temana ya bone e re o tla ba phumula meogo yotlhe. Go ka se sa ba le lego go ba manyami go ba dillo go ba bohloko dilo tsela tsa gale di fitile modimo ka bo yena a sa romeletse motho o tla go phumula megogo ya gago e tshwarelle ka tshepiso ye o re tshepisitswe go ya gore o tla ba phumula megogo yohle ba o ba ithobaletse go modimo o be a file motheletse modimo o bošitše o tšere seo e lego sa gagwe a go retwe ina la gagwe foso kuo se monyeki mathaithai o robetše mohu o be a dula Shongwane 2 Matladi Village mohu tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Matladi ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la foso kuo se monyeki mathaithai re begelwa ke Christina ga lebalwe monyeki ke mosadi wa mohu a tlatselwa ke ana monyeki yena ke morwedi wa mogo mogalabe Joseph Make o robetše mogo o be a dula kgwebi ga matlala mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomepedi a bolokelwa dirapeng tša kgwebi ka iria seswae mo mesong pero ye ya le khula mogalabe Joseph Make re begelo a ke kwena le semi Make bona ke ba rwa re ba mogo magare shora isi be ka rema melita phaka o robetse mogo o be a dula le khuring ga matlala o tla boloka ka mokibelo wana wo wa lalala le semi pedi a bolokelo a dira pentse le khuring ka ira seswae mo mesong pero ye ya le khula ra isi be ka rema melita phaka re begelo a ke Maria phaka kingwechi ana le Lucas Phaka yena ke morwa wa mogo mapula ana masenya ga sa le gona mogo o be a dula sere sa ga maselesele o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapentse ga maselesele ka irasiane mo misong pego ye ya le khula mapula ana masenya re begelwa ke Paul masenya ke morwa ana le mapula masenya yena ke motlogolo wa mogo ba o ba ithobaletse go Magagesho tseba mfa gore mapitsi Johanna Malebotha Gobe o robetse mogo o be a dula Blood River mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo a bolokelwa dirapeng tša gamolo la Blood River ka ira seswae mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa ireng ya boselela pego ye ya lekhula mapetsi Johanna Malebotha gobe re begelwa ke bana ba mogho ke tebogo le Sarel ba ga gobe motheletse modimo o bona megogo ye o ikeleketla go mogho wena re rapele modimo re ya go leboga go ba o bona megogo ya rena bo shegombio anke tshepiso ya gago ya gore go ka saba le botlhoko e tsene pelong yaka e tsene pelong ya motheletse yo a latlhegetswego mofe khutso re fe khutso re kgone go robala amen magagešwe ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga bo rena bao ba tlogile go lefasing day ameo ya bona e thobalele ka khutso amen.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke le motlamogadi maboa molebore lebza lady madira ngwe tsa dikolobe madira tsho peng ke re tamen ra tseba gore ka South Africa madume ga faile a re gatele pele ka lane o la ditsebisho tsa setšhaba tsebisho ya gago e romela go email address ya madira mo@sabc.co.za go boka itisha ka sebele gona mo miagong ya gasho a ke thome pele ka go leboga madi wa rena wa ditaba Phuthi Stanford mahlo re go leboga re tla go leta ka tsa area senyane ba mabaleng a dipapadi nathi kumyane nathi nice little fort mehala ke a le bo ga re ke melala mo go tla go latela nane o la tshutjo la batho le ditukelo le o lotlelwa go ke Kate Morwane tsebisho ya mathomo ye o ke itshwere go bushego mbi ya le khono yona e tswa ka mo sekolong se se phagamego na kereng sekolong se se phagamego sa mamarama go me sekolo se se ka mo stand number 100 ga mamadila Ramagaphola ka mo moletsi ka mo ba rometse kwa le kwa tsa sekoba sa moshimo wa borutishi wa Sammaruri post number 4 ba nyaka morutishi wa ka gona go ruta Sepedi home language grade 8 go fitlha 12 le maths grade 8 go fitlha 12 dinyakwa tsa moshimo wo ba re ba le RKV 13 le ngwalo la gopelo ya moshimo le o le sign le go tla tsa formula LPDE 1 wa romela boitsebisho pelo bo bo feleletse go ka tshotlhe tshe ditlokagalago go mo wa romela le copy tsa certificate tsa dithuto tsa gago copy ya certificate sa seise copy ya karata ya boitsebisho wa pukwane la boitsebisho e tala ya ka Afrika borwa go me ba re ge o le motho wa go rata tsa dipapadi le go gathatse maka go tsona o ka ba le sebaka se se botsa sa go ikhumanela moshimo wo di gopelo tsa lena ba re le ya ka go sekolong ka sebele sekolong se se phagameng sa mamarama ka mo motseng wa mamadila le ka diša go mere le diša ba re le dišhe go thoma mola ka iri ya lesome le tšatši la go tswalela ba le dišang ka lona ge le ya ka lala lesome le tseba gore le dišhe pele ga iri ya lesome ditlhokolo di tlo swarwa ka lona labone lona le lala lesome diteko tša swarwa ka labone lala lesomešupa pira e tla ka tlhogo ya sekolo ms maila le modulasetiro la go tla taolola sekolo nj maleka le mongweledi wa le go tla taolola sekolo na sefoko mogeši go botšišiša e kgokagantšheng le tlhogo ya sekolo ms maila go lefela seswaitharo 452 ne seswai tsela ne 0834524864 ke bona gore fitlhe mafelelong a lenaneo la ditsebišo tsa setšhaba gomme seng ka go tsebiša go ke gore go sasa ke laboraro gomme go sasa e le laboraro la senyane go na le papadi ya kgwele ya maoto e le gore e tla ba e kgatlhampana ya dira gore lenaneo la ba baitho ba letsego le ditsebišo tsa setšhaba di seke tša ba gona ga di setlana dumela
2: re a leboga bo malofane ba gasho le ge a bolela ka go lofa o bolela ka mafolofolo le tlhole ga bo se selebo
1: ke tlhole ga bo
2: e ya wa re a leboga e di papadi tse di a o šomela
1: batho le ditukelo le ya go bolela ka eng
2: allright re ke leboge mogolo wa ka ke etamiša gape le bathiletse ba rena gona kua ga ikua ba tseba gore ga bialle ke mokaa ba IEC ba sa boetse ka thoko gomme ke sebaka sa gore le nna le bona re tswele pele gona mare agišana ka tse dingwe tsa bophelo go batho le ditukelo se se lebo re bolela ka taba ya tlhompho respect
1: e botlhokwa kuu
2: wa tseba oa bonagela gore re ka mogare ga lefase le lengwe le e le gore re ka dumela le tseo e le gore re a di bona gore taba ya tlhompho ke o e le gore e nwelela tšatši ka tšatši bana ba rena ga ba sa tsa batho ba bagolo
1: ba tsea reng koša botlhoko ke e bona ka mo beseng ngwana a dutse fase ge o lo mogolo a emeletse wa tsea re o fetola ka la goreng ketlele pele wena a tle yena o tlelelata jalo o tla ema lenyatso le uwe mantšhwana kore sa matho motlhatlhamola wena o mmotsang gore a kre wena o kane ba o shuteletse o mongwe pele o 'ira gore le yena a shutelela re e bona letseo tša lena a di sa bereka
2: heiele re a ipotšheka gore bana ba ke bana ba rena tlhompho yona e re e bolelang gore ya tekateka e tekateka ka mogare ga malapa ya ba ya fitlha le gona ka fale dikolo mo e le gore barutiši ba swere bothata seriti sa bona ke seo e le gore se a nyefolwa tšatši ka tšatši gomme ya makatša ge re nabile ka setšhaba ge re bona gore ngwana o dirile phošo re sa eme ka maoto re ema fela ge phošo e dirilwe ke barutiši ke tse dingwe tse e le gore le kgone re nyaka gore nke re di lebelele taba ya tlhompho
1: ka nnete tlhompho ya tlhokagala ya tlhokagala ya tlhokagala ya tlhokagala ge modimo a ratile nna le wena re tlo tlhakana ka labone šalang gabotse thata.

0: ba go tsiba ditaba batho ba rile ge ba bolela magagešo ba re madume ke mabotse ga nya ke le ka pene madume ga nya ke le ka deposity ka go rialo ke re ke le tsamaisa bošogong bja lekono ebile gape ke le amogela gona ka fa mafatseng a matelele a dialemoya e le go thobela FM yaka ya gago ya rena ya legotlagašo la Aforika Borwa nna ka leina ke mmatlo kay tsoga morwane ga dietsatlhana ya go tlhoka matepe le bošogong bjo re ba mmogo go fitlha ka ebi yona yela ya senyane ka metlha nna ga ke šome ke le noši ke šoma fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto ebile gape re a leboga Lebza Lady moleboga Madira o re file lenaneo la rena la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fale dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tswele pele go robala ka khutso batheletše bošegong bja lekono re ile go bolela ka taba ye nngwe ye botlhokwa-tlhokwa taba yeo e le gore ke a dumela gore nka re e aga motho bofelong ge re šhalela re re motho ke motho motho o tlabe a agilwe ke yona taba ye re bolelago ka yona bošegong bja lekono taba ya tlhompho magagešo wa itaetša gore re ka mogare ga lefase le lengwe mo ile gore tlhompho o ka re e gare e a nyamelela magagešo e sepela le moši wa dikokoele go na le bana bao e le gore ke ba rena ge ba re bona ba re bitša batswadi go na le batswadi bao e le gore ge ba re bona le bona ba bitša rena bjole ka bana ba bona magagešo taba ya tlhompho ka mogare ga malapa e se sa fete taba ya tlhompho ka mogare ga dikolo ga e sa le gona bana ba rena ba nyatša bana ba rena ba nyatša le barutiši taba ya tlhompho le ka mogare ga mešomo gape ga e gona e tloga e se se fete kudu bjale bošegong bjale gone batheletše ka bona go le botlhokwa bjang gore bjale ka setšhaba nke re boledišaneng ka taba ye ya tlhompho gorena e ka ba e le gore gabotse ge bana e le ba re tlaba tšatši ka tšatši ngwana a sa tsebe gore na motho yo mogolo ke eng ngwana a sa tsebe gore na gabotse ge re bolela ka morutiše re bolela ka eng ngwana ge a sa tsebe gore na gabotse motho yo mogolo o fetolwa bjang mmeng taba tša mohuto ke moka di sa le gona magagešo gabotse re ka re o senyegile kae ka gore yalo ka bona taba ye e le taba ile gore re ka nama re e lebelela bošegong bjo re thušana ka maele bjele ka batswadi bjele ka batheletši ba thobela FM bjele ka setšhaba sa Aforika Borwa re boledišana fa le bagankwana magagešo bagankwana ke motlhotlheletše ke sese monica nkwana bile gape ba šoma bjele ka tlhogo ya sekolo sese monica batho ke a le tamiša ke a le amogela bošegong bja lekono gona ka fa mafateng a matelele batho le ditokelo thobela thobela mogolo waka
1: tobela pesetšhi ke dumediša le bobotse Isaac Mashile le batheletše ba thobela FM le fasteng ka bophara ke re madumeke a iwe
0: re leboga re leboga ba gankwana ke nyaka gore wa tseba ke name e le gore ke tsena tabeng ka go tla go lena ka tsela ye gore ga botse ka ge e le gore ge ngwana a re tlaba bjole ka setšhaba batho ba ka bolela ba re ba nna ngwana o a re tlaba lena nna ngwana yo ruri ka nnete ke wa go belegwa ke monica nna ngwana yo e ka ba ngwana wa kgopotso mašego ngwana yo ge re mo lebeletse banna e ka ba ngwana wa alila mola gape ba lebana le mekgware ya ba tseba ga botsebotse tlhompho e tswa
1: ga re lebeletše ngwana gore a hwetse tlhompho a e hwetse lefelong le le tee ngwana o hwetsa tlhompho ka gae a hwetsa tlhompho sekolong go rena ba go tswa magaeng a ka e hwetsa ka mešate a ka e hwetsa dikerekeng
0: a ge ema gona fawe mogolo wa ka ke sa name e le gore ke letsena ganong edio nkemelang ga nnyane ke tamiše ba leba mabenkele le bona ke a bona gore ba na le kgatlhego ya gore ba tsene ka mogare lenane go la rena mabenkele ke yang
2: ga Shoprite nako ye nngwe le moego o reka extra o seketša extra ka boleng bjo extra go dintšhonakae tša khombo tšeo di tlhokago ka go fetišiša swipa gomme o seketše ge o reka 10 kg ya testic rice 10 kg ya snowflake cake wheat flour le 10 kg ya super white super maize meal di hwetše ka boraro ba tšona ka thekofase ya R299 dintšholakae tše di hwetšegela go fihla ka di-20 tša septembere 2026 reka extra o seketše extra ga Shoprite fela
3: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General get a speed moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
0: aga re leboga ba gang kwana le ka tshola pele mogolo wa ka lebele sa bolela fa le tla ka tsona ga botse nge le dithome ka leswahle
1: ke be ke bontsha mo go se tshaba sa ge se gore ngwana tlhompho ga e khwetse le felong le le tee ngwana o khwetsa tlhompho ka e ka e khwetsa ka gae a ka e khwetsa sekolong mošate ge go ntse go dutse dikerekeng le mafelo ka moka mo e le goreng batho ba dutse ka go kgobokano ba dira tse di botse fela tlhompho ngwana wa e khwetsa ka lebaka la gore batho ba ka no kgobokana ba dira tsa go tswa tseleng tlhompho e ka se be gona
0: Tlhompho ke selo seo e le gore ga botse se tswelela mafelong a go fapana go na le gore ke tswe ka mogare ga lapa le o e le gore ga lena tlhompho fela ge ke tsena ka mo sekolong ke khumane e le gore ga botse felo fa ke rutwa ka tlhompho nka e khwetsa gape gona kua setšhabeng tlhompho yeo e le gore re bolela ka yona bosigong bja lekgono fele nke le mpotseng gore na e ka ba e le gore ga botse ge motho a sena tlhompho goba ge ngwana a sena tlhompho ba kankwana gantsi ngwana yo re ka mmona ka dikatša mohutamang ka gore bophelo bja le bo fetogile ngwana a ka do dira dilo gare a re ge a di dira a se bone phoso felo nna re ka molebong ga bjang ebele ka batho ba golo gore wa ngwana o ga botse o tswile tseleng wa di gagatla go ya ka polelo ya morutugole
1: morutugele o fela a re ngwana o wa di gagatla ya mathomo gobane ngwana so o thomile go tswa tseleng ngwana o fetoga modula tshoko le ka mo gae a sa dira le rena o ke tiela kua tshokonyana ge re thoma re re ya mmoledisa wa kokoduma le ntse a le fatswa le ganela ka kua gare-gare-gareng ge o ka re o re o bolela le yena o mo lebeletse ka matlhong o thabisa matlho a boa gape ge o ka tlhakana le yena o ebe e ngwana moagišane goba mo motseng o tlo bona ka leitlho la ka go lebelelang ka lona gore le a e se leitlho lela lebela ke letse banna mmonyo go bala sescade wa le bona gore leitlho le
0: aa lenyatso leitlho
1: lenyatso o tlo bona le ge a ntse a sepela le mosepelo o la gage wa changa lenyenyelo lela re letseba go sefatlhegong sa gage le sona se ile le mešia dikwekwele
0: wa tsaba ge le bolela ka taba ya go khumana ile gore bana ba gona go ba gerula batho ya ba ile gore ga lebelela motho yo mogolo a mo lebelele ka fa o ile gore o tloga go swanetse ke lebeletse ka fa o ile gore go tse ka gone ge re gola re be re duna ma ile gore ge re tsoga rena ke moka ge re bona ba agishane re a goelela le le gone re sa goelela le kae ba mo loko mmile kae bo mamma no ko le kae ke gore ke ka fa o ile gore go tse ka gone re tsebe gore ga o gona ga le gore nka feta ka mola ba le gona ya ba ile gore ke go elele ga o khona ka le gore ka kopana le motho mo go le mmileng o sepela ya ba ile gore ke moka ga o phaphathi di atlatsa ga o ka mogo ile gore re tloga re dumedisa ka gona bo motho mo gona o nama o thinya khuru o tamisha dilotse ga di sala gona di tloga di timelela e bile gape ke gatlwa ke gore gape ka molehla ke goreng le lengwe re kete ka go dia bogwa bogwa ya ga bo rena ke mo ile gore tabe ya tlhompo ke mo ile gore gape re rutwa kutswana ka yona a re lebelele ditlamora go tsa gore ke moka o le motho go thoma gona kua ngwaneng kua o sa le ngwana o kgotsa e le gore ngwana e le gore ga o bile tlhompho nna gantsi o ka lebana le ditlamorago tsa mohutamang re lebeletse le kgolo ya gago ka gore bofelong o ba mosadi wa motse bofelong o ba monna wa motse bofelong o tsena ka mogare ga khamphane wa šoma
1: sa mathomo ngwana wa go tlhoka tlhompho ngwana wa lenyatso ya mathomothomo re e bona ka sekolong a ka se tsoge a tsheleditse morutisi ya mokwa ge a mo lebeletse wa mokala a re o a ka se mpotse sele ge ngwana a ka no thoma gore wo morutisi goba morutisigadi a ka se mpotse selo re na me re tsebe gore go ka mosobe gagwe le go kushisa ka sekolong go namile go ile se a ga re a gola ka mogwane we ngwana wa mofuta o le ka gae o thoma o thafara ka ntshadilo ka mogore be re tsebe gore ngwana o swantse gore a dia kanye dilo tsa gagwe tsa gona ga a fa gona ge a gola le dithaka tsa gagwe tsa gola le tsona le tsona a sa tseba gore o mogolo le monyane ke eng ge re fitlha ka mosomong yo o tla kwa botlhoko a sa kgona go tlhompha baetapele ba gagwe ba šomišane ka yena dilo ka koka le ba bannyane go yena ke lenyatso le ge le ka ba dikopanong le ge go ka ba le selo sa go segiša o tla no bona a ntse a tsuputse molomo a kokomorile o ka re ke borotho bo tšhetšepediša
0: wa tseba taba e le e bolela go ye ka mogare ga mešomo e ya bonagala go na le bašomi mmogo bongwe ba o ile gore ka nnete go šoma le bona e ba shebe-shebe e ba le thabo go a ba gape le ba o ile gore mošomo wa bona ga botsedi ba go tliša tlhakgarakga ka mogare ga mošomo dithulano tše dintši ke gore ga gona tšatši le ile gore motlhomo le ka re le dutse ba reoa le kgono bjele ka setiši sa thobela fm kate o tlile ka kgopolo e botse ya gore ya go dira gore ke moka ba setiši se sa rena sename e le gore se ya gola ka metlha ge ke bula molomo ke nna motho wa go loša batho ka tlhage ke re ke moka ke dula fase le se se mmone ka bele ka mošomi mmogo ka nna ga gona tse di botse tse e le gore ke a di bolela ke nna motho wa go nama e le gore ke kona le mmudubudu ke kona le tlhakgarakga ke kona le dikgaruru ga ke na khutso ka mogareka ka gore kgolong yaka ga se ka ba le tlhompho hei ke a lekwa gape ke a lekwa se se monica ke a lekwešiša ngwanašo o le boletse ka taba ya sekolo bana ba rena ba kgona go tswelela ka mogare ga dikgokaganyo tsa leago ba lwa le barutiši ke dikgatišopontšho tše dintši tšeo e le gore di a ketima ka mogare ga dikgokaganyo tsa leago bana ba rena ba o e le gore re ba rometse sekolong ba lwa le barutiši bana ba rena ba roga barutiši bjalo kwa khumana e le gore bjale ka setšhaba ga re emelele ya ba e le gore re bone bothata gore aowa sekolong sa o ema se rile re bone phošo ngwana a roga morutiši o ka re ka metlha rena bjale ka setšhaba re emela ge morutiši a ka dira phošo oa tseba ra dira lešata re a tswa ka moka banna le basadi re ya kwa sekolong seo ga botse tabe ya gore bana ba rena ba phoša ya ba e le gore o ka re ya ba šireletša banna e re iša ka ebjale ka setšhaba se se monica
1: fa re ka lebelela setšhaba fa ga borena ga re sa tseba mo re yago bana ba re ba godišago bana ba ba golang ga dibjalo o ka mokgwedi a bona a bo sa le gona
0: bo a tekateka
1: fa re ka re ya ba lebelela le ge a gola e ya go ba monna go ba mosadi ba ditše dikopanong tša banna tša basadi go yena ke go loeša ge o ka monyakišiša motho owe gotlhe mo a fetilego gona o wa loeša se se nkweša go botlhoko ka batswadi ge o ka thwe morutiši o iteile ngwana sekolo se ka tswalelwa batswadi ba motse ka moka
0: ba emelela
1: go ya mešomong ba ketsa nako ba dia diporoto tše dikgolo ba ngwala ba re monica must go monica must go ba sa lebelele gore ge a salela a dira seo dirisitše keng re emelela bana ba rena re sa nyakišiše gore go tlile bjana gone bjalo ngwana o le a bonagetseng a se wa ka gwa nyakišišwa le gore ke waga mang o tswa kae o dira eng empa ge nke e morutiši
0: nkabe re bone batswadi
1: morutiši mang wa kae o tswa kae le mengwaga ya gago ebile ka motsotso ona o nkabe ebile a dutse ka gae
0: le boramolao ba tsene tabe o ka bogare
1: batho ka moka le ba mešate le makhanselara
0: hei botšhe gologolo ya ba gore
1: ka gotlhe ba setse ba itsene ka bogare ba re ga a sepele ga a na botsho empa le kgono ke ngwana sekolo re a e lebelela ra re tu
0: ene ba rile tu ba phela ba tswela pele ba re tu gape ke tse dintsi ditiragolo tsela ga se ya mathomo yela ke tse dintsi kudu e tse dintsi mane bele ke nyaka gore re bolele gape ka taba ya ya moaparo nna moaparo le tlhompho le tse pedi tse di a sepetsana
1: moaparo le tlhompho di a sepedisana seo ka re o sepela kua o apere moaparo wa gago wa go bolelela tse dingwe dilo a di nyake gore o tlha o e tlha gore wena wa ke bolelele go wa gamokgwa o apelwago ka gona go wa go bolelela le ge o ka tsena ka dikamarenkeleng ka dinameleng tsa botlhe le mo go beng dikgobokano tsa batho go wa ka mokgwa o aperego ka gona batho ge ba ya go fitlha ba go lebelela o fitlha go sena madulo o tlo ona bona motho a emelela a re le ka dulang o se wena ka bo wena ka moaparo o ke tlhomphile le batho ba tle go tlhompha
0: o tabe ya ukumana ile gore re a shutelelwa bile gape re shutelela ba bangwe ke taba ya ya moaparo ka mogare ka mo
1: botse
0: a re rumeng fa ke name ile gore ke gona go bolela le bathiletse ba rena a re lebelele baswa ba boile gore ga biele ba ithwele baswa ba boile gore ga biele ke batswetse baswa ba boile gore ga biele bana le bana bana ba o ke ba boile gore ba tswa tshika tshachi ba ya mishumong nka re ba ya dikolong bana ba godiswa ke baswa na bana baswa ba le re fa maila mo huta mang gore bana ba rena ebe bana ba boile gore re duma gore ebe bona ga biale bana ba seretse ba go bala tlhompho baswa ba tlhoka go dirang ga botse
1: moswa o tshwanetse gore a ke tebelele a dire se e le goreng ke tsa mannete le ngwana gage o tla tshwanela gore a di dire baswa ba rena ba tseya nako e ntšhi ba le dikgokaganong tsa leago ga ba ke phen nako e botse ya go dula le bana ba bona le bana ba bo bona ba boledišana ka tsa bophelo bana ba matšatšia ba ke godisa ga ba godisiwe le tseo gore go na le phapano gare ga go godisiwa le go ikgodisa ngwana wa ikgodisitseng o dira tse e le goreng o tla bona dimokgotsofatse empa ngwana wa go godisiwa wa mmona o bothagane
0: o ba le magomo ngwana yo
1: se
0: se monica re a leboga maele a lena ke dumela gore ba go kwa ba kwaile e re ke tsentsa be ke efe beng ba yona kua ga ikua e le go ba thiletse re a leboga modimo a tswele pele go le šireletša a re bolokele lena
1: ke a leboga ba thiletse ba thobela FM
0: aga re le boga maga gešo go meka gore yalo ge re le ka go ba ge le ka shumisha le tlakala la rena la Facebook la Thobela FM ya ka ke rena ga botseta ba tseke be go ke dipolela fagele lebeletse go senyegile kae ka gore bana ke ba ba re tlaba ka mogare ga meshomo le tsebe gore bana ba wile gore ga biele ba sonetse gore ba tle ba thwalwe ke bona ba ba tlo tholong ka mogare ga meshomo go senyegile kae maga gešo ke rena batswadi ga rena mekgwa go ba bana ba rena ba duna maele gore ba di se laolege ga bana botho 0860002452 ke nomoro ya rena mo galemaga gešo ile gore le ka e šomiša gape la šomiša le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka bathiletse ba gona fa ba thomile go letša wa mathomo ke wena lefele gabotse thobela age le kae batho
4: rona ke ne ke wa phosa modi ya mantsatsa
0: re le amogela ba ga phosa
4: taba ya thompho wa skate o ka bona le ka mo mabeleng ke neng go parara o khumana mogekolo nako ngwe a re wa patela le ko go ba rabale le rena ke seke kgale re eng
0: ge motho yo mogolo a re bana ba ka ke gagaga ke na maoto ga botse ke gopela gore ke dilo tsena ke ke lefele namile ke monka ba baswa ba re aowa le rena ke kgale re eng
4: ke ba kgale re ene
0: moletso bjele bothata botsebotse le re bothata bo bo tsweletse ka e lena
4: yo ba o tlhoka tlhompho
0: tlhompho ye e dio timelela
4: dio timelela

0: bangwe le bona ba thomile go letsa letlhole ga botse ka moshate thobela
1: ga di se tsana le kae
0: re bona le kae
1: le bolala le mekhate ka matsipane ka mpre
0: re le amogela hle
1: ba ba re nna go ruta o go tsa o kana go tsa ga go nna ke re se
0: mara bana ba na mile ke mokale ga ne motlhong ba tsheletse tshe rena
1: bana ba ba tsherela rena gore ga ne ya le go na le ntong mo ba ka pulela tse ba di role model
0: ba
1: ba rena ba rata di role model tsa batho ba ba sa lukas ge
0: bana ka ba le go ke go
1: kwa le nga botse ke na gana ra ka se di tsa tsa tseleng ka o tla tella mo sipula mo tlile a ka mo gwa se bulang ka gone le ena ya di tsa tsa ba le bana ba rena teng go re tsuli tseleng ke tsona di ba gahlang ke tsona ba di latelelang too much
0: bana na ba ga ba tshebe gore ge bo bolela le motho mo go le ba moshupa ka monwana
1: ba re
0: wena
1: bana ba bana ba ba le 50 50 tsa go fisha
0: nna ke re gane ba tshiba ba ba tshele tshilena
1: a o ba tshetse ba
0: re le boga go ne molato yo o boletse moletse o mongwa botlhokwa bya ngwena wa gore bana ba gona le batho ba ile gore e ba diipone tsa bona ba duma gore motlhong wa sona le bona fela wa khumanela gore motho wa gona ga a namele gore mekgwa ya kago ke ile gore e tloga e loketse gore ngwana a ka gola ka gona nna ke motho o bile ke a motseba wa tlhoka ina ke le kwele le hlole ga boseka boshate thobela
2: a go tlhoka matepe ga di e fetlhaga
0: le kae le kae
2: re swile re botsisaleng
0: lena re bolela ka tsabo ya tlhompho banna bana ba rena gape shiba ba re tlaba
2: bana ba rena ba latlhegela ke tlhompho ene ba itsina ba bonang ka re ba itshwere ke gona ke gona ge ba latlhega
0: taba ye ya ogaba ye
2: ba gwaba ba telela ba re le go nyatsa ba tsene le gona ka dikolong ba tsene le gona di mo distrateng
0: mara botse botse re ka ba dira mbana ba lena
2: le ke go ba go ntsha ba ba nwe ka ile go re a be se ba tsene ka gare ga o hloka tlhompho mo ba ba tlo la go lega
0: re le ke go tsena ma ile go re ba go ntsha tsela
2: go tshishe ba ra wa re ne le tukelo ja o phela o phela re a rata ba ntse ba telela a sala o le ga re a botse motho mo go lwa nanga stelele go ena tsena mma tsena
0: papa tsena bo papa bana na ba lena
2: a tshile tseleng tate mashele di ka tebe zo ntire ga skoro
0: ke le kwele re ya le boga re ya le boga tlhompho ga botse gore ge o sna tlhompho le wena ge o bo go la o tshwenya kwa sekolong mwanene yo la o tshwenya ga biele kwa gao ke le ba re mo ga tile go tlhako ya pele ya morago le yona e tlina mile gore e diotla e gate ere ke bone bathiletse ba rena ba o ile gore le bone ba ngwadile mo letlakaleng la Facebook la Thobela FM yaka ke bona Matšhabedi Moela na Moela moletswa go nka o leka ka wena o re tsameng ka gašong ga di sa tlhana ge le nna ge ke tsitseng ke la tiragalo tse tša bophelo ba bjale ke bona bana ba gabotse ba tseba ga ba sa tseba matšhošetše kgale batswadi ba ba tshosetsa bana ka majafela a be a se gona ka nnete e le maila gopolo a gore ngwana a tsebe nako ya go tswa ka gae le nako ya go boya ka mo gae moletso ko motelele kudu ke moka e re ke namele gore ke lebelela ba bangwe ke bona fela bothatla chao ke lena ngwadi la thobela kate bana ba re a bakgala re le batswadi eupsa ba tlhoka tlhompho le botho ka ge mmušo o ba sentse ka ditokelo ge re thoma go ba kgalemela ba go botsa ka maphodisa ga e ke ga mašašane ka mola Jupiter o na gape le motšheletse yo mongwe ke ena matshwenyego tseo mabote a re thobela ga di etsa tlhana bontsi bja bana ba rena ba tlhokometswe le go godišwa ke bomakgolo batswadi ba ile mašemong bagekolo ba latlhetse toulo ke gore ba ineetse ke ka fao bana ba tswilego seporong a re ga ke ka mola Laden Village a le gona ka fale Durban ba thiletse nako ga e sa le gona ke a dumela gore megala e tswela pele go panyapanya ke a dumela gore ke tšere fela maikutlo a batho ba bararo gona fa go letlakala la rena la Facebook la Thobela FM yaka nke tabe re tee magagešo re tswele pele ka yona ka mokibelo re agišaneng re age bana ba rena ke a leboga mošate wa tsebo le boithabišo tšhiletso ya lena a re tšheletše ba kantoro ya rena ba ditaba ba gona fa ba re fetša mafelelo tša letšatši.

balabala le coucou.

0: ba re a se traffic dipina ja go gasi a jigeleza vocalistic Sean Music ka mo le Uncle Waffles re ba metse tsega bogale se metse la pele go tswa iringile rena ya bosenyane ke tshe boga se ke ne go tsama mishe ke go amogele a go lena nola mo swa le bo ka mo so na ke na go di da house ke na la le ka ga mahlo re tlile go ba le motshele tswa tsobela fm go tlhogana bile tlhela ka ile rena ya le somi a re tshe boga se motshele tswa tsobela fm le ba di tsaba ja ile bosenyane re le boga fa le ga di se tlhana go lena nola tsa tshuto ke go ka ga ntshela gore gona re a khotlela at tsobela fm ya ka mo Facebook x Instagram ga mo le TikTok ga mo na tfela iriyetse mo le gore bele ka baswa ka mo Africa borwa re tlo ba re di tshefa se re bele tshe rena ke tshe pintse le gore ka di ya hlahla go pela go leke lena no le le gore na melo tshela pele le kete ka baswa leke lena no le le gore lo tshela pele le tlhotlheletsa baswa leke lena no le le gore lena melo tshela pele le ruta baswa leke lena no le le gore lo tshela pele le sola baswa bona dilo ka mo ka tshele gore di ama tshwana le maphela rena bele ka baswa re bolela ka tshwana gona ka fa lena no la moswa le bo ka moso ke go kaganya tshele ya gore go tshefale Facebook, Instagram, TikTok and X ke tshobela FM yaka ke mo le gore ga go tsa gona ga mnatse fela bialo re tshele pele le go dilo gona ke engwe le gore tlo nwa re le ga re boledisana ka yona re tshobela ka tabeng e le gore ire amile bontsi ba rena re ka ba re le baswa bo khunadi ka mngwagi ke bogwe masumi a mararo mngwagi le gore ka be masumi a masumi tharo tlhano o wa ka ba bona le mngwagi masumi pedi so swai morragonyana mo la go bona le mngwagi ka ba go ile sone so swai go ya go mngwagi masumi a mabedi gona le dilo tshele gore kile wa di dira tshele gore ka ba o itshola mo bophelong ba gago go lebella mora gore ai man ntwe ke dirile mara ntwe ya mo bona ke be ke salo monyane mo bona be ke tsheke megofe motlhomo e ka ba go panka di-classe sekolong e ka ba go no ba le lenyatso go no telela go se thaetse batswadi e ka ba go no tsamao kitsima-kitsima le menatsi e ka mokana ga yona e ka ba go no tsamao kore man o sa shalefelo man kore o sa shalefelo kore o ka ba ka rra kamano tse e ka ba go tsa go feta tse masome a mararo ka beke tse pedi kore dilo tse dintsi tse e le gore re a di dira bjale ka baswa go utswetsa batswadi masheleng fa bo e leng gore o feleletsa o palelwa go nngwe wa rena ke mo le gore re paletse ganong bjale ke mo le gore re na le mengwage ke ba go masome mararo gore wa lebelela tshilo tsela o kgwetsa gore a ke go costi tse dingwe tsa tsone di go diteje tse dingwe tsa tsone batswadi ba ka ba go gadile ka mogae ka taba ya go no dira bana wa no raoa lempotse selo a lempotse selo gane mele gore o lebelela seemo se e le gore kgwetsa ka mogare ga sone o tshwama go gopola mantso a batswadi ba gago ba gobotsa gore a emisa ka go dira bana o na le mongwage e ka ba goe motlhomongwe masomepedi tlhano o na le bana ba bane a o somi kore ke dilalana tse dintshi tse e le gore di diragetse bane morago mola re rerisana le mengwage e ka ba goe masome a mabedi bjale re nyaka o ka go tswa go bona gorena wena ga o ka fiwa sebaka sa gore o bolele le wena wena wena o kephe di-advice wena o kephe maele ka mengwage masomea mabedi ya go feta nako bosana le mengwage masome a mabedi o ka rata goreng go wena ke dilo tse re fentse e le gore o di dirile o a itshola ke dilo tse re fentse e le gore o ka botsa motlho mongwe ngwaneno yo e le gore o na le mengwage masome a mabedi gona bjale goba mengwage le some seswai o ne o bona o ka re bophelo ke menate bophelo ke mabjala bophelo ke o jola mole bophelo ke seleselesele tse e le gore di a re dite ke tlo wa ke bolelele wena mo go 086-0024-52
1: ke itukisetse rugby greatest rivalry series mo phisego maatla le boikgantsho di kopanago itukisetse dithulano tse šoro dithulano tse maatla go kitima mo o thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba phenkgišane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi e nngwe le nngwe e tliša bogale kgoremetšano e nngwe le nngwe e anega kanegelo try e nngwe le nngwe e ka fetoša papadi go sa šetse gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby ye go sa tshwanelago go e fetswa ke springbox kgatlhano le all blacks methaladi ya ntlo e šetše e thadilwe gogela rugby greatest rivalry series go sabc 2 le sabc plus ka tiregalo ka moka tšeo di tlišitšwego ka boikgantšho ke clapdrift
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Re sedišhe sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa dialemoya. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Ongo wami. Waka. You are mine. Kani pa go tsamela femela go tlhagatsela Africa borwa mo shato go tsebola bitsabisho re mo go www.fm.co.za ke mo le re ka khona gore tsile tsa gona a ga pere mo go 87.6 go tlhagana 2.1 go ka ganya tsela go etsobela FM ya ka SABC plus ke app ya rena o ka kholetsa yona go aba ga monate go aba bo stripe sine nalo le motsiri tsa tsobela FM go baswa baswa ka moka ka ntwele Ntanila ikai Ntanila nchabichi man Ntani ngushi nchabichi man Kenyaka kitlo ikwicha Ntani kenyaka Ntani kitle go ikwicha Kitle go ikwicha Baswa kamga nakabana bali Dula limpucha Liritana benga tofele FM Banyaka nkune di badia bang Hello SABC ya twal
1: Ai ka bo mo so mo Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogolo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotabeng ya moshimo wo o ithutetse go bona ditaba tsa go gantlisa keje SABC ena le dibaka tse le kholo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimo wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetse ke sebaka se di kgopelo tsa moshomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi le mafelo la go romela di kgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemisetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la moshomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
0: tsene bang SABC ke yona tsela e ka one go tsana ka SABC batla gona go shumela le go tlhagatsela Africa borwa di internship ke tshe di tshwile nete fata gore o kitsimela mo website ya SABC go gona go khotsa gore na ke kae mo le gore wena o ka ba o na le maitemogelo go ba maswane di go ba mohlomo qualification ya gago e tsamaelana le sona save SABC e nya kana le baswa ke tshe di internship e go mo tobo tlhagana le motho mo ke le se faleng ke sa ye ma ya staging ar tobele fa ma le hirina Shiu, le dikwele. E ba se mbeli tshipa pele metsetse go tla iringe le rena ya bo senyane. A rena mo re tshwele pele ke kgopela gore nke ke bolele le baswa. Baswa a re boleleng. Go na le tshene tshitse le gore di dirile mana. Go na le tshene tshitse le gore di dirile. O ka re ba tlhoka ina go nataba. Nka re ba tlhoka ina a go nataba o bolelele nna o botse nna rena. Wena ge re ka re boela morago. Re go fa sebaka sa gore o bolelele wena. Nako ye o o na le mengwe ga ye masome a mabedi go ba motlhomong le seme se swai. Obe o dira karate. O dira karate e ya ka mo se mo se ba tswedi ya karate. Ona le ntong mo se ba fela ba re ba pala o di bone. Ba ro sa ba pala, ba nna matetsana go ba pala monna ke go bua bophelo ba motho ko tsing bana. O sa ba pala. Ba ra motho a mongwe le se swa ile motho a mongwe ga masumi a mabe. Ba ro sa ba pala. Ba nna go ba pala bo stampano. Go raloka bana go ba nne tsonti raloka ka maphelo a rena bana 0860002452 ke hopela gore ke amogele ba o ileng gore ga nke ba tsena be ke ka mkana ga yona ke tlo hopela gore re fe ba ba sa keng ba tsena ka ralana no se baka re gona go ka di hopola tsa baswa ka rena ba bang ba ile gore ga nke ba khutse sebaka sa o ka tsena wa maphelo wa pele shira ba mgala dumela
2: tshobela se tsuna di guys
0: re gona le ke ngwana mma
2: a wa re gona
0: yebo
2: la la le tsitse jo ka mamamelodi
0: tsitse tso ka mamamelodi
2: a nane kere ke bolele especially le ke na le motlogolo wa yona mengwaga e
0: a re kwa ka wena pele gore na wena ke dilo tse di feng tseo di dirileng go bona le 18 goba 20 tse o itsholang ka tsona
2: nna ke tsengata kore le a botsege nkare nka no re kgetho tse ke di tsereng ke tsona tse nkirileng gore today ke pheleletse ke le mo keleng ke re ya
0: are go rodirile eng ngwana mama ke lo tshe rfintse le gore motho o di dirile tsho ileng gore wa itshola ene o nya ka go tsa molaetsa o ise go motlogolo wa gago
2: ke tsamaile le ba go era too much and then ke bilele le tsogo and then ke le motho ba di gongwa go ngwana ba spela re lwa le batho and lo je go a dia go se tsara selo
0: yeah
2: le mongwe mo re go tshe ba bang ba rena re le go le gong ro go ile mongwaga ga ra go lego and then on your day a no le man o ka wa re ka fitse na ko morao wa re go bona se di kwelle batswadi lo kra mo shumo a o easy like
0: ka gore menwana ga go ba itswere gore wena ga wa loka
2: aga ene gata gata ya ona le ka dipampiri tsa maleba tsa gore dithuto tsa maleba tsa gore go tsenere go because na go nna ta o spendile ka morao wa ADC
0: res bolela motlogolo wa gago ke ba bantsi ba boileng gore o tlo bagala ga o gale yena fela
2: ya ke adora a da tele se se ya le moya mara ne ke re thakatsa ha e ka e go pela le ikireleng tsenpa mo pelong ya na go go tsa di decision o ska ya ka ba goera tshele tsa ka tlhume mmaolela and then le dilo tse di ntse leng gore o batla o didia ar tlogele notagi notagi ina le di go batsi ke tsona tse leng gore pheletso o tlo ipona o lo o wile maro se a o ro wile wena o ipona o wile mara o a wile
0: o ile mara o yeme kuru wa sepela mara re bona o dutse
2: eh gore ramola ga wa rata gore ba fana ona metse Ferrari ene e kitima ga kudu mara ina mabidi
0: yo yo eno ba go hala
2: ntongwe a pene ke nyako ba go tsaya ona ke wa gore nama o fetse e tsa o ile ya modima trade a e di le di ntse mara ke ya nama e le ngwana ko ga e lo kala ka mora microwave for 7 days o ntse ga o fetsa o ile mo e tla bena le dintsi tse dintsi dintsi le di boko tse dintsi taba ke e bolelang ke gore o na le bagwera ba bantsi e putise gore ke eng se se bodileng mo go wena
0: ngwana
2: re se bone se se bodileng mara re se bone go le late so mo bophelong bagolo ba boletse gore ga ona motlo wa pele mara wa o salela morago yena o teng ene wa o salela morago ka ketso tsa gae ke bo rena so le ka tshwanang le rena bafowethu ratang sekolo le itlhompheng le sekebela ya ka fashion le sekebela ya ka ditaele ratang sekolo le itlhompheng and ge le ka tlhompha la be la rata le kereke le tlo understanda gore bophelo ke eng
0: wa bona ke eng o boletse le baswa ba boileng gore ba ka ba bana le tshona tse tsa digongwana gongwana gore ba ka ba bana le megofe ba ka ba sa tshaitse batswadi ba sa tshaitse borangwane ya bona le boramogolo wa bona wena o dirile bjale o bile ramogolo wa rena yo le gore o gadile wena wa semothaleletse rena re kwile wena ke ya go leboga ngwana mo
2: o leboga ke nna setsona
0: thank you ngwana mama aisha eish ke ne je le ntse tseo e leng gore di dirile morago mola ene re tletse ka boitsholo gona bjale wena motlhomongwe bo opang ka kwa yunibesithi batswadi ba go ba patela mašhilling kwa kgoletšheng mole batswadi ba go ba patela ande sa se e patela bona o sa e tlelaseng wena o sae wena o re wena nna bona ke re bona a ke e tsene 086-0002452 naga re ka go fa sebaka sa gore o boele morago o ikgale morago mola go bona le mongwe ge le seno se se ya goba e masome a mabedi o ka rata goreng go wena mo sa shuke mamogela dumela are
3: Laure.
0: Sapore.
3: Abo shapo.
0: Yeah.
3: O sori taba holo.
0: Ke sori taba holo ke mosana.
3: Ke mo, sa ke malo mama bo ja mara mala.
0: A se le moso.
3: Ke moso.
0: Ke go gala bele ka motho mogolo. La kwa ke fetu di le polela ke sa re
3: wa. O kwa le tselela ka le khuna.
0: Okay, ar go ngore le dirile eng neng? Oka go ga robela lenna wa kwa ke re le o tsebe gore motho mogolo a ke gone gore go motho mogolo ka re wena o ka go ke re le o motho mogolo ska gapela tshaba mosa hle ka gore ke tlo re wena go wena ene ke kwa ka re ke a rogana ge ke re wena go motho mogolo tle batho ba go le ke gopela le boile mora gore ke seke ka kwa ka re ke a nya ke a lenyatsa kamo agine ke motho ke mthlompang wa moswa kamo ke tobitsa baswa wena kamo ke bula le dintsha tsaka bula a tobitsa motho mogolo ntsha yami hle ke go pele motho mogolo le boile morao ke gone go lokologa ka gare ga lenaneo ka boikokobetso tu
4: ai ka bo
1: Mosomo mo Afrika Borwa o nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotlabeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke tse SABC ena le dibaka tse le kgolo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimong wa sa maruri ana ona le kgatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se di kgopelo tsa moshomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemisetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la moshomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
4: ke la mathomo tshele tsa Thobela FM o amogetswe.
5: Wow!
4: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Re tshela pele ke masompe di ne fela metsotso ya iringela rena ya bo le some Thobela FM ke re go tla ga jola Afrika Borwa. Le ke le nena la moswa le bo ka moso. A re nomere tshele pele nna le wena moso re bolele. Di lo ke tse ding tshe le gore di dirile. Di lo ke tsene se tsela gore di dirile ge be rena le mongwe ge le some seswai. Na kere ke le ka go le ka lebelela ke nna gore ke go tsikele ngwana le gore ke tsheletsa batswadi nna. Nna ke go tsikele ngwana a tsheletsa batswadi. Batswadi ba ka ba re bang khala ka galega. Ba mpontsha gore skwa tsena mo ka tsene. O ske wa dira biele ka se dire. Ke go tsikele ngwana a tlhompha batswadi. A ke na me ke na le lotsentse tseng ka reng ka itshola. Tseng ka reng ke di dirile ke be ke nna le mongwe ge le some seswai go ba ima some ya mabedi. Nna be ke ne leng nna ke no ba ngwana a tlhompho man nna ke no ba ngwana a tlhompho man ye aret a ke tsebe a ke go ka wena mo gae gore na wena ke lotsere fentse le gore o ka ba ile gore o di dirile tshele gore wa itshola ka gare go tsona ba so ba bantsi ba panka di class ka mo university ka mo go tswa go tonya o tla kwa mothara nna ke le go na ke class don like it class ba bantsi re ka ba re dirile bana re sa le high school ke lo tsetse dingwe tse e leng gore motlhomongwe a ke nagane gore go na le motsho e le gore a kare ke a iteboga gore ke dirile ngwana ke le high school teenage pregnancy a sentwe e botse ebile a sentwe e re ka ekgantšhang ka yona ebile a sentwe e re tlhotlheletsang bjale re na le batho ba bantshi ba e leng gore ba dirile bana ba sa le high school ba bangwe ba ka ba ba le mmeleng ngwana bjale ge ke le gare ke etsa ke bolela le bana ba sekolo mo ke ya mo dikolong tsa fapana-fapana ke a ba bana ba imana ba bana ba sekolo teenage pregnancy a ya ga botse a sentwe e botse banna bjale wena o dirile eng o dirile eng yo e leng gore o a itshola ka yona gona bjale bolela le nna o ka ba tlhoka ina mo 086 0024 52086 0024 52 mogala wa me kare ke šomela ko motiwa wa mo ya mo number 3 tla leka gore ke lekise mengwe ka mo moraga se ke tlo ba ke go tšee
6: warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
7: a ke gale gotse
6: majaja lesome ga e sa le selo
7: a ke ya rip fela
6: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya rico
7: wa ketsa
6: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
8: A2Z Dynamic Annual Marathon. Re City Running to Moria. Letsatsi ke 15 November 2026. Boingwe tshe bya mabelo le ditefelo bo ka tsela ye. Lebelo la 42.2 kilometers, boingwe tshe ka 570. 21.1 kilometers, 370. 10 kilometers, 200 rand mo tsoka o tee. 5 kilometers, 100 rand. Ingwani sho online ka go etela www.entryninja.com. Itekele tikete ko Virgin Active ya House Lipita Mkaba, Valedi Mall, le University of Limpopo Gate 2. O ka ithopela go fitla go 100,000 rand. A2Z Dynamic Annual Marathon. Leletsa 069-385-7000.
0: Arena Merjele pele ke masumbedi timi zozo ye iringela yarna ya bo so. Mosa se dimela.
3: Mela.
0: O be anina.
3: Okay.
0: A re go ala botsana.
3: Ba ga re ke tsoka e ita mo tsile.
0: Ya, ke bile okay khulu ngwana mama.
3: Ai. Go botsa. Ba pele ke di ba ba.
0: a tsareng o kwa gala mora a ke tsebore ka ba ke mogala ba ka go ba beng mara a ke go kwa botsana mngwe a ra mogolo mo shudi mela hello hello yeah wa ngwa le kwa gala ga ba botse ke bela le mangtle Kemo swa?
5: Kemo
0: swa. Okay, udirleng ining. Yeah, tsa go le ke tloba botse. Nya go kwa udirleng ining. Ke go motampo tsa re ke dirileng te bia le bia le ka 1992. Ke nna go lalela ba sore go rena ba so ba dirileng. Ke lo tsedi ntshitse le gore machetsana ba so ba ikhwetsa ba le ka gare ga tsona. Maemo a re leng ka gare gona maemo a bophelo a dilo tsedi ntshitse fetogile. Me go fi e leng gore e gona maloba motho mo ba tshele batho ba go loka metsi ba tshele ba go lofa di ka metsi ba re ba amogela seruthwane o mo o lobile bophelo ba gagwe o mo ba metsi le mo le gore o go betse o gona go bona gore ke dilo tse dintsi tse e leng gore re a di dira tse e leng gore di bia maphelo a rona kotsing tse e leng gore re tletse ka boitsholo ka gare re na bele ka baso ke nana na romo ba mmulukile mokibelo re tšomo gona ke nana re ba mmulukile tshepo mokibelo re tšomo gona ka lebaka la gore o tlhabile o tshetse motho ka metsi ba re ba mogela seruthwa gona le ba di gatsitse dintšitse bana ba sekolo ba bashimane tse o ileng gore di roga ba rutishi mo dikolong di tlhaba ba rutishi ka mefaka mo dikolong e ka ba o le wena o mongwe le gore o ile wa tlhaba mo rutishi ka tshipa mo sekolo Kona mele bo kamso ba gago o palla ke go khotsa moshomo o palla ke o ka kurupala le go lokolloga gona le tšeng tšile gore re di dira man re di dirile man ka mengwe ba sume mabedi are ke gore na wena o dirileng ene wa itshola mo go sona dumela Tabel
5: hello
0: hello ano ana ke nana re magala ka ba gana tšedi le gore bana ke nana re magala ka Ogana nang wagana magana wagana a gona taba selmwe ga mino sitla
9: sesikangako baba
0: and cool mc a dj maphorisa vocalistic ga mogolen tsako
9: sesibuyile baba awu zweke
10: Araka

ene ke iputsa rena ka December go se tla be yeme kae ka gore go se ka December ba ne re tlono go ga yona o ngwe le go we magazi Prince Benza shapa memi ah sana marena motšile tšo tšobela phemente mpo tše ka mola mkopani ka mola mafelo la beke fela gore beke le gona ka fale ke ipsina le badudi ba ka kwa mkopani ka mola le ntumeriše jenta tete fuka kwa maspala ka mola botša ntate tete furi khone di urtameng tameng o shuma ka mola maspala ka mola arien ona le la buza le boka mo tšile tša tšobela phemke tšela fela metšo tšo ke ngela na ja bole sobe Ah, rerre mlo tshela pele. Re khalemela ka bogale. Re khalemela ka bogale fa o ileng gore re lebele tshilo tshilo gore di ka bya maphelo a rena go tsembela ka basotla go tshele gore re itshola. Ka morago ga mengwa ga ye itlao. Gona le lo tshilo tshilo tshilo gore re di dira. Re re ya raloka. Eupia di tla morago tsa tsona, di tla go bonagala ka morago ga mengwa ge le 10 go ya go e masome mabedi. O go tshele gore wa itshola bophelo ba go ka mokae na go tsana gore ka phumula ntho eo. Pele motlhomong le rena pele ka batswadi a re lekeng go ka bolela tshana le bana ba rena. Ba we ileng gore re ka ba re bona gore ba le ka go tjotseleng mwana o nya ka motho le ra ka molele tshaga botsa ga bonolo wa mmontsha mabaka kuna le nanong gore le nanong le

0: ala ya lezo re tla no bona bana ba banyane bana ba banyane kudu ka matla magarebe o no mmona ka mogwa pereng ka gona itjoka gae o le motswa di motlogela a pereng ka ena tsela ene ewe a tsama bona ra botse re ya kae go bana ba basimane o mmona ka mengwa ga gore a thoma go tsuba ka mogae a thoma go goga o le motswa di urtu urtu o mmona ngwana ga go ana le mongwe le somenne ore ana le mongwe le sometlhano a setsa tsuba wa goga a o nentse re ka e dira bana ba tshwanetse go lemoswa ka bokotsi ba dilo tse e leng gore di a direga mo lefatsheng tseo e leng gore ba di dira ba nagana gore ba tlhalefile ba di dira ba nagana gore batho ka moka ba di dira bontsi ba batho ba ka dira dilo tseo di tswile go tseleng a e re gore e dira gore ntho e right e ka no sebe yona batho ba bantsi ba ka no latlhega ba le dimilione milione tsa batho ba latlhegile bele bana ba bo rena ba dia dilo go ya le ka gore na e dira ke mang ntho ewe bele batho re kotsi re itshola ka dilo tse di tshitse re di dirilego be ke dumele gore o ka re mogala ka nka bo yeme ga botsana mo e le gore nka kgona go ka boledisana fa le magarebe ke kgone go ka gore na motlho mongwe bona ke dilo tse re fentse e le gore ba di dirile tse e le gore ba itshola ka mogare go tsona ke be ke tloga ke dumile kudu ka matla bele mogala ka ewa kwa gore o diang ya o ka re a o ga botsana ne dumela ngwana mma
1: bomotso
0: oh okay ke bolele mang ke tlhoka ina
1: ke tlhoka ina ka mo bolobedi
0: o ka no tshwama pele o ntlhalosetse ka wena pele ga o ka re botsa ka motlogolwago
1: awa ke le botsa ka nna ke nna motsho
0: o re botse ngwana mama ke eng tse e le gore o di dirile tse e le gore o ka thabela go abelana le rena le go kgala baso
1: ei nna ke tlhola ka maatla ke tlhola from motswading wa ka o ile a re a fandisa license ya water a re ya 14 ke sa phela kara o re ke thome ka 10 ba re o ka thoma ka 10 o kumana mmereko a 14 ka sile ka re o tshwere tšhelete o no le nyakwa no modimo mo bojeleni ke a ka thola ne 14 ke yona e important
0: ya e ka ba e le gore motlhomongwe o palela ko go hwetsa mošomo wa botledi ka lebaka la gore mo code 10
1: a code 10 a ena mmereko o mobile bele ni opportunity je letswago ka re ka nyaka 14 ande am drive mara 14 mo
0: go nyakega 14
1: go nyakega code 14 code 10 yona ke nyana
0: ke nyana
1: ande batho ba fela ba mpotsa re 1-2-3 ba re ba nyaka code 14 bele ni e ke registro mo o nana mantswe a motswadi a se
0: and motswadi ba rile gona ba re tsa 14 wena wa re tsa 10
1: di ke tshola ka maatla
0: a re le go lefele gore go tlo loka ngwana mama 14 e o tlo e hwetsa
1: ke a leboga go nna le deosi
0: o leboga ke nna ngwana mama o mošomo sa dumela e le kae
2: a re gona mama
0: ke bolela le moswa
2: a ke moswa
0: ke bolela mang
2: o bolela le makhelo moloto mma ga bane
0: aa
2: ya nna ke o bojile nna e finas deosi
0: roboche
2: na ke le botata ke la tsaka ke mere ke ba khutsi ba ka mo go re ba ba tlo mo khotsi ke nna e kunya de o
0: ke nego ba re king se le ruse dirile se le gore wa itshola gona bya le ka sona
2: ah wa go se ke di no ke tshola o ne de o
0: okay a o ne botata gona be ke ja ka go dilo tse le gore o di dirile o ne le mongwe ma sume ma be di tshele gore wa itshola gona bya le
2: ah wa go se ke di le kunya de o
0: ke a o le ba ngwana mo Eish, ya, bona mogala ka ke gona o thoma go baga botse gona bjalo. Mola re setse re feditse. Mogala ka bana. Mogala ka bana. Ai. Bona ke gona o thoma o di bona selo di kitima go kitima go kitima ba se swa le ba gona go tsena ba nyoko tsena no. Chesa Prince Benza. I ba loi ba go latelela ntjula nna ke kwa la America ka mo.

0: We diragaleditswe ke Tracy Chapman ko shayewe. She's got her ticket go tobela FM moshate wa tsebo le boithapiso. Happiness tobo ma ke kare salme sa go lenano la moremogolo ibile ele letsatsi la labobedi re bo shegong bya lona lenano le le tla go wena bo shego mthelechi magareng ga iri ya lesome go fitlha ka iri ya pele godima ga tlhogo ya re kgaritlhela letsatsi ra ba ra tsena go le lengwe ka lebaka la go lekana iri mme re mmogo mthelechi lenaneong le re tlo ba re boledišana le bo professor Mahlaela ngaka ya setso go tswa sebidiela rama kweng Prof. Marimeshia Nwaneshu, kia gotami, shalogo amoga la kamo dintlong tsa kgaso, bosegong bja lekgono. Le gona.
1: Thobela bagashe, ke dumedise le motsweletsi wa lenaneo. Ka moka balwetse ba rena, bathelesi ba Thobela FM, magoši le mangaka ke thobela.
0: Re tloga re leboga kudu. Prof. Kamala Bobedi, re boledišana le wena motlhomphegi. Re boledišana ka ditaba tsa bongaka bja setso. Me re thabela kudu go ba re na le wena botheletsi wa rena o setse a go tseba a ga ithuti wena ditaba tsa gago di tseba kudu gore o ngaka ya setso go tswa sebidiela rama makweng mme o thusa balwetse ba bantšhi kudu ebile re setse re boledišana le wena prof re re professor Mahlaela ke mo we pholo e le go gona Prof arbolele ditaba motlhomphegi go tsebise botheletsi wa rena ka lebaka la gore batheletsi ba rena ba nyaka tshedimoso yeo e tletsego seatla malebana le ditaba tse dintšhinyana tša bongaka bja setso prof nko o re botse ge re bolela ka bohlokwa bja ditaola o ka netefaletsa motheletsi wa rena gore banna we ditaola di bohlokwa go le kakang ke ka lebaka lang ba swanetse go fela ba itla go professor Mahlaela ba nyaka taola tse ke bohlokwa go le kakang ditaola bongakeng bja segaga borena
1: mogashe ditaola di bohlokwa kudu ka gore ke le bone re na le mathata a mantšhi gore kgona go dula lona ka gae e kgona go diagala metlholo e mentšhi ka lapeng jalo motho o sa kgone go diela tlhogo go lemoga gore ntho e e diagalang e e raya gore tshwanetse ke phasa badimo o ka nne gore o na le diruo ka mo gae di no kgwa ka moka tsepedi di a fela le bana ba lwala ka moka gore go ne o lwala go beke tang o mongwe a lwala o mongwe a fola o mongwe jwalejwale o tsamaya ka dikoloi di thula e sa tšwa o thula e mmereko ba o raka ba sa tšwa o raka so ke mabaka a mantšhi a tshwanetse gore a lebelele le gona ditaola a re di tšholole ka taba ya gore go a lwaliwa ore go na le mathata a leng gona ditaola di a gapeletša go lebelela bokamoso go lebelela medimo ya gago gore e robetse jwang e ka ba e na le e belaela tsa mophaso wena ga o tsebe bara o ka ya ngakeng ba tla go phopotsa gore gape wena bokoko wa go sale ba robala and then ga se nke ba tlhabišiwa ebile lena le šetse le tlhabišitše mangmang taba jeo di tswa kagare ga ka marapong ka ditaoleng so ditaola ke tsona di kgona go ya ga motho wa Africa di kgona go mošupa tsela wena badimo ba gago ba re o ba phase ka motsuku fela and then ba tla go fa mmereko o na le 10 years o feletse sekolo a o bereke bana ba gago ke ba e 5 ka moka ba rutegile and then ba swere dibuka ka moka di-qualification certificate ba di tshwere mara a gona o a berekang kwa letsogo la boraro o gona napele ke ditaola
0: ya ea di kgona go tloga di kgona go bontšha motho tsela prof gore dilo di sepela gabotse ka mokgwama di ka pholosa motho di mo pholosa go seo se tlago tša kgona go mo sebotsa gore e tlhokomela fa o tlo tlhokomele fa e le getlebe di bonela pele taba yeo ditaola tše
1: taola tše di kgona go ntšha sephiri di kgona go bolela le ntho e leng ka mogare ga mala a motho di a kgona go bolela ntho e nna ke sa e bone ka senama mara ditaola di kgona go ntšha gore wena o na le ntho e nngwe e ketima go thoma mo e felela mo ande e ketima bosego fela ore go o dutse jalo lesite la mmele no a lebereke ditaola di bolela taba straight mo motho o kwang gona o re self ma ga nete eh polele o o ntshang ka nete ke jwalo ke di taola di mo sha mo sokotseng di a ntsha di tlhare ja gona gore ka tlhakantsha eng leng gore a gone go fola
0: re tsata benye o ya di taola bile re leboge ka fao e le gore prof le tloga le re bontsha bohlokwa bya di taola ka gona nke nna le lena gona bya le re bolele ka taba ya kore bolele ka taba efe a re bolele ka taba ye ya bolwetse bya go hwetsa monna le mosadi ba ena le mathata ka phapošing ya borobalelo prof go sa sega botse maybe le ba nyaka go bona professor Mahlaela gore ao monna ba thunke o tlo re thusetlhe prof o boletse ka moriana o mongwe wena gore o na le moriana o e leng gore o tla re go o file banna le basadi gore go ba maatlafatsa ditabeng tsa thobalano moriana o wa ba fa ona gona bjale wa ba wa šoma gona bjale kgane o tswakileng seo re sa se tsebe go prof goba seo sa ka go wa re botsa ka sona ka gore mabakeng a ka mehla o bone o re botsa gore a wa motho o tla feleletsa a lokile gona bjale o re botsa gore o nwa gona bjale wa loka gona bjale prof
1: mogashe ba re thuto a e fele ka mabaka a go tsamaya ke ya le mafase ke le ka timelanyana mo matšatši a fetileng ka baka go kopana le mokgalabjoe ka re mokgalabjo sala ke no go kwa ka wena ba re o gonamo bane ka gore ke kgole a ke kgone go kgwetsa awa ke mo fitlhetse mokgalabjola lebaka la gore ke se ka mo fitlha nako e kamoka go ya mo a dulang a gona tsela tsela ke gore noka engwe e kgolo kudu so gore o ye gona o swantse koloi e namele sekepe
0: ne
1: ke tšhaba gore koloi e tla wela ka kwa metseng ngwa go ka re no keaya yona o ka stay ke tlwa gona e ke fitlha a mpha kanwa a re ka re noo re ganyane ke nokwa a wa ka kwa ka nete gore ee ye pheko e ke ke itlhokang napile ke iruele pheko ela ke tlile le yona ke na le nnete ya gore bakgalabe ka moka ka moka e tlo ba gona jale ga go sana mokgalabe a tlo go sokola ka diphapošing tša go robalelo ga go sana mme wa tlo sokolang a tshwantse a be le mogajaa ka gore dikwi tša mmele di a kgwa dikwi di a fela mo mmeleng modimo o fa dikwi tša go lekanela so di a bereka ka baka la gore matšatši a go sa nowa tšela di dinowa ke bo batho ba bagolo bo rakgolo wa rena ne ba enwa ne ba dula ba na le motšeaganyana ka mo dintlong ba fela ba enwa ya maheo le dipitša so batho ka moka ba sa natso so nna ke di tshwere ke re ka moka ba kgalabe ka moka awa ba tlo fetoga bafana
0: nna namile ke go koela bakgalabe ka moka ba tlo fetoga bafana o rialo professor Mahlaela a re a dikwa botlhompegi re tloga re kgotsofalela tabeo prof a re tswele pele mme re bolele ka nke re fetele ka mo bathong ba bagolo ka fa prof malwetse a o atile a atilego a mabedi fela a e leng gore gantši o ala fela batho ba bagolo ba otsetse go ba tsofetse ke afe motlhompegi
1: mogashe kudu-kudu batho ba bagolo gona jale ba tshwere ke matheka ba tshwere ke diteng tša go se šome gabotse ba tshwere ke ona maoto a ba beile fase batho ba bagolo a ba sa kgona le go disepidiša go tefa meetse a ka bolawa ke lenyora a dutse a lebane le metsi mola ka baka la gore ga tshwantse a nagane go ema e ba bothata ka maoto gona mogashe ke tlhoba boroko e kgolo wa go latela gape tlhoba boroko e kgolo ke ya baswa baswa ba bolaša batswadi ka dipelo ka gore dilo tša bana a di loke bontši ba gona e re bolela so batswadi ba no sokola dipelo ka gore wae bana ba ka ba sa kgone go tsoga ba tshwana le bana ba bangwe ande ba bona bana ba bona ba ragaraga ba nyaka mešomo ba nyaka manyalo gomme a go tlhakane ke tlhoba boroko dilo tše pedi tšeo mara ka mokana ka tsona ke na le bokgoni bo bo feletseng
0: lena le bokgone bo bo feletse go ka thusa prof malwetseng ao le a saotse go gore ke a batho ba bagolo ke gona le bo bongwe shebo ke be a mafelelo ga se o rena mile e tloga e le bolwetse prof bio ino ba seemo sa motho bo pilombia gagwe e le ge a nya ka molekane a sa hwetse molekane prof le kgona go thusa banna le basadi ba o ka nnete ba ba gabotsanyana
1: mogashi ke na le bokgone bo bo feletseng wa ba o se khwetse ka ba bang ba ba khwetse mara ka tshe ba di role mo mmeleng o khwetse gore aba dule ena e ba le motho ena le serious motho la abe serious ka yena so rona le di tlhare tshe re di shumishang for batho ba mkhuto lo tsha bona di bulege re ba fa di pheko tsha o tlhapa if bana le merit ka ba bang go tsha tsona ke merit so wana le merito la gore o kgona ba le motho ga botse ba ratana go ba botse mara masha mararo a mane go ya pele ba tinagalang kapa yena ga no tinega go ba motho o kgona no ba motho le motho before le subela mara before go isa a senya ka le go mmona o na le setinwa
0: ka leko
1: so ba tshwantse batho bao re ntshe mo merito re ba tlhapishe re ba feri pheku tsa go ba tshileletsa pheku ye ya go tlhapa ye re na le buffery diang ya go ba le mathlatsi kamogare
0: o ya
1: so o ntsha meleko e bile e mochela mahlatse mo mmeleng
0: profare rume motlhomphepe go satala tabelele ka motropong kholo ya Polokwane le ala fa ba lwetse ba lena gona fao taola e betwa fao go sansa machachi a mangwe ke afe a o ile ngore ka ona le ka re le hwetsagala mafelong a itse go le hwetsagala kae gape prof
1: ke gona mo la Polokwane Dale Street house number 94 go sa sa re house le Spa City Center strata ke sa dira pa tsa khale tsa magoa ka le phala le ke la bone mo Shongwane 2 Marikana ka tsela ya marketing gona le body wa ngwala professor Mahlala mo corner ya di tlhosa security ke mo ile ngona ka Friday ke la botlhano re ka kwa gae rama makweng zebediela rama makweng rama zebediela ke mo re leng gona mo khone ya dira pa tsa nkhulu gona le board ya ngwala professor Mahlala and then ka Johannesburg ko Crazy Street Johannesburg Crazy Street building Sambro House number 25 Sambro House kamra wa Carlton Center and then ri ko Hammanskraal ka Sunday ko Skambane mo change spoto ya Surumane gona le board ya ngwala professor Mahlala Hammanskraal ke Sunday ga fela re thoma ka 7 ba chaisha ka 5 ka kwa ndebel kwa mhlanga roba gona ka Monday wa di 14 Monday wa di 14 tla ba re kwa mhlanga ka Monday wa di 14 mo phola mall re le bane le galitos re mola go shilo ya baba mbonane ke mo re lo gona kwa zanini le nyenye ke Monday wa di 21 Monday wa di 21 tla ba re ko le nyenye mhlanga le zanini dia chechana re tla ba re le ko lenyenye ko strata ke Apollo Street nomoro ke 873 Apollo Street nomoro 73 lenyenye ko Bakersfort ko Mariseleng ka labobedi labobedi engwe le ngwe re ko Mariseleng re gauso le ga pela ga riba ko Mariseleng ba tsena ka Crowbar cross Botasuk di phone jara na ke 0 76 51 2 2 2 5 7 0 76 51 2 2 2 5 7 ya bobedi ki 063 393 2727 063 393 2727 ho professor Mahlala re re ke moe polo e le go gona e bile matlara go ketsa shebao o nwa no wa ba ha botse gona jwalo
0: nanna re kwele prof re tloga re kwele ka wena motlhomphegi rata go tshea sebaka se re leboge kudu go ba re boledišane le wena bošhegong bja lekgono motheletši re buša re kopana gape le bo professor Mahlala bekeng yeo yo a ke se ka re bekeng yeo e tlago ke a tseba rona le nna ka mokibelo ka Africa ya dinaledi bjale re lebogile kudu go boledišana le wena prof
1: Tobe.
0: Ahe. Tobela FM, Moshate, Watsebo, Libo Itabisho. Chipala kusela ke betsotsie masomepedi sinyane gape ya le ka bra oga iri ya lesome.
2: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana, gwa latela Ramohibidu, gwa latela Maribe wa pele, a be go latela kgošigadi Mpušu.
2: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Le wena wa mogetšwe go ntšha maikutlo a gago go moremogolo.
4: Baby, I'm yours.
2: Mohara wa Makubela. Hey.

0: Emotionally Yours di OJs go tobela FM sha tswa tsebo le bui tabisho di aga metse chamber bogolo ke tsona tse difihlile sho bombya le khono re tlo boledishana le wena motheletsi wena le wena wa bo wa boledishana le rena ka ditaba tse re go tlisa tsa go tsona tsa gore ama maphelong a rena ditaba tse tsa gore ama e ke sa ikwe ka ditsebeng bjale ke thoma go tshwenyega ya motheletsape ke a tlhaka ka fano a ke tsebe gore ke a kwala re ke bone ke a kwala ke a kwala ke a kwala o ya a e tlhatlhapokeng gore ke a kwala ke fela ke itšhabela ka mo ditsebeng ka fa ke sa kwe selo gape ke tseba ge ke sa ikwe nna le wena o ka se nkwe mo gae bjale gona taba ba re ke a kwala go lokile masomenne a metsetse gore kela e reng ya lesomete motheletšeng a re bolele tao šedi wa tseba go na le taba engwe mo bophelong ke kgopela gore re no e lebantšha le gono thui re no e lebantšha thui re no ntšhang maikutlo a rena a ka fao re bonago ka gona taba ye motheletše ke a rena ke a malapa a rena ka gore taba e ke tlo e bolelago ye ke rena re dianago rena meloko le metswalle rena le meloko le metswalle e kudu ka mo melokong le metswalle ebile ke e bolelela kudu ka mo melokong le metswalleng ka mo motheletšempotse ya kore ke e bolelela ka mo melokong le metswalleng le segwereng seo se tseneletšego goba se bego se tseneletše le tlwaelanong le phedišanong ya batho bao e lego gore a wa tseba gone o ba molaleng gore ba tlo phuthana ba phela mmogo pele motheletše ke nyaka o butša tabe mo bophelong bjo re bophelago go na le meloko le metswalle ya rena la bagwera ba rena bao re godilego mmogo bao e le go gore segwara sa rena ebile sebe se šetse se fetogile boloko le boagišane bjo bongwe bjo e le go gore ebile setse bo fetogile boloko bjale ke botsiša tabe bošegong bja legono gore na ga botse ke nyako e bea ka mokgwa kere ke bolela tabe bošegong bja legono kere re le go batho bao re le go meloko ka mokgwa owe goba re le go bagwera ba ba bjalo bao ke setsego ke ba tlhalositse goba baagišane ba ba bjalo go na le nako ye nngwe moo o hwetšago re se sa kwana go na le nako nngwe moo o hwetšago re se sa kwana a o kwane le motswala go ngwana rakgadi ago ke mengwaga le sa kwane ga botse ke mengwaga le sa tšeelane mello ebile a le etelane ge le kopana moo le kopana gona e no ba gore na go bjang semangmang le ena awa ke gona le kae awa re gona go fedile ke mengwaga ya go lekana masome a mabedi ke mengwaga a go lekana mengwaga e mehlano ke mengwaga a go lekana lesome wena le motswalago wena le ngwana ra ngwane ya go ngwana ngwana ra mogolo wa go a wa gele bonana ere ke tshe papa tshe pele ke tle go botsa.
1: Rugby Greatest Rivalry Series. Mo phishego matla le boikhantsho dikopanago. Itukisetse dithulano tse shuru, dithulano tse matla. Go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego. Ke ba pinkichane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo. Papa di engwe le engwe e tlisa bogale. Kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo. Try engwe le engwe e ka fetusa papadi.
2: Huge moment in this test match.
1: O sa shetse gore o morati wa rugby yo a fishe ga go ba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo. Ye ke rugby ye o sa tshwanela go e fitswa. Ke Springboks kgatlhano le All Blacks. Methala di ya ntwa e shetse thadilwe. Tlogela rugby Greatest Rivalry Series. Go SABC 2 le SABC Plus. Ka tiragano ka moka tseo di tlisitse go ka boikgantsho ke SABC Sport. For the love of the game.
0: Thobela FM Moshate whatsoever we tabish. Ke be kere e setse le mengwaga. Wena le o mongwe go ba ba bangwe ba meloko ya geno. Le sa kwane ba bangwe ga le kwane mo e le go gore poledishana lena e felela ka tumedishano fela o fedile e ka ba le hung e ka ba le kopana menyanyeng poledishano ya lena e felela ka tumedishano fela o fedile ge le hore e monyanyeng o we le lotse ya di iritse che se swai ka moka di irche che se swai poledishana le na itlebe ibile fela gore thobela o la re thobela le kae a ba re gona ba re nna re gona o fedile mo go le go molaleng gore ga le kwane bosi ga le kwane bosi mo go bontsha go gore ga le nyakane go ba ga le ratane go ba ga le kwane bia le pele ga batho e ne o ba ile gore ka gore go a tseba ga gore o la ke motswala a go ngwana rakgadi ya go wena ngwana malome ya go ke ngwana ra mogolo wa go ke ngwana ra ngwane ya go e no balela la go nore e tla tumedishana yona I don't know tumedishana o fele fawe baba ngwe go bifile mo e le go gore le tumedishana yeo e bile ga e gona e bile ge le kopana gare ga batho menyanyeng mahung le meletlong ya go fapafapana le leka ka bogole ka kgona go ka gona gore le se ke be be la kopana o se ka ba re gore papara wa ba ikhwetsa o le kgauswi le ena gore ge e ba o dutse le batho ba lefale wena e be e le gore o dutse le ba bangwe mo le ka togane go ka mmona ka re o tlhetlhela ka mo le ena o go lebeletse le wena o tlhetlhela ka fa le tlone o diabe ya le go fitlha go fitlha lehu leo le fela go phatlalanwa goba lenyalo leo le fela go phatlalanwa goba gona mowe go fela go phatlalanwa ge ba le tsena kereke mmogo sekgobokane seo sa kereke se tla ba sa phatlalala o netefaditse gore ga sa ka wa ba kgausi moo e le go gore a ka go boledisa goba le wena wa mmoledisa goba a go botsiša se sengwe goba le wena wa tshwanelwa ke go araba se sengwe goba a tla feleletsa gore ile a re na borakgadi ba kae ka gae goba bo malome ba kae ka gae ke meloko le metswalle ge sa kwane ba sa nyakane a re tlo tsenelela kudu gore ga le kwane ka eng ga le kwantshwe keng ga le nyakane ka lebaka lang ka gore ba ba kaone a tlo le go fapana mme ke boletse gore batho ba bona meloko yone e le metswalle e na le nako ngwe go akaretsa le bagwera ba e leng gore re tswa kgole re tswa kgole e na le go akaretsa le baagišane ba e leng gore re tswa kgole kgole kgole kudukulu mo e leng gore boagišane bo bo fišetse bo fetogile boloko bogwera bo bo fišetse bo fetogile boloko le bona batho bao ke rata go ba oketsa ka mogare ga ratabe ya meloko le metswalle ya gona bjale ge ke bolela e re ke go botsiše o na le mengwaga ge nka go botsiša gore sa le o bolela o boledišana neng le rangwane yago ke ra wena o na le mengwaga ge nka go botsiša gore sa le o ya neng ga rangwane yago goba yena sa le a tla neng ka geno ke mengwaga mme le dula kgole go go kakang aowa ka moka ga lena a re jee ka sešego ka moka ga lena lelo dula gana mo sešego goba ka moka ga lena leno dula gana mo moskampaneng mo ka moka ga lena leno dula gana mo moleboneng mo ka moka ga lena le dula gana mo mo yesteres ka moka ga lena le dula gana fa mo mabopane ka moka ga lena le dula gana fa mo le boa kgomo ka moka ga lena le dula gana mo ga molepo ka moka ga lena le dula gana mo morankuwa utla lena le mengwaga e mekaka rakgadi ya go a sa le etele lwena o sa ke o ba gopola ke a tseba gore go na le ba bang bana le go tseya lebaka le letelele ka nnete ba sa etelane eupša go sena bothata ge go kgonega ba etelana bjale mo ke bolela e le gore bothata bo agetse ga lenyakane go molale kore go a ipontšha le ge le kopane le le lefelo le te gore ga lenyakane ga le ratane ga le dumane kore wa tseba ga le tlhologelane ga lenyakane motho o ke mang ke malome yago motho o ke mang ke motlogolo wago motho we go mmona o reng o re rangwane go mmona o reng o re malome o re ramogolo o re ngwana motswala o re motswala ya le swarane gona ka mogo ge e le ya go letsetsana yona ga le dire ke re ge nka go botsiša gore o sa le o ya neng goba o ne o bonana neng le yena wa rreo wa gago o kopanego le yena lehung ngwana a ramogolo ago goba ngwana a rangwane yago o ka re go nka raba wa re sa le ke mmona ka lehu la rangwane goba ka lehu la ramogolo ra go botsetsa re etse ramogolo a go sale a tlhokofala neng ra kwetsa a na le 12 years mangwage e lesomepedi a tlhokofetse etse le dula kgole go le kakang le dula gana mo stiwawa mo lana bo stiwawa mo ya la gana mo surumane mo le kgole le kgole ga botse o ka ya le ka maoto goba ka taxi o ka ne o namela taxi a wa ge ba ka re ya o boelele o bue o boelele ai mo letšatšing o ka boile gantšhi kudu bjale ke nyaka go tlo o botsiša potsišo ye a le nyakane a kere go molaleng a re se ka tlo re nganga e a le nyakane a le dumane ga le tlhologelane kore a le kwane le a selekana ge o mong a go bona o ka re o tlabjatlabja ke dibete le gona ka bokgowe ge benkano e nolofatsa ya motho a ka re letlhoyane man letlhoyane letlhoyane bjale ke nyaka go botsiša potsiše bošego bjale gore na ge meloko le metswalle re swarane ka mokgwa o go bohlokwa ebile ke lebetse e nngwe ba bangwe ebile a leboledišane o ya ke nagana gore ke yaka reditse le yona ebile ba bangwe a leboledišane re le ka kopana a leboledišane a leboledišane kore ebile a leboledišane le madi a te a kgaotsekgaotsekgaotse ebile a leboledišane pele ke nyako o botsiša ga botse motho o swaranago o swaranego le yena ka mokgwa wo motho o swaranego le yena ka mokgwa wo re tle re bone ge yena motswala oo wa gago a ka tlhokofala o sa kago wa ya go yena ga ka letšatši la gagwe la matswalo o sa kago wa ya go yena ka letšatši la gagwe ga ba loga a apara seanamarena o sa kago wa ya go yena wa mo lebogiša motlhang ba re wa tseba yo di motsogetse o rekile ntlo le sefatanaga ka nako e tee o sa kago wa ya go yena tšatši le a bego a nyadiša o sa kago wa ya go yena tšatši le ngwana gage a bego a nyalwa goba a nyala ka lebaka la tsona tseo re di boletšego o sa kago wa ya go yena kore e le go leka go šitlelela go bontšha go se mo nyake fa le yena a dira fela bjalo go bontšha go se go nyake fa bjale ke botsiša ye nngwe še ye nngwe še eupta le go go le bjalo o sa ka go a ya moka moka re tle re bone o tsebo lenyalo le botlhokwa dilo tseo ka moka di botlhokwa di botlhokwa eupta go na le ntabe nngwe e tlhomphega kudu rena bathong goba ke reng bathong ba se gagešo batho ba sewa ke tsebe motlhomong ka kakaretso le merafeng ye mengwe e tlhomphega kudu lopša mohlang o ka kwa ba re o tlhokofetse mo gona waya motlhang gona o ka kwa gore o tlhokofetse aowa moo wa rwalagana waya magaga borena le ge ba ka tlhoyana ba diana tse ka moka tšeo ke di boletšego eupša lehu ka nako ya lehu ke motho yena owe a tlhokofetse goba a tlhokofaletswe o ne o makala le bona bale a sa nyakanego le bona ba sa mo nyakego le yena a sa ba nyakego ba tlile ba tlile o mmolokiša yowe a mo tlhokofaletsego goba ba tlile ba tlo mmoloka eupša bona batho bawe ba ba se gona motlhang a loša ngwana gage ba ba ba se gona le yena motlhang a be a diragatswe ke se sengwe motlho o mongwe a dirile mokete goba moletlong wa go ne o leboga a tlhatlositswe ka maemo kerekeng motlho o mongwe ba be ba se gona ge ke boletse ga ba loša ngwana ge be ngwana a diragaletse ke tse di botse bana ba gagwe ga ba nyadiša ba be ba se gona pape ba segona ka tsentšitse di botse botse botse tseo e le go gore le tsona di be di nyaka meloko le metswalle ba be ba segona ka moka bao ba be ba segona mme go se be gona ga bona ga se taba ya gore ba paletswe ke taba ya gore a ba kwane le yena a ba nyakane le yena upta ka letšatši la lehu ba tlile ba moabuile re ke tšee papatsošeng Waterberg TVET College e nyaka batho bao ba nago le maswanedi le bao ba nago le maitemogelo go dira kgopelo ya mošomo wa bofetoledi polelo ya diatla polelo ya diatla ya Aforika Borwa nomoro ya tšhupetšo ba re ke reference number e le go WTVET 2026/43 mošomo wo o theilwe go Business Study Center Mahwelereng gomme mogolo wa gona o maemong a bohlano ke gore salary level 5 le go ba kere go salary level 5 o salary

e bjo bo botse bja poledišano ka seisimane bokgoni bja computera ga mmogo le boingwadišo le seis le go ba boingwadišo le seis goba South African Translators Institute motho yo a tla go go thwala o tla fana ka ditirelo tša go hlatholla polelo ya diatla a thekga go ruta le go ithuta a thuša baithuti nakong ya ditlhatlhobo le mešomo ya ICAS le go emela ditokelo tša setšhaba sa bao ba sa kwego ye ke kontraka ya nakwana yeo e tlago go fela ka letšatši la 13 manthole ngwageng ona wo wa 2020 tshela romela kgopelo ya gago ya mošomo yeo e akaretšago foromo ya Z83 lengwalophelo ke curriculum vitae copy ID yo e netefaditšwego mangwalo a thuto le direkoto tša dithuto tšeo di netefaditšwego go Waterberg TVET College goba ka email go hr1@waterbergcollege.co.za letšatši la go tswalelwa ga dikgopelo ke laboraro la letšatši la senyane le wedi ngwageng ona wo ka iri ya bone mantšiboa bakeng sa tshedimošo ka botlalo e kgokagantšhe le re tsebile moela mo nomoreng ya bogale ya 015-492-9000 goba 015-492-9008 goba wa etela www.waterberg.tvet.co.za ya waitela www.waterbergtvet.co.za Waterberg TVET College together ensuring success Tobela FM moshate watsibo le boitabi show motelechi kana kana re tabakam e kwagetse ke be ke sa gateletse ntlha ya gore e upla ka nako ya lehu motho yowe ga a tlhokofaletswe e ka ba wena goba e ka ba bona upla ge le tlhokofaletswe le a boa bona e ba taba ela gore awa lehu lona ke lehu ra ya re mothekga goba wa ya go yena pele taba ya ya nama ya ntula ka mokgwa o mongwe gore ga le nyakane goba ga o monyake goba le ena a go nyake go tse ka moka o di dirago mo bophelong tse di botse tseo di nyakago thekgo ya meloko le metswalelo gatle thata utla ka letšatši la lehu go a tswelela teletše ntie gore ke kwešiše tabe gore ke ka lebaka la eng e le ka mokgwa o ntire gore ke kwešiše gore ke ka lebaka la eng go tše ka moka go ka se tliwe ka lebaka la gore ga o ratwe ka lebaka la gore le wena mohlo o mongwe ba go bona bjalo o sa ba rate ka lebaka la ge magareng ga lena go ena le ngangego ye itšego bonaba bjo boitšego bjo e le gore le kgona go bontšhana phatlalatša ka go se etelane sa mathomo ka go se ye medirong ya lena ntle le modiro o tee fela ebile a ke se ka re modiro ntle le ge kotsi e tlile ya lehu ebile a ke se ka re kotsi ntle le ge mahloko a lehu a tlile ke mo gona o tlo o tswelelago eupša ka nako a lenyalo o bo o le gona o na le sebaka o dila ke koe o theletsempotse go dira tlhaologanyo

0: go dira tlhaologanyo na nka le motho ga o monya ke go checka moka wa tseba a o monya ke a o monya ke a o monya a ka o mema ka ring a ka diang a ka reka tereni a ka ring a re tla lentebogise makanye tsho checka moka ka tsogo gatile ga gagwe ka tsogo ile yupcha e re ba rurubetse go ba ba re tlhokofaletse ke ngwana gore e re ba re gona le lehu kwena o tswelele tswelele ebile tšatšile o nyaka go bona gore o tlile ge ba ga seena o tlhokofaletse ke monna ge ba seena o tlhokofaletse ke ngwana tabe e diagalela eng nkane yona e no bana ka mokgwao e lego ka gona e gona ka geno le wena e gona ka geno lwena e gona ka geno ee le wena e gona ka geno le nna motlhomong e gona ka geso le wena ka geno e gona wa e tseba a re bolela ka 086-0002-452 ke nyaka gore re bolele ka tabe na tabe e rang e bontsha eng nka le fela ka lehu e tla ba mo motho a tlo o tswelelago nka le fela ka lehu mola lehu le le bohloko ka mokgwa mola lehu ga kgane re kwešiša lehu nka le fela ka lehu ke a botšiša nkane fela ka lehu nna go be go kano seno swana le ge ka lehu motlhanka tlhokofetse wa seye ka gore bophelong bja gago ka moka a sa ka wa mo nyaka motho owe kgausi le wena a sa ka wa nyaka manyalo a gagwe merero ya gago ya kereke dikgobokano tša kereke a re ee ke na le sekgobokano sa kereke ka fa sa mafelelo a beke eng kapa eng a sa ka wa nyaka selo nkane ka lehu re malapa di agametse e re pele ke tšeya mochallenge ke di ese sengwe fa ke a le bona ebile le a letša ke tšea megala a lena ka morago ga se
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetšwe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latsela ramohubidu go latsela maribe wa pele abe go latsela kgošigadi mpušo
1: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo motheletše madimeši ao tle
3: dumela mothoaka wa bošego
0: lebitso leo le boseo ya nna wannaina
3: oreng papa le tlhole
0: bo gona re ka botšea lena
3: age ngwaneso le ka tabe thata-thata-thata go nyaka banna ka dijatse le basadi ka metsogane
0: le riale
3: taba ewe ya phela o tsene ka gare ga yona ngwaneso o ka ba re o thatha le malapa le meloko le metswalle o ka ba re wa re bona make ka lehu re aya ka gore lehu le botlhokotlhokotlhoko o no bona gore menyanyela be go a mpoletša yona ya malekere le diphathi tšela ke sa ya go mara lehu lona aowa a ke moleše
0: le re ka lehu re aya ka lebaka la gore lehu le bohlokohlokohloko kore ka nako eo ya lehu mo gona o mo kwaela bohloko wa mo naganela
3: gose gore re ya ko gore go sekwane mo a se gore re no sekwane re no tshwenya ke maemo
0: ka wa ke ra gona ke rena ka lihu ke ja ka o tsia ka ra bo a lena le re ka re a ya ka lihu ka hore lihu lona a wa ga tlhagetse ke se gona lihu le bohloko hloko hloko ka ke re
3: le bohloko papa
0: ipte re ke ara bentle lihu le bohloko ipte ga ngwana gage a ba aloga a nyaka thekgo ya lena a lenyaka wa seye ga banya gona mo ga ba mokwesa bohloko ga ga ba nyadisa wa seye ga bana le sekgobokano sa thapelo gore batho be se tla leng thapediseng bjalebjale wa seye go bosa gage lebe le kopana manyalong o sa nyake go mmoledisa obile o sa nyake go mmatamela o sa nyake seelo ka yena he bana mo gona o bo o sa mokwese botlhoko na gona bjale o tlo ore lehu lona ke lehu ke le o bona gore keye kore ke le ka okwetsa tlhaologanyo gona fao mpotseng ditaba
3: agomo ke ya go botsang kosela o kgone go botsang ka gona ke re lehu le botlhoko kudu nka sotle ngwanesu ka bogopo jwa lehu wena le wena ke ayang ke re a re a kwatelana selo rono senya ke maemo gape ka monyanyeng gona ge ke saya a sa tla ka gaka nna a ke ko botlhoko ka re monyanyeng o tswela pele patšhen o tswela pele sealogane rono keteka mara lehu lena ko go botšhannete make a ka na yamphusha ka matlapa genke ga nnye ake ka molapeng la gagwe ke ae
0: ke lekwele
3: thank you papa
0: ke leboga kudu go ledišanang le ena he lenkwele kerileng ke mokwele eupša ke nyaka go bolela thereso motlhomong ba bangwe ba theletse letlamotlhomong taba e ke tla ba ka ikwešiša motheletše ngwaneso morwedi wa gagwe wa nyalwa ngwaneso morwedi wa gagwe wa nyalwa ka seye motho o a ka mokweša bohloko gore wa tseba motlhomong morwedi a ka botsiša gore na a bja le ra ngwane o kae goba rambogolo o kae ka seye a buša a nyadiša gape ka seye ngwana a tla loga tšatši le lengwe ka seye ba tla ba reka ntlo e kgolo tšatši le leng ba re tla le re lebokišentlhe ka seye a ba le mathatanyana a nyaka dithapedišo bjale le bjale le bjale ka seye banna a ke mokweše bohloko ga ke mokweše bohloko na ga ke mokweše bohloko ke ra gore le yena ka gore a re kwane le yena ka anti ile tseo ga nkweše botlhoko nna ke re nna ke re botlhoko wa bokwa nna ke re o mokweša botlhoko ke tlo go botse ke nyaka go fatlhelela tabaka nna ke nagana gore o mokweša bohloko ka lebaka la gore wa tsaba meloko le metswalle ga re le ga botse re sena merero re sena ding re kua le kua le kua le kua le kua le kua eupša wa tseba go tlo o nyaka go bona bohlokwa bja meloko le metswalle e ba le morero wena ge motho a dira merero o nyaka ba gabo ba ka tla ba gwera ba tletse dibase eupša ge ba fitlhile mo ba re ba geno ba kae ge ba fitlhile mo ba re ba geno ba kae ba nyaka go bona bomalome ago borangwane ago dikgaetsedi tša gago ba thabela go bona batho bawe ka gore ke bao ba o dirago gore o be wena bjale go sa tla goba re sa tla we na le ba gwera fela we na le ba o ba go tseba go fela ba tla ba tlo makalla gore na gane ba wena ba geno ba kae ba o hwetsa ona le bana ba ga go fela la tseba are ska are let's not pretend are ska tiang o ka ra re bone tabe eh tabe u bohloko tabe we e bohloko nna ke tlo no bolela thereso ka re radio a wa tabe we bohloko go dira tse ka moka ba geno ba sego ke re bjale ga o dira ka mokgo ga o mo kwese bohloko nna upša ka lehu motlhang a re obetse motlhang e le pheletso ya gagwe a ka se sa ba gona motho o tlile goba motlhang a tlhokofaletse ke monna a tlhokofaletse ke ngwana a tlhokofaletse keng o tlile bjale ke nyaka o tseo o tlile o bontšhang lerato bjale ye ke nyaka o e tseba o tlile o bontšha lerato na e nyaka lena motheletse ke be ke neo leka go bontšha mahlakore ya mangwe 086-0002-452 a re kwetse ntlhaologanyo ka gare ga tabe re feleletseng re botsana gore ga botse se se lokile go keng re go di agametse lenaneo le ke di agametse le a re lotšheng
3: maake
0: thobela
3: le kae wa papa
0: re gona re ka bošhale no
3: ke dile botse ka tsena o bolela le kwena wa malebana o tlhokomoletse ko maro a sena thoga leina
0: ke letele dije
3: re ko botse ke a tsea re e ba bathiotle ba ba tlhokamanna
0: ya
3: re ko botse wa papa
0: ngwana mma
3: spedi se re tshekanoši e ya wina
0: tshekanoši ya phala
3: amajasi nna a kenya ko botsa ka motho mogo botsa ka nna o na le ba bangwe ba efu ba ke sa boledišaneng le bona
0: ya
3: and ge o ka botsiša ke le tse ke tlo le go bao mokaone le ola o tlo le go bao mokaone mara se sešala batho ba bedi a ba boledišane and ba tswalana o diragela so go ya ka mokgo nna ke di bonang ka gona bophelo jaduae ga re sa tshwana le ba maloba mamotlha batho ga re sana lerato le yona maloba ana jale ke morwa wa rre ke a mo founela a mfounele ke a mo founela a mfounele ke stopa mo founela then ga o sana poledišano magareng ga rena o re lwelang o mo tiro ra ga tsebe mara o ra re botsebotse mo o na le ntlo a kere a nuele nka o founela wa khumela mr colo tshwanetse go return-e call
0: phakiša letleng karabo potsišong ya ka ga botsebotse
3: orright re ke go putisa ke go ile ya ho ana ya le re setse motho wa tlhomogetse re ya le go re isa ke o hota go tlo makala gore ka mannete ne tutundi na go go ntshisa gore motho ka mannete nnete a sa lego
0: a mapile o mapile o ra o re bathong bao e le gore ba tla ya mahung awe ga ba išwa ke se seng ba ile ba išitse ko o ne o netefatsa gore motho o tlhokofetse ke nnete reng ya ko mmona a bolokwa a gone a mapile a gone kwele botlhoko fao ga gone lerato
3: no a gona kwele botlhoko ebile a ona lerato moe
0: a gone kwele botlhoko ga a ona lerato
3: eum o fetsa o tlhalosa gore o re o sa phela o tlhoke batho ba eno motho o mongwe o ka ya sepetlela motho wa le sepetlela ene go bona batho bago a ka fodišale ko o bona batho bago motho o mongwe o kete ka mokete o itseng a batle mara ka tsadila lagao la mafelo le o thokofetse re ata o tlo go ntisiša nka o thega o thokofetse gape nna se o thega o thokofetse
0: kore o raya gore a mapele bjale ge e le gore ke tlile ke tlo go ntisiša taba e ke keng re ebitse gore keng o setse o ganne gore a se lerato go khontishisha fa re o bie kae gore re ka o tlhalosa bonolo ra re keng go khontishisha fa
3: ke to khontishisha o re ntshi ke ke tlhagana le maki ke mmotsa ra o tunge ke tsa mloka gore ke a khontishisha a go tlhala ba pele
0: o utlile wa mpoloka e utla taba ye o keng a se le rato re bi re tlhalosa gore keng khontishishe yo re tlhalosa gore keng e kulukile khontishishitse na mile go biang ka wena
3: ke khotsofetse
0: o khotsofaditse keng go gore o khontishishitse go ba go gore ke tlokofetse
3: go gore ke khontishishitse
0: o o khotsofaditse go gore o khontishishitse gore ke tlokofetse o khotsofaditse ke gore o khontishishitse gore ke khotsofetse ke kwishisha seo o ka rori aba pele tabe ke kwishisha o ka re ge ile gore o khotsofaditse ke gore o khontishishitse gore ke tlokofetse a itshwane le go khotsofatswa ke gore o khon a itshwane le go khotsofatswa ke gore ke tlokofetse a ditshwane o khotsofaditse ke gore o khontishishitse gore
3: khontishisha
0: gore ke
3: tlokofetse o tlokofetse
0: bjalo ba mapela mapela bjalo go khontishishitse gore ka nnete ke tlokofetse namile
3: o fedile ke nna le rabetse ke ya kwa o ya kwa
0: a mapela o ka mora ga go khontishishisha gore ke tlokofetse go felela fawe a go sa le seseng o wele pelo
3: a wa se ke mana re ke wele pelo ne ke khontishishitse gore wena o tlokofetse o lukile
0: go tla piang ga botse gore o nya ke khontishisho ya gore ke tlokofetse ka nnete mola e le gore ga sa ka ba selo bophelong bja gago a sa ka wanyaka
3: a se ke mana ra sentse ka o nyaka a gore batho ba o bale ba ka tlo tsola na bo bale ba ka tlo
0: botse
3: batho ba re tswala neng re tswala na ka tswalo go ka pele go mantsana a ke a se a re go pantsi ke lerato re go pantsa ke tswala so ka mogho wa bophelo nna le wena ra se sa boledisana mara seo a sa ba re nna le wena a re tswalane re sa tswalana mara nna le wena a re nošane metsi mara seo a sa ba re nna le wena a re sa tswalana
0: a mapele go tla ka taba ya tswalano na bjalo o nyaka go tlore ge ke tlhokofetse o tlile go khontishisha gore ke tlhokofetse o ka go le lengwe ebile o laetsa tswalano ya gago le nna yeo e lego gore ga se wa kgona goba a se wa nyaka a rere a se wa nyaka go e bontšha tswalano yeo motlhang ke be ke thabile ke aloga
3: aa ke riale ge o phela nna le wena re tswalana mara re sa kwane ge o ka mpitsa oba wa se mpitse re sa kwane obvious ke tla bitsa ke ba bang ke tla kwa ore o na leng ke re na le wena wa tseba ra rerošane metse ge nka tla wankoba e ka se ntshware botse ka re tabe ke sa phela o sa phele mara ge o tlhokofetse ga ke na bothata yo o to gonthišiša yo o to o boloka
0: ngwadisa re tlogela fao ke kwele gore o tlišitswe ke eng ke a leboga
3: more
0: motlhomphegi thobela FM mošhate wa tsebo le boithabiso a re lotšheng
4: tobela
0: le kae
4: ko kgotso le kae make
0: ngwaneso o tsena ditabeng
4: nna ebile a ke nyaka go ba tlhoka ina ke no tsena ditabeng ke nna kasa molašai monnadi o borolo ka mafeso matsong
0: age
4: make e bohloko hloko go bona o ne le modiro ka gagago ngwana wa nyalwa or a nyadiša o nyadiša malome ya gago abuti ya gago kgaetsedi ya gago ba sentle ade make monna o a fetsa go bolela mo o nyakile go bolela taba ye nngwe mara o paletse ko bo e feleletse make ge nna ke sa bolele le abuti yaka ge wene o itlaga ka gore monna wa o sa boledišane le abuti ya gago nna ke tlo go fa side of my story abutia ka le yena o tlo go fa story sa gape
0: mmm
4: mara ga e ka be ile gore make o mogodi ya ka wa gone wa go ya gogo o ka mbuja gore mmona a re mola ga abutia ga go tlile fa se ya abutia ga go nna le we
0: mmm
4: re ra go le botata ye
0: mmm
4: le gone go boloka ke ya kwa ka la make
0: ke go kwa kudu
4: make ntwe we ba ba ka kudu Make, nkari nge wivulela u wona nna.
0: Hape taba abu luku batu baichia ukari kintu inyane kintu agora luka. Taba abu luku mutumperi, iwu sokwa. Bona batu bara kanye chana akuba, babo ramugulu, babo mani, babo ramwani li miluku ye. Ichwela kupili ya kaburina kani koro biale. Ebo sokwa.
4: Maje.
0: If le gabotse wa tseba motho a pere a le mola a sila selo gore a sila morero ne. Ha o go bona ka re le fase le felela ka wena.
4: Maje.
0: Mm.
4: A ke di ya gabotse.
0: Motho
4: ke le ke gopelle tswarelo.
0: Ya.
4: Ka e ba ke nna.
0: Ya.
4: Wa ngwa maje a ke di pega botse.
0: Mm.
4: Ka e ba ke nna. Ke kwishitse go le lokolo la la ge se bohloko
0: mmm
4: ke gopela ba bijane
0: yeah
4: ke ne le abuti ka thefo ke ne le abuti gana molagae
0: yeah
4: ke ne le malume ke ne le abuti molagae ke ne le dikgaitse ke ba bijane
0: mmm
4: ba re banna a re bijela ka samola ke mo re tere mmuche gore na yena o tswerife
0: yeah
4: nna make nke ke bolela ile ka ba bitsa bana ba ke ba botsa
0: mmm
4: ka re bagala jo ka re dile mfatshe le bone ntaba e ya ka le abuti gore na re bakang
0: wa ne so ye o re akwa bya le nna ke nya ka a ite o tloga ile ya rena botsi e o ipya ke maele a mabotsi a o re fa gona wa ne so a re e mola mo nna ke botsisha go kere mosa go tlo ya ka lihu ke ntse gore ke kwishisha gore o wetseng motho o bile le mabaka a mantši kudu mo bophelong bja gagwe le ditlhotlho le dilo tse ka moka ga sotle ka lehutlile ke re na o tletseng
4: make
0: motlhompheri
4: a ke ebie so
0: ya
4: nna ke ra nna
0: mm
4: le ge ke puswa botlhoko jwang le jwang
0: ya
4: ke ya ya ka ga bona a ka yemela gore le ge ba sa mpitsa wa ngwa make
0: e bya la re bolele ka ya lihu ngwa leso go ra sa tswa re bolela a re bolele ka ya lihu ke rena ba ba o ba ya go mahung a batho ba ba bya le ba ba tshwere go gampe ka mogho go ba ba be go ba tshwarana gampe ka mogho tsatsi la ba felelo motlhatlho go fetse go ba tlokofaletswe o bontshitse ka dilo tse ka moka bophelong bja gagwe gore ga o monyake motlhomo le ena ba a dira bjalo ke re tsatsi la lehula gagwe o tlisitse eng
4: nna a ke re so make a ba seke ba ya ge ba sa ba ba solva taba ye go sa ba wa ba le mokgwa wa lehu ka gare a ba seke ba ya a ba no emana ka bogola ba be ba emane ka
0: one le ka lehu a seka ya
4: Iya, ka hore ga o ka ya ka lefu. E ka ga o ka re o swaregile go ene o di bile go tsela.
0: Gape monna mo go fetsa go feta fare. Ha wa ka le hore aya. Ke ile go khontisisa. Gore ka nnete o tlhoko fetse na.
4: Ke be ke mo thaele di ka di ka fa o dire go.
0: Pepe ya ka nya ka o tseba go lukile o khontisisitse gore o tlhoko fetse ka rena a re ka lebaka la gore kare o le ka o laetšang ka yo a re ke laetša boloko ka re bjale ge motho yo a ba a nyadisa morwedi wa gagwe a nyadisa morwa wa gagwe o sa ka wa ya o dutse o bo o na le nako gona fawe e be e le sebaka se sengwe sa go bontšha boloko nkane mmowe ga se o ye nna eptla ka lehule ka lehula gagwe o tlile
4: ke ka fa o kere go make ke mokwele e tlaka o kare ke a e gatelela nke ge o e ya ka lehu e tlaka o kare wene o ne le seane lehung leo le diberileng go ra gore o tshwaredile nna kere eya batho a ri ye batho ba modimo ma ke o boletse taba e nngwe go loka kuduare bona le si pedi sire le khumo le ja ke ba gwera silong go ya le loko batho ba modimo a ri e wa tsebo ba ke
0: a ri le segana
4: fa ma ke gore wa tsho ke kwa ya kurba ma ke ngwatile pleke ma ke tsebo re ke ithome ka ke ka
0: ya ba ke ngwatile somewhere
4: ngwatile somewhere ka gore nke nka di mo go di mo ga ka nka re wa mpona
0: ke le bogile ngwanesho ke le bogile
4: mara le khono ge o ibuletse a ke gopele tswarelo go batho bo e be tsuka mo ka ga e ba ke nna ke le go push ke gopela le nlate haleluya
0: ke le boga kudu go bolela tshana le lena
4: amen
0: ya I ya ke mo go di mo gatabe waya mo ke go re ke salata ba mo theletse o la re ke ya ya ka o khontishisha gore o tlokofetse mme ka seo ke bontsha boloko ka khona le mokwela mo theletse a re ke ya ya ka ya ka khontishisha gore o tlokofetse ba le nna ka mutsha ro go khontishisha gore o tlokofetse o wele pelo a ra wa sore ke wele pelo ke bontsha boloko o tla go bile le ditiragalo tsa go feta tse tlhalo tsa go feta tse tsa go fitla le some ga ba sa phela tseo le tsona ka tsona o bo tla swanela go bontsha gore motho ko Yesu ke bontsha boloko o tla sobe gona ka bomo e bile so khathale ke ka lebaka lang o tlo bontsha boloko ka lego bona motho o nyadisitse bana ba gagwe motlhomong ka moka o sa monyake ngwane o wa geno motswala o wa gago goba semamang o wa geno o tlo bontsha boloko go yena ka lefu a se sa phela o go lokile o tlo bontsha mang boloko o tlo bontsha ena a tlhokofetse ke ra ge e ba ke ena o tlo bontsha boloko a tlhokofetse a ikona ai a ke ganetsane le motheletse ofe goba ofe mpša se sengwe a se di itlhaolaganye go nna o ka re se tla nyaka tlhatholwana ye ka bonana e re ke kwefa motheletse madumeshe
5: morenapakelekaelang
0: re gona botlhomphegi
5: na sewa thopi ke lena mo motha o kare e tlaebetha nna mo gausi
0: aui
5: wa tsewa re ke na le bana ba mma waka
0: ya
5: lastone ya gešo ile a tlhokofala mogolo wa gage o a motlhatlhabang a gana go a le kgong ra romela batho goreng ke o mmitse ake ka mono a gana a re ga keke ga re gane e tla felela moo ka mo ga bopapa sebile le mago apa ore tsekeng ga go na le tea kila la tenta go ke gona bjalo le go sase ka mokeelo re golo ka o mongwe ke a sa re bolokile a ka tsaya ya felo ka mo ga bommarile le mago apa ore seven ga gona bakile a tsentsa gona o bone o tsea gabotse ga a fokole so now la mafelo go setseng ka re ka re babedi
0: le bana ba motho
5: bana ba motho ke bona ka o ke bona moratho wa ke o rineng tsheletso le go tsen le nna o thata manna gampoledisi
0: wena wa mmoledisi
5: ke leka ka monka gona ba mafelo ke gopola ke fota morekere mogolo kere ngwanaka ka re ko ena mogolo ka bašhe ga ke tona kere sebaka go le mmago ke eng o ile ga setatsonte o botšhima gore na wena le malome le baka a fetse a reka ngwane o reka ga yare o ra gore wena o kwana le malome aro ya gore bona ka magofulofa
0: ya
5: ka mo ka bo papa ke ke bona gore ka mo tsholo re ya boloka ke kifte re bolotsile le ena ka pele ka mo ka hona ke aba le tsoma kwa fiti ga bona le tsiya tsela la tsentsa ka mo ka bo mo tsoma kwa 7
0: a u bana we
5: a bona le tsiya la tsentsa gore re re bolla mo lobare
0: mo bona o tsonga dile meloko le metswalle ka mo le ka mo
5: gore be re tibona malobare mo mo botse fu mo gore mo ga di bua ka mo gore a ke se mo tlo ha no go ne go lotsi na ka re abe le nna le bona ba ka ba go le dish re tile ra ba le ra tsoga mo ga go na di tshwenyo re a re ma khile re ntse o bona mo ga di bua rena ke se plaga swara na ke mo khoma ga di mwana mma le se plaga swara na go di mo khoma ga di Marcelo tsa mo khuile re go tsa ruti. Ke re go tsimo la re sa tsafeki, ke re wona tlo go ra wona ke a sepela. It's very tricky. Ke ba re go tsimo la ka mka gare na re go le kitse pedi. Re ba bana.
0: Mo mothompegi go lokile motho we gatle. E tla re tle go yeng ya rena e. Ke nagana re re swe re go ile go puditse taba tseo tsa ga bolena. Pele re nna re swere motho ga tle mahung go ba meloko le metswalle na le go swarana gana ka mogoko ke tlhalositse go ka gona
5: yes
0: upla ka letsatsi la lehu wa tla
5: mare
0: a paletse go tla go tsedintshi tsa bo
5: jalo o mahua ka mka ga bona ga gona le a yang go lona le metsi le ka bona ba mo e seng o tswara la le yana o le gona mo go yena mo a ka se ke tla le khona mo
0: go lokile ye o ke a ga bolena a re tleng go ye ya rena re iswe rego le go shisha beng e re iswe rego
5: ya tswa ba tswa me o ga tsama di khontsana ko nngwe mara ra bo ya radiang sa go fa sala lo tshadilo
0: ya Nka o ikusisa
5: ba jabe ha ba jalo nna le wena re tsenelane mara ke tla le khuku mga wa ke tlhola go tla go nna
0: ka tse di botse tse ke di dia go ke sa phela ke go mema o mpona a otle
5: a otle
0: ka le tsatsi la lehu la ka utlile go ba la o mong wa khausi kudu le nna e ka ba molekane wa ka e ka ba ngwana ka utlile
5: ya le yona yo o mo wa di bule di bule tse gore you walk out of Saturday because now she was going to copy city what if I look shit over Saturday or take them up for the loan or put the one look look here
0: Aba pele ge lori shimo le re o tlo ba o ka re tswaregile ka kgopolo ya gago o ba sa swanela a tlile
5: no a ka tla pa tsela bo ba mo tsiba go re ba tsiba mishumo ya ge ba tsomo lebelela ka le tshirelengwe
0: a ra tloele ya go lebelela re no lebelela go tla moga gagwe go lokile o tlile ka re le baka mo lebelela ke re baka sereselo e tlo lo ba o re utlile pa le nna ke nya ka go tla ga gagwe gore le o kwishisha byang wa kwala go tla ga gagwe ga go phalo ke rengkebe a no dula ka hore bophelo ka mo ka byaka sa ka tla go selo ga isala no bontsha go senyaki ga gagwe mo bophelong go ba nna lena re be re sa nyakane bya le le go le tlokofetse go ba ke tlokofaletse o tlile ke rena morero wa go tla gagwe ke re seka seka byang go tla gagwe re o tletseng
5: monna bo le tsere ke tloki go tsofatsa
0: o tlo ikgona
5: ke o tlile Fela isi nongre sena utsata lisi ka mga kachona. Utsigele ka mwale mani, mushumo tla tswela pele wa fetsa wa tsipila
0: yupa o tletse eng ke nya ka go tla fa o tletse eng re saka saka bya go tla gagagwe
5: something
0: looks suspicious here. Goba ga go khokhonishi go ka seng khokhonishi nna wa ngongorisha gore ah yena o ka nnete o tlile ke bile le merero e mekakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak bang le bona ba makala ba re le gone wo tlokofetse o utlile le hun la gagwe a ile di putsiso le di putsolo sho taba ye go tlaga go tlaga
5: e na le tsona
0: e na le tsona
5: e na le tsona fela ge ge o le monna wa yo mosadi ya lo ka tsaloganya go feleletse o tsone e bona wa e putsa tsebo ka tsoa butse ena straight o rena wa e mo mothabotse ka
0: motheletse mo ya rabile are ke tlile ke tlo bontsha boloko ke ipitsa ka montsha gore o pya go bile le titiragalo tse ding tshikudu tse leng gore bo swanetse bo ntshitse boloko a sutle nka le o tlo bontsha boloko ka nako ye ya lehu ya ge motho a se sa phela na
5: o paletse ke gore a sa phela wa bontsha boloko
0: a re le senta ta gore na
5: ke a re tlogele fela mara ke dumela ba bantsi tla ba fatolola
0: ke leboga kudu boledišana le lena
5: kemre
0: botsheletši madimešao
6: mogaga
0: ke nnao re gona
6: re gona hei taleso re taba ma
0: le riale
6: ke ne ke ako ka re ba e tšhabatšhaba ma mogaga ke na le mokete ka mogae ke ntšha di-invitation maybe 3 months or 6 months before o kgona go di-prepara gore ka date so di tlo ba ke tsamaya ke ya kwa bo morwa rre o ba kwa lapeng le lesoko lego le tla ka beke and then ka mokibelo re a boloka yalo rena ka mo a se a gago le na le beile jwang para motho o tla ka lego ka je diko tse a sa tle morwa rre ke moredio mara e na le jalase ebile e na le mogwana wa o ka re le bolo tsana bo one ka moari o tlo celebrate motho
0: ai wena
6: ke kore mo wa ntse re buile ya straight pa
0: motho ke le mokete
6: nka fere ke mang mokete ke tsha di invitation o
0: le bia le motho
6: la madi a matri mo gaga ebe ke ile go fa di update hore re tlo ba re bereka so ile nka nna ke rene o le kuwe re mpole tshele le bale ka di khatse motlhong wa dikopane nka fa mangwalo wa wa Aisha na re a ngwadile menu wa le na mara ka tshela motete motlhongwe o bona tshele go tla motlhongwe le ba bana mo ba leng khaushi bana ka molo rubu ya le bona ka mogae ba ba tshe di peke ba tsa mai ba rena rena le mai mara ka le go ba gona o tlana ka mogae
0: motho o tle mokitikong owe
6: motho o tle mo ketekong ko re a se ka tla re e tšhaba pa wa tseba mogaga ke na le motse wa ka ke dula somewhere bute ke di bonang ka bagolo ba ka ba le gore ba re belege re a di bona lateng la refubile le mme ke my younger sister my sister and so on just front opposite mosadi wa ka mo o tsea peke wa tsamaya o phelana le mabaka le o mongwe gaufi le yana every time a wish ba nthele ditše mara ka legola papa ke bona ba tlang every time ba tla ka mo ba tlo tlhola go ba le bothata ka mogae batla jalo ke gotse nna ke tloka koo ka mogaga
0: mongwe ka re e tlogelagana fao ke o mphile karabo gore batho bao ba tlile o keteka
6: ya ba tlo
0: ketekaore
6: ebile wa diraga goreng mogagane o fetile mokete ka mogane yo se batle ba se ba dire mme nna ka tloa mo lelengwe la matšatši ke o senye selo ka ya gae o na le ngwe ke phio yaka straight ke thaka o bereka ere ke se ka ka bolele tse tša mešomo kaka yo tshwara gore ke bolela ka ena so a tswa ya ba re lena ke tlo tswa ke sefetsa ke ama ka tshwatanaga Are ke fumo ka ka ka rena ona mo go ja feta ke tla mo feta go dropa mara ka ba mara comfortable e re fitla go rena ke a feta man o tla ndi a dropo mo ya bolokwane ke rena a ona molato mara ke eda 1 plus 1 ke rena mo tlo ga re a be right re le menyanya a se yatle o tla ka dipi so mara ntwe le mana no mogolo go mogolo wa white wedding ye lo re go le 6 months ke re ba di tshe pele ya re tlo ba le ntleso ka mogai ka sene nneo go skill ba ga mogai a seng jo na go fitla ba re le tshe dipe bona ba mathomo
0: ke le tshe biki ke bona ba mathomo
6: bo lo yona I'm sorry to say that
0: re tlogela fa ngwane nsho
6: thank you
0: Pare a se abe gona ka dilo tse ka moka ke di boletseng dikalo sho tsa bana baka tsa ka re mema batho meloko le metswalle e bana we di thape di sho tsa ka gae menyanya ya kafa go nyadisa tse di botsi o tlhagelwa ke mahlatse le mahlogono le ra re ba ga borena re bua bueng tla le thabeng le rena he re di mengwaga a dutse a le gona mo ge re kopana kaikai wa bontsha go ra re nyakane ge re kopana kaikai wa bontsha go ra re nyakane ge re kopana kaikai wa bontsha go ra re nyakane wa tseba le a ilana bjala ka mpholo a noga o bile le mediro ye mentši kudu ka mo lapeng la gago leo e leng gore motlhomo le yena o bile le yona le wena wa seye ka gore ga re bolele ka motho ote re bolela ka mokgwa le tshwaranago ka gona le sa nyakanego ka gona le wena motlhomong ge nkebe e le yena o bo o tla bo o le gona lehulu la gagwe a retse le bile le ditiragalo tse dintšhi malapeng a lena bophelong bja lena tšeo e leng gore ka tsona le be le swantšhe le laetšane gore le meloko go ya ka mokgwa motheletše o mongwe a boletšego ka gona a se go be le sewe a se go be le sewe o nyakile bageno o nyakile bageno o mo tlhokile medirong ya ka bolapeng la gago mpša lehuši le we le tlile motho o bo o tlile motheletše o mongwe a re aowa ke tlo o bontšha boloko a re ke tlo o kgonthišiša ka nnete gore o tlhokofetse na ka re na bjale o wele pelo a re aowa se gore ke wele pelo ke be ke bontšha boloko a re lotšhe
7: make
0: thobela
7: le kae mokgaga
0: re gona motlhomphegi
7: Ya. Go tile di ke marke. Uno a sa tla go feje a go holana le wena mgaga.
0: Ya.
7: A ga manje a tlo ba manje bona la le molepo.
0: Tlo.
7: Ba chabataba.
0: Ba chabataba e ba irarela.
7: O bana ga ile ka le go. O tlela gore swine a kry-a ka sentšhe ka molomo
0: ga e tla ka lehu o tlela gore swine
7: o fedile
0: o nyaka o tlo gore bona matlhonge re lla
7: o fedile o tlela gore swine a gone ngwe tabana o ka se re ke rera melato e mentšhi ke go go botja ke go botja o satle ke go botja o satle ya re ka lefo watla o re swine
0: a watlo wena
7: o re swine
0: motho o ri swine le laeleri le laerile
7: o are di tlokgodi a gone di bale ka lego o ri swine
0: anya ka gore bona matlong gore na bohloko bjo bo re tsena bjang
7: gabots
0: he
7: a go ne nngwe taba wa diba ke nyoko ya ga toga make ke
0: ekegore
7: ko o tsena thap le kore ke go theletse ke bolaya ke tula gore ke nyoko o tsena gore batho ba go tla gagage ke swine
0: lesinerile
7: aleboga maketloke
0: lekoele ke lebakodi o boledišanang lena aa motheletše madumeša wena o ibona bjang arloche ke ke atamiša motheletše
8: tobela
0: le gona
8: gona maeleka
0: re gona
8: ee ke kgopela go ba tlhoka eng
0: a gone taba
8: ka gore ya ka ntle madi a yona a seetswe a one e faela ke bile ka ra taba e taba e ke bile ka ra yona bakhumana gore ke na le ya buti mara rena re sa bontšhe re lwane mara a diba dilo a sa mpoe
0: ya
8: ande re nna plake one nna ke fetse ka gae ka ba mokgalane
0: ya
8: mara a tshwana le a nyadisa bana a sa mpoe
0: e ga a nyadisa bana a sa go botse
8: ee ke motswala batho
0: ee
8: ke moka wa fitlha gore a tshwara ke bolwetse
0: ya
8: ke ona ka nokoja ke batho
0: wanokwa ka batho gore ngwane eno wa lwala
8: Ke mo ka a utu fitile. ska ka le bela a sa tia tipe
0: ya
8: tshangi ke ba tsadi ba rena se ba re shiriso
0: eh
8: ene ke nya ka bo la monta ba mo khala bola hore o ya o ya ka khontisa
0: o khontisa na
8: le tlo se sta o kuka ngo bo le ke pele ya o tswa re tswalo o rwa ke tswalo ya o isa ko
0: Mapela. O rwalwa ke tswalo ya go isa koi.
8: Wa re wa bo mmangwana.
0: E upša ga ba nyadisa tswalo a saka ya ba gona.
8: Ya sindi ya ba gona.
0: A mapela, okay. Oh, etse wena ko wena wa go se memwe yena o di a di
8: ba
0: ena
8: ke se me na ke se me ngwa ena ke se memi a sa o memi a o tse mara ho ka tsiba hore o na le something wa ena la wa di bitsa ke a bu
0: ya
8: le khule tile a ena le la mbi shuga ya
0: ya
8: ile ka mola be ke ka moka ka la mowe ke sa botsi sela o di tla tsa dilo le go la majaji ke bona ra ka se tlo boloka
0: ya
8: re ka boloka ke sa botsi sela na ka re ba tle ba itla ka bo ba bona nna ba tswe wa tle go bana ba tle go bana ke tla ka moka tla ne re be re wa
0: ya
8: ka di tsene tshe di tsene tshe ne le ka la bararo a ka ka la ka la ka Friday re tsa dira mo le sto ka la bararo ka di tsene tshe ba na ha ka mo ka la ya bona ka mo di ya le mo ka go ka mo ra ba se ba ka ntse o tswe ke rena ra tswa ka ha ya le ke bona o ka re a se tsebo a ke tsebo re nna ke tlo rara o mofe ngwana wa bomma ka re ke le kholwana le ya rero
0: eh
8: ka se mo di alta ba le go e tle ka khoneng le ditsho ke mo ka bana ba bona ba itse ba tuma ba ba mpotsa ke nna re la na re ka se bolela le ka ro papa ba rile ke ka ro papa ba rile le ke ya di bile ke ka motho ke se le na le bonne di ya yona
9: mmm
8: o mo o le re ka la bra lu shi ya re a pena o ba le sa tlhagare le go le e ba tsofe ke le re je ke ra wa le mamma kere yo bona o go shanga da ba a re ja le ka hore today ke la gara ru bishi o wa re ja se tshwate
9: mm
8: o thoma neng wa re ja lo di la mathomo la o bere ka mbiwa
9: la tseba a re tlogeleng yewe re eng go yela nna ke botsisitsego
8: mm
9: ya gore ka le humothowe o tlile re reng ka ena
8: mage e utile re ba ba no ba tedi ya ka mogho ba tla ebole keng ba re na le tshare ya mara o tile o ya ka ba ka la hore o lebele tshore o lebele la hore ke o tile o walla le be a sa o nyake mara taba ya hore le bana ba motho bana ba mpa gore botlho mo di tlhong ya tshaba hore batho ba tare re di yeso o tshabar batho ba tloreng gape a kere sepedi se gana gore mosadi a ka tlhala
9: a sa ka wa tshaba gore batho ba tla reng ga ba nyadiša o satle
8: a kere be a sampoke e nna beng ka tshabeng ka be ke tseba
9: aba a ka tshwara yeo ya lena ne yeo ya lena ke bolela e nna ke itsebišitše
8: ee o na le dilo tseo ka boka le tsona re ya di bona ba nyadisa batho re ba lebeletse batho ba sae bokore ba pala motho o pala ngwana bomma ya tlhokofetse ya palela ko ya re di bona ona mo motseng mara wa felele ja ipotsa ya gore rena re ka se tshwane le e
9: go le taba bone ke le ko
8: ere re ka o di ya toka
9: motlhomphege ke le bobeile
8: re
9: age ke a go tabisa botheletše a re lotšheng a re lotšheng
8: I get it.
10: Ke tsabola ga le ho. A mme ho wena o thagetse a ke tse cause a ke na go bona o thagile.
9: Mwane sho we be ile ka buripana ke kwele ke a leboga.
10: Le go nna ntate ma.
9: Ke nya go tsaba tshelitse ba be di ba mafelelo tla tla re fetola mawo. Ke a go tabisha botheletsi. Mo tshelitse ba di mesiao.
11: Tsaba ntate ma.
9: Ke nna o.
11: E go tsabela go tsena ke mola twa ka mo ga sekopo.
9: Ke a go go. A he.
11: Ntate make batho ba jikajika raba
9: ya
11: ka lekabe ko boletse ka lenaneo lela la maabane ntate make batho ba ka mo ba batsho gore na batho ba batshwane bjalo re tshwenya ke bambiri ba ntate make bambiri la bana ntse ba rotšhelese ya re lwetsa majajing a majajia a ne bjale motho a tlhokofetse e motho wa sala e ya mongwe magone o ba e ya nako nngwe a ya o nyakana le certificate death certificate ya o ya go claima ditšhelete ka ena la bona e lekalebelela batho ba bantshwane ya lentate maaka a ba sa motho o montsha ka se go batelele medical care
9: A re bolele ka motho a ba sa tle go mererong ya gago bjale le bjale o tlile mafelelong ka lehula gago go bala molekane go bala ngwana gago o reng ka ena
11: e bolela yona gore ga ne bjale di funeral cover di re dumelela go tsentšha meloko
9: o kore wo o tlile o nyaka go tlo e kgola ka lehulewe
11: ka lehulewe o tlile ka mongwe o tla o lebele disisora kry-a di death certificate tša o tlaima gore le pampiri ntate maake le pampiri
9: tata gore nna ke le ko ele re ke go leboge
11: o lebogane
9: age re ya go le o tšha motšheletše
12: Mama ke re ke tswalele ka ro to fetela bawa. Mama ke.
9: Mm.
12: Ntumi le tshe motho mo khonsha bo shudu motshere. Mama ke we.
9: Mm.
12: Bona, e bile ye we gore ba se tswa e boletse ba mmalanyana a nne le ota mafelelo. Botse botse no ba rena ka ebe ya pha. E ke u bitsa mekiti kong ka mka ntshi lwana wana ifusa ke o sa tso thabaleng nna. Mama motho a boeta e ke go boloka. E bile ye we

0: o feletsa
1: a re
0: o wala la nnete ke commission ya poelano
1: ya
0: lehu ke poelano
1: lehu ke poelano
0: ee ke a botsa lehu ape ke yona commission ya nnete le poelano
1: bjang ka gore nna ke tlhokofetse wena o tlile re be re sa kwane bjale re boelana bjang
0: re boelana ka gore o wešo madi a ka se tsoile a tshwane le metsi
1: a re gane eupša o seka re o boelane le nna ka gore ke tlhokofetse wena o tlile ke tlhokofetse
0: go boelana ko gore jalo re ra gore re lokiša tše ba kešetše le bona re lokiša tše ba bona ba bego ba sa di tsebe
1: o di lokiša le bona eupša nna o boolwa le nna nna a wa lokiša selo le nna oa dumela gore a se o lokiše selo le nna o ka morago ga nako ka gore ke tlhokofetse
0: a kereao make a kereao
1: a kego a wa tlelang ke sa phela
0: aowe ke tatabiwang nna wena o boo sa nyako go ntsheletse mara ma motho a ka gore o kgomotse bana ba gago ba ntsheletse re a lokiša ao se ka sega ma
1: aowa ke a sega taba lela ya segiša gape gore o tlile ko re gona go lokile o setse o ne gore go lokile nna ke ile ke ile o tla sala o lokiša le ba e leng gore ba tla go theeletša wena nna go padile go lokile ke iketse
0: akere go boosa phela bo sa bone diphoso ja gago mara ka o bogomotse bona ba gago le bona bentsi ba go kgala bantsi ba bona diphoso mma motho ba rerangwaneta
1: rangwaneta o tlhokofetse
0: rangwaneta motlhola ba go ngangiša su
1: rangwaneta motlhola ba go ngangiša su su diebja
0: bara setlopo ba re su oh wa se gona
1: aa yane
0: gape ke a kore batho ba tsena ba bolela mara ba e bea ka mokgo mongwe e le goreng o ka re ge motho wa tile go e na le matlhatsa ko gorena o tlile go sega a se go sega nne
1: ya
0: lekgo le bothoko a le swane le mokete ge motho a esea go mema a kere bathagetse
1: ee ge bathagetse gana oa tshwanela go ya a ba tshwanela go ya go bontšha boloko
0: o sa phela a
1: kerenna gane o tlo ya go yena a tlhokofetse na banna ga go palelwa ke go ya go yena a sa phela go tlhokofetse o nyakang
0: o ka mangange
1: o go tlhokofetse wa ya o homotse ya ka sengwanginšin
0: o na le khutlwe jalo ka gona mo khutlweeng gona
1: o ithagaletse khutswe ewe
0: a ke ithagalele nne le nna ke taba ke kwa botlhoko mara le bana ba re ba mpilite
1: amapele go o kwa botlhoko ga a ka tsoga o tla ba gona wa re wa ratla re bolela
0: a tsoša keng make ne o tla poka amake o rena ba ke go tseba o tse ba ditaba ka mogo mo motho a gona o nshebidikare ke madikela magaba ka mosea e re ke re gona ke re modimosuo
1: ke lekwele a re lose le gona
2: o tsego ke le kae
1: motheletše madimešeao
2: ntetemake
1: le bona a bare ba ntseba ke tseba ditaba le gona ona dimpatlile
2: ere
1: gona motlhomphegele na
2: re gona papa ke mongale o momodi ka mantata ee make go na le lebaka le lengwe tswalo le lerato ke dilo tse pedi mo mothong tswalo le lerato a di tlhakana le lefele le sekwentsi
1: ya
2: adi tlhakana le dilo tseo kore sekeretse ya sekwentsi ga se dira lerato
1: ya
2: re tla thusa bona nna ke nna le ke lebane le yona taba
1: ya
2: ke na le barato a re kwane chine ya lerato e robegaile re no phela ka go lafalafano a go nna thothele
1: Kamo se ga ga bo re neng ka fa le hore le tshaba go akere re le thompa akitse bona ke go le thompa re le thompa go le thompa thompa thompa thompa thompa thompa thompa motho no kgona go se kwane le ngwana bo bophelo ka moka sa kwane le meloko e meng ya ga bo ya khausu khausu khausu go me ngwa ga ngwa ba mmegela a le America gore yena ngwana o la wa gabo anang le metsetso ke kera mengwaga e lesomehlano ba sa boledišane a sa nyake o tseba selo ka ena lola eupša ka nako kera a le America New York ba re ngwane eno se mammang o tlhokofetse a ganego go tla manyalong a gagwe dingenge tša gagwe dingenge tša gagwe o tla swara sefofane go tloga New York go tla ka mona Afrika Borwa go tlono moloka go tlono moloka mo gare ga dilo tša ka moka sa ka ba nyaka le go matamela a sakanya ka lugono lugo matamela upya motlhanga tlokofetse a le bakara ne chelete o tla tloga America ka maoto a tla ka mo ora tla boloke ngwana mma go ba ra mogolo wa go ba ra ngwane Hey. Hey. Na re ra gore tse ka moka tse dingwe tse a di bohlokwa sa bohlokwa ke lihu le gona ga tla ka lihu. Morero keng gore o tletseng ka re motho o we tlokomolisitse tse dintsi ka ga bophelo baka. Tse di bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa tse ke bego ke monyaka ka pelo ka moka ka kwa bohloko ga ba satle ka kwa bohloko le gone ke tlhokofetse o tlile goba le gone ke tlhokofaletse ke mosadi o tlile goba ke tlhokofaletse ke ngwana o tlile ngwana wa re go mmane go yena goba a re go rangwane go yena le gone o tlile pitso ya lehu Ai yo yo na yo ri kitimela ka bontsi chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin ke mar le mana ba motho hwetse a le gona le hulla gagwe wa iputisa hore ka le bakala wa iputisa hore ka le bakala ka le bakala eng ke motho ba sa phela Ai, loro bo o ka re go mmona o ka re bo gore go bo o ka ra o bone selo go bo o ka ga o bone selo gore e be se selo mo pelong bya gago e bile o senya go kwa selo upya o kwela ka lihu o tlile o tlile o tswa kgole kgole kgole kgole kgole kgole kgole le sitse mabaka ka moka o tlile

0: ke se bo re bitse gore ke eng ntwene a ke tsebe gore re bitse gore ke eng ka ba bangwe ke aba akware ke baba ke gore ke ngwana mma ipya a ke le ikwe le bakaleo gona le tseding tshitseo ile go gore di be di tswantse di go babile ga ba anya di shabana bagage a saka watlelwa ke selo sa gore yo gape motho bana ba gagwe ke bana baka e re ke batamele a saka wanya go tseba bana ba nyetswe ba sina ba nyetswe ba sina mmane ba sile rakgadi ba sine rangwane ba sine ramogolo ba sineng ba sineng ba sineng o dutse o bile o sa nyaka go tseba selo ka ba re rakgadi ya ngwana a tla rete ngwana a saka wa ba gona o rakgadi o le tee ebile a wanya ka o tseba eupša lehung o tlile ai yo ge o na le taba ye nngwe e e nyakang boitekolo bja rena batho ke taba e a o inyaka boitekolo bjo bongwe bjo bogologologologologologologologologologologolo nna maake ke bona go ba gona ga rena fa le mafelelong motho a se sa phela a go sa re selone ai ke o bone ai ke bona go sa re selo kore ke bona go sa re selo ke bona go sa re selo ebile ke bona go lesa ditlhong re fetola mawo motheletši re tlo ba re tshwaragane le taba engwe Leona ke taba ya malapa Leona tabe ke taba ya malapa hei a di re felele go thobela FM lenanong le la moremogolo ke a boya
1: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela ramohibidu go latela maribe wa pele abe go latela kgošigadi mpušo
1: thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago thobel FM mošhate wa tsebo le boithabišo
0: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo.
3: Ikaba o nyakana le lefelo la go swarela modiro wa gago o tlago se lebelele kgole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop dithuto phatlhoso ba moketeko mongwe le o mongwe ke ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go kgokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore
4: audio visual equipment
3: o kgopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email recordsor@sabc.co.za
0: moshate wa tsebo le boithabišo happiness tobo maake kan re a sa lema yo sa gago 20:30 ka morago ga iri ya 12 re letšatšing le leswa motheletše ke lalela boraro ke botšiša potšišoši ke botšiša potšišoši taba e ke a malapa a e kaka le yona la tseba tše dintšhi tše dingwe ditaba nna le se kampana ke le mo ke ithuta tsona ka lena ebile ke tse dintšhi tseo ke ithutile go tsona ka lena ke nona ke one o bolela nnete taba tse dingwe nna ke be ke sa di kwešiše mo bophelong lenaneo le la moremogolo bampha lona yo le nthutile dilo tse dintšhi ka gone o boledišana le lena le no ba le sa tsebe le nthutile dilo tse ntšhintšintšintšintšintšintšintšintšintši gore ke di kwešiše bokaone ke di kwešiša bokaone bokaone bokaone bokaone ya ke motho o mokaone ka lebaka la dikgopolo tša lena tša cha murimo wolo la tsa wakinya ko buche puche ngweshi mwana yowe asa hudishwa go ke tatagwe go ba ke bommagwe mwana yowe a rile go ga re papara a hwetse a sna tate upcha tate wa le gona phela ja magobe mwana o ga re papara hwetse ena sna tate a hudishwa ke mmagwe goba mwana a rile go papara hwetse mmagwe a sego ba gona a hudisha ke tatagwe ebile gantši bao ba godisa ke boragadi bo mmane bjale le bjale a gola gola gola gola go fitlha go nyalweng ga gagwe a kere a gola gola gola gola ya re mola a gotse motho mo ebile a šoma a rere a šoma setse le motho o mogolo motho motlho mo a ne le mengwaga ya bo masome taro taro masome taro te masome taro pedi masome taro nne ya bela ona mohlomong a tseba tatagwe wa madi wa mokitse go lefase goba ya ba gona a tseba bommagwe ba madi bao ba mokitse go lefase bolokile ya no ba ore o motsebile a gona taba ya no ba o re o motsebile a gone taba o tsebile bommago o tsebile tatago go na le batho ba mbane kgotsofatswa ke go ne gore hei awa ka nnete ke ne o lebogela fela bophelong bjaka le ge ke godišitše ke batho ba bangwe eupša wa ntiile go a ntliša lefaseng le yena ke be ke duma go mo tseba aowa go lokile ke mo tsebile go a fela gana fawe ya no ba o ne gore motlhale kopane e no ba thobela-thobela aowa le kae aowa go ne taba o tla reng ka gore motho a go godiša goba ba bangwe ba rata gore le ge go le bjalo ba no tlhola dikamano le bona ba bangwe ba rata bjalo ba bangwe bana a ba nyake le go ba bona batho bawe ba iputšiša diputšo tse dintšhi bana ba re ae nnanna batswadi ba ka ke bona ba nkgodišitšego bjale ngwana šiwe o godile tatagwe a mo godiša bommagwe a ba a mo godiša o tseba bommage goba bo tatagwe mola setse a godile a itšhomela go lokile a no mo tseba mmona go lokile go a diragala gore ngwana o bjale lenyalo le atla o tsena ka gare ga lenyalo ngwana o tshwanetse go rerwa ge go rerwa a kere ge a rerwa ka lebaka la botho bjo o re bošalago morago lefaseng le go belo a rego goba le yena ngwana o ka bo yena a re aua ka gore ke feleditse ke mo tsebile tate wa ka wa madi goba ka lebaka la gore ke feleditse ke mo tsebile mma wa ka wa madi ke be ke re ka gore ke a nyalwa goba ke a nyala le yena a tsebišweng a tleng gore le yena a no tsebišwa a tleng a no a akaretsweng ka gare go ka gare go se se diragalago ka nna ke tlong go tsena phetogong ye nngwe ya bophelo ya go ba ka gare ga lenyalo a no akaretsega le yena a be gona ke nyaka go botšiša potšišo ye banna le basadi mpotšeng na tate yo mobialo le mma yo mobialo se a be sa bona ke sefe dipiakanyong le dithulaganyong tša ngwana yo e le go wa gagwe wa madi keng seo a ka se bolelago goba a ka se diago goba a ka bago le khuetso go sona go nyalweng go ba go nyaleng ga morwa ga morwa ba gagwe go ba go nyalweng ga morwedi wa gagwe wa matshe a sa khale ba tsebane mengwa ga e mehlano e fitile go go ba e meraro go ba e mine ge go re kwane ka gore a ka retsege seabe sa gagwe ke sefe ka ditiro le ka polelo le ka khuetso le ka maele le ka tseka moka
5: ke botsi megala go 086-000-2452
6: ke mo shato go tsebo le boithabiso
7: ke fa o le khono ba e fetile tsela bo mana re Vincent Ngwetjana motho ya be go aga shalana na wala u bitso le fulela gae e le ga folisha megopolo ya chaba sa thulare ka mantšu ya ka go a gisha o re gulishitse thobela FM o re gulishitse go mmerere gola o golela sa maru ri ruri mogekolo wa show ke ra wana mogekolo magolo a diele moya ka moka moka tsa Afrika borwa ka bophara ga ile le khono ona o ra liyo thobela ka nete nete go bane ke mo le khona o gata ka mushito tele tsa technology ga mmogo le mafara thata ga botsona di fuka tsona o di role ka mageta go kwa ga buli tshaba
6: #FM66
0: ditaba tseke tsa ka malapeng ke di agametse le le la ka la kopana le ona ke re taba mhuto le la ka la kopana le ona la itseba seabe sa monna o ka polelo le ka mediro le ka khuetso le ka maele le ka tseka moka ke sefe o tsena ka ya reng a diang a ele tsa reng mosadi o tsena kae ngwaneng o wa kopane go le ena a ina le mengwage masome tharo tharo lukhona atloba anyalwa ngwana o ana le mwagae maso a anyalwa go ba anyala ana le mwagae maso metharo tsela bana le mwagae meraro batsebana 086-000-2452 ile laka la ishuma shuma byang go ba go ile go ka go aba byang lena ke lebele le bana le taba mhuto ke di agametse go ba ebile ke botsišele ya gore na ka tshwanelo go swanetše go ba bjang e swanetše go ba e kare o mogodišitše ngwane go tloa boseeng bja gagwe go fitlha le gono e swanetše go ba kare o mogodišitše o modietše dilo ka motsentšhitše dikolo o modiile hei dilo tše ka moka wa tseba o mo rutile molao ele le yena a tsoga go fitlha le gono go ba go na le se sengwe seo se ka tliša go phetogo mo gongwe ka bokgwane go mongwe ka fatshe ga mabaka itseng 086-000-2452 ke fetotse mawo
8: e mawo ya ka gore na ngwana wena motswadi wa ngwana gore o be kgole le ena lebe le dišitše keng go ba kgole le ena
0: seabe sa monna o goba sa mosadi o e tlo ba sefe
8: ee se ka seka gona ka se e le goreng se ka kgona gore a kere mathomong kore lesadi ke re tsebe gore na gore o be kgole le nna ke ka baka la eng
0: e botlhokwa taba eo e go ngwana
8: kudu a kre sentse a tsebe gore nna mma go ba papa o bile kgole le nna mamothanye gona ke go tseba ka morago ga mengwaga e le kaka-kaka re bo e kae go be go thaga eng go direge kore go ne le diquestion tse dišitse ngwana a ka go botšhia ke re ta ba gotse oa ka mengwaga a gage
0: bjale go ya ka dikarabo tseo e le gore di ka ba gona go na le tseo e le gore ke ra ge e le gore ke seo le se bolelago ge le re go ya ka mabaka a gore o ba sepedisitswe keng o ra gore go ya ka karabo tsa gagwe go na le tseo e le go gore di ka mmatametša kudu le go nyalweng ga ngwanao go na le tseo di ka mmeya go kgole
8: jalo ke netaba tswela mabaka e ya ka mabaka
0: ke ge a tla ba a rileng mo e le go gore e ka ba tate yo ka re go hudisitse ngwana go tloga bonnyane go fitla bogolong bya gagwe le gona a nyalwa
8: a wa kere ka no ba gore ba go tsheetse ngwana make ba go tsela ngwana ba re dilo le go mmona sa gore go mmona go gona go mothelo se gore a tsile ke paletse go go bona mabaka ka kea o tla go tshisa gore a bo papa wena o phoso
0: le gone ke ka lebaka lang a kgona go mmona
8: o ja ke runa le maikarabelo
0: mang go tsona le maikarabelo
8: ngwana o
0: ga go tsana le maikarabelo na mile
8: o khona o khona go mbona ba ba mpoja re papa ga tlile di tla ba shijiwe mo motho ke ke ke pa ke ke sa khona go tsa go wena go ba le wena papa bo palla go mpona ka gore e ba tsenya ke re bona
0: o e mabaka wa ka dira go gore monna o a tsene ka gare ga taba tshetse e ka re go hudisitse ngwana go tloga bonnyane ke ge ngwana wa ka mokwishisha gore ga a itshepetsa o rakilwe mohlomongwe
8: e yo re le yo
0: biale a o a ka dira go gore a be kgole le yena ke afi a ska a
8: a go rabe kgolo le ena ke ya gore bontsi mpona o tshwaditse le selo ebile nke ke go tseba o senyetsa ba le nna ka baka gola ka baka marama motho o nyaka o bona dinyalwa goba dinyala o nyaka go tere jo auone ke ua ka go dielang gore a ka dielang ngwana gore a rapara aua wena ena o boetse morago
0: ke leboa kudu o boledišana le lena
8: morenaka
0: age motšheletše madimaši ao
9: le gona rona le kae
0: re gona
9: le bolela le aitse go itse ka mantha
0: ke le tshele ditse
9: mabaka rena ke go ba ka re tsa go le le nna eng ka ka re tsa ka mara yona mabaka re ngwana ga nyalwa le ga ka tsare ke e mo go ya le nyalo la gagwe go ya ka dimelo ya rena re bona ngare ke di tshogofa
0: Siabe sa monna o ke se se kakang go ba sa mosadi o ke se se kakang ngwane ngowe a sa mogodisha go ge a tla ba anyalwa
9: ke yene ke bolela gore siabe sa gagwe ko re yana go re go pula gore ke di tshogofatsa le ngwane o go pula gore ke di tshogofatsa
0: di tshogofatsa tsa tate wa sa ngodisha go Tate wa sang khudisha go atlo kopana le nna ke na le mongwa ge masome tharo tharo ra tseba na mongwa ge mebedi ka nyala ke na mongwa ge masome tharo tlano monno o na le ditshogofatse go di mogaka
9: ke tine le re ga go yona re go pula jwalo go rena le ditshogofatse re naga na re ke ditshogofatse ke naga ke le naga ya rena ka
0: tsela ke le mpotse
9: ke nngwe go mpitsa eng ga ga mo go pula re ke ditshogofatse
0: onke le mpotse di tshogofatso di tswa go dimo ga monne o mongwe le o mongwe e le go tata go motho go ba mosadi o mongwe e le go mma go motho go sa khathale gore o mogodisitse go ba a mogodisa
9: ke go di tsaya go di tsaya a di tsika di go botsa gore e tsharele ngwanaka ga di a ka ka o mogodisa ke le go ka tsela go o tere ile gore yena o be le lapa la gago ena go bula re di tshogofatse le nna go bula jalo re di tshogofatse tsa gagwe
0: biane ke rena siabe sa gago ke se se kakang sa motswadi o ka molaya ngwana o are ithomeng gana fawe go se tseo ba teletsa papa are lebelle siabe se e leng gore batswadi ba se dira go ngwana e ke ra tseo batswadi ba di dira go ge ngwana a nyala go ba a nyalwa ba malaya kere ba mo famola WhatsApp di shwala pa ka mo ga tsonje go tswara ka ngwana go mo ga tsagwe le e biale le biale monna wa ka di dira go morwa wa gagwe go ba go morwedi wa gagwe go ba mosadi wa ka di dira go morwa wa gagwe go ba go morwedi wa gagwe a sa ka mo godisha
9: a ga di dira mara ka gareng ga tsone o tsa ba tsentse le tsi la tsharela
0: abo o go ape gape bya le wanta yo tlo ranta ya nela hore ene ke gopela tshwarelo ka engeng yupya ke a go laya a bo kenya ka tsha tlo di botsa go ngwana o gore o mo laya a reng a sa ka ba karolo ya bophelo bya gagwe mengwa ga go lekana masome tharo tharo o thoma a mo laya a reng o mmotsang
9: o mo laya ga mmotsa ka ngwana ka go tlela tsa bogadi o ska tsana le nna ke paletse go godisa
10: Ke jare se bana ba mpo jara wa ke na go riega go riega a ron tsela mara ka a e na salon go e
0: ya
10: ka re ke a mo ja ma dinga go go la go se go ka rena mpo jo go rena o ene le mama go rene ke ska tsa ka ba gaufi le ba ka moka go diregile a re na le mama ga Eri dia win, rever bapa.
0: Heh.
10: Oi gore. Rever bapa. Ke mga ga indili le bapa la gore a rene ga wa ba ho ba le kara be. Le ho di ga ke be re ga gele monna go hona o di dire la gore o iru sa ndu go gwa.
0: Ya.
10: O wo pa le tswa.
0: Bialo wa nyala ngwane sho gwa tweng.
10: E ke nyala ba rene ya la ga o mo ga o mo meme na a ga go go nka fa ipolisha ga ra go mo ya ke
0: wa re mo ndo ro ba o ro ba ro ya la wa ba pala
10: e ya ba pala ke mo ne
0: o ba pala ka o di a motho mo he au a po ra ke le bo sa idi mo ndo ba
10: e ba wa ba ke me gri ke mo ya la e ya ya re ya ba re nya ka wa go wa ha o tle na ke ya le di mutually question ke go rutse ya raba ka go ba ba e karabe la ke ramo tswa ye ruwa ya le re no ba ba pa ora le ba gala ran tlo ga le gore ya ba pa ka itiri ya ba re sta ma ga yip nda di magi
0: eh
10: par ba nya ka raba go ka re ga go munya e bi le le munya nye ga ka ba
0: wa i bolela sero ka phatla
10: aba go tlo mo lumela ra ka ke nya ke ga mo e bi bi le munyane a ska ba ka
0: wa ba byalo
10: ya sanga ka
0: a wi tsholele tabewe
10: a ke tsholana le mang
0: ngwane shu nka rabile ke go koele
10: a ke tsholana
0: ke a ke go koele ngwane shu ke a leboga
10: thank you
0: arlo che
11: tobela
0: tata hore ina
11: le kae
0: re bona re ka butsa lena
11: e wa rona
0: mm
11: e ka ba e ya ya ng kwata
0: ya le kwata e
11: mm ei e re tlo nka ba sadi
0: mm
11: e ma di bile le ena re le ka mo ga re tlokometse re le four
0: mm
11: ya re tlokometse re go di jamara papa nna go a bobedi go na le wa mathomolo wa bobedi go na le babedi ba bararo o wa boraro o rile a tswantse re gola ka moga o wa boraro ana ba re tloela a tsamaya nna re a bodisa ba re tlhaletsile ra re papa o kae are mare papa a re ke gore ngwana ka tsala ya magoeng ele tsile ke tren yere nna ka botsa ka rao ape nna re go motseba ka re ke papa re na re tsebo re re papa rama a wa ke nnete ke tsile le go mma ke a mo ar ta ka ntsha le yena re mo tse ya la ar ta ka ntsha le yena ka ramo yena ra re na go e ka moka o re o se gona ka hore rena a inga le ile rena le bana rena le ditlo rena le ditlo lo ga hai
0: nki seng ka pela tabeng ya lenyalo ye o ke ibutsishago
11: taba ya lenyalo pa papa mage nna ke nyala papa a ke monyaki
0: a o monyaki ne
11: ka re a seng ka o ngudisa ebile eng ka modumela re a tle monna e to feletsa e ba ka re na a ke tse gore tu ke gore ke wela kae
0: ge me loko le metswalle ba ka ra wa tata go gona arno mmisa arno mo akaretsa man a no ba gona nyana le ga ka sebele seabe se segolo go ba ba ora ba ra wa swanetse go ba gona ba ba le seabe se segolwane ke tatago o ka reng
11: a wa nkara mo bona kare exalo munyane le bakala ra ntwele wa ya tsamaile a ntwa le lena ba ba family le ra le nna re a no ba le se a gore re motho ke a se papa ke papa ka garo ntse ke le fatse mara se papa ka a se papa wa se
0: o ya
11: e papa wa se le ko a nkhedile ngo ba fitlhela ke ba go mukaka ke bile ke se ba polele
0: Lena gana gore go amape di akere ba bang pare tata go swere di tshogofatso o nangana gore di gona di tshogofatso tsa ka go fa go tsona monna o a sa ka go hudisha
11: a e a di
0: ke le buile kudu bole di tsana lo wena
11: a di go ka baka la gore enke be di le gona enke be a le gona nka no nka ka se bone selo le a se gona nka ka se bone selo
0: ke le buile kudu ngwane e tshe ke le buga
11: thank you
0: aha ke go tabela sa tshe
12: ta de mate
0: le gona
12: a wa re tlo re go bua bo ile mogala jesu
0: mongwaka
12: eish wa ta wa ya la wa ta wa ya ta fleng mo lwa
0: ya
12: a wa kore tuko le pulelo e nkuka man mara wa tsara re dirwa mole ya bolo tse gore le a ka natla yalo ka ka moagelane a wa ke maka ke moagelane o bia le gona go dishong ya ngwane yo o fita yiwa go a tshabile
0: he ba o una moagelane ho ka ru hape moagelane kwa ana ka mo o go bone khudishong le yena ba go godishanya le ba fela go khala-khala a go eletsa eletsa wa tseba a go roma-roma pele o raro moagisane o feta monna o goba mosadi o
12: ntate make ge ke beke foka sešhedi sa go tlatsa hempe ya go ya sekolong e ke fela dia ka molaga moagelane a mpha soo jalo wa bona gore maemo wa gago a feta yeo wa springbok eo ke fela gore o ntshwarele go tlo o bolelang lembe le la seitsimane o kweding ya rena ya go tlhompha segagabo rena
0: a go le tapa ngwaneso
12: motho yoe o bitswa spendona
0: ya
12: re rata gona moo go tla re ya pele go taramolola jea go tla le go ithaola ntate make
0: bjale ka boripana ga amege felo ditabeng tsa gago go nyala
12: ae yeo yena ba itla o tlo no o tla jalo ka mang le mang le e leng gore o tlo o ne o binela setikara se o selo ba go tselela ka ntle ka mofa mapotlelwana a mabedi a dinotagi a go ka mokombo wa ntate mang
0: ngwana make go koile ke leboga kudu o boledišana le wena
12: ke leboga ga kudumannosate o utlwela pelele gore godisa gore fa mae a botsebotse motswadi wa rena ko ene ntate make di-spring bok ke a dinape di tsena jwang botala o ene ko ene motswadi wa rena
0: ke leboga kudu o boledišana le lena se
12: aa
0: age ke a go taba botheletše Arlo che
13: ka tsama ga gona kae
0: re go bona mothlomphegile kae
13: re go bona man
0: ai
13: ya man e bui manyana taba ya
0: e ya e
13: mara o ya ka nna re tata maki a ke bona gore o monna o ba nne o go tsamile o rabe le sekgoba sa hore a ka laya
0: a go bona gore a be le sekgoba sa gore a ka eletsa a ka laya a ka tlhatlha a ka re seruto ga e be boka
13: kore le ena ge a tsule a kole lentsi la gore moroba moruti wa nyalwa o tla re ke apere paiki a tlo tshwara keiki ke nana gore o tlabe a nanne ka mokgwa mongwe a ke bone gore ka kry-a because le nna ga a tlo tshwara keiki yaka ke go tsila gore o ra re mona o botse botse o tlo a nya ditse fa botse botse re number go bona gore tate mogaga ke o go ke e le nna ke le make ke kreile wena o go di shitse o tlo bitsa ka fane ya make then o la ntate o la o bitswa ka fane ya hae e le ka kuane ngwana a hoje a bitsa ka saneng ya ka ge e le morwedi ba kgone yana re etsa ba re batla ka maki a ba re batla ka senemeng ya monno o e leng papa e re sa fetlhe And ga a tlo dula fase a e tlo re ke re ikentsha lentso ga ke bona o ka re bokobokudu man e bokoboko bo molore
0: a e lebelelege a e lebelelege
13: le ga e ka ba modiro o mogologolo wa mokete o tlamehile ra e le rutile ke nana gore o tlamehile ra utlwila kwa dikoloing kwa dule fatshe le bakgotse ba yaka a ke bone gore le ka tentseng a ka kena e botlhoko a ka se dire
0: one se nna ke go kwele se
13: kaga
0: e re ke bone fa motlhele Charlotte
14: Ke
0: ga ntse ke maje. Re
14: go ana ka
0: Eh go siame mo makapane.
14: Eh ntate maje ha nna le nna ya ke di bela le yona ke re ke bela na le ba buti ba la ona phathe ntate o tshwantse mo ithamela cause ha lwela mwana o tsompo mapoma tsomo.
0: Mara ke le time la ha o jo. Motheletse o gona. Yo. Motele chimari mesiao
15: Magere a go tama
0: Tami share na kafano
15: Ei tabela e fitile nyela o sanju we bu she rapa le le tume ga nna ma ba ba ga le khotla man E ma ga o tsa piteng
0: ma ho a go tsa piteng e
15: Yeah Magere Ngo mpuje
0: Mokompere.
15: Ka hore Afrika bona Afrika bona re itikole tsana ga nge di fela. Go le tukelo ya reng e reng ba khuba tshe go ba mitle ma tle ba bo ba ba tle ba feleng tshe ba go re ba la ba nyadi tshe ga ba nyalwa. Ba khu ba tle ba se pila ba bile ba di mala ba ba ke male ma.
0: A ke tsebi eo di.
15: I'm going to go to the house. Uri mahalo ba ye siabe sefe
0: o ya
15: o ba o plaura a ka ba ye siabe sefe ene siabe seo se se se ndi bisi ka ke kwenta ka sefiro saka
0: ikwa ikwa
15: siabe se ki ibila a se ba de mele sefiro saka se ba na ga nye nwe
0: kya le ikwa
15: ri ka murao tsa siabe seo di se le di se le da da nkama
0: Ya.
15: Kaba gala gore e ka ba se e ka ba se abetsa mokopa.
0: E ka no ba se abetsa mokopa he?
15: E ba se abetsa mokopa. E le ge a le ka go lumeletsa gore na bo ka mo se ba motho bo tle go sinyere ka bakala gore yena senga a e ba le maikarabelo ge e sa le monnyane.
0: Nna ke kwele tata wa rena.
15: Thank you papa.
0: Motlhomphegi. Ke tsama tshele tshwa mafelelo shu arlo cheng
16: mama ke
0: aya te
16: bona hape mwana he o molaya a nyalwa ba nyala o santse o molaya o rena mwana ka ke nya ka hore le wena o tlo tshwane le nna ka mogogo o hudisitseng ka ona jwale he o seng kong godisi o santse bi e le mma motho le wana o tlo tsiba le sefatho sa ka o sa le mpona ke sa le sia ape a hundwa le o ka kopana le mo strata ya o santse ba ha ibe hore ni motho ka nnete batho ba bolela nnete ba re motho wa anonna kwa gakana kwa ande kwa gakana kwa dikoleng kwa nne kwa ditlong tsa kwa tlhoko kwa ka tenteng ka nnete ya se ka ba tsena ka baka la gore motho a se yang khudisi a ntsebe kwa na ntse tsona le hona o buditse ke mang gore mang thake ya nyala o ba ke ya nyala a ke go mo tsebetse ke mang ena a lo lesa ka baka la gore le mo manyalo ma o na ma tsantsi a ta tsheka pele le gore nne be ke go gore ni go tlo ha ibe bukaka o tla tlo di eng motho se o tla tlo nya ka di shares motho o tlo re botse botse o kwela re mwana o ya nyala wa o ya nyala o nya ka o tsitse ditsekana motho wa lona go gakala a ntse ba bang khubishitseng e be bona ba ba bunang se ba se dietseng
0: Kore le sentenya la re mofi ya magadi a ono re e kwa magadi a ngwana o re o biang o tla re ka selo sa go tonya o nko ono o kwa re se biang sa magadi a ngwana o.
17: Wa tsare ding ke ba re ba se ba le ka mo e ba le mo molato mo nake ba no re no bona ba tshintse ba ditima ga dipaketse nje ba etse ba ba phadisha ba thudu kurubi di no tshi di dinyana mola. Yena o ta phaka jona tshe uwe. Ya hore ngutlo ba le hore yena ka ba re sebe sa ngwa thelwa eng a seng ke ntse ke le pampas make.
0: Ya le le

Tasted Kate Sweat di torong chaka go thobela FM le go tla ga tshola Africa borwa o go pole king wa dipoledishana di go se tsa Kate Sweat bo ntse betsona ke mo le gore go tloa a boledishana le motho wa mosadi ka re ke lebella ka ria mongwalo wa bontsha hore wa re ba tswa sekolong sa dipoledishana go mongwa ba ile gore nka gare ga diopedi o ile a bona go le botlhokwa gore a be le mo a ka ikokotlela go ona gomme a ithutela dithuto tsa Bachelor of Science in Communications ya ke yone e le gore e kgone mo direla gore a kgone go dira tse dingwe ge mmino o sa sepele ga botse ba bangwe ga wa ga ba etsene fela magaetso pele ga koše rofile KC a na le jojo baitlhakone ba All My Life Loving Arms Mbilly Jackson rofile gape le Gladys Knight a na le The Peeps ba The Taste of Bitter Love re lebetse metse rena ke lesomesejane re tswa iring ya pele a re lotšheng Aforika Borwa nna ke santile digare Mbed of the Match re ketse sebaka se ke leboge wena Happiness ke leboge wena Ali a re bušhe kopane gape letšatšing la go latela more mogolo magešo nna le wena re tlo ba mo go fitlha ka iri ya boraro ditorong tšaka go thobela FM mabaka ke a mantšhi a o dira gore batho ba seke ba robala ka mo nageng ya Aforika Borwa a mantšhintšhintšhintšhintšhintšhi go diragala dilo letšatši ka letšatši ebile ge ke bolela gore mabaka ke a mantšhi a o dira batho ba seke ba robala ka mo Aforika Borwa ka baka koša botlhoko ke kotsi e le gore e diragetše ka mola ka Midrand ge sefofanenyana se sennyane craft e napile e wa ya kore ke mo o tlo bona gore ke ditabanatabana tše dintšhi tše di go ka dira gore batho ba seke ba robala o gopole gore ge re bolela ka difofane ga re nagana gore ke dilo tse e le gore nako efe kapa efe ka noa bjalene fela go e ba le diphošana tse di ba gona go bile sefofanenyana se sennyane se e le gore se boele ka mola ka sa wela mmileng ka mola R101 Glen Austin ka Midrand Johannesburg se sana pele sa amagampe le sefatanaga se e le gore se itshepelela mo mmeleng re bone mathapa mmola ebile o šitse o na le moela sephetephetheo e le goreng wa šiša ka lebaka la gona mo mmeleng o wa Glen Austin wa R101 ka lebaka la kotsi ya sefofane nagana kotsi ya sefofane le sefatanaga ya kotsi ya sefofane le sefatanaga o itshepelela gabotse o se na le ka mathata sefofane se wele wena mo o otlela go mo fase mo mathata ke tse dingwe tse e le gore magagešo letšatši ka letšatši ge re nagana gore o robetse ga botse ka se sebaka o kwa bose ga o na le ka bothata ba bangwe ga ba robale ke ka fa ore fela gore re ga o robale keng ka lebaka la gore ditaba ke tse dintšhi tšeo re itemogela go tsona ke tse dintšhi 082 869 1645 yo ke nomoro ya WhatsApp e le gore o ka e šomiša go boledišana le rena re kwa gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo mesong ya lekgono 082 869 1645 ntle le mo re tletlana tšale megala ya lena go 086 000 2452 086 000 2452 Aforika Borwa Make That Move go tswa go Shalama e tla tlela ke Randy Crawford a Shine a re sa lebele gape George Michael RS featuring Mary J. Blige

0: keng a ke se gore nna ka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena re botša gore ke ka lebaka la eng o botse matlho boledišana le man of the match mo go thobele fm
1: 086-000-2452 Tabe.
2: Bona mogashi sentse le di khare mo ruti ma tsha di mo thele.
1: Mo ruti ba ga botse ka mo.
2: Awa ra botse ka mo. Ka mo folo folo wa mtsanka mo re.
1: Tabela, tabela.
2: Mo ba re tsine ga se ya no ya se se se mo.
1: Tar le bo gem. Tabela, tabela.
2: Go tswa go ma kere re ya sa tsi ka ga ja ni mino. Go di torong tsa re na o re.
1: Re le bogatlhe moruti re le Chantebele FM le gona? Tobe. Re gona le kae?
3: Rona.
1: A re le bogeng. Ee,
3: malume mesh.
1: Ka sebele. Yo,
3: a re robala ga ile gona.
1: Mm.
3: A re robala wa tsa o setile alarm ya everyday.
1: Yeah, yeah.
3: Pele ka tre re na le wena, bona, hitla.
1: Rela
3: le tjatji ke dey sithatlane mmala ga mametse tsa se.
1: Ka sta seng ba dumela re tlo gore le bogare le Chantebele FM le gona.
4: Tobela ka ndile.
1: Le kae?
4: Bona le kae le mishu.
1: A wa re gona Tobela.
4: A ona re itlile ka mmile wa ha wa tsale ke papareile ka re yo e re go fole Tobela FM.
1: Ee ee a wa re le boga hle.
4: Ke le bua re ma go ba re di ngwana nna mmatse go di manamela ka mama wa di.
1: A ga mama gwae ga mo.
4: Ke.
1: Ba re ka ga magwae.
4: Eh, mo rupila mo a matala mo tsebe ba ndi magwae.
1: Eh, ore tsere le bogae. Tabela, re le Chantebele FM le gona?
5: Ke re ke tsene ka rawa LF.
1: Ga se bele bele.
5: Ke bona ke tsene ka rawa LF.
1: Ba je tsho shumela ka e wena ka rupila o tshabile.
5: Tsa dibe go ke ba mothele tso mo hlwahlwa.
1: Oh,
5: ke tla di
1: Yeah, yeah.
5: And le thari ya tile nge ri shele bana ba bangwe.
1: Yeah, thari ya tile monete.
5: Le bona ba ikwishe ka ra o tsena ga ra wireless nge ba ba.
1: Ke ndee.
5: Bona, re ka ka tedi economy ka mo bona.
1: Ka na
5: go bona re sa robala so.
1: Mm.
5: Bona, re ka ka tedi economy.
1: Ai, are le bogeng, are sa reng biale ba kwena.
5: Nge lo wa bona.
1: Mm.
5: Awa go na na mo gauti mo bo respect ene.
1: All right. Re tla re le bo ga ba.
5: A ona le ga botlhaba.
1: Pulaika yana mo bo respect.
5: Ah, ni wale e ni pula. Mola bo yo sa e sa le ena ka masa ka bo fixiso.
1: All right. Di go ga itse. All right.
5: A ona mola tlo wa pa.
1: Tla re le bo ga re le Chantebele FM le gona. Tobe. Re shute ka morje ba re le Chantebele FM. Ka melona ga o dire ga re le Chantebele FM le gona?
6: Tsabela le kae?
1: Re gona le kae?
6: Re gona ke mathome ke tsena, ke thabile gore.
1: Yo yo! Na uri.
6: Ke mathome ke tsena ke thabile gore ke tshela tsa mmino wa lena metla le metla le gone ke re a e ke a phone le nna.
1: A re le boga man re le boga tle.
6: Ke tiba tsela go lane ka mo ga mathaba tsa.
1: Tebatso le kolwane ga mathabatha.
6: Eya.
1: Mola ga mathabatha o dula gausi lenge ke mo
6: Mo le kgwareng. Eh.
1: All right, etse le kgwareng ke ka thukole le fika mo ga o follow ke eng ke police station mola go bakeng.
6: Ah, ga police station ke mo ra go ke gore ke ke tsawa ke sa ya pijana se gole jwalo.
1: O le feta police station la ya pelinyana.
6: Are
1: le boga tle.
6: Ke a le boga.
1: O buye gape ke ga emo ke ga.
6: Ke bo gape.
1: Ba dumela ba gasa go ka mo.
6: Ba tla dumela.
1: A thobela. Ke writer le Chantebele FM le gona?
7: Thobela man of the match.
1: Le ka ena.
7: Man of the match.
1: Ao re le ka botata na o shetse le o tsene mushumong ka tselae.
7: Ke setse ke le di khoneng tsa ka wa di tseba go re bolela ka dina go tsa ka man of the ditse o skaba tsa batho. Arrobale man of the match. Re arrobala re a sega ma re bula ma thore ke re man of the match a le bidi re re a motsena man of the match.
1: Are le bogeng bro re le bogeng.
7: Man of the match. What even was a Louis, man of the match.
1: Hey, Tada, Releboga.
7: Releboga, man of the match.
1: All right, Arlechen, Tabela FM, Logana.
8: Tabe. Man of the match.
1: Hey, man, Nalikai.
8: You are the Halakai, Kahushman.
1: Hey,
8: Lee. I'm a smile, Kahushman, Rally, now.
1: Our Narna, Kabu Tata, Moldi Karibali Basi, Basai Mirabu, see? Bitletse makhuru.
8: Hallelujah.
1: Tabela.
8: Amen. Ke na fela mmelo go tsena.
1: Ara e tsere tloare le bo ga di khala re ke tsama fela sho re tsentse bela FM le gona.
9: Man of the match.
1: Le ga botse.
9: Hallelujah.
1: Amen.
9: Awa mo ha o sar le kana re le bo he.
1: Se se go lo ke sona se o tle batho.
9: Amen. Ke morutilaka. Wa maloba la boraro
1: murutilaka
9: e bo
1: re a leboga tle muruti
9: yes ke rata o leboga a ke robale ka gore ke tsere ke taba ya gore ke tlo leboga yes maloba le mphile monyetla wa gore ke bie taba ya ka mo phatlalatseng
1: yeah
9: and then ke rata o leboga dithapelo gona le batho ba ileng ba founa ba fana ka word of encouragement.
1: Yeah.
9: Yes. So na ke a leboga. And then la bobedi ha ke robale because of no ke tshohile man of the match.
1: O tshositse ke eng tle moruti?
9: Go ga jeno ba long ko boloka ko plekeng nngwe ko kona ko thoma go gata ko teng. Because of maloba mo thobela FM.
1: Eh.
9: E ba kwa gore gona e gone motho ka mo a santseng a tshaba modimo o eleng gore o santsenetse a thusa ka mannete
1: yeah
9: yes so na mo ba ne ke kreile kholo in the morning me o ho ke mone Saturday
1: o mona ko muruleng
9: o tlile na tlile mo mabopane mo Slovo
1: oh all right
9: yes and then ebe ke rapela le yena because of boima boneng a bo royele then Sunday se to holo sa 13 years sa o pa ke tlhogo then mabane wa founa froho are mama ke khopela dithapelo re mo re family re bokanetse se

0: tshepa gore go sa ile go ira gale a Saturday.
1: Re tloga re leboga tlhe moruti re thobela FM ba thieletse ba kgonne go ba le lena. Re tloga re leboga.
0: Amen. Ke a leboga, man of the match, le ba thieletse.
1: Thobela. All right, re tloga re leboga tlhe. Ditirong jaaka thobela man of the match, a ke robale ke tsheletse mmino wa gago ke nagana ka MP ba re ke MP Mdakane yo ke mo rometsego tšhelete ya go lekana 1,000 rand ka phošo. Bjale ba mo rometse tšhelete ka phošo mo dinomorong tše a di beilego mo a re ge ke di leletšetša dinomoro tše ga di tsene. Ke Dizola Make ka kwa Centurion ya ka mashimo shuma ka Centurion re mere of the batho go gopela thuso tle ke rometse MP Mdakane 1000 rand ke chelete we are ke rometse yona ka phosho ke rometse yona ka phosho na le motse bana Mdakane bjale o beile dinomoro mo ga ke tse gore na dinomoro tse ka re ga di tsene re setse re di beena e fela ke a bona gore o beile dinomoro mo ga ke tse gore nna le ya motsebana motlho mongwe a ka ba thileditse go ba mongwe a motseba ra wena ke bosetse tšhelete ya batho morago ya Dizola morago re go kwele motlho mongwe se sengwe se ka direga Dizola man of the match boroko bonne bopala ke tlhobaela ke letile mmino wa gago monate le maele ka gonne mmino wa gago mo go nna o tshwana kana le thapelo fa ke le ke go mametse pelo ya me e tlala boitumelo fela ke go leboga man of the match o ratehile ga mahascral re tlhoga re leboga o ratehile ke bona lena ka mo bathobela ditorong tjaaka man of the match Brapol tloma sipa ga matlala timane ga o teng ke mošomo a ke robale ke na le wena re tloga re leboga tlhe ke feleletsa ka bang ka mo ba re thobela man of the match a re robale re setse thobela FM ke le mošomong ka ma Eden Vale Matlhodi Ngwako Ngwako e re a leboga mena ke bona mongwe ka mo le ena a re man of the match lebaka la gore ke seke ka robala ke mošomong mo Isando ke nna Cedric Chima malatši ga e ke zanene mo gapeng re tloga re leboga tlhe magešo theletso ya lena letšatši ka letšatši lerato leo le re bontšhago lona bjale ka thobela FM lerato leo le re bontšhago lona ditorong tšaka ee bjale a re boleleng fa tabaše re le ka gara kgwedi ye ya tša boeti ke nyaka re bolele ka se sengwenyana re le ka moara kgwedi ya tša boeti re bolele ka ga ke nyaka o tšea taba e mane ke nyake ke tlhakatlhakantšha ditaba tšaka tlhakatlhakantšha ditaba tšaka ke nyaka re bolele ka taba ya mahu tshwarelo ke a tswa re lehuni nako engwe le lengwe go bolela ka lona ebile o ka hwetsa motho a le ka gare go lona go boimanyana ke nyaka re bolele ka taba ya mahu ke makatša ke ka tsela yeo batho ba felago ba motho ano tšea sephata sa gore yena ga e lehung ka re a sa hwetse memo nna bana re tlhoka gore re memane re tle lehung ga o kwele eya goba re dira bjang ge ke shetse ke tlhaetse ke lehung ke dire bjang ke ntšhe dimemo ke ntšhe dikarata tša go mema batho re tlang lehung ke dire bjang ke ngwale kae ke direng ge ke tlhagetse ke lehung gona ge o kwele ge o sa kwa ya kwagala ge o kwele o kana pele wa re ga ke ka lebaka la gore ga se ba mpotse kudu lena maloko ge ka a kere go na le maloko a mangwe ga a kwane magešo go na le maloko a mangwe le o kwana ga ba kwane mara rurururu o ka yo kgetha gore ga oe o boloka yola motswala a gago ka baka la gore ga se ba go botse mara o kwele mara ka baka la gore ga se go botse ke beng ba ditaba ka sebelebele wa kgetha gore wena o ka sie gona o ile wa ikgwetswa le ka ra seemo sa mohutong bjale se e le gore ga o kgone go ya go boloka ngwaneno goba yoo motsebago ka lebaka la gore wena ga se ba botse wena ka sebelebele o e kwa e sepela taba ye o e kwa e bolelwa mo mebileng wa re na ge ba sa botsa nna ena ga ke itsene re tsantsho re be mane ge motho